0: station sa hospital confinement at urgent motion for continued hospital confinement under custody. Nako, sandali ha. Eh, meron bang PDL na nasa Primera Classic Hospital? Talaga naman. Pero yan na sinasabi ko kahapon pa, nababanggit ko na yan eh. Diba? Dito lumalabas yung ano eh, dito lumalabas yung disparity sa pagitan ng mayayaman, mga nasa kapangyarihan, mga nasa pwesto, kumpara sa mga katulad natin, mga ordinaryong mamamayan lamang na sumusweldo arawan, ano, sumasideline, gumagawa ng paraan para makaraos araw-araw. Eh, tayo, kapag nakasuhan tayo at ika-issue ng warrant of arrest, diretso kulungan tayo. Diba? Diretso kulungan. Wala ka naman pambayad ng mga dekalibreng abogado. Wala ka rin pambayad sa dekalidad ng mga ospital na pwede ka makonfine dun sa isang suite. Diba? Eh, tayo naman eh, nakikipagsiksikan ang ordinaryong Pilipino sa mga government hospital. Nakatayo. Yung iba nga po eh, wala pang stretcher eh. Nakaupo na lang doon sa lames, doon sa silya. Yung iba nga po, may report pang nakarating sa akin. Nakahiga na lang sa hallway. Dahil sa dami ng tao, di mo rin naman masisi ang hospital dahil dumadagsa ang mga pasyente. O, dito lumalabas yung disparity ngayon. Di ba? Yan ang nagdudumilat na katotohanan. Kapag may pera ka, kapag nasa kapangyarihan ka, pwede kang silbi... Pwede kang magtago sa ospital. Pwede mong gamitin yung ospital. Pero ang tanong, may sakit nga ba talaga? Ang tanong ko lang, di ba? Well, kung may sakit nga talaga si Representative Romualdez, we wish him all the best. We wish him to get well soon para makaharap niya ang kasong kanyang kakaharapin. Sinabi naman ng kampo po ni Representative Romualdez, eh, kakaharapin naman po niya itong kasong ito. Ano? And well, that's good. Ano po, para you'll have your day in court, ika nga, Representative Romualdez. Dahil mabigat po itong kasong ito, plunder. Wala pong bail ito sa pagkakaalam ko, ano, Representative Romualdez. Well, sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla, sa sobrang dami ng pera, ito ayon sa kanya, lumabas na to sa mga news kagabi pa at ngayong umaga, sa dami ng pera na nakuha nila kasama si Saldico at ng iba pa, eh hindi na magkasya. Binibili na lamang ng mga properties maski na hindi kailangan. O batay pa sa sinabi ni Secretary Boying Remulla, nag-donate pa siya ng milyon-milyon dolyar sa dalawang malalaking universidad sa labas ng bansa. Kita niya, para lang maitago yung pera. Ay nako po. Bakit ba laging pag may mga ganitong kaso nagkakasakit sila? Di ba? Laging ganun nagkakasakit. O, di ba yung isang senador, nung kinasuhan, nagkasakit. O, biglang nagkasakit. Ilang senador yung nagkakasakit kapag kinakasuhan. Di ba? O, ngayon, ito naman, may sakit din. Kung hindi nawawala, tasa labas ng bansa, may sakit. Alright? Sige, pero magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Aganda lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo dito sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya pinag-uusapan nung natin yung naging kaganapan kapon. Yung warrant of arrest, arrest warrant laban dito kay dating House Speaker Martin Valdez, gayon na rin kay former Representative Zaldico at ilan pa tungkol dito sa mahigit 7 bilyong piso na mula sa flood control anomalies. Ngayon, kunin natin ang pananaw dito sa mga pantas patungkol po dito sa mga ganitong klase ng mga usapin. Walang iba kasi kasama po natin ngayon muli dito sa ating programa si Professor Froilan Kalilong, ang ating political analyst. Maganda umaga po, Professor Kalilong. Si Ray Sampang po dito sa programang Global na Tayo.
3: Yes, good morning kasamang Ray. Good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga na to. Thank you po for having me again in your show.
0: Thank you very much po muli, Professor Kalilong, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Global na Tayo. Alright, Professor Kalilong, kaganapan kahapon, warrant of arrest laban kay former House Speaker Martin Valdez, Zaldico at ilan pang individual hinggil dito sa 7 billion pesos na plunder case o perang na ano na nadambong nila mula dito sa flood control anomalies. Sabihin natin pwedeng senyales nitong pagkakaaresto kay dating House Speaker? Bagamat alam natin na kamag-anak ito ng Pangulo Marcos Jr. What signals this? Ano, may significance ba ito at gaano ito kahalaga kung meron man sa laban sa korupsyon?
3: Well, very, very significant, no, kasamang Ray, lalo na kung tingnan nga natin yung naging huling pahayag ng ating Pangulo nung kanyang huling sona na siya ay Pangulo ng Sambayanan at hindi lamang ng kanyang pamilya. I think kung itong pag-aresto na to ay titignan natin doon sa ganung angulo, no, I think two things, no. One is that the president is trying to fulfill, you know, whatever promise that he has made, even if medyo masasabi natin na medyo natagalan actually, kasi nga supposedly dapat last year pa, no, when people were already pointing fingers at Martin Romualdez, the arrest should have been done a lot earlier. Pero nga, there was also this mounting pressure right now, no, particularly doon sa mga nasalanta at naapektuhan ng mga pagbaha, no, and then the least that the administration could do siguro is to make them feel somewhat comforted, no, na mayroong hustisya at mayroong mga malalaking isda, no, kagaya nga nito ni Martin Romualdez na finally, no, ay masasampahan na ng kaso. I think this is very, very important development, and sana lang ang sentimiento at saka yung hangarin ng ating mga kababayan is gumulong ng tama yung proseso, magpatuloy yung mga pagsasampa ng mga matitibay na ebidensya. At yun nga, siguro, I think many of our countrymen would really want to see him behind bars, no? Dahil nga dito sa nangyaring pagkakadawit niya dito sa multi-billion peso flood control scandal. And you know, I think many of our countrymen also would want to hear more from him, particularly kung sino-sino pa ba yung mga maaari niyang idawit or ikanta dito sa napakalaking katiwalaan na naganap sa ating bayan.
0: All right, Professor Kalilang, would you think, ano bang sa tingin niyo, how will this help the administration politically? Kasi paano po? Kasi siyempre, nag-iniisip ng ating mga kababayan, ay, ano yan, parang baka palabas lang yan, pinsan naman niya yan, tutulungan din niya yan. Pero sabi niyo nga, this is a very, very, sabi na natin, significant development. Dahil sabi niyo nga, ang Pangulo, sabi niya doon sa kanyang son, na hindi siya Pangulo ng pamilya niya, kundi Pangulo ng sambayanan. Pero how will this help him politically? Alam naman natin, itong mga nakalipas na buwan, eh, mababa ang rating ng Pangulo.
3: Well, hindi natin kasi may addition kasamang rin, no? Particularly nakita natin kasi in the past few months, no, na kung saan yung mga pag-aresto na nagawa at pagpapakulong na nangyari ay nakatuon lamang doon sa mga supposedly mga lumalaban dito sa flood control, kagaya nga ni Senator Dante Marcoleta, ganun din naman si si Park Defensor, no, na nakakulong na ngayon, when in fact, no, ang talagang mga masasabi nating malalaking isda dito sa flood control eh patuloy na nakalaya, no? So I think hindi natin may alis yung ganong sentiment, ano, particularly may mga sinasabi rin yung ombudsman dati na may mga hinugda na kaso, no? Labang kila Joel Villanueva, ganun kay Jesus Cordero, and then all of a sudden when they went to the majority block sa Senado, biglang nawala ng ingay yung mga kaso na yun, no? So I think the sentiment coming from the public is to some extent, no, becoming substantiated nung mga previously, no, mga nangyari in the past. Pero siguro ang kailangan ditong ipakita ng gobyerno, no, particularly ng administration, number one, is a sincerity na i-file yung kaso, walang preferential or VIP treatment na gagawin, at yun nga, kinakailangan talaga, no, na maglatagpan ng mas mga matitibay na ebidensya para talaga masigurado yung pagkakakonvict nito ni former Speaker Martin Romualdez. And I think then and only then, no, maaring magbago yung perception ng ating mga kababayan regarding the possibility na ito ay isang staged act lamang, yung nga binabanggit ng marami na parang sarsuela or moro-moro, na alam din naman ng gobyerno kung saan ito patungo, asan alam saan papunta, kundi parang lumalabas ay appeasement lamang, no? I think kung ito ay appeasement lamang, mukhang hindi naman ito bibili ng ating mga kababayan, because madali naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, no? And I think in this age and time of social media, hindi ito basta-basta maikukumbli, no? So ang maganda sana talaga rito is yun nga, dapat yung follow through, mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases not only against Martin Romualdez but also against Aldico and yung mga nakinabang talaga, no, kasi hodang ito ay mga kaalyado ng Pangulo, kung talagang nakinabang, lalo-lalo na dito sa Kongreso, no, kasi madalas nababanggit natin sa Senado, pero paano naman yung mga nasa Congress na talagang nakinabang, nagpasasa, especially those na talagang nakapalibot during those times kay Martin Romualdez, lahat ito for sure eh meron at meron pagkakadawit. So sana tignan din natin 'yon, ano, kasi the only way by which we could say na wala tayong selective justice at saka talaga yung accountability natin is sumasaklaw sa pangkalahatan, eh kung lahat talaga ng nagkasala eh talagang mapaparusahan or at the very least masampahan ng kaso para gumulong yung hustisya, kasi kung hindi eh mananatili yung ganong perception sa ating mga kababayan na may kinikilingan at may tinitingnan ang ating hustisya.
0: Hindi ko na rin maiwasang masabi ito, Professor Kalilong. Bakit yung mga ordinaryong mamamayan na naaaresto na isyu ng warrant of arrest, diretso sa kulungan, fingerprint,
3: Right, right.
0: mugshot. Pero pag nasa kapangyarihan ka at may pera ka, pupuntahan ka pa ng pulis sa ospital. Doon kayo mamamagsyat.
3: Yes, yes.
0: Anyway, so that yung bang politik, yung bang demographics natin, nakikita tuloy yung mas larger disparity between the rich and the poor. Tama ba ako doon?
3: Tama po sa mga rin. No? Ito nga, kagaya nito, no? Feeling ko baka magtuloy-tuloy ito sa isang hospital arrest, no? Although syempre kailangan talagang ibangga pa rin yung private records ng Cardinal Santos doon sa government doctor na titingin din kay Martin Romualdez, at kung tutugma nga ito, no, at maaring maging dahilan pa, no, ng pagkaka-aresto niya sa ospital, no.
0: Okay.
3: Again, this is something na many of our countrymen will definitely from upon, no? Kasi nga, syempre, ikaw na nga na kinikilala, isa sa pinaka-arkitekto ng napakalawak na pagnanakaw, tapos bibigyan nga pa ng ganong treatment.
0: All
3: no?
0: Right.
3: So, I think many of our countrymen will not take this lightly, and baka hindi nila tanggapin yun. Ano?
0: Right. With that, Professor Kalilong, maraming salamat po sa oras na pinakaloob niyo sa amin. As usual, thank you very much for your time and your professional insights on the matters being discussed.
3: Salamat po. Salamat po at mabuhay po kayo.
0: Si Professor Froilan Kalilong, ang ating political analyst. Samantala, sa puntong ito, ito pa isang mahalaga nating mga kapanayam ngayong umagang ito. Kasama po natin ang ating mismong kalihim ng Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Dizon. Maganda umaga po, Secretary Vince. Si Ray Sampang po ito, at welcome back, at glad to hear your voice again dito po sa ating programa. Good morning.
4: Kari, magandang umaga po.
0: Good morning.
4: Asensya na po, hindi po nasagot kagad kanina. Ako'y nasa NGEX po.
0: Opo, we understand, Sec. Sec, napatawag ako kasi, well, ito na, nag-warrant of arrest na dito, technically under arrest na itong si former House Speaker Martin Romualdez, involving 7 billion pesos of funds na nanggaling, ayon sa investigation, nanggaling sa mga anomalous flood control projects. Kayo po ngayon bilang kalihim ng DPWH, at nakikita naman po namin yung dedikasyon ninyo para maitama yung mga maling proyekto na ito. Ano po reaction nyo dito, Secretary Vince?
4: Dito po, kitang-kita po natin, no, na kung ano yung sinabi po ng ating Pangulo sa maraming pagkakataon, kasama na ang SONA nitong nakaraang July, talagang pinatotohanan po ng gobyerno, no, na kung saan po papunta ang ebidensya, doon tayo tutungo. At kung sino po talaga dapat managot, mananagot.
0: Mm-hmm.
4: No, kahit na sinabi nga ng Pangulo ng SONA, hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya, kundi Pangulo siya ng buong bansa. At Pangulo natin siyang lahat. Kaya tingin ko po, ito na ang klarong-klarong pinakita po ng Pangulo natin.
0: Mm-hmm.
4: Na seryoso tayong lahat, na panagutin ang lahat ng dapat managot. At yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez ay ang pinakaklarong katunayan nito.
0: Mm-hmm.
4: At hindi pa po tayo ihinto dyan. Sa atin ka po ni Pangulo at sa atin po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating. Kaya alam ko po, medyo naiinip at nagagalit ang mga kababayan natin dahil sa tagal ng panahong dumaan. Pero tingin ko po ito ay sunod-sunod na tuloy-tuloy.
0: Alright. Now, having discussed ito pong flood control anomalies, ito ngayon yung mga nagpapahirap sa ating mga kababayan, itong mga proyektong ito na substandard, ghost projects, at kung ano-ano pa, na nagpapahirap ngayon sa malaking bahagi, ano po, na Sec. Vince, dito sa ating mga kababayan, sanhinang habagat, pagbaha, dito sa Central Luzon, sa NCR, maging sa ibang bahagi. So, sa ngayon po, kamusta po ang monitoring ninyo, lalo-lalo na dito sa may bahagi ng Region 3, Sec. Vince?
4: Alam nyo, nangyayang yan ako dito sa NX, no? Itong NX, normalized na tayo dito.
0: Mm.
4: Pero ang malaking problema natin, yung baha sa komunidad dito sa bandang San Simon, Minalin, Santo Tomas,
0: mm-hmm.
4: Makabebe, Masantol, hindi pa rin bumababa ng tuluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
4: No? So, ito ang pinag-usapan namin ngayon, itong mga partners natin, kasama ang NDP group at ang
0: mm-hmm.
4: na kailangan talaga magtulong-tulong na tayo
0: yes.
4: para mapababa na natin yung tubig.
0: Mm-hmm.
4: Di talaga bumababa.
0: Opo.
4: No, at ang MacArthur Highway nga hanggang ngayon, baha pa rin. So, after nitong maayos natin ng NREX, kailangan tulungan naman natin itong komunidad na mapahupa na natin ang mga tubig pa dito. At yun ang gagawin natin.
0: At alam ko po, nakikipag-ugnayan kayo sa mga LGUs para makahanap na malalawak ng mga catch basin para po ikaga... How is that going, Secretary Binz?
4: Hihingi po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, lalo-lalo na sa governor natin ng Pampanga. Kasi meron na tayong mga na-identify nitong mga nakarang araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa.
0: Mm-hmm.
4: Pero siyempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Kaya tulungan tayo ng probinsya ng Pampanga at ng gobyerno at ng LGU para makausap to. In fact, sa mga susunod na araw, ang pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating mga sa ating governor at sa ating mga mayor para i-direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
0: Follow up ko na rin po ito dito sa Agana and Aquino Bridge, Sec. Vince. Kamusta po ang development dito?
4: Tuloy-tuloy po ang trabaho natin sa Agana Bridge, pero challenging lang siya, Kari, no? Kasi malaki pa rin ang tubig, hindi pa tayo makapulbla sa pagtatayo ng mga pundasyon. Pero tingin ko, by the end of this week, at least pedestrian, makakaraan na po yung mga kababayan natin sa Tarlac City. Yun ang Aquino Bridge, susunod rin natin yan kapag bumaba na ang tubig sa ilog sa Tarlac City.
0: Alright. Now, siguro po, samantalahin ko na ito, Sec. Vince, kasi since we're talking about itong flood control issue, yung mga hindi natapos, yung mga ghost projects na tinututukan nyo talaga. Ang budget po ba ngayon ng DPWH, ang alam ko kasi, pinondohan ulit itong mga infrastructure projects, mga flood control projects. Do you think we have enough funds to address itong mga issue na ito? Lalo-lalo na kung babalikan po natin yung mga...
4: Ang commitment po ng Pangulo, Kari, is lahat ng kailangang pondo magiging available para sa mga kababayan natin ngayong grabe itong dinaranas nating ulan.
0: Opo, opo. Lalo na. Naku, yung Makabebe, Masantol, di ba? Maski na Apalit, Sec. Vince. Alam ko, taga-Pampanga ka din, pero ibig sabihin, maski na itong Apalit, Makabebe, Masantol, San Simon, halos napakalaking porsyento ng Pampanga lubog pa rin sa tubig baha.
4: Oo. Kailangan mo talaga ang problema na nakita na namin, hindi bumababa ng mabilis ang tubig mula sa mga ilog, lalo na yung Pampanga River, Tulaok River, at iba pang mga ilog dito sa Pampanga at Bulacan, hindi bumababa ng mabilis papuntang Manila Bay. Yun ang malaking problema. Kaya kailangan talaga ma-dredge natin ang tuloy-tuluyan to. Dekada nang hindi na-dredge to, Kare.
0: Opo, opo.
4: No, so, ang layo na nga habulin natin dito. Pero wala tayong magagawa. Hindi nagawa ng mga nakaraang taong. Kailangan gawin na natin ngayon.
0: Alright.
4: Yun ang kabigin-bigin na ng Pangulo natin.
0: With that, Sec. Vince, maraming salamat po. Meron pa ho ba kayong ibang gustong iparating sa ating mga kababayan? Go ahead po, Sec.
4: Opo, sa lahat ng kababayan po natin, ha? Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, lalo-lalo na dito sa Central Luzon at sa Northern Luzon, para po talaga matulungan, lalo na yung mga kababayan nating na baha, yung mga kababayan po nating na isolate dahil dito sa mga landslide, lalo na sa Northern Luzon at sa CAR. So ano po talaga, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatrabaho natin at hindi tayo titigil at hindi po natin maibsan ang dinaranas ng mga kababayan natin.
0: With that, thank you very much po, Secretary Vince Dizon, sa oras po. Thank you so much.
4: Salamat po, Kari. God bless po.
0: God bless din po. And more power. Yan po ang ating butihing kalihim ng Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Dizon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito pa rin sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, medyo ano naman po tayo ngayon. Dadako naman tayo sa iba pang usapin. Ano po? Ito naman ay may kaugnayan sa labas ng ating bansa. Yan. Sapagkat makakasama po natin ngayon sa mga oras nito, live and direct from Seoul, South Korea, si Ms. Charmaine Mignon Esyalong. Siya po ang ating commercial counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Seoul. Dahil nagkaroon po kasi ng business na Philippines-Korea Business Forum sa Seoul at sa Seoul, South Korea. At mukhang may maganda pong mga naging resulta ang nasabing forum na ito kasama ang mga hindi mabilang na mga South Korean business leaders tungkol po dito. So alamin natin kung ano naman ang magandang balita hatid sa atin nitong Philippines-Korea Business Forum. Magandang umaga po Ms. Charmaine Mignon Esyalong, ang ating commercial counselor, Trade Philippine Trade and Investment Center sa Seoul. Good morning, Ms. Yalong.
8: Yes, good morning, Kare. Good morning po sa mga nakikinig sa inyo.
0: Alright, sige. Well, nabanggit ko kanina, nagkaroon ng Philippines-Korea Business Forum nitong, I think, last week of August, kung tama po yung, if my memory serves me right. Ano po yung layunin ng Philippines-Korea Business Forum, Ms. Yalong?
8: Well, ang pangunahing layunin po ng Philippines-Korea Business Forum ay ipakita sa Korean business community dito sa Pilipinas na ang Pilipinas ay isang competitive at strategic investment destination sa ASEAN. Mm-hmm. Sa pamamagitan din po ng forum, nagbigay tayo ng mga practical na impormasyon para sa mga kumpanya na interesado o kasalukuyan ng nag-ooperate o balak pang mag-expand sa Pilipinas. Mm-hmm. So tinalakay po natin sa forum ang mga usual topics like investment opportunities, fiscal and non-fiscal incentives, tax policy reforms, financial and banking considerations, overseas investment requirements for Korean companies at iba pang regulatory considerations sa pagtatayo at pagpapalawak ng mga negosyo nila sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa kahigit po sa investment promotion, layunin din po ng forum na yon na makinig tayo sa concerns, no, either existing or potential concerns ng ating mga Korean investors para magkaroon ng direktang pag-uusap at makaisip din tayo ng konkretong oportunidad para sa kanila sa paggawa nila ng negosyo sa Pilipinas.
0: Alright. Babalikan ko later mamaya, Ms. Yalong, yung mga regulatory policies and procedures natin dito sa Pilipinas. And of course, yung making it easier for foreign investors to invest. Pero tanungin ko muna to kasi alam ko katuwang din ninyo ang Philippine Embassy sa South Korea sa pagtataguyod ng Korea Business Forum. How, paano nakatulong? Sa paano para nakatulong ang Philippine Embassy sa South Korea sa inyo?
8: Well, katulong po namin ang Philippine Embassy. Kami po yung nag-organisa at nag-facilitate ng forum. Ito pong forum na to ay isa ring bahagi ng mas malawak pa na Philippine Investment Mission to Korea noong huling linggo ng Agosto. So bukod po doon sa forum, nagsagawa rin kami ng one-on-one meetings with Korean companies at iba pang investment engagement. Lahat po to ay iginanap din sa loob ng embahada.
0: So sa loob po mismo ng embassy. Okay.
8: Sige. Yes.
0: Mga ilang, Counselor Yalong, matanong ko lang po, ilang South Korean companies po ang lumahok sa nasabing forum at anong mga sektor ng industriya sila involved?
8: Mayroon po tayong higit na 60 representative mula sa mahigit 40 na companies na lumahok po doon sa ating forum. So iba-iba po yung sector na nire-represent nila, pero yung main sector ay electronics and semiconductor manufacturing at supply chain. Syempre po yan ang numero uno nating investment mula dito sa South Korea. Meron din po tayong mga Winelcom na mga investors on tourism investment and development. Meron din po on industrial packaging, chemical processing at iba pa pong sektor. Nag-welcome din po tayo ng mga katuwang natin no sa pag-promote ng investment to ASEAN. So, nandiyan din po yung ASEAN Korea Center na parating laging ano sa atin, buong pusong suporta sa lahat ng mga proyekto natin sa embahada.
0: Eh, sa palig naman po ng Pilipinas, sino po dumalo at nag-represent para sa mga South Korean business group?
8: Ang forum po na to at investment mission ay of course pinangunahan po ni PEZA Director General Tereso Panga, Philippine Economic Zone Authority. Kasama rin ho natin sa mission na ito ang private sector partners natin. So private sector partners din sila ng PEZA. So kasama po natin ang BDO Unibank, ang Asian Consulting Group at Aboitiz Economic Estates. Dito po sa South Korea, nakipagtulungan din po kami sa Industrial Bank of Korea kasi gusto naming mabigyan din ang impormasyon yung mga kliyente ng mga bangkong ito. Actually po sa ating investment promotion, no, hindi lang sa Korea pero maging sa ibang bansa, madalas ho nakikipagtulungan tayo sa mga banks kasi meron silang mga kumpanya ng mga kliyente na naghahanap ng oportunidad. So nakikipagtulungan tayo sa kanila para hindi naman yung usual lang na kumpanya ang natatarget natin pero mas malawak yung ating matatarget na network.
0: Ayun. Of course, itong Philippines Korea Business Forum, ito ba ay masasabi po ba nating related na rin o may kaugnayan dito sa Philippines Republic of Korea Free Trade Agreement and how kung meron man ito?
8: Yes po, napakalaki po ng papel ng Philippines-Korea Free Trade Agreement, no? So every time po na pinag-uusapan natin yung Free Trade Agreement, lagi nating iniisip pagpapababa ng taripa. Syempre yun ang number one. Pero lagi po namin sinasabi, itong Philippines-Korea Free Trade Agreement ay bahagi ito ng mas malawak pa na economic framework na nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa pagpapalalim ng trade investment tsaka industrial cooperation between dun sa ating mga bansa. So hindi lamang tayo nakatuon doon sa pagpapababa ng taripa, kundi dahil sa free trade agreement na ito, napapag-usapan natin yung mga iba pang issue sa tulad ng market access, incentives, so kung meron mga economic zones or workforce requirements, at of course yung ecosystem ng both ng industriya sa Pilipinas at saka sa South Korea. So without itong free trade agreement, maaaring mas mahirap yung diskusyon. Pero dahil meron na po tayong ganito, yung mekanismo para pag-usapan ng mga isyong ito ay nandiyan at matibay. As an example po, no, mula noong na-implement ang Philippines-Korea Free Trade Agreement noong 2024, tumaas ang investments natin sa Pilipinas mula sa South Korea. Actually, South Korea ang number one source ng locators or investing companies po sa PEZA noong taon na yon. So ngayon po, nasa top 5 pa rin, paiba-iba syempre kasama ng ibang bansa. Pero definitely nakita natin agad immediately yung result ng enforcement po ng Philippines-Korea Free Trade Agreement.
0: Alright, sige. Pero ma'am, matanong ko lang po, siyempre kanina nababanggit ninyo na diniscuss niyo sa mga, you know, Korean na business leaders diyan yung mga paraan para mapagaan ang kanilang pagpapa-invest dito sa Pilipinas. Kasama na po dito yung mga regulatory procedures. Mas dapat mas madali. Paano? How were you able to entice them to invest dito sa Pilipinas, especially para maging mas suabe, mas mabilis ang kanilang investment, yung masasabi natin yung mga overhead nila, yung mga gagastos nila. At ito bang mga Korean business leaders na ito, ilang porsyento rito ang willing na magtayo mismo, yung tinatawag na foreign direct investments, Councilor Yalong?
8: Yes, salamat po. Doon po sa forum na to, siguro yung pinakamaganda namin ginawa dahil nakipagtulungan po tayo sa private sector as well, no? Pinakita natin iba't ibang angulo ng pag-invest ng Korean sa Pilipinas. So unang-una, of course, pinakita ng PEZA na ang economic zone sa isang strategic na lokasyon para sa Korean companies na gustong mag-establish o mag-expand ng kanilang manufacturing at export-oriented operation sa Southeast Asia. Pinakamalinaw na mensahe ng PEZA during this forum. Ang PEZA ay isang one-stop, non-stop shop. So lahat ng kailangan nila, isa lang ang kausap nila. At 24/7 meron silang taga-PEZA na kayang kausapin. So napakadali ng pagnenegosyo kapag nasa isang economic zone. Ang pangalawa, through Asian Consulting Group at BDO Unibank na focus natin, ano ba yung mga kailangan nila for fiscal and non-fiscal incentives. Syempre ang Create More Act po ay bidang-bida at gustong-gusto yan ng mga Korean investors dahil nakita nila how competitive yung ating incentives, especially compared dun sa ating mga neighboring countries dito sa Southeast Asia.
0: Yes,
8: sa pagtutulungan din natin sa mga banko nating kapartner, BDO at Industrial Bank of Korea, natalakay din natin yung mga financial and banking system requirements. Minsan nakakalimutan yan kasi expert niyan sila kasi negosyo na sila. Pero minsan hindi natin naisip kapag bagong isang kumpanya, especially sa Pilipinas, baka hindi sila aware sa mga requirements. So, binigay din po natin yung mga requirements nila, even yung requirements ng Korea sa mga gustong mag-invest overseas. So, kompletong-kompleto. At finally, nandiyan din po yung Aboitiz Economic Estates. Nagbigay rin sila ng informasyon sa kanilang mga location. So, lahat naman ho ng Aboitiz Economic Estates na industrial zones ay lahat PEZA registered. So, part din po sila ng PEZA ecosystem. Masasabi ko po doon sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location.
0: Wow.
8: Decided silang pumasok sa Pilipinas.
0: So ano yan, Councilor Yalong, foreign direct investment diretso sa PEZA? Tama ba yun? Okay.
8: Yes.
0: E sa ngayon ba, gano'n ba karami ngayon ang mga Korean companies na nakalocate sa PEZA?
8: Sa ngayon po, merong halos 200 na Korean companies ang already existing sa PEZA. So, from in the past 30 years na po yan. Ano? So, I think 180 something. So, almost 200. And nagbibigay yan ng trabaho sa over 44,000 Filipinos. Ang kagandahan po dyan during the forum, inano rin po yan ni Director General Panga. Yan ay ang kanyang proof of concept na successful ang mag-invest sa Philippines. At pinapatunayan niya ng 200 Korean companies na already present. Ang isa pa po na lagi namin fino-focus at fino-focus din ng PEZA ay ang presence po ng Samsung sa Pilipinas. Siyempre po maraming kumpanya ang nagsusupply sa Samsung Korean company. So where Samsung goes, everyone follows. So I think malaking proof of concept din na halos 30 taon very successful na po ang Samsung sa atin na namamanufacturing na electronic and semiconductor products.
0: Right. Where Samsung goes, everyone follows. Tama ba yun? Okay.
8: Para po sa Korean sales.
0: Para sa mga Korean. Alright. Pero ito pong mga Koreans na ito, tulad nung nakipag-ugnayan kayo sa kanila, more on semiconductors, technology, ang gusto nilang ilagak dito sa Pilipinas. Tama po ba ako doon?
8: Yes po, yun pa rin ho ang primary. Actually po,
0: Mm.
8: 60% talaga na ating exports dito sa South Korea ay electronics at semiconductor. Yan
0: Mm-hmm.
8: din naman po industriya na napakahusay po ng Korea. So
0: Mm.
8: talagang nagkakatugma yung interes at yung kagalingan both ng Pilipinas at ng Korea.
0: How does the South Korean business community look at Philippine labor force? Kasi mas digital sila, more, di ba, sa mga technology, semiconductors, and it takes a highly skilled workforce to handle those merchandise or, you know, sa pagbubuo. So how do they look at the Philippine labor force, Councilor Yalong?
8: Nako, napaka-positibo po, no? Actually, lagi sinasabi sa amin ng mga Koreans, ang mga Pilipino, kaunting training lang, mataas ang understanding. So, napaka-positibo po. Actually, dito rin po sa Korea, ang factory workers ay isa rin sa pinakamalaking sektor ng mga Pilipino na nakatira dito. So, in the same way, ganyan din po sa Pilipinas. Pangalawa, very proud din po tayong sabihin, no? Ang ating kasing mga PEZA at also si Aboitiz, yung ating mga kumpanya also na present in the Philippines, meron po tayong partnership with universities. So kadalasan po nagsisimula tayo ng mga programs with universities, especially po yung surrounding yung mga economic zones ng PEZA, para yung mga technical trainings, lalo po ngayon sa senior high school, applicable po. So hindi na po siya, so of course sa senior high school alam natin may STEM, pero mas pinapalawak natin yung training on electronics, you know, welding, all other related trainings and subjects. At of course, very proud din po tayo to say, malaki po yung graduates natin ng engineering and other related courses, college graduates. So, hindi po kahit kailan at hindi namin nakikita na magkakaroon ng problema ang kahit sinong Korean company na kailangan ng tao dahil we have plenty of manpower,
0: Yes.
8: talented, educated, highly proficient in English. Kahit ang Koreans ay Korean speaking, pero dahil sa exports, mas nakikinabang sila sa English. At pinaka-importante po sa lahat, lagi itong sinasabi ng natin mga partner countries, ang mga Pilipino kasi masipag, loyal. yung pagpoprotesta sobrang almost zero. So yan ang advantage natin po kumpara sa ibang bansa.
0: Yes, a young, vibrant, knowledgeable, tech, highly skilled Philippine labor workforce talaga naman ang isa sa may pagmamalaki natin bukod sa mga lugar ng PESA na pwedeng ilocate yung kanilang mga negosyo. So when can we expect to see additional locators sa mga PESA natin, Councilor Yalong?
8: Bilang nasabi ko po kanina, no, bukod kasi doon sa business forum, meron din ho kaming one-on-one meetings na ginanap sa embahada. 8 o 9 na kumpanya yon. Lahat ng yon po ay ready-ready na pumasok. So, very positive po kami within the year or in 2 years maximum, makakapasok na sila. Dahil talagang ready na sila. At talagang naghahanap na lang sila ng location, minimake sure na lang nila yung kanilang mga registration. So, we are sure na will come in the next years. And then dun sa forum naman ho, dahil ang mga umatin doon ay talaga mga interesado. So hindi man natin agad-agaran na you know maituloy yung kanilang investment dahil syempre marami hong konsiderasyon, mag-feasibility study yan sila, maghanap ng location, magsa-set up ng company. Pero ang pinakamahalaga po, nandoon na sila sa investment pipeline. So hindi sila yung parang random na umattend lang ng forum at
0: Yes.
8: ay pag-iisipan ko muna. Itong mga sa base po doon sa aming pakikipag-usap sa kanila, talagang decided na sila. Even before they attended the forum, they already know that they're interested and decided to invest in the Philippines. Siguro po kalahati din ng aming mga minute ay mga supplier din po kasi sila ng existing locators in PEZA. Yun po isa pang napaka-importante. So, meron po tayong malalaking kumpanya ng Korea sa PEZA zones like nabanggit ko ngayon Samsung, meron yung SFA Semicon, Han Philippines. So, meron po mga supplier yan na mas maliliit na Korean companies. Hindi naman maliit pero not as big as them. So, like we said, dahil sinusundan din nila yung kanilang kliyente. So, kaya meron na ho tayong pipeline of investments na siguradong papasok.
0: Congratulations then, Councilor Yalong, for ikang having a successful Philippines Korea Business Forum, and making sure na madagdagan pa ang mga investments dito sa Pilipinas, of course, through the Philippines. Republic of Korea Free Trade Agreement dito sa Pilipinas. Thank you very much for your time, Councilor Yalong, and again, congratulations and more power sa inyo.
8: Salamat po, Kari. Magandang umaga.
0: Good morning. Ang ating pong Councilor Yalong, ano po sa DTI ng diyan po sa South Korea sa pagdaraos po ng Philippine Republic of Korea Business Forum. Samantala, tayo po ay magpapatuloy pa rin dito sa ating programa. Nasa linya naman po natin ngayon ang ating butihing senador. Ano po? Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po, Senator Tulfo. Sir Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
9: Parin Ray, magandang umaga.
0: Good morning po. Thank you very much, Senator, for taking our call. Senator, kunin ko lamang po ang inyong reaksyon tungkol dito since na kayo po ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung naging pag-aresto kay former House Speaker Martin Romualdez, nasa Cardinal Santos Hospital siya ngayon. Pero may warrant of arrest na technically under custody na siya ng gobyerno, ng kapulisan natin. Any reaction on this, Senator Tulfo?
9: Well, dyan mo makikita, paring Ray, na gumagana naman ang ating legal system. Yung simula dito sa Blue Ribbon, na actually it was the recommendation of the Blue Ribbon under Senator Ping Lacson, yung flood control na yan, and bagamat may mga kasamahan kami hindi pumirma dyan, pero isinumiti pa rin ni Senator Lacson yung recommendation of filing charges. So pagkatapos inimbestigahan ng ombudsman at may mga nakita sa probable cause, kaya po inakyat sa Sandigan Bayan yung kaso. Pero let us not forget, paring Ray, na bagamat arestado, ay ang isang akusado ay still proven guilty and innocent until proven guilty, di ba? Kahit na may warrant of arrest ka dyan, maging yung mga ibang kasama namin na nasa kulungan ngayon, eh hanggang di talaga napapatunayan at ang korte ay sabi ikaw ay guilty, eh sila po lahat ay ikang inosente until proven guilty nga, paring Ray. So this will give everybody the time to ikang explain themselves in court, at yun po kasi ang proper forum para magpaliwanag po sila. Hindi po sa social media, hindi po sa Kongreso, sa Senado, kundi mismo doon po sa korte, maririnig natin ang kanilang paliwanag.
0: Alright. Senator, ano po, Senator Tulfo, sa tingin nyo ang epekto nito sa political atmosphere, especially sa political standing ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
9: Well, I guess siguro kasi nagdududa po yung mga tao dito sa Pangulong Marcos, kasi nga magkamag-anak po sila, ay pinabayaan po ng Pangulo at hindi po nakialam, hinayaan nga po kami sa Senado na mag-imbestiga at na-imbestigahan po ang kanyang pinsan. At ayan, hindi rin nakialam po at siya sa investigasyon ng ombudsman. Kaya naisampa po yung kaso sa Sandigan Bayan.
0: And ito na ba yung sinasabi ni Pangulo, Senator Tulfo, na hindi siya Pangulo ng pamilya niya, kundi Pangulo siya ng sambayan ng Pilipinas?
9: Dapat naman po, tama po yun. At dapat po lahat na po ang Pangulo ay hindi po Pangulo lang ng pamilya mo, kundi isang bayanan. It doesn't matter po kung ikaw ay binoto o hindi. Ang pananaw ko po dyan, kahit ako, senador, ako ay senador ng lahat. Senador po ako ng ng BBM supporters, senador po ako ng Duterte supporters, senador po ako ng Lenin supporters, senador po ako ng mga walang pakialam sa politika. Kasi po, hanggat ikaw ay Pilipino, so you have to serve. At hindi lang po yung bumoto ang iyong pagsisilbihan. Pati po yung hindi bumoto, dapat pa nga all the more na ipakita mo sa kanila na nakarapat dapat kang butuhin nila sa susunod. Dahil ikaw ay mambabatas at wala kang kinikilingan. Hindi yung pinipili mo lang, selective ang pagtulong mo o paggawa ng batas. Dapat po, bilang mambabatas tulad po namin, bilang po leader, tignan niyo po lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung hindi ka nanalo ng Mindanao, mas dapat nga pong tutukan mo yung lugar na hindi ka binoto, dahil ibig sabihin wala silang naramdaman na ika nga tulong mula sa'yo o sa iyong partido. So dapat po yun ang pagtuunan ng pansin. And that's what politicians should remember, paglalo na po yung mga national politics.
0: Alright.
9: Wag lang ho yung bumoto sa'yo, pati yung mga lalo na yung hindi bumoto sa'yo, patikmin mo din ng ikanga ng biyaya na galing sa gobyerno, hindi lang po yung mga supporters.
0: Ngayong nangyari po itong arrest kay former House Speaker Martin Romualdez, hindi ko tuloy maiwasang itanong sa'yo to, Senator Tulfo. Yun namang kay VP Sara, yung arrest warrant naman niya na inisyo ng Quezon City RTC at yung mga nangyari doon. Alam ko nakamonitor ka dito, kahit papano may nakarating din sa'yo mga nangyari doon. Ano ngayon ang reaction niyo dito doon naman kay VP Sara doon sa arrest warrant niya issued by the RTC Quezon City?
9: Magkaiba naman po kasi yon. Ito pong kay arrest warrant po ni VP Sara ay medyo grave threat lang naman po. So medyo iba ho ito. At meron naman pong, kasi kung titignan ho natin, ang Vice President ay may immunity din pag mga kaso is 6 years and below lamang. Eh dapat nga po, at hindi naman sinasabing absuelto, pero may immunity sila. Pero pwede pong ipursue yan after ng pagbaba nila sa ikanga pwesto. So grave threat naman po, 6 years and below lang po yung ikanga penalty sa pagkakulong. So I don't see any reason po. Eh, nakita rin natin na talaga pong gumugulong po yung justisya natin. Hindi lang po tinatarget si VP Sara, pati po mga kaalyado ng administration like Martin Romualdez. Talagang nasampo lang po. At siya po inaantay ng taong bayan. So I guess our justice system is working right now.
0: Eh, umaasa pa ho ba kayo na mailalagay sa witness stand si Colonel La Chica?
9: Ay, kahapon nga po, na-erase po natin yan, pero sabi nga po ni Senator Chis, ng ating presiding officer, eh, pag hindi po pinasinalang ng prosecution o ng defense, kami po ang sasalang, ang court po tatawag. Kasi kami po, Senator Judges, marami pong katanungan, parang Ray, na kailangan sagutin. Kasi siya po eh, parang walang iniwan yan, na lahat po yan, daliri, nakaturo po sa kanya. Sa kanya, siya po nag-gesta, binigay po namin sa kanya. So, marapat lamang, natanungin natin, saan mo dinala yung pera,
0: yes,
9: di ba? O, mga katanungan po na tulad po ng, may kinalaman ba talaga yung boss mo, which is VP Sara, o ikaw lang ang gumasta nito, ginasta mo lang ito, di ba? Ginamit-gamit mo lang ang pangalan ng Vice Presidente. So, we want to find out. And it's only proper na kailangan nating marinig yung si Colonel Lachica at yung Colonel Nolasco sa DepEd.
0: Alright. Just to let you know po, Senator Tulfo, nakatutok kami sa impeachment trial, sa impeachment court. And of course, nakatutok din kami sa mga every letter ng inyong mga pahayag at question dito sa both sa prosecution at saka sa defense. Maraming salamat po, Senator Tulfo.
9: Maraming salamat din po, at asahan niyo po na tuloy-tuloy lang po ating trabaho. Gagawin po natin yung mga ikang mandato sa atin ng mga taong bayan. Hindi lang po yung mga bumoto po sa atin, pati yung mga hindi po bumoto. Gagawin ko po yung mandato, dahil lahat naman po kayo na, ma'am, na bumoto sa akin are all Filipinos po. So I have to work. I am the senator po, hindi lang po senador ng bumoto sa akin, kundi senador po na lahat. Mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao po. Maraming salamat, Paring Ray.
0: Maraming salamat din po. Ang ating pong Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. Tayo po ay nagkasama-sama na naman sa loob ng isang oras, ano po, dito sa episode na ito. And kasama po namin naglingkod, siyempre sa ating production side ng ating executive producer, Miss Jam Season, sa ating master control kasama natin, si Hero Lucero, and of course sa ating wirecast kasama naman natin si JP Lumuntad. Ulitin ko po, tayo ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radio Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At sa ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS e-box radio receiver app. Ayan, ano po. So maraming maraming salamat. Paki-follow, paki-like and follow na lamang po ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming maraming salamat sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Good morning nga pala kay Miss Betty Atinan, listening and watching all the way from nasaan na siya ngayon? Good morning, Philippines. Oh, nasaan yata si Betty? Nasaan ba si Betty ngayon? Singapore? Bumalik na ba ng Singapore si Betty? Okay. O nasa Nueva Ecija? Alright, good morning, Betty. Thank you very much for watching and listening. Muli po, ito yung lingkod, Ray Sampang. Ingat po tayong lahat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pamilya.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino

0: Good day. Radio Pilipinas World Service can also be heard on shortwave broadcast through the shortwave facilities of the United States Agency for Global Media or Voice of America on the following shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.750 MHz, and 21.720 MHz. I'm your host, Leo Magpayo, and this is Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. hails Marikina City as a model for circular solid waste management. On Monday, the President inspected the city's centralized materials recovery facility, praising its system of waste recovery, recycling, and reuse as a template for other local governments nationwide. The President highlighted Marikina's trash catcher along the river, its conversion of biodegradable waste into compost, and the recycling of plastics into bags, bricks, and school desk materials. He credited the city's clearing of no-build zones along the Marikina River and relocation of structures that once obstructed waterways. President Marcos noted that flooding in Marikina has eased, with the river no longer overflowing after light rains. The chief executive stressed that effective waste collection systems are vital as local government units prepare for the administration's waste-to-energy initiatives.
1: Na-relocate na yung mga nagtayo ng kung ano-anong mga facilities, mga bahay, mga kung ano-ano doon sa no-build zone. So, na-clear na nila yon. Pangalawa doon, naglagay pa sila ng tawag na trash catcher, yung hinuhuli yung basura sa ilog. At yung nandito naman tayo dito sa recycling para lahat ng maaring magamit, lahat ng, for example, mga biodegradable na waste, ginagawa yung mga pagkain, ginagawang compost, at yung mga plastic, nandito gumagawa sila ng bag, gumagawa sila ng bricks, at saka yung nakita natin na nilalagay sa molde, yung plastic na natunaw na ay ginagawang material para pagawa ng mga desk para sa schoolroom, at sa kung ano-ano pang mga iba't ibang bagay. Kaya tayo nandito dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas, lalo-lalo na siyempre dito sa NCR, pero kasama na rin dyan siyempre yung lahat ng mga lungsod na may problema sa basura at hindi nila alam kung anong gagawin. Ito ngayon ang naging solusyon na nanggaling sa DNR at ginawang totoo dito sa Marikina. Kaya congratulations tayo sa ating mga LGU na executive na ginawa nila ang lahat ng kailangan gawin upang magbuo ng sistema. Ngayon, pinag-uusapan ko ay sistema. Hindi lamang pupunta sa ilog tapos magdi-desiltation o mangungulekta ng basura. Mula ron sa desiltation, mangungulekta ng basura, dadalhin ngayon dito at i-recycle, gagawin lahat na maaaring gawin upang magamit ulit, ma-recycle ulit kung ano man, yung plastic, yung food waste, lahat ng maaaring ulitin, na gamit, maulit ang gamit ay ginagawa dito. Kaya walang nababawasan ang nasasayang at malaking bagay, lalo na sa flood control. Kung maalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, aambon lang ng konti. Nakita na natin, magtataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na nangyayari yan dahil nga dito sa proyektong ito.
0: Barangay Santo Niño, the President also visited the construction of the Marikina River Linear Park. The 11-kilometer project integrates 428 hectares of urban green space,

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service,
2: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service,
2: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
2: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Ito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Ipauwid na may layuning paglingkuran ang
4: pamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
4: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
4: Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng mundo.
2: Ito ang tambalang
4: Charles Sulia
2: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Ngayon ay Martes, ika-8 ng Setyembre 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO gathers LGU partners for its 5th annual Balikbayan Stakeholders Conference.
4: CFO advances expansion of partnership with civil organizations and local governments.
2: CFO promotes programs and services to the Rotary Club of Makati.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas successfully gathered its local government partners in its Balikbayan project. The event mainly focused on advancing local programs of LGUs in encouraging non-resident Filipinos in contributing towards political, economic, and cultural engagements. As the three-day conference concluded, the CFO seeks to mainstream diaspora engagement in the provinces.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
4: The Commission on Filipinos Overseas has partnered with the local governments of Manila City and Municipality of Calibo, Aklan, marking 64 Balikbayan LGU partners within the country. Through these partnerships, non-resident Filipinos, especially those hailing from partner LGUs, may access all the essential services through the localized Balikbayan portals and engage to local development by through investments and donations. The CFO also officialized its partnership with the Management Association of the Philippines, or MAP, enabling both to encourage NRFs in MAP's network of entrepreneurial and management excellence.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas, led by its chairperson, Secretary Dante Clink Ang II, shared the CFO's programs and services to the members of the Rotary Club of Makati. Secretary Ang also highlighted different ways how non-resident Filipinos can contribute to local development, specifically the Lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil program. With the Rotary Club of Makati's vast set of philanthropic opportunities, NRFs may support community initiatives promoting health, education, and welfare among vulnerable Filipinos.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Muli, isang magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng taga-subaybay ng serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. At mapapansin po ninyo, iba na naman po ang aking co-anchor ngayon. Dahil po ang ating regular co-anchor na si Jairus Madlangbayan ay kasalukuyang nasa
4: Memorandum of Understanding signing
2: ng bagong partnership ng CFO sa Bureau of Customs. At ang kasama po natin ngayon ay ang aking naging kapartner na rin dati na si Charles Sulya.
4: Yes, pumuli po nagbabalik. So maraming salamat po ulit na nandito po ulit ako. Another chance po, another opportunity to showcase myself.
2: Balang araw, ikaw na rin ang uupo dito.
4: Ako po. Si Sir Jairus po muna ang bahala po dyan. Saka na po nagka-pagkakas.
2: Pero ikaw, Charles, para lang ma-refresh natin yung ating mga listeners, no? Ano ang ginagawa mo sa CFO?
4: Yes po. Again po, I am Charles Sulya po. Isa po akong PDOS officer, orientation officer po sa Commission of Filipinos Overseas. Nag-conduct po kami ng mga seminars po para sa mga kababayan po natin na aalis na, mananatili na po ng permanente sa ibang bansa.
2: Ano ang dinidiscuss ninyo? Ang PDOS ay pre-departure?
4: Pre-departure orientation seminar po.
2: Ano naman ang nile-lecture nyo doon?
4: Diyan po, kumbaga, dinidiscuss po namin na ano po ba yung mga dapat nilang paghandaan, sikasuhin, lalo na po sa mga dokumento. Let's say yung mapapakita kay immigration, kasi nagkakaroon po ng mga instances na nahihirapan yung mga kababayan po natin umalis. So para...
2: kasi yung iba na-offload.
4: Na-offload, yes po. At syempre, other than the documents, ano ba yung mga... Doon naman, ano ba yung mga gagawin nila doon sa bansa na... lilipatan or titirahan na
2: kumbaga po. Parang binibigyan nyo sila ng briefing, yes, kung po ano yung darat na nila. For example, anong country ka ba naka-assign?
4: Ako po sa US, Australia, New Zealand po at Canada. Nakapag po na yan.
2: So binibigyan mo sila ng overview kung ano yung magiging buhay nila doon.
4: Opo, ano po ba yung mga dapat gawin? Mga expectations po, mga responsibilities po nila, duties po nila as another resident na po ng another country.
2: Kung na hindi napupunta sila sa isang lugar na hindi kaparehas ng nakagisnan nila, no?
4: Hindi na sila nandoon para magbisita-bisita lang, mamasyal, doon na po talaga sila
2: makatira.
4: So iba yung gagawin po.
2: So para hindi ma-culture shock.
4: Yes, diba? Po, mga ganun din.
2: Pero ano lang yan, mitigation measure lang yan.
4: Opo. Kumbaga,
2: nasa sa kanila pa rin yun.
4: Yes po. Kumbaga, first-hand experience pa rin po nila pagdating na po nila doon sa bansa.
2: Pero sa PDOS ba, pinag-uusapan nyo rin yung... kasi yung mga baba, ang isa sa pinaka-importanteng bagay sa buhay ng isang migrant ay yung pagpapadala ng pera.
4: Yes po. Ako po, isa sa mga personal advices ko po para sa mga constituents po, kumbaga ni CFO, is na dapat matuto po silang mag-manage ng funds nila wisely. Kasi again, kung babalikan ko po yung nasabi ko before, iba yung sabihin natin kinikita nila doon, iba yung halaga kumpara dito. Baka kasi ang isipin ng iba, uy, ang laki ng kinikita ko, parang ang yaman ko na, laki na ng mga pwede kumilhin. Pero again, oo, malaki yung kinikita mo doon kasi mataas din, no, malaki din yung gastos.
2: Yung cost of living.
4: Cost of living, yes. So baka sisipin nila, dito nila gagastusin yung pera. Eh, kaya ka nga umalis ng...
2: Oo, alam mo, biktima umalis. Ako niyan. Biktima ako niyan na nung ako yung magtatrabaho sa abroad.
4: Mm.
2: Nasilaw ako sa laki ng magiging sweldo ko.
4: Isip niyo po yung presyo na nandito sa Pilipinas.
2: Parang ang iniisip ko noon, ang laki ng sweldo ko. Makakabili na ako ng kotse, makakabili na ako ng kondo. Pagdating doon, malaki pala yung gastos. Diba? So, yun ang, isa yun sa mga pinag-uusapan nyo, yes, yung mga financial matters.
4: Financial matters.
2: Pero hindi po naman ikaw ang nagbibigay ng financial
4: assistance. Ay, hindi po.
2: Assistance.
4: Wala. Hindi naman po.
2: Ikaw ang may kailangan ng financial
4: assistance.
2: Opo,
4: kailangan po natin yan, lalo't ngayon pong bare months.
2: Oo nga. At speaking of bare months, yun na nga. Kailangan pag-usapan natin yung mga ganyan, yung mga tungkol sa finances,
4: yes,
2: dahil eto na nga, pumasok na yung bare months. At inaasahan ang pagdagsa ng remittances dahil, siyempre, kailangan...
4: Maghanda na rin.
2: Kailangan may paghandaan ang paghahanda sa Pasko. Parang gano'n, di ba? Kaya mga kasama natin ngayong umaga, si Miss Kiara Richie P. Vasquez, ang Remittance Domestic Business Development Officer ng BDO Unibank, Inc. Magandang umaga po, Ma'am Kiara.
5: Magandang umaga po, Sir Aries, Sir Charles. Yeah. Thank you for having us today. Marami po kaming pwedeng i-share sa inyo.
2: Oo nga.
5: Tungkol sa remittances.
2: Kanina kanina nagbibiruan tayo dito na ano, magla-live selling ba tayo dito?
4: Sato po.
2: Kasi mukhang si Ma'am ay isa na yung mga... Pero you told us kanina that we can call you Chai.
4: Miss
5: Chai. Opo, opo. Chai na lang po.
2: Okay, sige.
4: Mas madali po.
2: Mas madali. Tsaka alam mo, pag nandun ka sa abroad, madali kang makaka-break ng ice pag sinabi, I'm Chai! Alam mo bakit, ma'am?
5: Bakit po?
4: Ako ba meaning nun, sir?
2: Yun ang pambansang inumin ng mga nasa Middle East.
5: Talaga ba, sir?
2: Chai. Ano lang yun? Yung Lipton tea na nilagyan ng gatas. Yun na yun, chai yung tawag doon. Bago na lang.
5: Trivia yan, sir.
4: Para bago kaalaman na naman po.
2: Bago na naman madog show itong ating interview. Ay, punta na tayo doon sa Charles. No? Charles, since ikaw naman yung nakikipag-interact sa ating mga constituents sa CFO, no, tungkol sa financial literacy at lalo na sa aspekto ng remittances, ikaw na ang pinakaunang tanong kay Chai.
4: Pero sige,
2: tama pala yung suot ni Miss Chai ay yellow, di para siyang yung di ba yung Lipton?
4: Lipton din po sa akin.
2: Bote po. No, biro lang, ma'am.
4: So may kulay blue din po. No?
5: Lemon flavor.
2: Oh. Sige.
4: Ay, pero yun nga, pumabalik tayo. Coming from BDO po, ma'am. Ano po ba ang BDO? What is the organization about po? Give us a short overview po.
5: Alam niyo po, dito po sa BDO, meron po kaming department. We have a unit called BDO Remit. Okay. It is a global remittance service brand of BDO Unibank dedicated to helping overseas Filipinos tsaka mga non-resident Filipinos sa abroad. Paano sila magpapadala ng safe, effective, at syempre trusted dapat yung financial platform na gagamitin natin. That's why we came up with BDO Remittance.
2: So ma'am, paano ito? Kasi ako sa experience ko bilang dating OFW, kung pag sumweldo na kami, kukunin namin yung sweldo namin, pupunta kami sa isang money changer sa Dubai, no? Pupunta kami sa isang money changer, meron na kaming account doon, bibigay namin yung pera namin, then ipapadala sa Pilipinas. So, ano yung BDO product na yan? Meron kayong special bank product? Ano bang tawag dyan?
5: Actually, yes, meron, sir. Yun po, ang pangunahing produkto ng BDO Remittance is the Kabayan Savings Account. Ayun. Under the Kabayan Savings po, meron tayong ATM. at saka passbook. And we're also very active with PDOS activities.
6: Yes.
5: Ako po ay PDOS speaker din po, pero ang dinidiscuss po namin during the seminars, the financial aspect, financial module. Mm-hmm. So every day we cover around 30 venues. Turo lang kami. Ako sir, 15 years na ako since April 1, 2011. And last year, interestingly, last year nalaban ko parang nasa 14,700 OFWs ang hinarap namin sa isang taon pa lang yun, sir. So imagine talaga, kung 15 years, di ba? Kaya sabi namin sa ganitong platform through PDOS, talagang dapat nabubugbog namin sila na information, especially when it comes to financial handling. Kaya very effective din po na kami ay nakikipag-partner sa ganito mga organizations and we involve ourselves with these kinds of activities that reach out, may first-hand engagement sa mga OFWs.
2: Kasi nung araw, wala namang ganyan, ma'am, eh, no? Yung basta alam ko aalis ako ito mga
6: may kikikita kayo.
2: Wala namang mga ganyang parang financial literacy, parang ngayon lang yan, in recent years lang yan.
5: Totoo yan, sir. Alam niyo, may mga feedback kami na nakukuha sa aming mga OF, sa mga nakakausap naming Filipino overseas. Bakit ngayon lang kayo nagtuturo ng ganyan?
2: Oo nga eh.
5: 12 years ago, walang nagdi-discuss ng ganyan. And ang maganda po sa produkto namin, sa savings account, na pwede nilang dalhin sa abroad. Kasi sir, kayo na rin nagbanggit kanina, pagka ang OFW or immigrant na sa abroad, meron silang isang gagamitin doon kung saan papadala nila yung pera. Ang ginagawa po ng unit namin is binibigyan namin sila ng account specifically for ipon ng overseas Filipino. Iba pa yung ginagastos niya. Kaya na-appreciate po talaga ng ating mga audiences. Ayun nga, no? Meron akong account, pero yung account na yun, dun din ako kumukuha ng panggastos. Kailangan ko pa na isang account kung saan talaga mag-iipon ako at hindi dun kukunin yung pang-budget ko, pambayad ng ganito. Dun nila nare-realize.
6: Kumbaga separated.
2: Yes, so, yan yung under nung tinatawag yung kabayan.
5: Yes, opo. And also, first impression din kasi ng mga OFs pag nagbibigay tayo, no? Ah, meron na akong ATM and passbook, pero hindi nila nare-realize that that account represents the banking relationship. Pag meron kayong account sa banko, that opens doors for you to secure of the bank's other products and services. Kasi ang alam nila, ah, okay na to, may savings account ako. Hindi nila na ma-maximize yung gamit.
2: Yes. Oo.
5: Hindi nila nare-realize, ah, pag meron akong account, meron akong bank record. At kung maganda yung bank record ko, that will give me access to the bank's other facilities like loans, investments, and insurance products. Madalas, nahihinto sila, ay, may account na ako, tapos tapos
2: hanggang
5: na.
2: Hanggang gano'n na lang.
5: Oo, ano. Kaya, very effective, very useful, at talaga kami ay nakikipag-engage day-to-day sa mga OF. Kasi hindi lang yon yung napapaliwanag namin. Napapalawig namin yung produkto na dapat naiintindihan nila.
2: Pero yan ay matagal ng product yan ng BBO.
5: Opo, matagal na po ito. Kaya...
2: Hindi ko alam yun.
6: Wala rin po nag-discuss noon before.
5: Sir, ngayon, alam mo na, it's called Kabayan Savings.
6: Late nyo na po nalaman, Sir Ari, sayang po.
5: Tapos, sir, ang maganda din po doon, through our activities, hindi lang po yung mga overseas Filipinos ang nare-reach out namin, na-engage namin. Pati pamilya nila.
2: Yes, yes, importante.
5: Kasi, diba, ang success naman talaga ng overseas Filipinos,
6: magre-reflect.
5: Oh, minsan nakabase rin sa klase ng pamilyang pinapadalhan nila. Diba? Kasi kahit gaano kalaki, sabi nyo nga po kanina, ang laki ng kinikita ko sa abroad. Pero yung pamilya, sumasabay sa laki ng kinikita, yung gastos nila. So, yun. So,
2: yan nga yung well, usap-usapan to among OFWs and former OFWs na ang hindi madalas hindi nakikita yung sakripisyo ng OFW.
6: Yes,
2: na ang kinakain dun sa abroad ay nagtitiis sa sardinas. Tapos dito ay panay ang pa-deliver nung mga pinapadalhan.
5: Meron din kami minomonitor ng mga OFW, sir. One was one used to be a Grab driver in the Philippines. And while doing his stint as a Grab driver, kaya ko mag-ipon, kaya niya mag-provide sa family, sabay. Pero naihanap na po siya ng trabaho sa Middle East as a personal family driver. Mas malaki yung kinikita kasi alam mo naman ng mga Pilipino, di ba? Masarap kasama, maingay, masaya, ganyan. So, pag natutuwa sa kanya yung family na pinagdadrive niya, may tip. So, mas malaki na yung kinikita niya. Pero, mas nabaon siya sa utang nung mas malaki yung kinita niya. That's why we're really pushing for financial literacy dito pa lang bago sila umalis.
2: Yeah, tulad yan ganyan. Yung kasi po namin. Yan yung elephant in the room eh, kadalasan. Mm. Bakit ba nababaon sa utang ang yung OFW, sige, specifically na yung mga OFWs na ano yun, the overwhelm sa laki ng kinita nila.
5: Sabi niyo nga po kanina nasinda kayo sa laki ng sahod. Pero di ba, nakikita naman natin yung pag lumalaki ang sahod, lumalaki ang gastos eh. Kasi you gain that new sense of self-confidence. Na, kaya ko nang bilhin to para sa pamilya ko. Eh, ang ating mga overseas Filipino, especially mga non-resident, mga NRFs natin, love language natin, padala tayo ng padala sa pamilya, pero ang sarili kadalasan pinagdadamutan. Diba? Ganun eh. Mm. So, yung aming financial literacy, dun po nagdi-discuss. Dun umiikot siya. Oo.
2: Pero, ang audience kasi natin sa PIDOS, yung mga paalis pa lang.
6: Yes po.
2: So, hindi ba mahirap ipaintindi yun sa kanila? Kasi, ano pa yan eh, yung kadalasan kasi yung excited pa na aalis.
6: So, parang naiisip yung mga
2: labas-pasok sa tenga yung mga ganyang advice.
5: Binamindset na po namin sila kagaya yan. Oh, first world country ang pupuntahan mo.
6: Yes.
5: Lahat ng makita mo dyan, magaganda. And syempre, pag lahat ng makikita mong maganda, you want as much as possible your family to experience the same. Mm. Kaso hindi natin agad-agad madapadala doon. So, yung bansang yun ang iuwi natin dito, bibilhin mo ngayon yung mga... Wow, ito yung galing US, ito yung galing Saudi,
6: basta galing
5: diba?
6: US para
5: may baka kaya sa level pa lang po ng bago sila umalis, dinidiscuss na namin yun na may luho era talaga kayong haharapin. At kung hindi ka handa, at kung hindi ka talagang desididong labanan yung luhong era yan, bibigay at bibigay ka. Yun. And then we give them that special tool by which they can save for themselves. Kaya magbibigay kami ng ng sariling account.
2: Pero yun nga, Ms. Chai, no? Yung sinasabi nyo nga na yung luho era, di ba?
5: Deserve ko to era.
2: Oo, mga ganyan.
6: Lalo na po ngayon.
5: Yung mga bata ngayon, yun ang tawag.
2: Oo, deserve.
5: Deserve ko to.
6: Gastos.
2: Sa tinagal-tagal nyo nang involved sa financial literacy, tingin nyo ba naging effective ito sa, yun nga, pagmulat sa ating mga kababayan na importante yung pagmamanage ng pera.
5: Opo. Naramdaman po namin, especially after the pandemic. Kasi remember, during the pandemic, ang daming mga OFWs naglabasan. Ang tatagal na sa abroad, wala pa na mga sariling ipon. Kasi ang tendency is, pag kumikita sa abroad, padala. Sadly, ang pamilya, hindi naman lahat nag-iipon.
6: Yes.
5: Diba? Nandun pa rin po kasi tayo sa kultura na pag nakuha na yung padala, diretsyong gastos na. Okay. So, ngayon po, nung in-improve na namin, after the pandemic, sabi namin, bigyan natin ang sariling account mismo ang OFW or ang mga immigrants. Okay? Meron kayong sarili, meron din dapat ang pamilya para yung iniipon tsaka yung ginagastos para sa pamilya, magkahiwalay tayo.
2: So, paano yun, ma'am? Pag nagpadala sila, meron ba kayong sistema na pag nag-remit, dalawang channels ang pupuntahan?
5: Wala, sir. Ano pa rin siya? We just tell them, pag nagpapadala kayo, lagyan mo yung para sa'yo, lagyan mo rin yung para sa
6: pamilya. So, sila din po mismo pa ang mag-iwalay.
2: Parang yan yung dati.
5: Disiplina talaga.
6: Disiplina na lang din po.
2: Na parang yan yung dati pang tinuturo na pay yourself first. Diba?
5: Opo, tama.
2: Parang ganun. Pero ngayon, balik tayo dun sa products ng video. No? So,
5: remittance
2: bukod
5: product
2: sa yung sinabi niyong
5: kabayan savings account.
2: Ano pang ibang, meron pa ba kayo ibang products na designed for, migrants?
5: Meron, sir, kasi actually, if you have an account with us, gaya po nang sabi ko kanina, nagiging door opener na rin siya. Mm-hmm. Para po makapasok yung ating mga Filipino overseas, makapag-avail din ng ibang produkto like loans. Gusto na nila mag-invest ng bahay, lupa, negosyo. Kasi kadalasan na tinutulungan nila yung mga naiwan sa Pinas eh. Nandun sila sa abroad physically, pero ang puso niya nasa Pinas pa rin. So, meron tayong mga facilities na pwede pa rin nilang gamitin. Negosyo, okay? Bahay, sasakyan, and investment facilities, and insurance products.
2: Pero do they enjoy parang special privileges when they avail of your loan products?
5: Syempre, sir, magaganda ang rates natin. Okay.
2: Bukod sa magaganda ang mga taga-video.
5: Ay, thank you.
6: Totoo naman po.
5: Sir, yung ating mismong product na kabayan, hindi na ATM passbook yan. Meron po marami pong ibang mga added benefits, perks and benefits when you avail of kabayan account. Kasi meron kayong mga special discount sa ating, syempre, kapatid na SM, SM stores. Tapos, every December, meron kaming event, Pamaskong Handog, kung saan lahat po ng mga account holders ng ating kabayan, they get to participate doon sa aming annual. Parang fiesta na ng BDO yan eh. Every December, nagpapasalamat kami sa lahat ng tumangkilik sa produkto. Tapos, we run an entertainment show doon. So, na-appreciate yun. We've done it over the years. Tradition na po talaga sa BDO. Kaya maganda, ang kabayan account, you just don't get an ATM at pass. Ang daming privileges po that comes with it.
2: Pero mami, yung ano, yung situation sa ground, sa abroad. May mga banks din doon eh, na they offer loans.
5: Mm-hmm.
2: Tapos pag-a-avail ngayon yung OFW ng loans sa abroad. So paano ninyo, yun ang kalaban nyo doon eh, yung mga nag-o-offer ng loans sa abroad eh.
5: Opo.
2: So kayo bilang Philippine bank, how do you compete with those banks that are based doon sa kung nasaan ang mga migrante?
5: Actually, sir, we have our offices abroad. Mm. So, we still have presence abroad kahit Philippine-based kami. Oh. At yun ang maganda sa BDO kasi we have a strong worldwide presence. So, kung saan po mataas ang concentration, ang volume ng mga overseas Filipinos.
2: May office kayo doon. Meron tayong
5: office. May mukhang haharap pa rin na nagtatagalog. So, yun. Yun po ang ano, yun ang maganda sa BDO.
2: Pero in terms of interest rates, nakakasabay ba kayo sa ino-offer ng foreign banks?
5: Pwede naman, sir. Ang maganda rin po, pag nag-avail ka ng loan dito, may mga benefits na nakukuha.
2: Mm.
5: Mm-mm. May mga perks. Mm. Oo. May mga promos yan na kaakibat dyan. O kapag nag-avail ka ng loan during this period, you get this benefit. Ganun. So, alam mo naman mga Pilipino, syempre, masayang-masaya yan pag nakakuha ng mga extra, diba? So, as you apply for loans, hindi lang yun doon, makukuha mo, may other products
2: pa dyan. Libreng kape, mga ganun, diba?
6: Masyado toothpaste din po ba yan?
2: Pero, diba, ma'am, yung BDO ay, you're part of the SM group, diba?
5: Yes, affiliates, yes.
2: So, alam naman natin na yung SM Group ay napakalawak ng ng business interest. So, ganun ba ang yung sinasabi yung magkakaroon din sila ng magiging kliyente sila ng BDO? May access sila, for example, may access sila dun sa, di ba, mayroong realty arm kayo? Mayroong,
5: SMDC.
2: SMDC. Apo. May ganun ba kayong sistema na parang kung sa marketing yan, cross-promotion. May mga ganyan.
5: Meron, sir. We come up with several schemes para po mas ma-enjoy nila yung account nila. Tapos magpa-purchase sila, let's say, ng condo doon. Meron kami minsan mga dinidesign na mga promos na na-enjoy po ng ating mga applicants. Tsaka ang maganda po doon, kasi diba, kapag holder ka na ng BDO account, mas madali na eh.
2: Yung process
5: to apply, the amortization is there, you don't have to open another account. Kasi magkapatid na yan eh. Diba? Mas madali na po.
2: Alam mo, Charles, sa ano, yung sa abroad, ang daming sales agent ng mga realty doon ngayon. Nagko-compete. Kaya yung SMDC, sikat na sikat yan sa abroad kasi ang daming yung agents all over the world po
6: talaga.
2: So pagka meron kang BDO account, ikaw ay nasa abroad, pwede kang bumili ng kotse?
5: Pwede, sir. Kasi ang una pong requirement to avail of our products, kailangan may banking relationship na kayo sa amin. And the best way to prove that you have a banking relationship is by having an account with us. Yun po.
6: So talaga as simple as having an account.
5: Tsaka, sir, di ba? Ito logic eh. If you have a bank account with us, kilala ka namin.
2: Oo.
5: Kung magpapautang ka sa hindi mo kakilala. Siyempre hindi. And since you have established a banking relationship, alam namin ang financial capacity mo. Minsan ang nilo-loan mo, ganito lang kaliit, sasabihin sa'yo ng bank, ay lakihan natin kasi magandang ipon niya sa atin. And he's capable. Confident kami na pautangin ka kasi maganda ang financial stability mo sa amin. And we have a proof to show that. So, ganun siya. Kaya yun din po ang pinapaliwanag namin. Pagandahin nyo ang pangalan nyo sa banko para mas madali kayong maka-access sa mga produkto nito.
2: O Charles, ano pang pwede mong idagdag dun sa ano, sa iyong pidos na ano, based dun sa dinidiscuss si Ms. Chay?
4: Feel ko po maganda po yung line po ni Ms. Chay kanina na darating at darating po yung mga kababayan natin sa luho iira.
2: Ah, yun.
4: So, talagang pag-ipunan, paghandaan po nila mga ganyan at hanggat maaari, ma-realize nila na mabuti pa rin po na may naitatabi sila para sa sarili nila.
5: Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-ipon. Mahirap mag-ipon kasi mas masarap gumastos. Diba? Tao lang tayo. Pero that's why ang banko, gaya namin, tinutulungan namin, we walk the talk. Hindi lang kami puro turo. We give you a special marketing tool by which you can really save. So yun nga po yung yun yung kabayan account natin. Ito na gamitin mo. Kasi diba sir, pagdating nyo sa abroad, the employers or kaya sila, mag-open sila ng foreign account kasi nandun sila. Diba? Iba ang purpose ng account na in-open nila kasi pang gastos yun. Pang swipe yun pag nag-grocery sila.
2: Mm-hmm.
5: Eh bakit ko ilalagay yung ipon ko dun sa sinaswipe ko pag nagbabayad ako sa...
2: Magdadamay pa yan.
5: Sa, well, diba?
2: Mm-hmm.
5: O, sa Target, diba? O kaya sa Costco. O diba, pag sinwipe ko yan, natanga yung ipon ko. Kaya kailangan meron pa rin sila isang account na puro pasok ang pera.
2: Lalo na pag bago kang migrate.
4: Ay, yes. Opo, kailangan po talaga.
2: Para ka na-overwhelm dun sa... Pasok ka ng cost ko. Parang ang ganda dito. Tapos lahat na lang bibilhin mo. Mag-hold ka na.
5: Wawang ipon.
4: Kahit hindi mo kailangan bilhin, mabibili ko talaga.
2: Pero ngayon nga man, pumasok na yung bare months. So, meron ba kayong specific program para, well, ito na eh, bare months na nga eh, countdown yan going to the holiday season. Yes. Na ito yung pinaka-busing panahon ng lahat ng establishment, lahat ng ahensya na may involvement sa migrants. No? Tayo sa CFO, yes. Diba? Okay. Busy month natin yun. Meron ba kayong parang programa for this period?
5: Actually, sir, hindi lang pang December. Okay? We have regular events. Actually, we're partners with different organizations catering migrants and overseas Filipinos. Mm-hmm. We have a partnership with DMW.
2: Mm-hmm.
5: We're partners with OWA. And even at the religious sectors, we're active with Stella Maris, the Seafarers Catholic organization. We're active with CBCP ECME. Basta po may access tayo sa mga migrant at makakapagturo tayo sa mga migrants, nandun kami. So yearly, meron kami activity. We engage ourselves with financial literacy activities, webinar, face-to-face, grassrooting activity, barangay level, nandyan kami, hanggang sa pinakamalalaking events. So leading to December, yung tanong niyo, sir, yes, meron po. And it's the annual tradition of BDO to come up with that, gaya po nang nasabi ko kanya, every December, pamaskong handog, kung saan talaga pinaghahandaan namin yan. As early as January pa lang, nakahanda na kami dyan pagdating sa event natin for pamaskong handog. So yes, sir, hindi po nawawala na activities ang BDO year-long, especially pag December na, kung saan talagang padalahan na ang mga remittances.
2: Alam mo, pag ganitong, pag pumasok na yung, actually, hindi yung September yung simula ng aligagana yung mga OFWs, yung mga NRFs. Eh. Ano yan? October.
4: Mas malapit.
2: October. Kasi yung balikbayan box, yun naman talaga yung central, niyan eh, yung sa preparations for Christmas eh. Kailangan punuin mo yan. So, October ka yan, October ka mamimili para ma-ship mo bago mag-November. Para makarating ng December. Ganun yung... Kaya tinanong ko, ma'am, yung meron ba kayong mahabang preparation for this? Na, kasi, ipon pa rin yan eh. Ano yung pambibili mo nang ilalagay mo sa balikbayan box?
5: Ang sister ko, sir, 24 years, 26 years na po sa Saudi. She works at in Riyadh, Gama mm-hmm. Dental. Nakakatuwa kasi taon-taon nagpapadala ng drum. Ang bigat ng drum, di mabuhat ng dalawang tao.
2: Ano yung drum? Lalagyan ng langis?
5: Hindi lang kasha tao sa loob.
7: Hindi lang po sa Playboy. Balikbayan box.
5: Tapos sir, nakakatuwa. Di syempre, pag bubuksan namin, excited kami. Alam mo ang laman? Toothpaste.
2: Yes.
5: Baso, tuwalya.
2: Oh.
5: Tapos sabi namin, ate, bakit ka nagpapadala na ganyan dito? Ang dami ganyan dito. And then I realized, sabi niya, mas maganda dito. Kasi yun nga, again, love language ng isang overseas Filipino para na sa pamilya mo. Pero tama kayo, sir, hindi yun libre dun.
2: Mm.
5: Siguro, in order for them to fill up that big drum, baka kalahating taon na ipon yan eh.
2: Oo. Mm-hmm.
5: Di ba? Baka hindi lang, hindi lang 20 mil ang halaga ng laman yan. Iba pa yung pinapadala nila, di ba?
2: Kasi, ganun. Parang ano eh, parang traditional sa Pilipino.
5: Mm-hmm.
2: Aside from, kasi buong taon, every month, nagre-remit ka.
5: Tama.
2: Di ba? So, pag Pasko, dapat, aside from the remittance, meron kang in-kind, tsaka psychological din eh, na, mm-hmm. Namimili ka doon na ilalagay mo sa balikbayan box.
5: Mm-mm.
2: Pag namimili ka, ang mindset mo, eh, parang kasama mo yung pamilya mong namimili.
5: Taba, sir. Para na-experience na rin nila yung bansang pinanggalingan, oh, diba?
7: As simple as a toothpaste nga lang din po, sabi ninyo. Oo. Na kung ano yung meron doon.
5: Alam mo, nakakatuwa. Nung buhay ang daddy ko, tinago niya lahat ng toothpaste.
2: Yung mga chew.
5: Oo, tapos ito
7: gamit na po ba may laman po. Ay, sa
5: rin naman.
2: Oo nga.
5: And then the other day, nakita ko si mami ko, ginugupit ngayon ng toothpaste. Sabi ko, mami, ba't mo ginugupit? Eh, kasi may laman pa sa loob. Sabi ko, pero samantalang yung mga padala ni ate dati na tube-tube, tinago lang ni daddy sa cabinet hanggang naging semento na lang sa tigas. Di ba yung mga ganitong stories na? Pero ang talaga na-observe ko is this, ang mga Pilipino, kahit saan man sila mapunta sa mundo, they are deeply rooted to their family. Hindi mo maaalis. Kaya hindi mo talaga pwedeng alisin ng remittance. Diba? Kasi kahit saan sila makarating, pamilya ang nasa isip. Malayo na yung paa nila, pero yung puso nila nasa Pilipinas pa rin. Diba? Kaya ang ginagawa po talaga ng BDO, pinaiigting, pinagaganda namin talaga ang aming serbisyo. Yun ang goal ng BDO eh. To provide you quality, trustworthy platform for remittances. At hindi lang basta makapagpadala. We also teach them how to maximize, to optimize, and to put these remittances into good use through investments din, diba? So, yun ang ano. Yun
2: saka para mawala doon sa luho.
7: Yan, makausad po sila doon.
2: Amo, pag pumunta ka sa mga mall sa probinsya, kasi ako, nag-iikot ako ng probinsya eh. Makikita mo pag yung end of the month, grabe yan. Akala mo, Christmas shopping.
7: Punong-punong yung mga basket.
2: Yung ano, yung mga kumukuha ng remittance.
7: Mm-hmm.
2: Todo shopping. Kaya importante yung ginagawa nila, yung ginagawa nyo.
7: Yes po.
2: Na ano, financial literacy.
5: Yes.
2: So, Miss Chai, sayang ang oras natin ay very limited. So, meron ba kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga non-resident Filipinos? Lalo na ngayon na kailangan maging wise tayo sa pag-handle ng pera.
5: Yes, sir. Actually, before we wrap up, we'd like to invite the Filipino overseas. Kung kayo po ay may mga interest sa aming mga produkto, kung nandito pa kayo sa Pilipinas bago kayo umalis, you may visit our BDO booth, of course, sa offices po ng CFO. We have one in Davao, we have one in CDO and Cebu, and of course, dito sa Manila, meron tayo. And they may also visit our BDO Kabayan page and our official website, www.bdo.com.ph for your banking concerns and inquiries.
2: And you are present in all SM branches.
5: Yes, nationwide. Opo. Yes, tama po yan.
2: Kaya hindi mawawala.
7: Even internationally, overseas, meron din po silang mga branches.
5: We have offices and help desks abroad, sir.
2: Sige, ma'am. At yan po si Miss Chai. Nga ba pilido mo?
5: Vasquez po.
7: Yan po pala.
2: Nawala dito. Nawala sa listahan. Miss Chai Vasquez.
5: Sir Aris, maraming salamat, Sir Charles, for having us today.
2: At sana ay makadalawa ko uli sa CFO para
7: nandun
2: na ubusin po. Ko na naman yung kape dun sa mga nakatambay ng mga taga-bangko.
7: Lagi na po.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman ng isang episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo.
2: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
4: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, patunay na walang sasantuhin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon sa flood control anomaly.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways magtatayo ng catch basin at malawak na canal system sa Pampanga para mapahupa ang baha sa mga komunidad.
0: Headlines.
3: Halos 200 bilyong pisong railway infrastructure isinusulong ng Malacañang para sa susunod na taon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak na akma ang edukasyon at kasanayan ng mga Pilipino sa trabahong kailangan ngayon ng industriya.
0: Headlines.
3: Red alert sa Visayas at Mindanao, inaasahang maiibsan na ngayong buwan ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte hinamon ng Malacañang na patunayan ang umunoy banta sa kanyang seguridad. Vice Presidente posibleng maharap sa bagong paglabag dahil sa mga alyas sa acknowledgement receipts.
0: Headlines.
3: At Philippine Army nagtalaga ng 2 batalyong augmentation force para matiyak ang payapang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sa mga kapatid nating himpilang Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At para sa detalye ng ating mga balita, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan nito na panagutin ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects makaraang maaresto si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na seryoso ang Pangulo sa pahayag nito noon na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya kundi ng mga Pilipino. Asahan niya na mas marami pang personalidad ang pananagutin kaugnay sa flood control scandal.
4: Klarong-klarong pinakita po ng Pangulo natin na seryoso tayong lahat. Napanagutin ang lahat ng dapat panagot. Yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez ay ang pinakaklarong katunayan. Hindi pa po tayo ihinto dyan. Sabi ka po ni Pangulo at sa atin ni po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating.
0: Radyo Pilipinas.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez, itinuturing na flight risk ng Department of Interior and Local Government. PNP General Hospital inihahanda na para doon dalhin ang mambabatas sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Si J. Mark Dagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinuturing ang flight risk ng Department of the Interior and Local Government, DILG, si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan sa Kapokrami ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Victimulla, nagmamay-ari si Romualdez ng 2 private jet, 3 helicopter at 3 yate. Kasunod dito, nakadakdang maghain ng motion sa Sandigan Bayan ng PNP.

0: PNP para mailipat sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Rimulya na ipapasa nila ang motion ngayong araw o bukas. Paliwanag niya, hindi sila pumapayag na sa Cardinal Santos Medical Center manatili ang mamabatas dahil kaya naman gawin sa kami ang mga pagsusuri sa kalusugan nito. Nabatid na sa ngayon ay dumaranas ang cardiovascular ailment, may unstable blood pressure at dumaranas sa anxiety attack ang dating House Speaker. Bukod dito ay tinamaan din siya ng stroke o ischemic attack noong Hulyo. Samantala, ginitaman Rimulya na nakahanda na rin ang payatas ng kwarto ni Romualdez sakali pag-utos ng korte na dito siya dalhin. Gayunman, dahil nagkaroon ito ng issue sa kalusugan, kung kaya't sa ospital muna ito dinala para magpagaling. Matatandaan na ito si Romualdez ay naharap sa kasong plunder kaugnay sa Manimalang Flood Control Projects. Pakinggan natin ang bagay ng pahayag.
1: Po ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame.
0: Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iba pa ang kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Patuloy na tinutunto ng pulisya ayon sa DILG. Si Meren Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanatiling at large ang ilan sa mga kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may kaugnayan sa kasong plunder na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kabilang dito, si dating Congressman Zaldico na nasa abroad, ang staff ni Romualdez na si Jocelyn Sereño at isang Felicito Guevara na presidente ng isang money changer corporation. Ayon kay PNP-CIDG-NCR Chief Police Colonel John Giyagi, batay sa kanilang inisyal na impormasyon ay wala na sa kanilang mga rehistradong address ang mga akusado. Tiniyak naman ito na gagawin nila ang kanilang mandato para mahanap ang mga ito at maiharap sa court. Kaugnay niya, nilion din ni Giyagi na nadatnan na nila sa ospital si Romualdez kagabi nang silbihan ito ng warrant of arrest at hindi ito isinugod sa ospital matapos malaman na aarestuhin siya. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place ito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Rimulya, kabilang sa mga nasa France ngayon, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Senador Loren Legarda. Git ni Rimulya, nais siyang iparating sa French authorities na hindi sila dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng nakaw na yaman. Wala pa anya impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Nako at Legarda.
5: So we talk to the Justice Ministry, into the other agency.

0: si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan bilisan ng gobyerno ang follow-through sa mga hakbang nito, hindi lang kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi sa iba pang sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Ito ay para mabago ang pananaw ng publiko na palabas lang ang pag-aresto sa dating mambabatas na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na kailangang maging seryoso at patuloy na sampahan ng kaso ang iba pang nakinabang sa anomalya.
2: Hindi naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, ano, and I think in this age and time of social media, hindi ito basta-basta maikukumbli. No? So ang maganda sana talaga rito is, yun nga, dapat yung follow-through. Mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases not only against Martin Romualdez but also against Aldico and yung mga nakinabang talaga, no. Kasi hodang ito ay mga kaaliado ng pangulo, kung talagang nakinabang lalo-lalo na dito sa Kongreso.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng catch basin sa Pampanga para humupa ang baha sa mga komunidad. Ito ay kahit balik normal na ang sitwasyon sa NLEX na binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng pulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal sa Pampanga para maisakatuparan ang nasabing plano.
3: Tingin po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, lalo-lalo na sa governor natin ng Pampanga, kasi meron na tayong mga na-identify nitong mga nakaraang araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa. Pero siyempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Sa mga susunod na araw, ang pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating governor at sa ating mga mayor para direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Agriculture o DA na gawing large-scale canal systems ang Candaba Swamp sa Pampanga para maibsan ang pagbaha sa lugar. Para matukoy kung pwedeng gawing water storage, irrigation at agricultural transport network ang proyekto, may 150 million peso study ukol dito, katuwang ang Vietnamese University at engineering contractors. Sa katapusan ng taon, matatapos ang pag-aaral at aalamin ang pinal na disenyo, presyo at funding structure ng proyekto. Ang panukalang waterway sa may 100 meters na lawak at 7 metrong lalim ay magsisilbing malaking holding area ng sobrang tubig tuwing may malakas na ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 197 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure isinusulong ng Malacanang para sa susunod na taon. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinusulong ng Marcos Administration ng 197.3 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program upang pabilisin ang mga pangunahing rail projects sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa North-South Commuter Railway. Nagkakahalaga ito ng 123.84 billion pesos. Ayon sa opisyal, kasama rin sa panukalang budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pondo para sa LRT1 Cavite Extension at MRT3 Rehabilitation. Pagbibigay din ni Castro, layunin ng administrasyon na mapagaan ang trapiko, mapabilis ang biyahe ng mga commuter at masuportahan ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng mas maayos na railway system.
5: Ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok at ng Habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabuuang 99,663 na magkasaka at mangingisda ang apektado sa walong rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Puminsala sa 102,791 na metriko tonelada ng produktong pansakahan ang pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo. Tiniyak ng Department of Agriculture na naglatag sila ng iba't ibang hakbang para matulungan ang mga apektado magasaka at mangingisda. Kabilang anila rito ang pamamahagi ng higit 600 milyong pisong agricultural inputs gaya ng bigas, mais, binhi at kagamitan sa pagsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pasok pa rin sa tinatawag na expected rice losses ang bilang na napinsalang bigas bunsod ng serye ng mga bagyo at matinding habagat. Ito ang naging pahayag ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa panayam ng Mark In, Mark Out. Ayon kay De Mesa, sumampa na sa mahigit 60,000 metric tons ang bilang ng nasirang bigas bagay na pasok pa sa expected losses threshold na karaniwang umaabot sa 500 hanggang 600,000 metric tons. Malayo rin ito sa annual harvest volume na bansa sa bigas na 20 million metric tons. Kaya siguradong hindi ito makakaapekto sa presyuhan ng bigas.
6: Ang losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat, this is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses na ito, napakaliit, kaya hindi ito magkakos ng problema doon sa national inventory natin plus doon sa inventory ng NFA.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinanawagan ni Abra Lone District Representative JP Bernos sa Kamara na aprubahan ang 1 bilyong pisong African Swine Flu o ASF vaccine subsidy. Anya malaking tulong ang hinihinging pondo ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na hog raisers. Umaasa naman ang mambabatas na magiging matagumpay ang Animal Vaccine Development Program ng DA sa pagbuo ng sariling bakuna na gawa ng Filipino researchers at scientists.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na magkakaroon ng pagbabago sa hog industry matapos payagan ng Bureau of Animal Industry ang commercial sale ng African Swine Flu o ASF vaccine. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., minamadali ng hog raisers na ibenta ang kanilang baboy bago ang tag-ulan sa pangambang muling magkaroon ng ASF outbreak. Nakita na kasi noon na tumataas ang ASF infections tuwing tag-ulan. Git ni Laurel, sa halip na mas mataas na imports, ang fast break move ang siyang dahilan sa pagbaba ng farm gate prices. Umaasa ang kalihim na sa pamamagitan ng ASF vaccine, mahihikayat ang mga hog raiser na palawakin ang produksyon sa mga susunod na buwan para mapatatag ang domestic supply at unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imports.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Office of Civil Defense o OCD sa pagpapaabot ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito na mahigpit ang ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at maging ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. hinggil sa pagpapaabot ng relief assistance ng OCD. Sa katunayan, panibagong batch na ng relief assistance ang pinagulong ng OCD, dala ang 10 trucks ng relief items sa may lamang bigas, inuming tubig at hygiene kits na papunta sa mga binahang lugar sa Bulacan. Partikular itong tutungo sa Marilao, Bukawe, Balagtas at Giginto sa Bulacan.
7: The This is a part of a series of atid tulong sa Sambayanan or the relief caravan. Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Agonay at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kung din po, ang ating pong maibahagi ko lang po yes, na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din sir ang kanilang relief operation sa mga flooded areas kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan.
0: Si OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Centralized Material Recovery Facility na Marikina na malaking tulong sa pamamahala ng basura sa lungsod. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang nasabing pasilidad upang hindi na umapaw ang tubig sa Marikina River na nagpapabaha sa mga karatig lugar. Dahil dito, nais si Pangulong Marcos na gawing halimbawa ang sistema ng Marikina sa iba pang mga lugar sa buong bansa upang maibsan ang problema sa basura at pagbaha.
8: Maalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, aambol lang ng konti. Nakita na natin, magtataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na mangyayari yan dahil nga dito sa proyektong ito. Kaya congratulations sa Marikina at ito'y dapat gawing halimbawa para sa lahat ng iba't ibang mga settlement, lahat ng bayan, lahat ng lungsod upang mabawasan nga natin at yung problema natin sa basura.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seryoso ang lungsod ng Marikina sa pagbabawas ng volume ng kanilang basura sa pamamagitan ng maayos na segregation ng basura at pagdala sa mga ito sa Centralized Materials Recovery Facility. Ayon kay Marikina City Environment and Management Office, Assistant Department Head Oliver Villamena, matagal ng direktiba sa bawat lungsod sa buong bansa, ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility upang mas maisaayos ang pamamahala sa basura. Kabilang sa mga pangunahing makina ng pasilidad, ang sarili nitong composite machine, composter, bioreactor para sa pag-recycle para gawing compost ang mga biodegradable na basura. Habang ang mga plastic at iba pang non-biodegradable na basura naman ay diretso sa plastic to school chair factory para muli itong mapakinabangan bilang upuan sa mga paaralan.
9: Yung na-segregate nilang mga paper, metal, glass o yung mga recyclable na bibenta sa junk shop is nadadala namin sa MRF for dry. Na kung saan yun? Yun naman, dadali namin sa recycling plant sa Valenzuela, saka sa Caloocan. Yung mga sachet naman na naipon ng mga residente, nadadali rito para gawin naman namin school chairs. Yun. Or eco pads o eco bricks. Yung mga nasegregate naman halimbawa ng mga gulay sa palengke o sa mga restaurant na food waste dahil nasegregate, dito rin siya dinadala. So, ginagawa namin sa mga compost.
0: Yan ang pahayag ni Marikina City Environment and Management Office Assistant Department Head Oliver Villamena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang isinasagawang kontrabaha measures ng Marikina matapos man o magpatuloy ang maulang panahong dulot ng habagat at mga bagyo. Binigyan din ni Marikina City Mayor Maan Chudoro na walang humpay ang dredging operations nila sa Marikina River kung saan isang partikular na interagency task force na ang binuo nila para tumutok dito. Ibinida rin ni Mayor Chudoro na bukod sa mga ibinibigay na tulong ng pamahalang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagkakasana rin ng sariling inisyatiba ang Marikina LGU tulad ng improvement ng drainage system nito. Umaasa rin ng lungsod na agad na rin matatapos ang Japan International Cooperation Agency o JICA, ang multi-year project nito sa Marikina na isang 24-meter retaining wall.
10: Para matapos na ng JICA yung multi-year project natin dito, yung retaining wall na as high as I think mga 24 meters, no, yung undoy level na nangyari sa amin ano, way back. As along with that, kailangan yung mga drainage systems namin talaga ini-improve din. Syempre, alam natin na ang national government, tinutulungan tayo sa mga big projects. Pero yung mga maliliit na drainage systems na kailangan iayos, kinakaya namang pondohan ng ating lungsod.
0: Ang pahayag ni Marikina City Mayor Maan Chodoro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT humingi ng suporta sa kamera para mapanatili ang eGov Super App. Si Katin Forbes ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Hinilingi ng DICT ang suporta ng kamera upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng eGov Super App kahit magpalit ang administrasyon. Ito ang naging usapin sa budget hearing matapos questionin ni House Appropriations Vice Chair Brian Po kung paano masisiguro ang continuity ng programa. Ang DICT Undersecretary for E-Government Dave Almirol, in-house na dinidevelop at pinatatakbo ng DICT yung eGov Super App at wala itong contractors. Kaya isa sa mga pangunahing hamon ay yung pagpapanatili ng sapat na bilang ng IT personnel. Sa kasalukuyan, ani Almirol, nasa salary grade 19 at 20 ang karamihan sa kanilang programmers na kumikita lamang ng tinatayang 50,000 hanggang 60,000 kada buwan, habang umaabot naman sa salary grade 22 yung pinakamataas na IT position sa kanilang departamento. Ayon sa DICT, nahihirapan sila makipagkompetensya sa pribadong sektor sa sweldo, kaya may pangamba sa pagpapanatili ng mga developer at iba pang IT professionals na kailangan para sa eGov. Samantala, hiniling naman ni DICT Secretary Henry Agudo sa Kongreso yung pagpasa ng Magna Carta para sa IT professionals upang mapataas ang compensation at benefits at mapanatili sa gobyerno yung mga eksperto sa information technology. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:26 ng umaga. Bigandaan muna natin itong isang kapapasok na balita. Prosecution pansamantalang itinigil ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Sa detalye mula kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Pansamantalang nga itinigil na muna ng prosekusyon ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment o alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa Day 23 ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte ngayong Martes pinahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila itutuloy ang pagsalang sa mga una ng testigo binataon nila ngayong araw, kabilang sila Police Major Jocelyn Magay, Deputy Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda at Constitutional Audit o COA Ikfaw Head Presilio Sabaldan. Sa halip, sa susunod na linggo o sa simula sa Lunes ay yung Article 2 o yung usapin na tungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente ang ipipresenta ng prosekusyon. Gayun pa man, nililaw ni Capunan na hindi pa nila tuloy ang isinasara ang pagtalakay sa Article 1 dahil babalikan nila ang usapin ito kapag ipinasabi na o ipinatawag na nila si Vice President Sara Duterte at itatanong ito tungkol sa iba pang mga alegasyon labal sa kanya. Kinumpirma naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na prerogative o desisyon ng prosekusyon na magiging ayos ng presentasyon ng kanilang kaso. Pero dahil kailangan ng 5-day notice para ipaalam sa depensa ang mga testigo at ebidensya ang ihaharap ng prosekusyon, walang magiging trial bukas at binibigyan ang prosekusyon ng hanggang bukas para isumiterin yung mga pangalan na ipapasabina nila para sa trial sa Lunes. Bukas ang magiging aktibidad lang ng impeachment court ng magkabilang panig ay yung marking ng evidence para nga dun sa pagsisimula na ng pagtalakay sa Article 2 o yung doon sa unexplained wealth. Samantala, inilatag naman na rin ni Escudero yung mga magiging schedule o calendar nitong impeachment trial sa mga susunod na araw sa gitna na rin ng pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ayon sa kanya, sa simula September 8 hanggang 30 ay regular na schedule yung magiging schedule o itong nagiging 10 a.m. hanggang 2:30 p.m. na schedule. Simula sa September October 1 at 2 at October 5 to 9 at October 12 to 15, magiging full day ang impeachment trial. October 16 hanggang November 8, suspended ang trial para magbigay daan sa pagtalakay sa panukalang budget ng Senado. At sa November 9 ay magsisimula na yung floor deliberations para sa panukalang 2027 national budget. At 2 weeks yan, pero ang sabi ni Escudero, isisingit nila at least 1 day ang ng isang one day na trial, pero hindi pa yan tukoy kung alin dun sa 2 weeks noon simula ng November 9 isisingit yung impeachment trial. Pero simula November 17 o 18 ay ibabalik na yung normal na schedule nitong impeachment trial. Sa ngayon ay naka-recess itong mga senador dahil dun sa inihatag na question ni Senator Judge Irvin Tulfo tungkol sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, sa kapapasok na balitang yan. Sa pagpapatuloy ng iba pa nating balita, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon naniniwala na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa NLEX. Si Lawrence Sanhoko sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Magandang araw, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Tuklaw Bridge dito sa San Simon, Pampanga.
14: Kumpiyansa si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi na ulit babaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ginawa kasing pagbisita ng kalihim sa lugar, ay naglatag ito ng tatlong pamamaraan para hindi na maulit ang problema. Ayon kay Dizon, una dito ay ang pagprotekta sa Tulaok River para hindi na umabot sa NLEX ang tubig.
15: So, nagawa na natin yung first phase, which is to protect Tulaok and San Simon. Naglagay tayo ng mga sheet pile doon para hindi napapasok yung tubig kung mag-overflow man ulit at sobrang lakas ng ulan at sasabayan pa ng high tide, mapoproteksyon na natin yung NLEX. So,
14: pangalawa ay ang nagpapatuloy na dredging para naman hindi na matrap ang tubig sa nasabing ilog.
15: So, na-pinpoint na ang problem. Ang tubig natatrap dito sa area na to. Hindi siya gumagalaw. No? Yung nag-iisang waterway na dito sa area na to na mapasok sa Pampanga River, yung Tulaok River, baradong-barado na siya. So, makikita nyo, yung tubig, ayan, natatrap na siya dito. Ayan, makikita nyo. Hindi na gumagalaw. Buti nga ngayon, medyo gumagalaw na ng konti.
14: At ang huli, Anya, ay ang paggawa ng saluhan ng tubig.
15: Big detention basins in 3 areas dito sa bandang San Simon upstream sa may Tulaok River para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
14: Sa ngayon ay sanipuwersa ng San Miguel Corporation ang NLEX at ang pamahalaan para sa dredging ng naturang ilog. Kailangan umanong makapag-dredge mula Tulaok River hanggang sa Manila Bay. Bagamat walang maibigay na timeline si Dizon sa nasabing dredging activity, ay mahigit isang dosenang floating backhoe naman ang magsasagawa nito ng sabay-sabay. Layo nito na hindi na maulit ang nangyari pagbaha sa nasabing lugar at ang pagka-stranded ng publiko.
13: Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Available na sa susunod na buwan ang mahigit 3 milyong doses ng flu vaccines. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, bibili ngayong taon ng 3,054,600 doses ng flu vaccines na inaasahang darating sa Oktubre o Nobyembre. Sa susunod na taon naman, inaasahan na ikalawang batch na binubuo ng 4.4 million doses ng flu vaccines. Prioridad ng mga tuturukan ng mga senior citizen at health workers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eskwelahan at negosyo na akma ang edukasyon at training program sa mga Pilipino para sa mga trabaho na kailangan ngayon sa industriya. Sa kanyang pagdalo sa first anniversary ng JERA Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence o GTCOE, ipinanawagan ng Pangulo na gawing mas accessible ang mga pag-asanay para makatugon sa hinahanap ng nagbabagong labor market. Ayon sa Pangulo, dapat magkaroon ng mga Pilipino ng kakayahan para makahanap ng disenteng trabaho, umasenso at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang GTCOE na resulta ng kolaborasyon sa pagitan ng JERA Company Incorporated at Aboitiz Power ay isang technical training facility para sa mga engineer at technical professional sa power sector.
16: Call on our partners in the academy, in government and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May kakayahan ang Pilipinas na bayaran ang utang nito habang sinusuportahan ang economic activity ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatutulong dito ang panukalang Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability o Progress Bill at iba pang tax reform measures. Layo ng panukala na makapagbigay ng makabuluhang tax relief habang napapalakas ang revenue capacity ng pamahalaan upang masuportahan ang mga serbisyo at long-term development objectives ng bansa.
5: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas Grid ngayong Martes. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Iiral naman ang yellow alert mula alas 2 ng hapon mamaya hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunso dito na manipis sa supply at reserba ng kuryente dahil sa pagpalya ng mga pangunahing planta sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang maiibsan na ngayong buwan ang madalas na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maraming malalaking planta sa rehiyon ang magbabalik operasyon na ngayong Setyembre at sa Oktubre. Inaasahang mag-ooperate na ang Unit 1 ng Thermo Visayas sa Setyembre at 15. Habang sa Oktubre at 3 naman, anya, ay balik operasyon na rin ang Panay Energy Development Corporation. Una nang nagbalik operasyon ng Cebu Energy Development Corporation noong Sabado, Setyembre at 5. Para naman sa Mindanao Grid, mag-ooperate na uli ang Unit 2 ng Thermo South September 8, habang Unit 1 naman ay sa September 19. Balik operasyon na rin anya ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation sa October 3.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture o DA sa presyo ng abono o fertilizer, partikular ang urea. Bunsod ng hindi pa rin umiiging sitwasyon sa gitnang silangan dahilan para mapanatiling o manatiling mataas ang presyo nito. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nito na mula sa dating presyo na 1,500, pumalo na ngayon sa 2,300 pesos ang presyo ng fertilizer dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na pondo para sa kagawaran sa ilalim ng uplift program para matulungan ang mga mag-asaka sa pamamagitan ng fertilizer assistance.
6: Para salamat tayo sa DBM, sa ating kongreso, nadagdagan tayo ng additional budget under uplift para sa ating fertilizer requirements kasi kailangan talaga natin ang fertilizer. Lalo na in preparation for El Nino na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinamon ng Malacañang si Vice President Sara Duterte na patunayan niyang hindi siya ligtas. Makaraang sabihin niya ito habang naghahain ng piyansa para sa kasong grave threats. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang records, reports o reklamo kaugnay sa sinasabing banta sa buhay ng presidente. Gate pa nito, patuloy anyang nagbibigay ng seguridad ang gobyerno, hindi lang sa Vice President, kundi sa lahat ng Pilipino.
5: Siguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihing hindi safe ang Vice Presidente.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, seryosong tinitingnan ng sanatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi ni Padilla na mag-asagawaan niya ng kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ni Padilla na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaan ang AFP pangunahing nagbibigay ng seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng Security and Protection Group nito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte posibleng maharap sa panibagong paglabag dahil sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts. Si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Posibleng madagdagan ang kaso ni Vice President Sara Duterte matapos umamin ang kanyang defense team na gumamit sila ng aliases sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, hayag itong paglabag sa anti-alias law kung saan pinapayagan lamang ang paggamit ng imong pangalan sa pelikula, telebisyon o sa pamamagitan ng utos ng korte. Maituturing anya itong culpable violation of the Constitution ang hakbang kung hindi ito papasok sa mga provisyon ng batas, isang direktang pagsuway sa silumpaan itong tungkulin na igalang ang sarigang batas. Dagdag pa ng kinatawan na ang ganitong gawain ay hayag na paglabag sa oath of office ni Duterte bilang ikalawang pangulo na igalang at ipatutupad ang lahat ng umiiral na batas sa bansa kabilang ang sarigang batas. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
18: Well, kung ganoon ang stand nila, hindi ito pumapasok sa mga isa sa mga exemption ng anti-alias law. So, panibagong dagdag kaso na naman ito or violation laban sa kanila. At dito maliwanag na sa ang Vice Presidente nung siya ay nanumpa ng sa kanyang tungkulin na nakapaloob sa ating saligang batas, nasusundin niya lahat ang ating batas. So, this is again culpable violation of the Constitution.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras 11:42, sa iba pang balita, nananatiling buo ang tiwala ng Pilipinas sa bansang South Korea bilang defense supplier nito. Ito ang binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral meeting niya kay South Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak. Bukod sa pagpapatibay pa ng ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at South Korea, natalakay din sa pulo ang posibilidad ng co-producing ng dalawang bansa sa defense assets. Git ni Teodoro na hindi rin natitinag ang posisyon ng South Korea kung saan binanggit nito na preferred defense partner din ng South Korea ang Pilipinas.
19: Like isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga tulong na ibinibigay nila sa atin, ano? Kahit na ganon, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin. Tayo ay preferred partner din nila. At napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtalaga ng 2 batalyon ng Philippine Army Augmentation Force para tumulong sa pagbibigay seguridad sa 15 bayan sa Maguindanao del Sur at 3 bayan sa Maguindanao del Norte. Ito ang nabatid kay 601st Infantry Unifier Brigade Commander Brigadier General Grimel Brual. Ayon kay Brual, kabilang sa deployment ang 75th Infantry Battalion mula sa 4th Infantry Division at ang 67th Infantry Battalion mula sa 10th Infantry Division. Binigyan niya ng otoridad ng Commission on Elections ang kanilang brigada para tumulong sa pagtiyak na magiging payapa ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM September 14.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento tiwala na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa September 14, si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Yes, Chair, tiwala si OPA Pro Secretary Mel Sensen Sarmiento na magiging mapayapa ang isasagawang barm elections sa isasagawang barm elections, Chad, sa darating na September 14. Ito ang naging pahayag ng kalihi matapos ng isinagawang red laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw sa kabilangan ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ayon nga kay Secretary Sarmiento, nabuo ang tiwala niya sa COMELEC maging sa Armed Forces of the Philippines at iba pa mga otoridad na nagbabantay ng seguridad sa isinasagawang campaign period para nga sa barm elections. Dagdag pa nga ng kalihim, Ched, na patuloy ang kanilang pakikipag-coordinate sa mga kinauukulan. Ched, pakinggan natin ang pahayag ni OPA Pro Secretary Mel Sensen Sarmiento. Narito.
21: Kami, is the barm elect. At kasama din po yung close coordination na sa sitwasyon. At tuloy-tuloy po yung ating pagparating sa kanila na masyadong sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Jr., ang isang credible, honest, transparent na kung saan bawat botante ay makapili ng kanilang nararapat tender na hindi idadaan sa panakot, hindi idadaan sa tuntok ng pariyos.
20: Yan ang tinig, Ched, ni OPA Pro Secretary Mel Sensen Sarmiento. Sa uli nga, Ched, nanawagan nga no, si Secretary Mel Sarmiento sa mga boboto sa darating na barm elections na piliin ng bukal sa kanilang puso ang mga susunod na leader sa barm. Mula pa rin dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alex Ayala sasalang muna sa Singapore Tennis Open bago irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
22: Lalahok muna sa Singapore Tennis Open si Alex Ayala bago niya muling irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Ito ang kinumpirma ng Filipina tennis star matapos ang kanyang pagkatalo kay Iva Jovic sa third round ng US Open noong Linggo. Ilan sa mga top 10 players na sasali rin sa naturang WTA 500 event sa OCBC Arena mula September 21 hanggang 27 ay sina Mira Andriva, Amanda Anisimova at Jessica Pegula. Samantala, kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Sports Radio na humiling sila sa WTA na huwag pagmultahin si Ayala dahil sa pagsali nito sa Asian Games dahil Olympic qualifier naman din ito. Imbes kasi na maglaro sa China kung saan automatic qualified bilang world number 18, mas pinili ni Ayala ang Asian Games. Mandatory para sa mga WTA players na may mataas na rankings na maglaro sa 1,000 events. Kaya nahaharap si Ayala sa $10,000 na penalty at 0 ranking points bunsod ng kanyang desisyon. Kung mananalo si Ayala sa Asian Games, makakasiguro siya ng pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kita Pawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Barm Elections 2026. Barm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa Pambansang Kita? Ang BARM ay may taunang black grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin nito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na pondohan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
3: BARM Elections 2026.
4: BARM Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Simulan natin sa Luzon, mahigit 8,000 benepisaryo sa Kalinga tumanggap ng bayanihan SIM card. Sa detalye, mula kay Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabu.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Mahigit 8,000 mag-aaral at magkoronal sa Kalingang nabigyan ng bayanihan SIM cards ayon kay Provincial Officer Mona Lisa Vizcara ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga. Ayon kay Vizcara, mayroon pa silang humigit kumulang 9,000 target sa ilalim ng bayanihan SIM program. Ipiniliwanag ni Vizcara, ang bayanihan SIM program ay programa ng Department of Education. Subalit katuwang sa implementasyon ng DICT sa layuning matugunan ang internet connectivity needs na maguro at magkaaral sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kasabay na rin anya nito ang pagtuturo sa mga beneficiaryo ng responsable paggamit ng SIM cards at pag-iingat sa pang-aabuso o scam, gayon din ang paggabay sa mga ito para samantalahin ang eGovPH at iba pang mapagkakatiwalang digital platforms. Umaasa ang DICT na makakatugon ang 300 GB data na laman ng Binance SIM card sa research at communication needs ng mga beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Liba tayo sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May gagawin pag-uulat si Sara Kayabyab. Ilang paaralan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, isinailalim sa larvicidal treatment kontra dengue kasunod ng mga pagbaha.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Nagsagawa ang Municipal Health Office, sanitary inspectors ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw dito sa lalawigan ng Pangasinan ng larvicidal treatment sa ilang sakop na eskwelahan bilang bahagi na mahakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue virus kasunod ng naranasang pagbaha. Tinutukan ng mga sanitary inspectors ang mga lugar na may naipong tubig, mga kanal at iba pang posibleng pamugaran ng mga insekto na maaring maging sanhi ng pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Layunin ang isinagawang hakbang na mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran ng mga paaralan at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng dengue sa mga mag-aaral, guro, kawani at komunidad. Hinikayat naman ang lahat na patuloy na panatilihing malinis ang paligid at agad na alisin ang mga bagay o lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig lalo na matapos ang pagbaha. Ayon sa Municipal Health Office, magpapatuloy ang pagsasagawa ng larvicidal treatment sa mga susunod pang araw sa iba pang sakop na paaralan upang mas mapalawak ang mahakbang laban sa pagdami ng lamok at makatulong sa pag-iwas sa sakit na dengue. Sa ngayon, marami pang paaralan sa nasabing bayan ang nakakaranas pa ng pagbaha kaya tiniyak ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang naturang hakbang sa iba pang sakop na eskwelahan sa pakikipagtulungan ng mga health workers at ng komunidad upang maprotekta ng kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Bicol, Naga City sa Camarines Sur at Taiwan. Nagsanib puwersa para paigtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated agriculture at solusyon sa pagbaha. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsanib puwersa ang LGU Naga at Taiwan para paigtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated technology-driven agriculture at food management o solusyon sa pagbabaha. Nanguna sa aktividad si Mayor Lenny Robredo at Taiwan Ambassador His Excellency Wallace Min Gan Chow kasama ang kanyang delegation. Nagpresenta naman ang dalawang flagship initiative ang Taiwan Technical Mission. Ito ang Resilient Farm and Food System and Intelligent Flood Management. Ang ibang agriculture initiatives ay Protective Cultivation Structure, Water Efficient Drip Irrigation at ang AI-assisted Plant Doctor Diagnostic Platform para mabawasan ang paggalugi sa pananim. Maipromote ang food safety at maragdagan ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ang ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Daisy, go ahead. Daisy, go ahead. Okay, balikan na lang natin ang report na yan ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Doon na tayo sa ating mga kasamaan sa Mindanao. COMELEC nagpalit ng Provisional Election Supervisors sa Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Dalawang Provincial Election Supervisors sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARMM ang nireassign ng Commission on Elections o COMELEC mahigit isang linggo bago ang kaunang parliamentary election sa rehiyon. Inilipat si Atty. Rinald Macarambon, dating Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur sa Maguindanao del Norte, samantala si Atty. Muhammad Nabil Motia, dating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, ang pumalit sa kaniyang pwesto sa Lanao del Sur. Ang reassignment ay inihuto si COMELEC Chairman at George Erwin Garcia bilang bahagi ng paghahanda ng cold body para sa halalan sa September 14 na 2026. Samantala, 21 bayan sa Lanao del Sur ang naunang inilagay ng COMELEC sa red category o pinakamataas na threat classification sa Bangsamoro region. Sa kabila nito, tiniyak ng mga security sectors ang kanilang kahandaan upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa panahon ng halalan. Muling ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng kaming administrasyon sa makasisiyang parliamentary election sa BARMM. Ang halalan sa September 14 ang magiging unang parliamentary election ng rehiyon at mahalagang hakbang sa pagkatatag ng Bangsamoro Parliament. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balikan natin yung nabimbing report ng ating kasama si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Mariing kinundi na ng 11 electric cooperative sa Eastern Visayas sa ilalim ng Freecore 8 kabilang ang Isamelco ang patuloy na manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdudulot ng sunod-sunod na rotational brownout sa rehiyon. Dahil dito, formal na sumulat ang grupo kay NGCP President Anthony Almeida upang humingi ng paliwanag at magpatawag ng isang urgent press conference. Nais ng federasyon na direktang maipaliwanag sa mga consumer sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran ang tunay na dahilan ng malawakang kawalan ng kuryente. Ayon kay Isamelco General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio, buo ang suporta ng kanilang kooperatiba sa panawagan para sa transparent na komunikasyon upang malaman ang totoong estado ng grid stability at ang mga konkretong hakbang para matuldukan ang krisis. Nag-ugat ang galit ng publiko matapos umabot sa mahigit 3 linggo na ang sunod-sunod na red at yellow alert sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, School Sports Caravan, maging ang pagkakaibigan, pagkakaisa at pagpapaulan sa sports, pinalakas ng Department of Education. Si Reggie Tanare ng Radyo Pilipinas Butuan sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Pinatatag sa nasipit Agusan del Norte ang school sports club caravan na nagtipon sa mga batang mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng DepEd Agusan del Norte. Isang inisyatiba ng DepEd upang higit na mapalakas ang pagpapaunlad sa sports, pagkakaibigan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga kabataan. Pinangunahan ito ng Bureau of Learner Support Services School Sports Division ng DepEd Central Office. Ipinamalas ng mga learners ang kanilang talento, kakayahan at teamwork sa pamamagitan ng inter-school fun games tulad ng kids athletics, modified volleyball at patintero. Hindi lamang kompetisyon ang tampok sa aktibidad, kundi pagkakataon din para sa mga kabataan na matuto ng disiplina, respeto at pagtutulungan. Dagdag pa rito na mahagi ng mga sports equipment at IEC materials upang suportahan ang tuloy-tuloy na training at sports activities sa mga paaralan. Gayun din ang social night na nagpatibay sa fellowship at pagkakaibigan ng mga kalahok. Pinatibay ng school sports club caravan ang patuloy na pagsisikap ng DepEd na mapaunlad ang kabataan hindi lamang sa akademiko kundi mag-

0: service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balita ang probinsya. Pamahalaang panglungsod ng Batac tutulong upang mapanatili ang kalinisan sa pagsasagawa ng merkato ni Nanay Ces sa Marcos Day Celebration. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Luwag.
3: Gundawayan, dagiti micro, small and medium enterprises, ti talungal daw a paraglako da, kagadan ti Marcos Day Celebration. Segon kini Batac City Mayor Mark Ichua, agpwesto dagiti MSMEs, iti akin abagata na paset ti Ilocanja Cultural Center, iti nasa unga syudad. Mangnamnama ti Mayor, a makapan agatang dagiti umili iti Ilocos Norte, kaputalpay sa detoy kadagiti katakilan ken kaaduan nga aglaklako, ti Makmakan, iti merkato ni Nanay Ces, ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Inpatalgad pa ni Mayor Chua, ti counterpart ti LGU Batac, iti panakausar ti elektrisidad, ken iti panakibulang dagiti di basura ang maparnuay bayat tinasa o nga aktibidad. Inayon ni Chua at ti merkato ni Nanay Ces ket itantandudo na ti paragusar karigiti biodegradable ken iti saan unay a paragusar iti plastic. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Barangay Health Workers sa lalawigan ng La Union pinarangalan sa Barangay Health Workers Summit 2026. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
4: Binigbig ti gobyerno provincial ti La Union tinapateg nga akem dagiti Barangay Health Workers uno BHWs iti paningipay ti serbisyo ti salunat kadagiti komunidad. Iti naisayangka ta BHW Summit 2026 a natiman iti Leading with Heart Navigating to Wellness intampok na dagiti kontribusyon dagiti BHW iti pananglapad iti sakit panangaywan iti inakanubing edukasyon iti salunat ken panangmonitor iti salunat dagiti umili. Sa ngapulong outstanding BHWs tinabigbig iti babayan ti sangapulo anay isang sangayan a Barangay Health Workers ti La Union Awards kas panang bigbig iti dedikasyon ken mapagulidanan a serbisyo da. Nakaawat met dagiti BHW manipud baknotan luna ken bagulin iti na isang sangayan a pamigbig gapo iti kolektibo a panagregget da ken agtultuloy a kontribusyon da iti salunat dagiti komunidad da. Malaksid iti pammadayaw impakita pay dagiti health workers iti talento da babayan iti musical ken dance performances. Kabayatan na impanamnama ti Provincial Health Office ti agtultuloy suporta kadagiti BHW babayan iti panangpapigsa kadagiti pulisya panagsanay ken benepisyo. Sigon kini Gobernador Mario Eduardo Ortega naskante akam dagiti BHW iti panangitandudo ti caring governance ken serbisyo adumano iti grassroots iti espiritu ti agkaisa agtultuloy iti panakabigbig dagiti BHW kas napatega kakadwa iti panakabangon iti nasalunat ken napigpigsa a La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Eastern Samar nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Pen Pumida mula Radyo Pilipinas Borongan.
5: Padayon nga nangungunan Eastern Samar sa implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity MRC Eastern Visayas,

0: Nga may 35,613 nga kabataan nga nabakunahan, sumalha pinakabag-o nga datos sa Department of Health Eastern Visayas. Base sa UH8 Measles Rubella Vaccination Report, ang Eastern Samar may 32,412 nga actual population nga nakatala, 109.88% nga actual population vaccination rate. Ha projected population naman, ang vaccination rate ng probinsya in 80.10%. Hauna nga datos nga ginhatag ni Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, 29,078 na nga kabataan na bakunahan, tikang 44,461 nga target population, nga ekwivalente in 65.40% nga accomplishment. Sumalakan Rodriguez, padayon nga nangungunan Eastern Samar Region 8, HMRC accomplishment, samtang ginpahilawigan kampanya, base mas damo pa nga kabataan maabot nga mabakunahan. Ha mga bungtuan Eastern Samar, hipapad ang may pinakataas nga accomplishment rate, ha datos nga ginhatag ni Rodriguez nga 93.39% o may da 721 nga nabakunahan, tika nga 772 nga target population. Ginsundan inihan Arteche, may da 79.60%, samtang sulat ang ikatulo nga may 75.29%. Ginaghat ni Rodriguez ang mga kaganak nga pabakunahan ang ira mga anak nga sakupan MRC ya. Tungod kay ang measles, mahimo magresulta in seryoso nga komplikasyon, sugadhan pneumonia, paghubaghan utok, pagkabutang ang kamatayon. Ginpahinumdum liwat niya nga importante ang pagbabakuna, hapaghatag hindugang nga proteksyon kontra measles ng rubella, ng libre ini. Hailarum han National Immunization Program han Department of Health. Ginaghat ang mga kaganak, nga ang ira mga anak nga waray pa mabakunahi, kumadtop ginakaharaning health center, umakig-coordinate ha barangay health workers, BNS, ngan barangay officials. Tikang di siyudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Pen. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Philippine Statistics Authority, Southern Leyte, nagsagawa ng audit sa mga civil registry office sa mga bayan ng Tomas Opus at Bontok. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
3: Nagpahigayon og random check og audit ang Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office sa mga local civil registry office sa Tomas Opus ug Bontok kanitong September 1 tuig 2026. Tumong sa mga aktibidad nga masiguro ang kahusto, kakompleto ug sakto nga pagtipig sa mga record sa civil nga rehistrasyon sa tibuok lalawigan. Gipanguluhan ni Registration Officer 2 Faith Genovania ang audit team kauban sila si Statistical Analyst Cirilo Banal Jr., Information Systems Analyst Peter Lois Acero, og National ID Registration Officer 2, Raylene Ricarte. Gipahigayon ng mga operasyon pinagi sa pakigalayon sa matag LGU ubos sa pagpanguna ni OIC Municipal Civil Registrar Megan Matute sa Tomas Opus og Municipal Civil Registrar Ruby Grace Nidoy sa Buntok. Gawa sa pag-inspeksyon sa mga dokumento arong nga masiguro nga nisunod kini. Sa mga sumbanan sa rehistrasyon, naghatag-usab ang PSA og technical nga giya og tambang aron nga mas mapalambo ug mapadali ang pagproseso sa pagpanerbisyo sa maong mga buhatan. Pinaagi nini nga paningkamot, gipaningkamutan sa PSA Southern Leyte nga magpadayon ang paghatag og kasaligan nga mga dokumento alang sa nagkanilaing legal, panggobyerno og edukasyonal nga panginabuhian sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Ruel, mula Kabisayaan. Lipad naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Regional Office 10 ipinagpatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Lanao del Norte. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Teza Uwano mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
4: Gipadayon sa Department of Agriculture Regional Field Office then ang pag-apod-apod sa pinansyal nga tabang ubos kana sa Presidential Assistant for Farmers and Fisher Folks Program sa mga lungsod sa Matunggaw ug Kalambugan ug alakip na usab ang Magsaysay ug Lanao del Norte. Kini aron mahupay ang epekto sa nagkataas na gasto sa produksyon ug uban pang galastuhon sa pagpananom. Diin mukabat ngadto sa 2,000 ka mga mag-uuma ug mangingisda ang nakadawat ug mubalor ngadto sa 2,325 matag usa. Ang tabang gilauman nga makatabang kanila sa pagpadayon sa ilang produksyon ug makatampo sa kasiguraduhan sa pagkaon sa rehiyon. Ang mga benepisyaryo naglangkob sa 1,326 gikan sa Matunggaw, 124 gikan sa Kulambugan, 552 gikan sa Magsaysay. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, ginasita sa Oralgana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Theza. Mula Lanao, kambyo naman tayo sa Zamboanga. Kapasidad ng Indigenous Peoples Organization pinagtibay sa isinagawang pagsasanay ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project Regional Project Coordination Office Region 9 at Philippine Coconut Authority sa lungsod ng Pagadian sa Zamboanga del Sur. Para sa detalye, narito si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
5: Yaman Junto, El Ancestral Domain Agri-Fisheries Production and Enterprise Development o AD-ENTREP Component del Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP Regional Project Coordination Office 9 ng Philippine Coconut Authority para kundusi el entrenamiento o acerca el produksyon ni Insect Pest and Disease Management na siyudad de Pagadian, Zamboanga del Sur. Ya participa na 4 dia aktividad el mga empleyado del gobyerno lokal, el representante del Local Project Management and Implementation Unit, Indigenous Peoples Organization o IPO kit na implementa kon el mga coconut enterprise sub-projects. Parte del mga sesyon na aktividad el coconut skill insect o kokolisap integrated pest and disease management y el good agricultural practices na produksyon de coco. Objeto del aktividad kapasita idales sa berko del mga participante idales suporta para na mga IPO na rehiyon. El inisyatiba ay parte del mga esfuerzo del AD-ENTREP para ase mas buena el busca la vida del mga komunidad del IPs na entero Zamboanga Peninsula. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este es Justin Bularon para la Radio Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere,
6: from Manila, Philippines.

0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: The respondent. We wish to invoke as well that even the Filipino people whom we represent are entitled to these constitutional rights. The Filipino people, Your Honor, have the right to hear the answer of the respondent Vice President to all these four allegations under the articles of impeachment. That is for the record, Your Honor.
2: Pati yan ang update, Alian, sa panig ng prosekusyon mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Ayun nga po mga kababayan, ang prosekusyon ay gustong hilingin sa impeachment court na si Vice President Sara Duterte ay masabpina. This is in accordance with Rule 21, if I'm not mistaken, sa Rules of Court. Ngayon, isa pa sa mga bagay na makikita nyo o nakapaloob din sa loob ng Rules of Court. Yung sagot, kapag ang Vice Presidente ay tumanggi na sumunod o tumalima dito sa subpoena. Alam po natin sa mga nakalipas na nating panayam at sa ating mga nakakausap, of course, ang rules of court is only supletory to the rules by the Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kapag ka hindi mo makikita sa rules ng Senate Impeachment Court, eh maaari mong gamitin yung rules of court upang punan yung pagkukulang. With that in mind, mga kababayan, ang tanong, eh nasasaklaw nga ba ng kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na pilitin, under penalty of law? Pasunurin si Vice President Sara Duterte at parang siya ay maging humarap bilang isang witness. Inaw naman kasi ang sinasabi ng Rules of Court, pagkaayaw tumalima ng tao, di kaya naman hindi siya naka-attend upon lawful order of the court sa mga subpoena, ari siyang ma-indirect contempt. Rules of Court kasi kadalasan meron yang kapag ka hindi ka umattend without a authorized cause, rather without justification sa iyong pagliban, kadalasan po yan, mga kababayan, may nakalaki po yan na fine. San nga may imprisonment po eh. Alamin natin kung yan po ba also will that also apply to the Vice President sakaling hindi po siya tatalima sa subpoena na ipapataw, if ever, ng Senate Impeachment Court. Samantala, magtungo naman po tayo sa depensa, panig ng depensa, nanindigan na hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, no comment muna sa ngayon ang panig ng depensa hinggil nga sa pag-drop o paglapag o paglaglaga ng ilang mga testigo ng prosecution para dito sa confidential funds sa impeachment trial. Pero agad na umalma ang depensa sa naging pahapyaw na manifestation ng prosecution na ipapatawag umano nila si Vice President Sara Duterte bilang testigo kapag tapos na ang prosecution na maglatag ng kanilang mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment. Paninindigan kasi ng depensa, hindi dapat obligahin si Vice President Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili kung pagbabatayan umano ang konstitusyon na kasaad dito na may absolute na karapatan ng isang akusado na tumanggi na tumistigo laban sa kanyang sarili. Gid pa ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ng depensa, ito ay lalabas na testimonial compulsion kaya may karapatan ng bise na hindi

0: harap at magsalita laban sa kanyang sarili. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Sheila Siso.
1: Is that the Constitution and jurisprudence are historically clear on the absolute prohibition against compelling the accused to give testimony for the prosecution. We will be able to cite a case that starts, no, hindi lang nitong mga nagdaang taon, kundi noong unang panahon pa, ibig sabihin, ganoon kabigat, kalawak at kalalim ang garantiyang ibinibigay ng Constitution.
0: Alhinggil naman dito sa pagquestion, bakit nga ba kasi hindi humaharap ang Vice Presidente sa sariling paglilitis laban sa kanya dito sa impeachment trial, gitang kampo ng Vice Presidente, malinaw noon pa na hindi naman absent ang Vice Presidente. Ang Vice ay well represented ng kanya mga abogado at kung talagang wala itong interes sa paglilitis ay hindi ito magpapadala ng mga abogado upang ilatag ang kanyang panig. Narito muli ang pahayag ni Attorney Sheila Siso.
1: And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now,
0: Al, inaasahan naman na magsusumiti nga itong kampo ng Vice Presidente ng kanilang formal na sagot hindi nga dito sa posisyon sa pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa oras na magsumiti naman ng kanilang manifestation. Sa ngayon kasi ay hindi pa formal yung manifestation ng prosecution na ipatawag nga ang Vice Presidente. Samantala, dahil naman na tumalon sa unexplained wealth ang tatalakayin sa paglilitis dahil wala nang testigo sa ngayon sa confidential funds, humingi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng 15 araw para silipin ang mga dokumento na iahain ng prosecution. Sabi nga kasi ni House Prosecutor Chel Jocno, meron silang 104 sets ng exhibit na ipina-admit sa korte bilang mga ebidensya. Ito yung mga ipinasabina ng mga AMLAC, bank at tax records. Ayon kay Attorney Michael Poa, sapat ang 15 araw para silipin ang mga dokumento. Pero dahil hindi nga nais ng pensa na i-delay ang trial, ay handa silang bawasan yung kanilang oras na magpresenta ng mga ebidensya. Imbis naman na magdesisyon ngayon ng korte, ay binigyan lang ng 15 araw ang dalawang panig na magsumite ng kanilang formal na komento hinggil nga dito sa desisyon. Pero magtutuloy-tuloy pa rin naman anya ang trial at bukas nga ay magkakaroon ng marking of evidence at inaasahang dadalo pa rin dyan ang defense team. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayun po mga kababayan, ninyo pong narinig ang teorya ng depensa. Basically, it's still a theory kasi ho, hindi pa kinakatigan ng Senate Impeachment Court. Ngayon, alamin po natin mga kababayan, all know na nasa ilalim po ng Konstitusyon, particularly in your Bill of Rights. Eh, kabilang yan eh, sa constitutional rights of the accused. Tinutukoy po kasi natin dito yung right against self-incrimination. O nga naman, eh ang tanong, ito ba ipapasok? What would be the justification of the prosecution team para makapag-utos ang Senate Impeachment Court, compel the court to issue a subpoena? Ito po ang ating alamin. Pero malinaw po ang depensa, ayaw nilang umattend si Vice President Sara Duterte. Ay any logical reason ka naman kasi. Nga naman, kung ikaw yung nililitis, pwede ka bang maging witness against yourself? Alamin natin mga kababayan kung anong magiging legal theories ng magkabilang panig dyan. Samantala, voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara tatalakayin. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, ala, nanawagan nga si Senator Judge Irwin Tulfo na agad ng pag-usapan ng Senate Impeachment Court kung sino-sino sa mga senador ang maaring bumoto sa final question ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't patuloy na nagbabago nga itong schedule at tila napapabilis itong paglilitis. Sa kanyang manifestation sa day 23 ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Tulfo na maaaring dumating ng mas maaga kesa sa inaasahan ng botohan, lalo na't natapos o lalo na nga't matapos bawasan ng prosecution ng ilan sa mga testigong na isa na nilang iharap at dahil sa posibilidad na hindi na rin magharap ng sariling ebidensya ang panigang depensa. Ayon kay Tulfo, may ilang miyembro ng Senado na kasalukuyang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nasa labas ng bansa, nagtatago o nasa kustodiya ng ibang ahensya o nakakulong. Dahil dito, nais niyang malinaw kung maaari pa rin bumoto yung mga senador na hindi nakakadalo sa trial kapag isinagawa na yung final voting. Pinunto rin niya ang naging ruling ng ni Presiding Officer Chief Escudero noong unang araw ng impeachment trial kung saan ginamit bilang voting base yung kabuoang membership ng Senado. Pero binanggit ni Tulfo sa ang desisyon sa Avelino versus Cuenco na ayon sa kanya ay kumikilala lang sa mga miyembrong nasa loob ng coercive jurisdiction ng Senado para sa pagtukoy ng quorum at voting base. Nilinaw ni Tulfo na hindi niya layuning ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. Nagbabala siya na kung mananatiling fixed sa 24 ang voting base, kahit may mga senador na hindi naman nakakadalo o hindi maabot ng jurisdiction ng mataas sa kapulungan, maaaring mauwi ang trial sa tinatawag niyang o sa tinawag niyang acquittal by default. Anya, mahalagang timbangin ang dalawang constitutional principles, ang sadyang pagpapahirap sa proseso ng impeachment at ang mandato sa konstitusyon na papanagutin yung mga opisyal ng gobyerno. Binigay din niya ang posibilidad na mas marami pang senador ang hindi makaboto sa araw ng botohan, halimbawa kung magkaroon ng magkakasakit o masususpinde, magbibitiw, magpapagamot sa ibang bansa, makukulong o magtatago. Dahil dito, minumungkahi nga ni Tulfo na agad ng talakayin at desisyonan ng Senate Impeachment Court ang usapin. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Irwin Tulfo.
4: The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same constitution.
0: Bilang tugon nga dyan, ang naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero ay itinakda niya sa September 16 yung pagpapatawag sa mga tinatawag na amici curiae o yung friends of the court. Sila yung may mga malalim na knowledge tungkol sa konstitusyon at sila yung magpepresenta ng mga usapin ng mga argumento kung dapat ba o hindi nababaan nga itong voting threshold sa conviction ni dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin niya sa September 16, kung pakikinggan nga itong mga amici curiae, ay walang magiging trial mismo dun sa merito o dun sa articles of impeachment. Hindi magkakaroon ng impeachment trial. Samantala, sa September 23 naman, ay itinakda yung oral arguments para sa magkabilang panig kung saan ipapresenta nila yung kanilang mga argumento pro and anti dun sa pagpapababa or pagbabago ng voting threshold dito sa impeachment trial. Sa September 23 din, itinakda yung magiging botohan ng mga senador kung babaguhin nga itong voting threshold. Hindi na ni Presiding Officer Escudero na pwedeng magtanong yung magkabilang partido, yung depensa at prosecution dito sa mga amici curiae o dun sa mga friends of the court tungkol dito sa usapin ng voting threshold maging yung mga senator judges. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Pia Cayetano na yung unang naging liham ni Senator Judge Rodante Marcoleta na humihiling sa Senado na payagan siyang makilahok dito sa impeachment trial. At sa iba pang gawain ng Senado, kahit siya ay kasalukuyang nakakulong at nasa kusudiya ng ibang ahensya. At so yan yung mga naging kaganapan dito sa pagtatapos ng day 23 ng impeachment trial. At to recap, walang magiging impeachment trial bukas dahil nga tinapos na ng prosecution itong pagdinig ng Article 1 at dahil tatalo na sila sa Article 2 sa Lunes magsisimula yung pagtalakay sa Article 2 dahil kailangan pa ng 5-day notice ng na ibigay dun sa depensa para ipaalam kung sino-sino yung mga testigo na kanilang ipapasabina. Sa halip, ang magiging aktibidad bukas ay yung marking ng evidence para din to sa Article 2 o dun sa usapin ng unexplained wealth na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung marking of evidences ay tinakda bukas at sa Thursday. So, yan muna yung mga pinakahuling kaganapan sa panig ng impeachment court. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Salamat, Nympha Asuncion. I laud the decision of the Senate Impeachment Court ng ating mga kagalang-galang na senator judges to invite yung tinatawag nating amicus curiae. Since marami sila, di amici. Yung literal na translation is friends of the court. Pero ang ibig sabihin lamang po niyan, mga kababayan, gaya nga nung napaulat kanina ni Nympha Asuncion, ito ay mga eksperto. Dating sa political law, dating sa konstitusyon, at way, mga kababayan, yung magiging takbo nung paglilitis o yung pagdinig mula po sa iba't ibang mga kung ano-ano man yung mga teorya na magkabilang panig, it will be done in accordance with the Constitution. Sabihin, wala po tayong kuro-kuro. Wala po tayong mga unnecessary remarks. Kung sa madalit sabi, hindi magkakalat. Ano, yung mga dapat magkalat o yung mga nagkakalat na. Mabuti manggaling doon sa ating mga legal luminaries, ating mga former magistrate. Di kaya naman, kung meron pang buhay, I think meron pang buhay, ano? One of the framers of the Constitution. Sa ganung paraan, mas maiintindihan natin kung ano yung layunin ng mga framers ng Constitution sa mga particular na provision applicable dito po sa pagdinig. O magandang exercise po yan, mga kababayan. Sana mas lalo pa nating tignan ang mas malalo pa nating bantayan ito pong pagdinig kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magiging educational po ito para sa ating mga kababayan. Para yung iba, di naman magpo-post ng kanilang mga haka-haka sa social media. At least, ito, may guidance na tayo. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Ni guys, mga kababayan, 36 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Punto pong ito, mga kababayan, babaling naman tayo sa People's Television Network sa Bagong Pilipinas ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, isang magandang tanghali po sa ating lahat.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Kailangan paigtingin ang pag-akit ng mga investment na lumilikha ng dekalidad na trabaho kasabay ng pagpapalakas sa skills training, suporta sa MSMEs at paghahanda ng mga manggagawa sa mga pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang unang anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence sa Batangas. Dito hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. May report si Clayzel Pardilla.
6: Matapos makumpleto ang kursong Mechanical Engineering, sumabak naman si Julius sa halos 6 libreng cadetship at pagsasanay sa Global Technical Center of Excellence, isang training facility sa Batangas. Itinatag ng isang Filipino company at Japanese firm na nakatutok sa paglikha ng kuryente.
7: I would say na the GTCOE really helped me to gain confidence na magtrabaho sa isang power plant na which we know is very hazardous or dangerous.
6: Sa naturang power plant na rin, inaasahang magtatrabaho si Julius.
7: I really searched for jobs para makatulong agad sa family, lalo na single parent ang mother ko and living with our grandparents ako. Kaya very important to land a job.
6: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate, iginit niyang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
8: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
6: Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021, halos isa sa 3 college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. 2 naman sa 3 TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos sa training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Marcos, senyales ng skills shortage.
8: Which signals a skills shortage? These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
6: Kaya hindi tumitigil ang pamahalaan sa mga hakbang para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho. Katulad ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng presidente mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang naerehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Nasa 3,800 na nakapag-benefit.
2: Radio
9: Abroad sa Pilipinas is on Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: To the needs of our industries.
6: Siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng technical vocational education.
12: Kalezang Cordelia para sa bayan.
5: Samantala, nakatanggap ng libreng bigas ang ating mga kababayan sa Kalinga. Patunay ito na lalo pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Debbie Gasingan ng Philippine Information Agency, Cordillera.
13: Nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo.
14: Agpasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin mi. Han ang na balenti talon mi tawan di kwa danom.
15: Wali dakkel nga tulong daytoy nga assistance kaputa kasla additional mat lang food supply iti tattao. Gapo dito yung madama nga crisis iti oil.
13: Ang Lubwagan ang ika-anim na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakdaling magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ng sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng 31 kilong bigas.
16: Adamati rice subsidy from the LGU ng 5 million from our LGSF, which soon will be later distributed by this mid-September.
13: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasingan ng Philippine Information Agency Cordillera, para sa bayan.
5: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
17: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
18: Kung gusto niyo ng...
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo to 21st century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
22: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
23: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
22: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
23: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
22: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
23: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
24: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
25: Miss Philippines!
23: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
22: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. and with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
23: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
22: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
28: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
11: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab. Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda bang takbo?
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na
7: dito sa Radyo Pilipinas 2
6: 918 AM.

Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, September 8, 2026. Happy birthday, Mama Mary. At tayo po ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. At syempre, naka-hook up din ang ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maaari nyo rin pong i-like and i-follow ang ating social media accounts. Ayan, available ang ating Facebook at Sports Radio 918 AM mula sa ating live stream, Sports Radio live stream, sa ating X at Sports Radio 918. At syempre, yung ating website, Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Samantala, ngayong araw po ay ginaganap, no? Itong UAAP Season 89 Basketball Press Conference mula sa Novotel, Manila sa Araneta City sa Cubao. At dyan po ay nandyan po ang ating mga kasamang si na Dennis Ilanga at si Matthew Pacheco. Again, ang Far Eastern University ang mag-host, no? Ngayong Season 89 at ang kanilang official slogan, no? For this season ay For Everyone UAAP. Ito pong opening ceremony naka-schedule ng September 12 sa SM Mall of Asia Arena. Samantala, ito naman kung titingnan natin yung game schedule, no? Yung initial schedule natin, may nakita tayo dito, no? Yung men's basketball tournament officially magsisimula ng September 13 sa Smart Araneta Coliseum at triple header agad, no? Ang nag-aabang, no? FEU versus the Adamson Soaring Falcons 12 PM, Dalasal Green Archers katapat ang NU Bulldogs ng 2:30 PM at ang UP Fighting Maroons versus the USC Growling Tigers at 6 PM. So, habang inaantay po natin, ay talaga naman din ngayon, malalaman natin dahil alam naman din po natin, no, last June ay ang talagang pinag-usapan, no, yung pagka-sawit, no, ng dalawang Ateneo Blue Eagles player na sina Rene Baterbonya, no, at si Divine Adili, no. So, alamin natin if ang Ateneo ba ay magko-compete for this season 89. Ano kaya yung mga may bagong rules kaya, no, na inilabas, no, ang UAAP pagdating dito sa pagdaraos ng men's basketball competition? Ano-anong mga adjustment kaya din, no, yung dapat na abangan? At sino mga players din kaya, no, yung talagang kikinang for this season 89? Again, sa Cubao, Quezon City po yan, no? At syempre, mamaya, meron din tayong aabangan din, pupunta rin po dyan agad ang ating kasamang si Dennis Ilanga, no, mula sa ongoing invitational ng Premier Volleyball League, no, so PVL Invitational Tournament, no, 1:30 PM, so I believe it's ongoing now. So ito, at this point ay tanggapin na po natin live report mula kay Dennis Ilanga. Dennis?
3: Yes, ayang magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa isang hotel sa Cubao, Quezon City, kung saan ginanap kanina lamang ang press con for the UAAP Season 89 Basketball Tournament, no? So umaten dito ang ilan sa mga, syempre, mga pangunahing tao, no, for UAAP, nandiyan si Basketball Commissioner Jai Reyes, kung saan inanunsyo niya ang ilan sa mga magiging changes for this Season 89 ng UAAP Basketball. Isa na dyan yung pagkakaroon ng dalawang foreign student athletes na pwedeng i-field, no, sa isang game, pero dapat isa-switch lang sila, hindi sila pwedeng pagsabay. So that will be 1 hour before the game, and then magkakaroon din ang UAAP website for the officiating, no, dyan pwedeng makita ng mga officials. And then isa pang naging major development na itong UAAP ay yung pagkakaroon ng referees refresher course, no. Ang sabi kasi ng UAAP dito with the Executive Director Attorney Rebo Samisag na sila po ay nagkaroon nitong ganitong klase na activity kung saan dalawang FIBA coaches, FIBA referees ang nag-observe para makita yung nagiging laban ng mga laro dito po sa UAAP. At napansin nga nila yung isa sa mga concern this time is yung bench decorum ng mga maglalaro dito sa UAAP. So with that, no, gusto rin kasi ng UAAP is yung alignment toward the FIBA rules, no. Kumbaga, mas pinapatibay nila yung kanilang mga pakikipag-ugnayan with the FIBA.
1: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang kinalaman kaugnay ng pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa DILG. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa Omar, ibinahagi ni DILG Secretary John Vicrimulya na zero instruction si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Bulya pa ng turing ng Presidente kay Romualdez at hindi umano madali para sa Pangulo ang sinapit ng kanyang pinakamalapit na pinsan. Gayunpaman, ayon kay Romualdez, walang kahit anong instructions ang Pangulo para sa dating House Speaker na harap ngayon sa kasong plunder kugnay nga ng anomalya sa flood control project. Sinabi rin ng kalihim na malapit din sila magkaibigan ni Romualdez pati na yung kapatid niya Spin Rebulya at sila nga ay mga fraternity brother sa UP. Ngunit kahit ganun, anya, walang kaibigan, walang pinsan sa presidente dahil nga ang batas ay batas at ang utos ng korte ay kanila umanong susundin. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal. Defensive or defense team ni Vice President Sara Duterte hindi inasahang puputulin ng prosekusyon ng pagpresenta ng mga testigo para sa confidential funds. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Nado ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila inasahan na hindi itutuloy ng prosecution ang pagpepresenta ng mga ebidensya at testigo para sa confidential funds o Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa pulong balitaan matapos ang paglilitis, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, bagamat hindi sila nagulat, unexpected umano ang naging galaw ng prosecution. Gayunpaman, nire-respeto nila ang desisyong ito ng kabilang panig. Gave din ni Poa prerogative o desisyon din naman talaga ng prosecution kung gusto nilang paikli ng kanilang presentasyon. Kung tingin nito ay sapat na ang mga ebidensya at testigo na inilatag nila hinggil sa Article 1. Posible din daw na kahit ang depensa ay gawin din ito kapag panahon na nila na magpresenta ng kanilang ebidensya.
4: Hindi naman, hindi namin in-expect, ayoko naman sabihin nagulat, pero yeah, hindi namin in-expect. But again, it's a prerogative naman talaga of the prosecution kung sakaling gusto na nilang i-cut short yung presentation. Kung sa tingin naman nila ay na-meet na nila yung mga targets nila. So, sa akin, you know, it's really something na magiging prerogative rin naman namin during our time. So, I don't see any issue with that.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manny Pacquiao, official ng nanumpa bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa pwesto ni Pambansang Kamaoman ni Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ito ang tanggapan ng gobyerno na nagsisilbi bilang coordinating at advisory body para sa implementasyon ng social reform agenda at Magna Carta of the Poor. Naganap ang panunumpa ni Pacquiao sa pwesto sa Malacanang ngayong araw. Sa oath-taking ceremony, nagpahayag ng buong suporta si Pangulong Marcos sa kakayahan ng kalihim na pamunuan ng tanggapan. Tiwala ang Pangulo na kaya ni Pacquiao na paigtingin ang pagsisikap ng gobyerno upang matuldukan ang kahirapan, maisulong ang mga reformang panlipunan at mapadali ang pagbababa ng programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangang komunidad sa buong bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco.

0: buhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Tatlong minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
2: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Apat na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po naman ay napapanood sa pamagitan po ng mga social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Yay! At kami naman ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, kami po ay nasa channels Channel 3, ayan, kung may TV Plus. Sa channels 45 to 49 naman kung sa Afford-a-Box. At napakahalaga ng ating mga pag-uusapan ngayong hapong ito. Tayo po ay nagagalak dahil ilang dekada ko na rin siyang kaibigan at personal na kakilala. At ngayon lang ulit kami nagkita. Ayan, kung hindi pa talaga. Anyway, nako, ang ganda ng ating pag-uusapan. Mga ka-JT, ating mga ka-Juan Trabaho, baka po kayo ay interesado na sumali, dumalo kayo sa isang, hindi pagdalo, kung hindi maging bahagi ng pagbabago para sa kalikasan, di ba? Ang atin pong mga kasama maya-maya, ang Climate Change Task Force, ang kanilang commandant. I'm sure very familiar na rin kayo sa kanila. Ayan, kay Sir, lalong-lalo na. Talagang very articulate ito na taga Philippine Air Force before. Ayan. So mamaya po ha. At syempre mamaya din may makakapanayan po tayong isang constitutionalist, constitutional lawyer, para po pag-usapan natin ang day 23 ng nangyari pong impeachment hearing kanina dyan po sa Senado. Oo, kasi syempre ako bilang nanonood lamang at hindi naman din abogado, tatanong ko, ano ba talagang mga pangyayari dito? Bakit parang hindi na daw magpe-present ng mga kanilang witnesses ang panig ng prosecution? Ano ba to? Taktika ba nila ito? So lahat po yan, atin pong pag-uusapan dito po sa One Trabaho.

0: Ako po si Jamie Quinto.
1: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon at syempre pa sa pagkakataon pong ito. Ayan na, ikinagagalak ko at isang karangalan na makasama ko muli sa Himpapawid. Ayan, ang atin pong commandant ng Climate Change Task Force, ang nag-iisa, syempre, live na live sa studio, si Brigadier General Gerardo. Talagang Gerardo talaga. Gerardo. Zamudio Jr. Eh, mas kilala, mas comfortable ako kay Brigadier General Jerry. Ayan, Zamudio. Hi sir, it's been a while. Kamusta ka na?
2: Magandang hapon, kumare. Pare Koy. So tagal nga natin din nagkita, no? Pagkatapos nung mga activities natin with kumaring Ninya Taduran.
0: And by the way, no, condolences sa kanilang family.
2: Kailan lang 'yon?
0: I think parang kahapon lang ata.
2: So sa Bicol 'yon, sa Iriga, kasi taga-Iriga si kumaring Ninya Taduran.
0: Yeah.
2: So condolence sa Maricoy. So ngayon ay tama yung pag-uusapan natin ngayon na Maricoy, yung sa One Trabaho, kasi ang epekto ng climate change ay napakalaki sa mga nagtatrabaho natin.
0: Yes.
2: Kasi ngayon napapansin natin yung init ay hindi natin talagang maipaliwanan ng anong klaseng init 'yan.
0: At saka parang kumbaga parang the weather's gone crazy. Ngayon, mainit, mamaya, uulanin ka ng husto, di ba?
2: Napapansin mo yan na pagtag-init yung mga trabador natin, mga workers natin yung nagtatrabaho sa construction, ay hindi nila kaya mag-stay ng 4 oras, kaya ang laki ng epekto nito sa mga workers natin sa Pilipinas. But yung Climate Change Task Force, Maricoy, na create ito, na-establish ito dahilan sa gusto ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission na magkaroon ng isang non-government organization na makatulong sa pagpapatupad ng mga batas na mayroong kinalaman para makomply natin yung ating commitment doon sa Paris Agreement.
0: Oo, para matagal na yun.
2: Yung 2050 na sinasabi net zero na carbon emission. So doon nakatutok itong programa namin. Sa ngayon ay pinapalakas muna namin yung Climate Change Task Force. Mayroon na po kaming mga regional directors sa halos lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas at nakabat na kami hanggang probinsya. So mga ngayon nagsisimula na rin kami sa munisipyo. Ang plano namin, Maricoy, bago matapos ang taong 2026 ay magkaroon kami ng organization hanggang sa barangay level. At kapag ito ay nagawa namin, malaking accomplishment ito para maging partner tayo ng gobyerno para doon sa pagpapatupad ng mga batas na mayroong kilaman para maprotektahan natin yung ating kapaligiran. So sa ngayon, combination of organization, tapos ini-equip natin yung mga recruits natin ng tamang kaalaman. So more on sa orientation kami ngayon. Sa orientation, kasi pag mataas yung kaalaman ng ating mga miyembro ay matututo sila na magtanim ng punong kahoy, di ba? Maintindihan nila yung obligasyon sa reforestation program, yung dereforestation na kinakailangan maprotektahan natin, and including yung iba pang mga projects paggamit ng ating renewable energy, yung solar, yung hydro, at saka yung wind, including geothermal, including yung sa appreciation ng mga members namin tungkol sa pag-electrify ng ating transportation sector. Marami pang iba. So ang kinakailangan lang talaga is orientation. Nag-aaral kami lahat na, Maricoy. Kasi makasamahan namin dito mga scientist, mga doktor, mga nasa academe, mga inventors. So nakakatuwa na sa lahat sila ay interesado na mag-join sa Climate Change Task Force, especially ang mga kasamahan po natin sa mga yung mga inventors natin, ang laki ng contribution nila, Maricoy. Meron silang pinupost ngayon yung mga ginamit na langis. Yeah. Nagiging diesel siya. So kami nagkikira niya. Pero kami, ang programa talaga namin, Maricoy, aside doon sa education ng mga miyembro namin, ay meron kami mga identified na rin na mga projects na pinupusa namin ngayon. Mm-hmm. Number one, yung mga baha, gusto namin na ito, nagkausap lang namin kagabi. Mm-hmm. Sa aming every Monday kasi meron kaming online na conference ng lahat ng mga regional directors, including yung staff namin at saka yung special commanders namin. So ang sabi, ang napag-usapan namin kagabi ay tingnan natin yung mga natural way, yung mga creeks, kasi yan ang problema actually kung bakit nagkakaroon ng baha, like for example sa Lipa, 1,220 feet above sea level. So bakit naman magkakaroon ka ng baha, abutin ka ng almost one day na lubog yung subdivision mo ng tubig, di ba? Nakikita namin na ang talagang solusyon, nag-usap na rin kami, may mga kausap ko mga kunsyal, at na-explain ko na rin ito kay Mayor na yung creek talaga, yung natural way
0: ng tubig, dapat
2: buhayin yan. Kasi ang mga creek na yan, kapag nagkaroon ng mga naging silted dyan, nagkaroon ng mga punong kahoy, yan ang babara. Kasi kung may kahoy ka, yung mga preparasyon, mga lupa, kahoy, babara yan. So, pag nagbara yan, ang bilis ng paglubog ng tubig. So, kaya creek talaga, mag-invest ang gobyerno. Kumbinsihin natin yung mga LGU, pati ang national government, na itong mga susunod na mga taon ay mag-allocate sila ng fund para doon sa pagbuhay ng mga creek natin, Maricoy.
0: Ayun. So, napakaganda. So, kanina binabanggit mo na mga kasama mo dito, mga dalubhasa. Paano naman halimbawa kaming mga ordinaryo na mga nakikinig ng mga one trabaho na mga manggagawa din? Pwede po ba kaming sumali dito sa Climate Change Task Force?
2: Oo. Maricoy, talagang ang gusto mangyari natin ay ma-organize natin yung mga kabayan natin sa isang task force na tayo ay aware tayo, at yung mga katabing bahay natin, kapag hindi sila aware, ay kakalabitin natin para tulong-tulong tayo para maiwasan natin to. So, bisitahin lang po nila yung aming Facebook sa Climate Change Task Force. Nandiyan dyan po yan. At halos lahat naman po ng probinsya ngayon ay meron po kaming Climate Change Task Force. Puntahan lang po nila. At sila ay i-welcome kaagad. Merong orientation lang to, Maricoy. Siguro mga 2 hours lang.
0: Ah, okay.
2: Tapos continuous naman ang ano dito, ang pag-provide ng education. So, happy tayo, magiging happy kayo pag ito yung ating advocacy.
0: Tama.
2: Kasi bago tayo magpikit ng mata natin, mayroon tayong masabing contribution natin naman sa kalikasan, Maricoy.
0: Very beautiful. Sige, invite mo na sila, and baka meron ka pang
2: ikaw, Maricoy, ang una kong imbitahan.
0: Ay,
2: at ako happy na welcome sa iyo itong advocacy na ito.
0: Oo,
2: at na
0: marami tayong gagawin. Dati akong member ng tawag dito yung hindi ko nababanggitin. Oh, sige na nga. Yung dati akong member ng kay Senator Loren, yung Luntian. Yun. Kasi mahilig din akong mag-advocate for the environment.
2: So ngayon, Climate Change Task Force na tayo. Galing naman. Palakpakan naman. Kasama natin ang kumari ko. So sige, Maricoy, kasama ka na namin dito, at alam ko malaki ang papel na gagampanan mo kasi it's all about education talaga. May mga batas ma. Ang batas na sinusundan natin yung ating Climate Education and Environmental Education and Advocacy Act. Ang number one dyan, NSTP. So, nandiyan dyan yung mga students sa primary at pati yung mga estudyante ng TESDA. Yan ang pinagtutunan namin ng pansin. Pangalawa, ini-inventory namin ngayon yung mga public lands na para sa forest reserve, para sa watershed reservation, para sa ating mga protected areas, para pag ito ay nakita natin ngayon, i-turn over natin ito doon sa mga volunteers natin para yung mga lupa ay manatiling lupa ng gobyerno. Hindi yung pagdating ng panahon yung napapakinggan namin sa mga usapan namin ay nagkakaroon ng title kasi may mga nakikialam. So mapipigilan natin yan sa magitan ng Climate Change Task Force. Maraming salamat, Maricoy!
0: Thank you so much!
2: And happy to see you ulit. Talagang ganyan pala na mukha mo nung last time nagkita.
0: Oo. Ikaw din, ikaw naman. Oo, oo nga.
2: Picture na kami. Ayan.
0: Okay.
2: Salamat, Maricoy. Thank you so much.
0: Ayan, okay. At magbabalik po tayo sandaling-sandali po lamang. At mamaya po, no, mga balita at syempre pa si Attorney Cayosa, no, isa pong constitutional lawyer, at ang ating pong pag-uusapan may kaugnayan sa day 23 ng impeachment. Thank you kay General Zamudio.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
4: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan, ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me, AHA, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: mapapalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, isa sa mahalagang dapat maunawaan ng mga botante ay kung sino-sino ang kanilang ibinoboto at paano buuin ang bagong parliament. Hindi lang isang kandidato ang pagpipilian. Sa unang regular na parliamentary election sa BARM, 80 miyembro ang bubuo sa Bangsamoro Parliament. 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Pero ano nga ba ang Bangsamoro Parliament? Ito ang legislatibong sangay ng BARM na may kapangyarihang gumawa ng mga batas at patakaran para sa rehiyon. At sa bagong parliamentary system, magkakaiba ang paraan ng pagkakatawan. Una, party representatives. Dito, political party ang ibinoboto, hindi individual na kandidato. Nakabatay sa proportion ng boto ng bawat partido ang bilang ng seat na maaari nitong makuha sa 40 party representative seats. Sa current rules, 2.5% ng total valid votes sa party system ang kailangan para ma-qualify sa isang seat. Ikalawa, district representatives. May 32 single member parliamentary districts sa BARM. Dito, direktang ibinoboto ng mga botante ang kandidatong magre-representa sa kanilang district. Kaya mahalagang alam ng bawat botante kung saan parliamentary district sila kabilang at sino ang mga kandidatong tumatakbo rito. Ikatatlo, sectoral representatives. May 8 sectoral seats para matiyak na may representasyon ang mahahalagang sektor at komunidad sa parliament. Sa ilalim ng updated electoral rules, ang mga non-Moro Indigenous People o NMIPS ay pipili ng kanilang kinatawan sa pamamagitan ng sectoral assembly. Samantala, ang iba pang sectoral representatives ay direktang ibinoboto kasama ang mga kandidatong kailangang maging miyembro ng akreditadong regional political party o sectoral party at hindi dito nagtatapos ang proseso. Matapos mahalal ang mga miyembro ng parliament, sila mismo ang pipili ng chief minister. Kailangang makuha ng isang kandidato ang majority vote ng lahat ng miyembro ng parliament. Kung walang makakuha ng majority sa unang botohan, magkakaroon ng run-off sa 2 kandidatong nanguna sa unang botohan. Ang chief minister ang mamumuno sa executive branch ng Bangsamoro government. Kaya ang halalan sa September 14 ay hindi lamang pagpili ng mga representative. Mula sa 80 miyembro ng parliament, mabubuo ang pamahalaang mamumuno sa BARM.
1: Kaya sino-sino nga ba ang mga ibinoboto sa Bangsamoro? Ang mga kinatawan ng partido, district representatives at sectoral representatives na magiging boses at magdadala ng pangarap sa Bangsamoro Parliament. Dahil sa halalan, pinipili din ang magiging kinabukasan ng rehiyon. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Juan Trabajo. Trabajo, kasama si Jamie Quinto.
3: Oras po natin, 2:26 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang Juan Trabajo. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Maagang natapos ang impeachment kanina, no? Ngayong araw na ito for day 23 ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, no? At ito po ay sinimulan kanina ng manifestation ni Attorney Lorna Capunan kung saan sinasabi po niya na 15 sa mga remaining witnesses ng prosecution ay nag-decide na silang i-forgo o kaya naman ay hindi na nila patutuloyin, no? Nais natin syempreng malaman ano ba itong mga strategy na ito, no? Ito ba ay mas makakabuti sa panig ng prosecution or in favor of the defense, no? And isa din po sa mga mahalagang naipunto din doon ay yung pagnanais na ng prosecution na personal na paharapin sa proceedings si Vice President Sara Duterte. At bukod po dyan, oh, dahil po dun sa ginawa naman din na manifestation naman nitong si Senator Judge Erwin Tulfo, no? Yung tinatawag na two-thirds ng threshold. Ayan. Napakahalaga po nito, no? Kasi yung two-thirds ang sinasabi niya, no, ni Senator Erwin, if I'm not mistaken, ay ano na bang mangyayari sa bilang kung yung two-thirds na threshold na ito ay ano ba, 16 ba? Kasi di ba ang sinasabi nila, sa umpisa pa lamang sinabi ni Senator Chiz Escudero na parang hindi ito magbabago. Pero ang binabanggit naman ni Senator Joel Villanueva na hindi, mahigpit nga itong two-thirds na ito ipinatutupad sa lower house, maging sa mga pagbobotohan nila, yung mga ganyan. Okay, so para mas maliwanagan pa tayo, at meron ding mga nabagong ano ha, may mga bagong term, ayan, kahit ako ay naku-curious, although ang sabi daw dito, friends of the court, ang ibig sabihin ng amicus curiae. Tama ba yung aking pronunciation? Amicus curiae. Akala ko ano eh, akala ko kasi menu siya sa isang restaurant. Char. Okay. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, kasama po natin. Isa po siyang constitutional law expert at dati rin pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ayan. Attorney Igon, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock po sa atin.
4: Good afternoon, magandang hapon sa ating mga kababayan.
3: Opo. Siguro ho, para sa mga ordinaryong mamamayan, katulad ko, na hindi ho na, sabihin na natin nakakaintindi, but very little, no, ang kaalaman when it comes to court proceedings. Mas maganda po siguro na malinawan ho natin. Okay, una sa lahat, yun pong ginawa ng prosecution na i-forgo na yung 15 na mga ano, na mga witnesses nila, no? Ito po ba ay mas makakatulong sa kanila? Kasi syempre yung iba ha, yung iba ang magiging interpretasyon niyan, baka na natatakot lang, na ayaw na, baka iba yung sasabihin ng kanilang witness, yung mga ganon. Alam niyo naman, ang mga tao malikot ang mga pag-iisip. Nangyayari po ba ito sa totoong buhay? I mean, sa totoong korte. Ayan.
4: Well, nangyayari ho naman yan sa mga ibang kaso at sa ibang korte. Lalong-lalo na kung napakaraming mga linistang mga testigo, ngunit habang linilitis ay nakikita ng halimbawa ng prosecution na yung mga naisiwalat ng mga nauna ng mga witnesses nila, either friendly witnesses or hostile witnesses, ay sapat na para patunayan yung gusto nilang ipakita sa korte. So yun ho ang rason kung bakit yung magkabilang panig at anytime pwede nilang sabihin sa korte yung mga ibang witnesses sa tingin namin hindi na namin kailangan, sapagkat dun sa mga nailatag so far na ebidensya o testimonya, sapat na yun para kumbinsihin ang korte na may sala nga itong nalilitis.
3: Okay. So, ito po ay hindi masasabing strategy or kumbaga parang hindi rin masasabi na this is to the advantage of the defense.
4: Well, from the point of view of the prosecution or any party, kahit sinong partido na magsabing hindi ko na kailangan ito, siguro natatansya nila na nakumbinsi na nila yung hukom. Ganun yun eh. Kasi dapat yung abogado, tinatansya mo din ilang ebidensya o gaano bang karaming mga testimonya o dokumento ang kinakailangan mo to prove a particular point. Ito kasi ho, ito impeachment, ito hindi naman criminal case eh. So, you know, yung convincing evidence lang, hindi naman proof beyond reasonable doubt, hindi masyadong ma-technical. So sa tingin siguro nila, dahil nga umamin na yung mga kasama ng Vice President na lahat ng mga ito tungkol sa confidential fund, ang pasimuno nito, lahat may basbas, may utos, alam niya ang Vice Presidente. So malinaw na yon. So hindi na pwedeng sabihin ng Vice Presidente na wala akong kinalaman dyan. Kasi mismo yung mga tauhan niya, sinasabi niya, sumusunod lang naman kami sa utos.
3: Yeah.
4: Tapos, umamin na rin sila na yung mga maraming patakaran dun sa COA circular tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng intelligence, confidential, hindi nila nasunod eh.
3: Oo.
4: Pagkatapos, yung nagtestigo na rin ho, yung taga PSA, at medyo talagang nagulat tayo na karamihan dun sa mga pinagsusumiti nilang mga pangalan na binigyan daw nila ng intelligence fund o kaya reward money, eh hindi pa pala, wala sa listahan ng gobyerno, hindi pinanganak, hindi namatay o hindi nag-asawa sa
3: 63%,
4: ng Pilipinas.
3: 63%,
4: no? 63%. Maari din, maganda rin naman yung cross-examination ng defense na hindi naman kompleto yan, pwedeng may hindi na i-register. Totoo yun, kaya lang, looking at the percentage.
3: Napakababa. Parang 3% lang po ata
4: 3% lang sa total. Eh dito sa kanilang sampling, dun sa lahat ng sinabit nilang mga pangalan, eh 67 na. More than one half.
3: Yeah.
4: Hindi totoo. So, nagulantang talaga tayo. So, noon wala silang sinasabi na ngayon biglang kakambyo at ay alias pala mga yan. Mga ganun. So
3: yung ganito ho, kasi 'di ba ako na nakasubaybay ho talaga ako from day one ng impeachment hearing na ito. Ang binabanggit ho ninyo, hindi na kailangang yung beyond reasonable doubt, 'di po ba?
4: Sa tingin nila kahit sinong ordinaryong mamamayan pag makita niya 'yan o yung mga hugom, maliwanag na may anomalya dun sa paggamit at pag-liquidate ng intelligence fund.
3: Oho. Pero yun hong tinatawag na burden of proof, kasi yun naman ang sinasabi naman ng panig ng depensa na hindi, yung burden of proof dapat nasa inyo kasi kayo yung nagpo-prosecute.
4: Tama naman, you have to prove your complaint, di ba? Pero ang complaint lang naman betrayal of the public trust. Kasi nga, hindi ka maingat, winaldas mo, o kaya kinupit mo yung intelligence fund. Yun ang ibig sabihin yan eh. So, dun ho kasi sa COA circular, pag hindi tama paggamit mo o hindi ka sumunod sa alituntunon ng circular sa pag-liquidate, meron ng Supreme Court ruling na nagsasabing pag sino mang tauhan ng gobyerno na may hawak ng public funds, pag hindi maayos ang paggamit mo o hindi maayos ang pag-liquidate mo, ang presumption, ginamit mo ito para sa sarili mong kapakanan.
3: Oh.
4: So dahil dyan, meron na gano'n. So yung presumption na lahat ng mga nasa gobyerno, tama ang ginagawa, legal lahat, nawala na yon. Na-overcome na nitong legal prima facie evidence na inaldas mo yung pera o kaya ginamit mo para sa sarili mong sarili. So siguro ganun ang paningin ng prosecution. Sabi nila, wag yung iba, wag na. Mas importante, sabi nila, ang isalang namin ngayon yung vice presidente kasi siya naman ang tinuturo ng lahat.
3: Which is may point naman nga rin kumbaga parang since lahat ay tinuturo na siya, bakit hindi na lang siya mismo nga yung sumalang. Now, dito po sa issue nga ng posibleng pagharap ni VP Sara, no? Kanina, ang binabanggit po ng depensa ay parang hindi daw po pwedeng i-incriminate, no? Ng isang tao ang kanyang sarili, it's because of ito nga ay absolute, no? Nakalagay ito sa absolute right at nakasaad ito sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Now, yung panig naman ho ng prosecution, sinasabi nila na ito daw po ay kumbaga parang ina-apply lang yung self-incrimination na ito doon sa criminal parang criminal case. So dito ho, paano ho po pwede ba na makompel talaga si VP Sara na humarap sa impeachment court?
4: Well, maaari. Sa aking opinion, sa aking basa ng konstitusyon at yung mga iba't ibang klase ng korte at yung rules of court, ay maaaring matawag siya para magsalita. Kasi hindi naman criminal court yung kwan eh, yung impeachment court.
3: Uh-oh.
4: Hindi naman ito yung pag nagkamali yung nagtetestig, ikukulong mo.
3: Mm-hmm.
4: Wala, wala ko namang ikukulong dito. Wala rin magmumulta.
3: Yeah.
4: Tatanggalin lang siya sa pwesto. So there's no deprivation of life, liberty, or property. Kasi yung position sa gobyerno, hindi ho naman pag-aari yan ng sino man eh.
3: Mm-hmm.
4: Privilegio lang yan. So parang administrative case lang ito. At kahit nga sa civil case, pwede magtestigo yung defendant eh. Pwedeng gawing hostile witness. So mangyayari dito, si Vice President gagawing hostile witness ng prosecution. Kung sakasakali merong mga ibang tanong na tingin niya pagsasugutin niya sasabihin ang totoo, eh mapapahamak siya o kaya maari siyang makasuhan ng kriminal.
3: Ma-incriminate yung kanyang sarili.
4: Oo. Eh saka din, for every question, he has to explain bakit ganon. At pag palagi na lang yun ang kanyang sinasabi, na ayaw niyang sabihin yung totoo, sapagkat kung sabihin niya ang totoo, mapapahamak siya, eh alam na ng buong sambayanan at ng mga korte na marami ka talagang tinatago dito. Kasi nga naman, kung legal lahat ang pinaggagawa mo, eh kahit anong tanungin sa'yo, sagutin mo, sabihin mo ang totoo, di ba?
3: Yeah, oo. So, dito ho sa usapin na ito, kumbaga parang it remains to be seen, not unless na talagang, kasi di ba sabi ng depensa, okay, sige, sasagutin namin kung magfa-file na sila for the formal papasubpina or papasupina itong si VP, di po ba?
4: Oo, at saka maganda yung ganito, no? Para sa ganon, ma-abbreviate na, kumbaga, ma-resolve, malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon, matanong ang mga dapat matanong na may kinalaman dito, kasi lahat ng mga tauhan niya, biglang, wala, hindi ko alam yan, sa totoo lang, hindi ko alam yan, utos lang ng Vice President, may basbas siya dito, pinapalabas nila na sila, hindi na nag-iisip, sundan sa utos niya. Eh, ganun na ang scenario, eh practical naman at narapat na, sige, wag na namin kayong tanungin. Tanungin na lang namin yung boss nyo kasi siya naman lahat ng tinuturo nyo. So, yun, naintindihan ng taong bayan yun. Logical yun. At sa tingin ko, kinakailangan talaga magsalita siya kasi siya yung tinuturo eh. Para sa ganun, malaman natin sa sariling bilig niya, ano ba talaga ang nangyari sa daang-daang milyong pera na ito.
3: Aha, I see. Okay. So, sa tingin ho ninyo, Attorney Cayosa, kung halimbawa ho na ipapasupina ng panig ng prosecution as hostile witness si VP Sara, ito po ay mas magiging maganda at kumbaga mas magiging malinaw yung proceedings na ito, no? At malinawan tayo nasaan na ba yung pera.
4: O dapat, no? At ang sigurado tayo kung siya magsasalita, eh talagang ma-abbreviate na yung kaso. Kasi yung dahil lahat ng mga dapat nakakaalam, biglang sabi, wala kaming alam, basta pumipirma na lang kami dyan, utos lang niya yan, siya ang tinuturo. At dahil siya ang nasasakdal, yung pabor din sana sa kanya yan kung meron siyang totoong sagot o kaya depensa, eh di siya na lang mismo magsabi kasi ang kinakailangan na dito. Ang gusto naman malaman ng mga hukom at ng taong bayan, ano ba ang nangyari dun sa daang-daang milyong pinagkatiwala sa yung intelligence fund?
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, yung mga pangalan na pinaggagamit nila, eh mukhang wala sa record ng Republika ng Pilipinas. Eh lahat naman ng Pilipino dapat naka-record.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga nasa record nga, yung single entry, ibig sabihin isang tao lang ganun pangalan, eh yung mga, iba matagal nang patay.
3: Eh, or bata pa.
4: Yung iba naman, musmus.
3: Mm-hmm.
4: At paano ka naman magbibigay ng intelligence fund o reward money sa musmus?
3: Uh-oh.
4: So yun, dahil napatunayan nila ito, it is now for the Vice President to explain bakit hindi tama yung paggamit mo dito at kanino mo ba talaga binigay, kung alien mga yan o di pakita mo sinong mga tao ito.
3: Mm-mm.
4: Kasi dapat alam niya yon. So sino shortcut na nila para sa ganun, hindi na pa ulit-ulit yung mga tauhan niya na tatanungin mo at aamin ng konti, pero pagdating ho dun sa noong, biglang sasabihin, wala kaming alam niyan. Siya ang may utos, may basbas sa lahat na ito. So, maganda rin na, at saka mabibigyan din ng pagkakataon ang Vice President na siya na mismo ang mag-explain. Obligasyon niya yun sa taong bayan.
3: So talagang sa kayo po, personally naniniwala kayo na kailangan humarap po ang ating Vice Presidente dito sa usapin na ito. Now, kanina po, no, Attorney Cayosa, nabanggit po yung actually si Senator Erwin Tulfo yung nag-raise nitong issue na ito. And yung pinag-uusapan pa rin syempre yung bilang, no, ng mga bobotong senator judges when the time comes, no. Okay, so yung tinatawag nilang voting threshold, eh ang sinasabi kanina ni Senator Joel Villanueva, eh yung 2/3 na yan, kahit sa lower house, yan talaga ang voting threshold. Pero ang pinag-uusapan nga dito, eh paano nga naman boboto, like halimbawa si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, eh nakakulong nga sila. And si Senator Bato, no? Then sabi nga ni Senator Rafi, parang hindi natin alam kung naka-monitor ba sila. So how will they vote intelligently? 'Yun ang sabi ni Senator Rafi Tulfo, 'di ba? So ano ho ba talaga sa tingin ho ninyo? Ito ho ka 2/3 na ito.
4: Una, ano, yung sinabi ni Senator Escudero na 16 ang kinakailang boto para,
3: yes, sa umpisa convict ito. Sa umpisa.
4: Personal na opinion na yon. Hindi yan pinagbotohan ng mga senador. Okay. So, pagdating sa mga senador, kaya nga, nung renaise ito ni Senator Tulfo, parang nag-apila o nag-motion for reconsideration sila dun sa naunang sinabi niya na 16.
3: Yes.
4: So, ngayon, pag-uusapan nila, pagdedebatehan nila, at they will vote by majority vote dun sa present kung ilang boto ba sa tingin nila ang kinakailangan para mag-convict. Now, kung sino man ang agrabyado dyan, maaring tumakbo sa Supreme Court kasi sa ating konstitusyon ay ang final arbiter naman at interpretation ng konstitusyon yung Supreme Court. Okay. Pero, tama rin na pagdebatihan ng mga senador, sila na mismo ang mag-decide kasi this is part of their power as impeachment court.
3: Tama ho ba yung binanggit ni Senator Pia Cayetano na hindi trabaho nila, no? Hindi nila trabaho as senator na mag-interpret ng batas.
4: Well, hindi nila trabaho, pero trabaho nila, kapangyarihan nila at kinakailangan parte ng kanilang kapangyarihan bilang isang korte na magdesisyon nila ano ba ang patakaran natin dito. So kung sino man ang agrabyado dun sa pinagkaisahan nilang patakaran pagdating sa botohan, maaari siyang tumakbo sa Supreme Court. Yun ang final arbiter, pero may kapangyarihan ng Senate at dapat nararapat lang. Tama naman ang punto ni Senator Tulfo, eh kung ganito parang bumibilis na yung paglilitis, eh gusto natin pag-usapan na ito para pagdating na kinakailangan pagbotohan natin, alam na natin kung ano ba yung 2/3 vote.
3: Tama. So,
4: pero malinaw kasi, kahit basahin ho natin kahit sino ang babasa sa konstitusyon, sa Pilipino man o sa English, walang nakasulat dyan na 16. Ang nakasulat dyan na no one shall be removed by impeachment except by a 2/3 vote of all members of the Senate. So walang 2/3.
3: Ah, okay. So hindi ho specifically na nakalagay na kailangan 16 members of the Senate.
4: Wala ho, wala ho. Sapagkat malinaw, kung yan ang intensyon ng konstitusyon, eh linagay yan ng mga gumawa ng konstitusyon para yun ang pinagbotohan ng yes or no. Ang nakalagay dyan, 16. So hindi nila 2/3 of all the members of the Senate. So hindi pwedeng ipilit na sa lahat ng mga pagkakataon, 16 yan. Kasi nga, nakalagay, hindi absolute number eh, relative two-thirds. Ang pagdidebatehan na lang ngayon, ano bang ibig sabihin ng all the members of the Senate?
3: Yeah.
4: Sa aking paningin, aking pananaliksik at pagbabasa, ang all the members of the Senate, kinakailangang ilagay natin sa konteksto dun sa pangkalahatang provision. Ano ba yung provision na yan? Tungkol sa impeachment court.
3: Mm-hmm.
4: So pagdating, pag sinasabing all the members of the Senate, ibig sabihin, all the members of the Senate as an impeachment court. Ngayon
3: paano yun? Sila. Sina Senator ba to? Nakapanumpa ba sila as Senator Judges? Parang hindi.
4: Si Senator ba to? Hindi.
3: Diba? Parang so, hindi. Ngayon,
4: pero kahit sumumpa ka, eh, absent ka naman. Nagtataguy yung isa, nakakulong yung dalawa, yung isa pa, aba, biglang nagkasakit at nandun na sa France.
3: Eh
4: mukhang hindi na siya babalik dito kasi natatakot siya dahil nga merong malaking anomalya din yung batas na ginawa niya at saka yung anak niya na nakinabang. So, ngayon, dahil dyan, pag-usapan nila ngayon, ano ba ang nararapat? 16 or two-thirds of all, sino ba yung all the members of the Senate? So, dahil yan refers to the impeachment court, eh natural lang naman, logical lang naman, at fair lang naman, na pwedeng bumoto lang na hukom, eh yung umupo bilang hukom, kahit senador
3: ka. Umupo at nanumpa.
4: Pero wala ka naman
3: bilang,
4: doon.
3: Paano
4: ka naman, paano mo obserbahan yung mga testigo, di ba? Paano ka makapagtanong? Diba? So, hindi rin pwede na yung absent na Senate na hukom, eh mabibilang pa. Kahit nga yung Supreme Court natin, pag merong nagkasakit o pumunta abroad at hindi kasama dun sa pag-deliberate, hindi sila bumoboto, nakalagay on leave o kaya took no part.
3: Wala
4: pa tayong nakita na klaseng hukom, whether sa judiciary, administrative body, o kahit sa sports. Pag wala yung hukom, hindi siya pwedeng kabilang sa bilangan. Di ba fair lang yun? That's part of due process na yung magkabilang panig ay maririnig ng lahat ng hukom ang kanilang mga sinasabi, maobserbahan sila, matanong sila ng mga hukom, at hindi pwede na yung wala doon, e aba biglang boboto.
3: Kumbaga para wala ka dito nung ano nung pahirapang nagdidinig kami ng mga kaso tapos biglang magbibida-bida kang boboto, parang ganun ano.
4: Hindi lang 'yon. Yung bang basic due process is about fairness. Paano naman maging fair
3: kung kahit hindi mo nga napakinggan ng buo?
4: Wala naman yung tao doon. Pero dahil senador siya, hindi naman siya umupo bilang hukom, eh kailang boboto rin siya. That is not fair. Ito na ang pinakamasimpleng halimbawa. Sa barangay basketball, di ba? Halimbawa, may tatlong referee. Kasi usually, tatlo yung referee. Yung pangatlo, kung laro nung larong yan, nasa kabilang barangay. Hindi naman siya, wala siya doon. Paano siya mabibilang doon sa pagtawag ng foul o kaya ganun lang ho kasimple yan eh. So hindi ko maintindihan. Pinapalibutan ng masyadong mga technicalities. Pero basic fairness requires na pag hindi ka naman nag-participate, kahit nga beauty pageant, di ba? Mga hukom, wala ka naman doon. Hindi ka nakapagtanong, hindi mo nakita. Paano ko ngayon boboto kung sinong pinakamaganda o pinakamagaling dun sa mga contestant? Ganun lang kasimple yun.
3: Ito pong ano, Friends of the Court or yung tinatawag na Amicus Curiae. Ayan. Ang parang social pakinggan. Okay, sige.
4: Tama ko yung sabi nyo. Amicus, sa Latin term kasi yan. Amicus, friend. Curiae, yung hukuman.
3: Okay.
4: Pag marami, amici, curiae, kasi yun yung plural ng amicus. Para hindi kayo malito. So, kuminsan kasi amicus, isang kaibigan. Amici, maraming kaibigan ng korte. So, ngayon, ang sinasabi nila, para daw magabayan sila. Kasi mas malalim na pag-iisip yan o pananaliksik, experience, kinakailangan. Kaya marami namang senador, hindi abogado. So, tama naman yung sabi. Sige, kumuha tayo ng mga kaibigan ng Senate Impeachment Court para explain sa atin, pakinggan natin yung kanilang mga kaisipan, ano ba talaga yan? 16 absolute number or 2/3 of all the members? At kung 2/3 of all the members, sino yung all the members of the Senate Impeachment Court? So yan, makikinig sila, magdedebate sila, at makikinig sila dun sa mga legal experts, saka sila magbotohan. 16 ba? O 2/3 kung sino lang ang umupo na hukom dito sa impeachment na ito?
3: Ayun. Ako, napakaganda ng inyong paliwanag. Napakalinaw, no? At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Attorney Cayosa, dahil lagi po kayo ka-available, no, para po sa atin dito po sa programa. Baka meron pa po kayong gustong ibigay na mensahe or i-impart na knowledge dito po sa day 23 na ito ng impeachment hearing ni VP Sara.
4: Well, idagdag ko lang tungkol dito sa all the members of the Senate. Ano. Mm-hmm. Meron ho kasing principle sa statutory construction, yung pag-evaluate o pag-interpret ng batas. Ang prinsipyo to sinasabi na pag tinitignan mo yung batas, you have to understand it in such a way na kahit anong circumstance, yung batas gumagana. Uh-huh. Hindi na yung interpret mo ito para in some instances hindi pwedeng gagana yung batas. Ito constitution. Ang magandang halimbawa dito, assuming ano na hindi naman sana, pero marami kasi mga mamamayan galit na galit sa mga magnanakaw na senador at iba nagdadasal na may mangyari sa kanila. Halimbawa lang, yung siyam sa mga 24 senators biglang nagkasakit o disabled o nadisgrasya, ilan ang natirang senador? 15 na lang, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Under that circumstance, kung ang ating paniwalaan, yung sinasabi, hindi, absolute 16 yan, mm-hmm, edi wala ng impeachment court. Kasi uh-huh, 15 na lang eh. Paano ka magkaroon ng boto kahit unanimous, walang 16?
3: Uh-huh.
4: Oh. So, ang prinsipyo na ito, sinasabi, ang paniniwalaan mong interpretasyon, yung interpretasyon na kahit anong mangyari sa Senado, meron at merong impeachment court.
3: Ayun.
4: So yun yung interpretasyon na 2/3 nung natitirang mga senador na umupo bilang hukom. Yun ho, malinaw na prinsipyo ho yan sa lahat ng batas.
3: I see. Okay, nako, thank you so much po, attorney, at mabuhay po kayo. Patuloy po tayong syempre mag-aantabay at magmamasid dito po sa impeachment trial, and time and again, syempre baka kukunin po namin ang inyong expertise. Thank you so much po.
4: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
3: Opo, maraming salamat si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang constitutional law expert, former president ng Integrated Bar of the Philippines.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Matet Segovia, Marvin Toledana, and Rose Ann Erno, at si Joy Timidan. At ang ating po mga executive producer, sina Mace May Vidania and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magiging bagong bilang ng voting threshold, hiwalay pang usapin ayon sa impeachment court spokesperson. May live report si Dean Fasoncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Hiwalay pang pag-uusapan at posibleng pagbotohan ng mga Senator George ang eksaktong bilang na magiging voting threshold sakaling aprubahan o aprubahan nilang baliktarin ang naunang ruling na nagtakda ng 16 na boto para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, sa ngayon ay nakatakda ang pag-usapan at pagbotohan kung i-reverse o hindi ang naging ruling ng presiding officer noong July 6. Kapag nakuha ang majority vote para baliktarin ang ruling, hindi na magiging hard 16 ang requirement para sa final vote. Gayunman, hindi pa malinaw kung ano ang magiging bagong bilang ng kinakailangang boto. Sinabi ni Tungol na posibleng magkaroon pa ng hiwalay na botohan para tukuyin kung gaano kababa o kung ilan talaga ang magiging bagong threshold. Ayon kay Tungol, maaari ding isabay na sa unang botohan ang tanong tungkol sa bagong bilang. Depende sa magiging desisyon ng mga Senator Judge kung paano nila hahatiin ang mga isyu pagbobotohan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Eva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Eva Asuncion. Mga uupo sa Amici Curie para sa impeachment trial, hindi dapat makasalukuyang justices ng Korte Suprema ayon sa defense team. Maiulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Humihirit ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi umano dapat kasalukuyang mahistrado ng kataas-taas ang hukuman o Korte Suprema ang humarap sa Amici Curie para sa impeachment trial. Ang Amici Curie ay proseso kung saan magpapatawag ng mga eksperto sa konstitusyon ng impeachment court para magbigay opinyon hinggil sa pagbaba ng threshold para sa botohan sa impeachment trial. Naging talakayan kasi kanina sa pag-release kung dapat nga pagbabaan ang kailangang boto para makapag-convict dahil may ilang senador ang hindi nagagawa ang kanilang gampanin bilang senator judges sa iba't ibang dahilan. Gayet ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung ang uupo ay mga kasalukuyang justices, maaaring magkaroon ito ng komplikasyon lalo at posibleng umakyat sa kanilang hukuman ang mga petisyon hinggil sa threshold. Kaya kung maaari, pwede din naman anya na mag-imbita ng mga retiradong mahistrado o iba pang eksperto sa konstitusyon. Mayroon din naman anyang naiisip ang defense team na suhestyon na maaaring imbitahin para sa Amici Curie. Pero pag-uusapan pa ito ng kanilang kampo at isusumite sa impeachment court.
4: Sa pananaw ko, hindi pwede dahil may chance na ito yung umakyat sa kanila. So, it would be medyo may conflict kasi dyan kung sila mismo ang, we don't want to put them in that position. No? Kasi, bakit hindi current justices? Kasi may chance na kung anong mangyari dito, may posibilidad na umakyat sa Supreme Court para sa kanilang desisyon rin.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Minister Fund ng Malacanang makakatulong sa higit 2,300 Bukidnon scholars na makapagtapos ng kolehiyo. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa higit 2,320 graduating college students sa Bukidnon ang makatatanggap ng 46.4 million pesos na educational assistance mula sa Office of the President. Sa gitna ito, nagpagsusulong ng mahakbang ng Marcos Administration upang masiguro na ang pinansyal na problema ng mga mag-aaral ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng mga ito ng inaasam na diploma. Ang Executive Secretary Ralph Recto, hindi dapat mauwi sa wala ang pinaghirapan ng mga mag pag-aaral. Ang tig 20,000 pesos na benepisyong matatanggap ng bawat presidential scholar sa ilalim ng socio-civic projects ng Office of the President ay makakatulong sa gastusin sa tuition balances ng mga estudyante. Gayon rin sa gastos sa transportasyon, learning materials at iba pang school-related expenses hanggang sa makagraduate na ang mga ito. Kung matatandaan, nasa higit 200,000 ang graduating students mula sa 42,000 barangay sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa Presidential Scholar Program. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 2027. Mas mataas ito kumpara sa 226.55 billion pesos na inilaang pondo ngayong taon. Kabilang dito ang 2 billion pesos para sa Capacity o Capability Enhancement Program na sumasaklaw sa mobility, communications, firepower at anti-terrorism equipment. 3.12 billion pesos para naman sa information and communications technology at 1.49 billion pesos para sa mga proyektong pang-imprestruktura. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. sa publiko na maayos na gagamitin ang mga inilaang pondo. Patuloy anyang sinusuri ang kalagayan ng mga himpilan ng pulisya at ibang pang pasilidad, lalo na ang mga naapektuhan ng mga bagyo at malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Anya, mga himpilan ng pulisya ang frontline ng serbisyo ng PNP, kaya't nakatuon sila sa pagtiyak na naaabot at maayos ang lahat ng kanilang mga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita

0: mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Alisa Tayag.
6: At ako naman po si Kisner Plan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at dsudgov.ph. Huwag niyo po kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at dsudgov.ph at maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
5: Ayun po, ano, nais po namin kayong pasalamatan dahil nasa 175,000 followers na po ang DSUD Facebook page. Maraming salamat po sa pagtangkilik at maraming salamat din po sa pagsubaybay. Manatili po kayong nakatutok sa aming social media pages, yun nga po at DSUD.gov.ph para updated po kayo sa mga bagong proyektong pabahay at mga polisiya po ng DSUD.
6: Ayan, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming kagawa. Nais din po naming batiin ng isang maligayang kaarawan ng aming undersecretary, Yusik Marisol Anenas. Happy birthday!
5: Happy birthday
6: po, Yusik. At gusto rin po naming batiin ng happy birthday po kay Director Honey Rose Humiwat ng DSUD DLLO.
5: Happy birthday po sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nais din po naming batiin sila Director Mario at si Attorney Christine Pascual Velio. Ngayon po, kami po ay pansamantang hahalili po para po sa kanila. Ayan po, tuloy-tuloy na po tayo sa mga updates mula po sa DSUD. At simula na po natin dito sa schedule po natin this week. So alinsunod po sa President Memorandum Circular No. 114, ang aming central at regional offices po sa linggo na ito ay bukas po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon, mula Lunes po yan hanggang Webes. At sa Biyernes naman po, narito po ang aming skeleton workforce sa opisina mula naman po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
6: Ayan, sa aming mga viewers po at tagapakinig po, pinapaalalahanan po namin muli na para sa lahat ng mga Homeowners Association na dating registered sa Home Insurance Guarantee Corporation o HGC o Securities Exchange Commission o SEC, kinakailangan ninyo po muling magre-register sa DSUD at ang deadline po ng re-registration ay sa December 18, 2026. Kaugnay po nito, suspendido po muna ang deadline ng Amendment of Bylaws na nauna po namin na ibalita noong mga nakaraang buwan na kasabay ng HOA re-registration.
5: Ayun nga po, no? So yung dinabalita po namin last week na temporary suspended po ang deadline ng amendment po ng mga bylaws. Yan po. At may mga clarifications po tayo dito, no? May mga naging questions po at next week po ay kung kasama na po natin si Attorney Tin ay makakasama natin siya ma-discuss po ito, pero sa ngayon po ito po yung mga paglilinaw po namin sa ating mga homeowners association. So una po ay ang mga applications po para sa amendment na na-file na po sa mga regional offices po, kabilang na po sa mga kasalukuyang nasa proseso o sa pagsusuri or evaluation or review at pag-aaproba, patuloy pa rin pong ipoproseso ito ng mga regional offices at alinsunod po ito sa itinakdang pamamaraan. Ang mga naibayad na rin pong bayarin patungkol dito sa application ay hindi po maibabalik. Ito po ay non-refundable. Ito nang dahil lamang po sa pinakabagong advisory. Kumbaga, yung mga nakapagsubmit na po ay tuloy-tuloy pa rin naman pong ipaprocess po ito. At sunod po dito ay para po sa mga homeowners associations na nakakuha na po ng approved certificate of amendment ng kanilang mga bylaws mula sa DSUD, ang pagsususpend po ng deadline ay hindi po nakakaapekto sa validity at effectivity po ng pagpapatupad ng mga amended bylaws na inyo pong formal lang natanggap na naaprubahan. Yes po.
6: Ayan naman. O, para naman po sa mga HOAs na hindi pa po nakapag-amend ng kanilang bylaws, maaari nilang patuloy na gamitin ang kanilang kasulukuyang bylaws. Habang sumusunod sa mga naaangkop na probisyon ng Republic Act No. 9904 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations o IRR at ng iba pang umiiral na batas, tuntunin at regulasyon po. Ang pagsuspindi ay tanging tumutukoy sa deadline para sa mandatory amendment na nakatakda sa December 18, 2026 at hindi po nito binabawi, sinususpinde o nagbibigay ng exemption sa mga HOA mula sa pagsunod sa 2024 revised IRR po.
5: Ayan, tungkol naman po sa mga amendments sa Articles of Incorporation or AOI, ang pagsususpinde ay hindi po automatikong sumasaklaw sa lahat po ng uri ng amendment ng AOI. Ang mga amendment na may kinalaman sa mga bagay tulad ng pangalan ng asosasyon, mga layunin nito, pangunahing tanggapan at contact details, panahon ng pagkakaroon ng asosasyon, incorporators, directors or trustees at iba pang usaping naaayon sa umiiral na batas ay at mga tuntunin ng DSUD ay dapat pong iproseso alinsunod sa mga naaangkop na requirement. At kinikilala po ng departamento ang mga alalahanin ng mga HOA kaugnay ng oras, gastos at quorum requirements at iba pa. At mga hamon pa po na mararanasan sa pagsunod sa proseso ng pag-aamyenda. Ang karagdagang gabay tungkol sa pagsususpinde po ng mandatory amendment requirements at sa mga naaangkop na susunod na hakbang ay inaasaha pong mailalabas basa po pagtapos po ng September 2026. Samantala, pinapayuhan po ang mga concerned HOA na patuloy na sundin at gamitin ang kanilang mga umiiral at validated na po ng mga bylaws at ipagpatuloy po ang pagsunod sa Republic Act No. 9904 2024 Revised IRR at iba pong naangkop na batas at tuntunin ng regulasyon.
6: Ayan, ikinagagalak din po namin ibalita na ang ikalabing dalawang linggo na po ng DSUD Central Housing and Real Estate Development Regulation Bureau at lahat ng regional offices po ay may zero overdue regulatory applications as of September 7, 2026. Ibig sabihin po nito mga sa aming mga viewers na ang sa loob po ng 15 days ay natugunan na po ng DSUD ang lahat ng applications either through approval, denial or issuance of notice of deficiency or requirements o NDR. Ito ay matapos ipag-utos po ni DSUD Secretary Jose Ramon Liling na gawing mas responsive ang serbisyo ng DSUD at gawing mas epektibo ang mga proseso para sa mga client at stakeholders po.
5: Yes po, no? At pinag-utos din po ng kalihim na matugunan po ang lahat ng concerns ng homeowners association sa loob po ng 30 days. Ayun po, ayon sa kalihim, prioridad ang protection at welfare ng mga home buyers at homeowners kung kaya't pinaigting pa po ang pagre-resolba sa mga hinaing at sa pamamagitan po ito ng mga mass conciliation sa lahat po ng mga rehiyon. At kung maalala po natin, noong mga nakaraang mga buwan, marami
6: kong nakapag-conduct na tayo ng maramihang mass conciliation.
5: Yes, may mga na-interview din tayo doon, no? At nakatulong naman talaga itong mga mass conciliations para sa ating mga home buyers dahil face-to-face din nila nakikita ang representatives po ng mga
6: mula sa iba't ibang developers.
5: Yes, ng mga developers. At yun nga po, no, parte po ito sa layunin ng kalihim na gawing people responsive po yung serbisyo ng DSUD. At dahil po sa naging lagay nga ng panahon itong mga nakaraang mga linggo, Naglabas po ang Social Housing Finance Corporation ng temporary moratorium para po sa mga monthly housing loan payments mula po August 29 hanggang September 28, 2026. So ang temporary moratorium po ay alinsunod po sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DSWD Secretaryo Sir Ramon Aliling na tulungan ang mga komunidad na apektado po ng sakuna. Ang moratorium ay para po sa mga qualified member beneficiaries ng National Capital Region, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at Tarlac. At nung nakaraang buwan nga po ay nakapagbigay na rin po ng 5.3 million in debt relief ang SHFC sa mga qualified member beneficiaries sa Rizal, Bulacan, Nueva Ecija at Rizal at NCR at Cavite nga po, no. At yun nga po, no, medyo gloomy pa rin po sa labas, medyo maulan pa rin po talaga at sa ibang mga
6: pabugso-bugso pa rin ang panahon, Ali.
5: Sa ibang mga lugar po talaga ay napakalakas pa rin talaga ng ulan. Wala nga pong pasok ang mga eskwelahan sa ngayon at kaya po sana po mag-ingat po tayong lahat at kung maaari po ay huwag tayong
6: lumabas muna, yes, sa mga ating bahay kung hindi naman kinakailangan.
5: Mm-mm. At iwasan po natin ang pagsulong sa mga baha dahil nga po problema na po talaga, epidemya na nga daw po sa Manila ang leptospirosis, na so kailangan po natin talagang mag-ingat lahat. Time check muna po tayo. It's 3:18 po ng hapon. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan, kaya wag muna po kayong bibitiyo. Magbabalik ang DSWD Kapihan sa radyo.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
9: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bisun. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Andito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Ngayon naman po may kasama po tayong special po na bisita dito sa Disud Kapihan sa Radyo. Makakasama po natin si Ms. Catherine Janita, OIC ng Acquired Assets Division ng National Home Mortgage Finance Corporation upang maghatid po ng magandang balita. Good afternoon po, ma'am.
6: Good afternoon po, ma'am.
17: Magandang hapon po.
5: Ayan, magandang hapon po, ma'am. Kamusta naman po kayo, ma'am?
17: Ayos naman po, ma'am, kami dito sa National Home Mortgage.
5: Ayan po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock, no? At balita po namin, meron po kayong ino-offer po ngayon pong darating na Oktubre. Ano po kaya ito?
17: Yes, ma'am. So, ngayon po, yung aming ginaganap na programa taon-taon ay ang Online Housing Fair. So, ito po ay gaganapin ngayong October 29 para po sa opening of bids. Ang magiging online bidding naman po ay magsisimula ng September 22 hanggang October 23.
5: Mm. Bale, maaga din po pala yung magiging start po nung bidding. Hello po, ma'am?
17: Yes po, ma'am.
5: Ayun
17: Hello po.
5: Bale, maaga po yung magiging start po pala ng bidding nito.
18: Wait, change mo lang.
5: Hello po, ma'am?
17: Hello, ma'am.
5: Ayun po, medyo nagkakaroon lang po ata ng technical difficulties po sa signal. Pero rinig nyo naman na po kami, ma'am?
17: Yes, ngayon, ma'am. Naririnig na
5: po. Ayun po. So, yun nga po, para nabanggit nyo po na sa October po yung online na housing fair, pero magsistart na po yung bidding ng by September. Tama po ba?
17: Yes po. September 22 po, okay, ang simula ng online bidding hanggang October 23. Ang atin naman pong opening of bids ay magaganap po ng October 29.
5: Ah, okay po.
6: So ma'am, tanong lang po namin kung saang mga lokasyon po at ano po ang mga status po ng properties na makakasama po sa bidding ngayon, ma'am?
17: Opo. Bali, ang mga lokasyon po ng mga properties na i-offer natin for online housing fair ay matatagpuan po sa Rizal, meron din po tayo sa Bataan, and then Laguna, meron din po tayo sa NCR. So, yung pong mga properties na i-offer po natin, lahat po ito ay acquired assets or foreclosed properties po ng National Home Mortgage. So, dito po makakapamili yung ating mga kapwa Pilipino. Kung gusto nila ng properties na lot only, meron din po tayong occupied and unoccupied properties.
5: Ah, okay po, ma'am. Ma'am, curious lang po kami kung yun nga po may mga iba't iba pong lokasyon, no? Saan po yung actual portal po or website na kailangan pupuntahan para po dito sa bidding po na gaganapin?
17: Mm-hmm. Bali, ang website po ng National Home Mortgage ay nhmfc.gov.ph. So yun na po yung isa-search ng ating mga bidders. So para naman po sa mga instructions, lagi po kami nagpo-post via NHMFC official Facebook page. So doon po makikita nila yung mga instructions and guidelines pa kung paano po sumali. And then sa listahan naman po, doon nga po sa aming website.
5: Okay po. So madali lang po pala, basta po naka-follow po sila sa social media pages nyo po at yun nga po nakatutok din po sila sa website, ay madali na lang din po sila makakalahok po dito.
17: Yes, ma'am.
5: Ayun po, no. So magkano po kaya dapat po bayaran or yung starting bid po kung para po sa mga ganitong klaseng activities or programs? Tapos meron po bang down payment at interest po ba na kailangan pong i-keep in mind po ng ating mga members po?
17: Opo. So dito po kasi meron pong dalawang modes of payment po na pwedeng lahukan po ng ating mga bidders. Isa po yung cash sale and then yung pong installment basis. Sa installment basis, ang mga winning bidders po, maaari po sila magbayad ng minimum na 10% ng kanilang online bids and then ito po ay mayroong 6% interest per annum. So yung magiging maximum term naman po kung hanggang kailan nila maaring hulugan ng kanilang housing loan ay tatagal po ng 10 taon.
6: Medyo matagal-tagal din pala, no?
5: Opo, 10 years din po pala. Pero po, yung wala pong minimum na starting bid yun, wala po silang kailangan isipin na kailangan ganito yung starting bid natin.
17: Kasama po doon sa listahan na ipopost po namin sa website, naka-indicate na din po doon yung magiging minimum bid price. So doon po, yun po yung magiging starting amount nila kung magkano ang kanilang ibibid, either say exact amount or higher po. Para po mas malaki po yung kanilang possibility na manalo para doon sa napili nilang property.
5: Okay po.
6: Ma'am, bukod po dun sa starting bid, sino po ang magbabayad ng mga expenses po tulad ng capital gains tax at documentary stamp tax, ma'am?
17: So, yung pong mga taxes tulad po ng capital gains tax, documentary stamp tax, ganun na rin po yung mga transfer tax, ito po ay isa-shoulder po talaga ng mga buyers. So, nakasaad naman po ito sa kanilang mga pinipirmahang kontrata once na magkakaroon na po sila ng notice of approval na sila po yung indicated na winning bidder din po.
5: Okay po. Meron pa po bang mga iba pa pong expenses na dapat bayaran or i-keep in mind din po ng ating mga buyers kasi baka po magulat sila na may ganito pa palang kailangan bayaran. Meron pa po bang ganun, ma'am?
17: So, maliban po doon kasi sa mga taxes, yun nga po, ma'am, meron po tayong registration fee na 500. Yun po yung upon registration po during the bidding, online bidding po na gaganapin. And then, yung pong down payment, kailangan din po nilang i-prepare yon. Kung installment naman po, kailangan nilang mag-ready ng monthly amortization na babayaran buwan-buwan. So, kapag cash naman po, yung kabuang selling price po ng property. After po nun, yung pong mga taxes na nabanggit ko po kanina.
5: Okay po. Ma'am, ano po yung mga dapat pong isubmit na requirements sa mga nanalong bidder at paano po yung kabuuang proseso? Let's say kapag po sila po yung naging winning bidder tapos po ano na po yung next step doon? Kailangan pa po ba nilang pumunta sa opisina po ng NHMFC at ano pa po yung mga kailangan nilang upfront po na maibigay ng mga requirements po para dito?
17: Opo. So kung ang ating pong nag-join sa ating bidding. So, kung sila po ang magiging winning bidder, padadalhan po sila ng notice of sale ng Acquired Assets Division. So, i-expect po nila yan, i-mail yan, and then isi-send din po through email. So, pagpunta po nila dito, i-ready lang po nila ang Certificate of Employment with Compensation, and then yung pong government-issued IDs na meron pong mga signatures. Ganon na rin po ang proof of billing at yung pong kanilang mga katanungan, pwede po nilang itawag sa hotline po ng Acquired Assets Division. So, i-assist po sila. So, pagpunta po nila, dito po sila sasangguni sa head office dahil nandito po ang mismo mag-assist sa kanila from the Acquired Assets.
5: Ah, okay po, ma'am. Bale, ulitin lang po natin para sa mga viewers kung hanggang kailan po sila pwede mag-bid at as kung kailan din po nila pwede pong i-expect kung malalaman na po nila na sila po ba ang winning bidder at kung ano po yung mga naging resulta po nitong housing fair.
17: Opo. So, ang ating pong online bidding ay gaganapin simula September 22 hanggang October 23 at ang magiging opening of bids naman po ay sa October 29. So, ito po, lahat po ng magjo-join sa ating bidding ay padadalan po ng link para maka-join po sila via Zoom at mapapanood rin po tayo sa NHMFC official Facebook page. So, doon po malalaman na rin po same day kung sino po ang winning bidders natin.
5: Ah, okay po. Bale, sa October 29 po ito mangyayari. At ila-live yes. Din po ba ito ng NHMFC po?
17: Apo, live po ito.
5: Okay. Mm-hmm. So, ilalive naman pala ng NHMFC. So, manatili po kayo nakatutok din sa kanilang social media. At yun nga po sa Facebook po nila, no? Ma'am Cathy, maraming salamat po sa inyong oras. Baka po meron kayong panghuling mensahe na lang po para sa ating pong mga tagapakinig.
17: Ayan, maraming salamat po muli sa lahat. So, inaanyayahan po namin ang lahat na mag-join sa ating gaganaping online housing fair ng National Home Mortgage Finance Corporation. So, ulitin ko lang po na ang ating online bidding ay magsisimula na po sa September 22 hanggang October 23. So, ang lahat po ng mag-join ay maaari pong mag-standby or i-monitor lang po ang aming official Facebook page dahil dito po namin ilalabas ang mga announcements regarding po sa paparating na event.
5: Okay po. Maraming salamat po, Miss Cathy. Muli kasama po natin si Miss Cathy mula sa National Home Mortgage Finance Corporation. Maraming salamat po, ma'am.
6: Thank you po, ma'am.
17: Salamat din po.
5: Ayun, no? So napakaganda ng balita mula sa NHMFC at parang na-excite ako, parang gusto ko sumali. Kaya nga na-excite ako, gusto ko malaman yung kung magkano yung kailangan i-prepare na minimum bid, no? At nakakatuwa kasi online na yung mga ganitong bagay. Talagang kahit nasan sulok ka ng mundo ay accessible sa yung pagpili ng mga ganitong klaseng mga properties. At nakakatuwa na may mga options din. No? Nabanggit ni Miss Cathy kanina na meron daw sila mga lots na options at meron din naman yung mga bahay talaga at may option ka din pumili kung may nakatira na before or wala. Ganyan. So nakakatuwa na may mga ganito pong activities ang NHMFC. Ayun nga po, sabi nila ay tumutok lang po tayo sa kanilang social media pages at mag-start na po this September 22 ang pag-bid hanggang October 23. Ayan po, not very transparent din dahil October 29 ay ila-livestream po nila ang paglabas po ng resulta ng bidding po dito sa housing fair.
6: Kaya po sa aming mga tagapakinig ngayong hapon na nais pong sumali at makiluhok po sa aktibidad po ng National Housing po, tumutok lang po kayo sa kanilang Facebook page at paghandaan po ang nasabing bidding po.
5: Ayun nga po, no? Huwag muna po kayong BBTO, magbabalik po ang Disud Kapian sa radyo.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. D-Soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Nagbabalik po ang Disud Kapihan sa Radyo at ito nga po noon ang nakaraan pong mga araw bilang pagtugon po sa naging biktima po ng enhanced habagat. Kasama po ng ating Pangulo si General Manager ng National Housing Authority na si GM Joe Bentay na nagtungo po sila sa iba't ibang parte po ng Luzon, kabilang na po ang Santa Catalina Evacuation Center sa Lubao, Pampanga, upang alamin po ang sitwasyon ng ating mga kababayan po doon. No? At kasama nga po ang ating Pangulo sa pagbisita dito. At ito po ay para malaman nila kung ano po yung mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan po ng kalamidad para po sa agarang pagtulong po sa kanila sa pamamagitan nga po ng Emergency Housing Assistance Program or EHAP ng NHA.
6: Bukod dyan, no, nitong nakaraang araw lamang po ay higit sa 1,700 na individual naman ang nakalahok sa People's Caravan sa Tubigon, Bohol.
5: Ayun po, no, ito pong People's Caravan, na-curious din po ako nung una kong nakita ito. Bali, 30 partner agencies po ang nagbigay ng suporta dito sa caravan. Ito po ay para nilalapit po ng housing, National Housing Authority sa iba't iba pong lugar dito sa Pilipinas ang mga serbisyo po ng gobyerno. At para po ma-rundown po kung sino-sino ang mga tumulong po sa NHA sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ito po, naroon po ang Department of Health or DOH, Philippine National Police or PNP, Armed Forces of the Philippines or AFP, the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR upang po mag-conduct ng medical at dental mission. Nakapagbigay rin po sila ng mga libreng gamot, vitamins at haircut sa mga dumalo.
6: Ayan, at bukod po doon, ang Department of Labor and Employment or DOLE naman ay nagbukas ng mini job fair kung saan nagbigay po ito ng oportunidad o sa mga dumalo ng slot sa tupad at kabuhayan programs. Ang Public Employment Services Office o PESO ay nakapagbigay din po ng livelihood orientation at labor advice.
5: Ayun, at nandun din po ang Department of Migrant Workers at nakapag-present po sila ng mga overseas employment opportunities, habang ang Technical Education and Skills Development Authority or TESDA po ay nakapagbigay din po ng skills training tulad ng baking, bartending, and food processing.
6: Ayan, pagdating naman po sa ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay nakapagbigay ng livelihood augmentation assistance. Ang Department of Trade and Industry or DTI naman ay nakapagbigay ng business counseling at MSME support.
5: Para naman po sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA, nakapagbigay po sila ng welfare assistance at scholarship applications para po sa mga dependents ng mga ating mga bagong bayani or overseas Filipino workers. Naroon din po ang Kadiwa on Wheels na nagbibigay po ng 20 pesong bigas sa ating mga kababayan at mas murang gulay at prutas.
6: Nakapagbigay din po dito ang Bureau of Plant Industry or BPI ng libreng mga seeds at seedlings. Nagbigay naman ng orientation at information materials tungkol sa scholarship at subsidy programs ang Commission on Higher Education o CHED Unifast habang ang Presidential Communication Commission for the Urban Poor or PCOP naman ay nag-extend ng assistance sa information dissemination to Homeowners Association sa Island Barangays.
5: Ang PSA naman po ay nakapagbigay ng serbisyo tulad ng National ID Registration at Civil Registry Transactions po. At ang Pag-ibig Fund at ang Social Security System or SSS ay nakapag-facilitate po ng membership, registration at loan application kasabay ang pag-address po sa mga pension-related concerns. Ang National Bureau of Investigation naman po ay nakapag-conduct din ng clearance processing dito po sa Bohol.
6: Samantala naman po, ang PhilHealth naman ay nag-implement ng YAKA program at insurance ng PhilHealth IDs. Ang Public Attorney's Office o PAO at Integrated Bar of the Philippines, IBP Bohol, ay nag-offer ng free legal consultations at notarization services. Samantala, ang Land Transportation Office o LTO ay nakapag-provide ng free defensive driving and theoretical driving courses at iba pang driver's license-related transactions.
5: Para naman po sa digital services, ang Department of Information and Communications Technology or DICT ay nakapagbigay po ng free internet access via Starlink at assistance din po sa eGov app at SIM registration. Naroon din po ang GCash na nag-conduct po ng financial literacy orientation at nag-offer din po sila ng on-site card printing. At nakakatuwa naman talaga na, lahat to, ang dami natin nabanggit, no? Lahat po ito ay nailapit sa ating mga kababayan dyan sa Bohol. Pero hindi lamang po dyan sa Bohol ang naging People's Caravan po ng NHA dahil nagkaroon din po ng People's Caravan sa Pagadian City kung saan lumahok naman po ang 3,000 na beneficiary. At sila po ay nakiisa dito sa People's Caravan. At layunin nga po ng programa ng NHA sa pamumuno po ni General Manager Joe Bentay na ilapit po ang mga pangunahing programa at serbisyo ng mga ehensya at probadong sektor sa mga resettlement site po ng NHA. At mahigit 2,000 naman po ang nakiisa sa People's Caravan sa Sorsogon City noong August 6 po. No? Sa Cagayan de Oro naman po noong August 12, 2,000 naman po ang lumahok sa inisyatiba ng NHA at nagkaroon po sila ng isang learning initiative na naglalayon pong palakasin ang digital literacy at kaalaman sa makabagong teknolohiya ng mga senior citizen. Nakakatuwa naman yun, no? At yan nga po ay ginanap sa NHA Disciplina Village dyan sa Valenzuela City.
6: Ang nasabing programa ay tinatawag na Senior Citizen na nakatuon ng programa sa mga matutulungan pong mga matatanda na maging mas maalam po sa paggamit ng digital technology at sa ligtas at responsabling paggamit ng mga digital devices at applications. Kasi hindi na maliit sa ating kaalaman na ang older generation ay medyo hindi na ganun katechy. Yes. So malaking bagay or advantage sa kanila na magkaroon sila ng literacy when it comes sa gadgets, sa technology at sa pagiging medyo vigilant sa mga dapat nilang i-transact or i-click sa social media at sa mga devices.
5: Yung nga na nakakatuwa na naisip na tulungan ang ating mga senior citizen na family members dahil nga ang daming mga ano ngayon eh, mga links scammer, na bigla mo pipindot. So, medyo mahirap nga yun ma-detect kapag wala kang information prior, no? Na wag pipindot ng ganda. So, nakakatuwa na natutulungan natin yung ating mga senior citizens. At balikan na natin ng onte yung naging People's Caravan. Nakakatuwa kasi sa dinami-dami na sinabi natin kanina, naging parang one-stop shop siya, no? At nailapit talaga lahat ng mga serbisyo ng gobyerno. Imagine pupunta ka doon at sunod-sunod yan. Pwede ka magpa-medical, pwede ka magpa-dental procedure kung anong sasabihin ng dentista na kailangan mo. Tapos kuha ka ng national ID mo. Like, sunod-sunod yan lahat ng booth. Siguro pwede mo siya maikot the whole day. At nakakatuwa naman yon sa ating mga kababayan. Dahil syempre mga medyo far, malalayong lugar ito, no? At hindi siguro, hindi ganun kadali makuha yung magatong servisyo ng magagawa sa isang buong araw lang, no? Ayun nga.
6: Kaya naman po, ang good news po mula naman sa Pag-ibig Fund, umabot na sa 1.01 trillion ang housing-related assets ng Pag-ibig Fund as of July 31, 2026. Ito nga po ay ayon kay District Secretary Jose Ramon Aliling na siyang chairman din ng Board of Trustees ng Pag-ibig Fund. Ang growth na ito ay replikasyon ng patuloy na pagpapalawak ng Pag-ibig Fund sa home ownership sa ating bansa.
5: Ayun nga po, no, sa 1.01 trillion in gross housing related assets, 9 971.39 billion o 96% ay housing related loans, 38.47 billion naman ang other housing related assets. At para sa mga miyembro po, no, ito po ay nangangahulugan ang financing po ay nakatutulong po sa pagbili, sa pagtatayo at pagsasaayos po ng mga tahanan para po sa ating mga Pilipino. Para naman po kay Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, ang trillion peso housing portfolio ay refleksyon po ng kahulugan ng pag-ibig. Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig? Ito po ay letter P, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. At ito nga nagpapakita na sa pagtutulungan po ng mga members ng pag-ibig, natutulungan po nila ang isa't isa sa pag-achieve po ng home ownership. At makikita po natin sa ating mga screens, no, sa patuloy po na pag-widen po or pag-expand po ng expanded 4PH, ang Pag-ibig Fund po ay nag-increase ng maximum Pag-ibig housing loan po ng up to 10 million per borrower. Yes po, up to 10 million per borrower po yan. Payable po yan over terms of up to 30 years. At continuing po to provide 3% subsidized housing loan rate for qualified low-income borrowers. At nag-offer din po sila ng promotional rate ng 4.5% for loans above the socialized housing price ceiling up to 4.9 million at 5.75% naman po for loans above 4.9 million up to 10 million until December 31, 2026. Ayan nga po, no, nakakatuwa na dumadami na po ang options ng ating mga kababayan, financing options para po magkaroon ng sariling tahanan. At totoo naman talaga na hindi naman kasi in a snap of a finger ay magkakaroon ka na ng sarili mong bahay talaga. Kaya naisip din po talaga ng expanded 4PH at ng BSUD at KSAs na tulungan ng ating mga kababayan through various modalities po, no. So nabanggit po natin kanina na meron pong enhanced community mortgage program na lagi din natin na i-share po dito sa DSUD Capian sa radyo, na nakatutulong po sa ating mga kababayan na noon ay informal settler families, na bigyan po sila ng opportunity na mapasa kanila po ang mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. At meron din po tayong presidential proclamations na itong nakaraan lang galing tayo sa Lucena. At ayun nga, meron pong modality ng presidential proclamations for our countrymen, no, sa ating mga kababayan. At ito nga po, financing options po from Shopsy and Pag-ibig Fund na nakatutulong po sa ating mga kababayan na makapili na sa kanilang pag-acquire ng sariling bahay. Pero nakakatulong din po ito, hindi lamang po sa pagbili, kundi sa pagtatayo at pagsasaayos pa po ng kanilang mga existing na mga bahay. At para po sa karagdagang paalala sa kung ano nga po ba ang mga dapat alalahanin kapag bibili po kayo ng mga bagong property, narito po ang Dream Tips mula po sa DSUD.

0: Anak mo nang, ano ginagawa mo? Sese mo dito habang kapitbahay natin naglulumpasay doon.
1: Iyan mo na ako. Bakit? Ano bang nangyari?
0: Nako, yung biniling rollout sa kabilang bayan, wala pa ng decent license to sell. Ayun, hindi na mahagilap yung developer ko, no?
1: Sinabihan ko na yung Inday na yan na huwag nang ituloy kasi nga, agricultural lot pa yung binabenta bilang subdivided residential lots. Ayun, nakumbinsi pa rin ata nung kaibigan niyang agent.
0: Ngayon alam ko na, dapat di talaga bumibili ng subdivided lots kapag walang decent license to sell.
2: Kung may paghahati ng lupa o subdivision plan, kailangan kumuha ng developer ng certificate of registration at license to sell.

distribute. Kung sinasabi ng nagbebenta na hindi na kailangan ng distilled license to sell kahit hinahati-hati nila ang lupa para ibenta, ito ay nagdadahilan lamang o hindi nila alam ang batas.

0: Ayun po, no, napanood po natin ang isa sa mga proper tips po, no. Meron po tayo mas mahabang version yan. Medyo i-play na lang po natin yung sa susunod. Pero yun nga po, no, importante po ang pagkakaroon po ng license to sell. At paalala po na kailangan po ng license to sell sa lahat po ng mga properties po na kailangan na kinyong mga binibili. At kinakailangan po masigurado ito dahil lagi nyo pong tandaan, basta lisensyado, protektado. At ito po, makikita po natin sa ating screen kung ano po yung kahalagahan pa or in-depth po na kahalagahan pa po ng pagkakaroon ng license to sell or pag napresentahan po kayo ng license to sell, no. At bukod po kasi sa proteksyon, seguridad po ito na legitimate po ang mga properties po na inyong na-acquire, inyong nabili. At ayun nga po, no, nakalagay po dito, titulo ay malinis, walang sabit. Totoo naman, dahil kapag ikaw ay nabigyan na ng documented na license para po sa inyong mga properties, sigurado kayo na meron kayong mapanghahawakan. At ito na nga, ready na po ang dream tips, yan. Para po sa mas mahaba pong paalala mula sa DSUD, i-play po natin. Ito po, panoorin natin ang dream tips.
1: Munting paalala mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Upang maiwasan ang mga scam sa pagbili ng property, sundin lamang ang acronym na DREAM. D. Demand to see the project certificate of registration and license to sell issued by DSUD. Hingin at suriin ng mabuti ang certificate of registration at license to sell ng proyekto na nailabas ng DSUD. Kung lahat ng patalastas ay kailangan isaad ang pangalan at lugar ng proyekto, pati na rin ang license to sell at advertisement approval number. R. Read to understand every item stated in the contract to sell and terms of payment. Basahin at intindihin ang bawat item na nakasaad sa contract to sell at terms of payment. Kasama na dito ang mga detalyeng nakasaad sa CR at LS na naglalaman ng classification ng proyekto. E. Engage only with legitimate developers and licensed brokers and salespersons registered with the DSUD. Makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong developers at brokers at salespersons na nakarehistro sa DSUD. A. Ask to clarify about unstated details in the contract and other questions about the construction and history of the property. Magtanong upang maliwanagan sa mga malabo o hindi nakasaad na detalye sa mga kontrata at iba bang mga katanungan tungkol sa pagbuo at kasaysayan ng property. Mag-imbestiga rin sa kredibilidad at katayuan ng kumpanya. M. Move to visit and inspect the actual sites and investigate the neighborhood. Bisitahin ang aktwal na kinatatayuan ng property at pamayanan. Muli, sundin ang dream upang maiwasan ang scam sa pagbili ng property. Ang paalala na ito ay hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development.
0: Ayan po, no, naipakita na po natin yung mas mahabang version po ng ating mga paalala at mga kailangan pong laging tandaan. So para po sa ating mga tagapakinig, at tandaan po lagi ang dream tips at makikita rin po sa aming social media at DSUD.gov.ph po ang mga karagdagang impormasyon po sa mga kailangan nyo pong alalahanin sa pagbili din po ng mga inyong mga properties. At shoutout din po sa SCPAS, no? Ang mga questions nyo po ay sasagutin ng SCPAS. Mag-comment lang po kayo or magpadala lang po kayo ng mga mensahe sa aming Facebook page. At napakabilis po ng oras, no? Isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Alisa Tayag.
2: At ako naman po si Christina Plan. Manatili po kayong nakatutok sa DSUD Kapian sa radyo sa susunod na Martes. Sabay-sabay po tayo. Tara, kapi tayo.
0: Usap tayo!
3: DSUD Kapian sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
0: Pinalakas.
3: Pinalawak.
4: Radio Pilipinas.
5: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Prosekusyon, hiniling sa kampo ni Vice President Sara Duterte na kilalanin ng bank record sa pagtalakay ng unexplained wealth sa susunod na linggo. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Kinimok ng House Prosecution Panel ang panig ng depensa para sa admission ng documentary evidences upang mapabilis ang pagdinig ng Article 2 o Unexplained Wealth. Sa manifestation ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sinabi nito ang kanilang written request for admission sa ilalim ng Rule 26 upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapatawag ng mga saksi para lamang patunayan ang mga dokumento ng bangko. Ayon kay Jokno, kapag kinilala ng kampo ng Pise-Presidente ang mga records na madali naman nilang maberipika, hindi na kailangang iharap ang humigit-kumulang na 15 saksi. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
7: To be clear, hindi po namin hiniling na aminin ng respondent ang isang bagay na hindi totoo.

0: Mario, muna natin ang pagulat na yan ng ating kasamang si Melody Baldos Reyes. Hindi bababa sa tatlong amicus curiae, posibleng imbitahan para sa usapin na impeachment voting threshold. May ulat si Dinfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Hindi bababa sa tatlong amicus curiae of Friends of the Court na inaasahang iimbitahan ng impeachment court para tumulong sa pagresolba sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungol, maaaring kabilang sa mga imbitahan ang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema at iba pang legal luminaries, lalo na ang eksperto sa constitutional law. Hindi naman anya maaaring maging amicus curiae ang mga kasalukuyang maestrado ng Supreme Court dahil posibleng umakyat sa Korte Suprema ang usapin tungkol dito sa voting threshold. Ayon kay Tungol, wala pa silang pinalalistahan ng mga imbitahan pero maaari itong ilabas anumang araw ngayong Linggo. Hindi rin inaalis ni Tungol ang posibilidad na ipaubaya sa Korte Suprema ang pagresolba sa usapin ng voting threshold. Anya, maaaring ihayag ng isang amicus curiae ang pananaw na hindi dapat bumoto ang mga senator judge at sa halip ay hayaang ang Supreme Court na lang ang magdesisyon sa issue. Maaari rin anyang igiit ng alinman sa mga partido sa impeachment case ang ganitong posisyon. Sa September 16, nakatakda ang pagdinig para sa mga amicus curiae habang sa September 23 naman isasagawa ang oral arguments sa mga partido. Pagkatapos ng mga argumento, hindi rin sa Escudero ang magbibigay ng ruling dahil yung kanyang naunang desisyon dito ay naapela na. Ang mga senator diyan anya ang boboto sa usapin alinsunod sa Rule 22 at 6 ng Senate Impeachment Rules gamit ang simple majority ng mga bumubuo sa quorum. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: National government dapat nang manguna sa pagpupondo ng mga bahay pag-asa ayon sa DSWD. May live report si Katin Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aminado si DSWD Secretary Rex Gatchalian na panahon ng maglaan ng pondo ang national government para sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga bahay pag-asa sa mga lugar na walang ganitong pasilidad. Sa interpellation ni Acobico Portales Representative Alfredo Gabin Jr., binigyan ang babatas, ang kakulangan ng bahay pag-asa lalo na sa mga highly urbanized cities at probinsya. Ayon kay Gatchalian, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga local government unit ang nakatalagang magtayo at magpondo at magpatakbo nga dito sa mga bahay pag-asa. Gayunman, sa nakalipas ay maraming taon ay marami pa rin lugar ang walang ganitong pasilidad kaya dapat na ikonsidera yung pagpasok ng national government sa pagpupondo. Sabi rin ni Gatchalian na may mga regional bahay pag-asa ng inaprubahan at nabigyan ng paunang pondo at iniintay naman yung paglalabas na natira pa. Bilang alternatibo, maaari namang i-refer daw ng DSWD ang mga bata na sa conflict in the law sa mga pribadong social welfare facilities na may kakayahan magsagawa ng rehabilitation at reintegration programs. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live reporting Katin Forbes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out

0: naman.
1: Mark out.
2: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po kayo ng Martes, ika-8 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa mga pangunahing balita ng ating binabantayan ngayong araw na ito ng Martes, 50 milyong pisong pondo ay pagkakaloob ng administrasyon sa mga nagkakape o magtatanim ng hukay ng kape dyan sa Bukidnon. Kampanya ng Administrasyon Marcos kontra kahirapan, palalakasin pa sa ilalim ng pamumuno ni National Anti-Poverty Commission Secretary Pacquiao. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 3 milyong food packs sa mga apektado ng bagyo. Panibagong wage order number 28 para sa 60 pisong aumento sa sweldo sa NCR. Mariing binatiko sa mga mambabatas. 240 pesos border fee sa international travelers ipinanukala ng Bureau of Immigration. Flood mitigation sa Marikina River, paigtingin pa ng DBWH. Marikina ay tinuturing na template ng flood management at waste recycling.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Sa sili po sa ibang mga pangunahing mga balita. Sa oras na 10 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, nagpabuto ng pasasalamat si Secretary Manny Pacquiao sa tiwala ng pinagkaloob niyang Administrasyon Marcos upang pamunuan ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI. Ayon sa kalihim, bilang isang laki sa hirap, ang puso niya ay nais sa pagtulong, kaya sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino. Katunayan, ayon sa kalihim, ito mga nakalipas sa taon ay meron naman siyang posisyon o wala, ay hindi niya itinitigil ang pagtulong sa mga nangangailangan Pilipino. Ngayong ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa NAPCI, mas marami pa ang kanyang magagawa at mas maraming mahihirap na Pilipino ang kanyang matutulungan. Tiniyak din ni Secretary Pacquiao na hindi mahaluan ng politika ang mga programa ng tanggapan at titiyakin niya na bawat programa ng NAPCI ay mararamdaman ng mga benepisyaryo nito.
2: Mark in! Mark out!
3: Nakapagpalabas na po ng mahigit 3.17 milyong family food packs ang Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilya na apektuhan po ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon o kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, pinakamalaki ang naipamahagi sa Central Luzon. Tamay mahigit 1.70 milyong food packs na sinunda naman ng Ilocos Region na may mahigit sa 623,000. Mayroon ding halos 300,000 food packs o 300,000 food packs para naman sa Calabar Zone na mahigit 171,000 sa NCR at mahigit 135,000 naman sa Bicol Region. Bukod dito ay namahagi rin ang DSWD ng ready-to-eat food boxes at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat to ng DSWD, umabot na po sa mahigit 2.1 bilyong piso ang kabuuan po ng humanitarian assistance na ipamahagi ng ahensya. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang augmentation assistance sa mga LGU, lokal na pamahalaan, habang nangangailangan naman po ng tulong ang mga apektadong pamilya.
2: Mark in! Mark out!
3: Bahagyang dumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo 2026. Batay po yan sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority of ESA. Batay po sa ulat ni Chief National Statistician na Undersecretary Claire Dennis Mapa, makyat sa 6% ang unemployment rate noong Hulyo mula sa 5.3% noong Hunyo 2026. Katumbas ito na tinatayang nasa 3.4 milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 74% naman ang employment rate. Umigit kumulang 49.21 million na mga Pinoy ang may trabaho o sariling hanap buhay nitong Hulyo. Nasa 12.9% naman ang underemployment rate o ang mga manggagawang naghahanap po ng madagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nakapagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ay ang agriculture at forestry, accommodation at food service activities, administrative and support service activities at human health and social work activities.
2: Mark in! Mark out!
3: Inanunsyo naman ang Social Security System o SSS na maaari nang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro para sa SSS Microloan Program o SSS Loan Site gamit po ang mobile application na Union Loan Light. Loan Light gamit ang mobile application na Union Digital Bank. Sa SSS, ang Union Digital ang unang participating financial institution na naglunsad po ng Loan Light sa digital platform nito. Dito ay maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng 1,000 hanggang 20,000 piso depende po sa kanilang average na 12 months latest salary o monthly salary credits. May repayment periods po na 15, 30 o 6 na po hanggang 9 na pong araw. Habang nasa 8% naman po kada taon ang interest rate. Ang Loan Light ang unang SSS loan facility para sa employed members na maaaring i-apply online nang hindi na kinakailangan kumuha ng employer certification na may karaniwang kailangan sa conventional SSS short-term loans. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng SSS sa iba pang participating financial institutions para maging available din ang Loan Light sa digital platforms.
2: Mark in! Mark out!
3: 15 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon, kinuwestiyon ni Bagong Generation Party List Representative Robert Nasalang mga inilabas sa learning material ng Department of Education para ikinalaman sa LGBTQAI plus community. Ito ay para sa mga elementary student kasama na ang grade 1, gayon din ang hinggil sa ano yung mga ulat na nire-require ang mga grade school students sa mga aktibidad kaugnay ng Pride Month. Sa pagdinig ng kamera, hinggil sa pondo ng DepEd para sa 2027, sinabi din ng SAAL na bagaman na iginagalang nila ang karapatan ng LGBTQAI plus community, hindi anya ito akma sa edad ng mga kabataan. Sagot naman dito ni Education Secretary Sunny Angara, voluntary o hindi inoobliga mga mag-aaral sa paglahok sa mga ganitong uri ng aktibidad. Gayon po ng kalihim, suportado niya. Ang suportado anya ito ng mga umiiral na polisiya na laan sa mga kawani at hindi sa mga mag-aaral. Pero sinabi ni Nasal na dapat ay kinukonsulta rin ng mga magulang na bantulot sa okasyon at dapat isinasaalang-alang rin ang angkop na edad para rito.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
3: Ang oras sa buong Kapulang Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 17 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
5: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM,
5: Capital 104.3
2: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news!
11: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
11: Fake news.
2: Disinformation.
11: Disinformation.
2: Mark out mo na yan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
3: Sa oras na 21 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, hanggang muna tayo ng mga pag-uulat. 50 million peso fund ay ipagkakaloob daw po ng administrasyon sa mga nagtatanim po ng kape o yung Bukidnon coffee growers. Sarap ng kape dyan sa Bukidnon. Lalo na yung kape na pinamamahalaan ng mga monghe. O, pero bukod doon, talagang pagkatubong Bukidnon, napakasarap ng kape niyan. Ay, mga taga-impasuong, magandang hapon po sa inyo, ha? Mga nangangabayo dyan. Oo. Alamin natin ang balitang ito mula kay Raquel Bayan. Raquel!
12: Inanunsyo ng Executive Secretary Ralph Recto ang 50 million pesos na ibababa mula sa Local Government Support Fund upang palakasin ang coffee industry sa Bukidnon. Ayon sa kalihim, tugon ito ng Marcos administration sa pangailangan ng coffee farmers ng bansa, kasabay ng pagkilala sa masisipag na magsasaka sa Bukidnon at sa pagkakaroon nito ng angkop na klima para sa pagpapalago ng industriya ng kape. Ang bilinanya ni Pangulong Marcos, suportahan ang mga ito mula sa pagpapalago ng mga punla hanggang sa pagdadala sa merkado ng kanilang mga produkto. Katunayan ng pamahalaan, naglaan ng 400 million pesos sa ilalim ng Department of Agriculture para sa proposed 2027 National Expenditure Program upang mapabilis pa ang development ng coffee industry ng bansa. Kung matatandaan noong nakaraang linggo, nakipagpulong rin ang kalihim sa local at indigenous coffee growers sa lugar. Anya, nais niyang dumating rin ang pagkakaroon pagkakataon na mas makilala pa ng coffee lovers ang Arabica coffee ng mga taga-Bukidnon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: This evening, pag-arap naman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi na bago ayon sa kanyang defense team. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
9: Hindi na bago at dati na umanong na pag-usapan ang posibleng pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente sa paglilitis na si Attorney Michael Poa, dati pa naman itong binabanggit ng prosecution simula pa ng trial, kaya hindi na nila ito ikinagulat at inasahan na ito ng kanilang panig. Gayunpaman, ayaw nilang magkomento pang muli kung labag nga pa sa batas o hindi na tumestigo ang Vice Presidente laban sa kanyang sarili. Sa ngayon, naniniwala sila na sapat na ang paunang komento ni Attorney Sheila Sison, lead counsel sa paglilitis kanina, kung saan sinabi niyang nakasaad sa konstitusyon na may karapatang tumanggi ang respondent o ang vice presidente na humarap sa korte bilang testigo. Hindi din naman kine-question ng depensa ang timing ng prosecution sa papapatawag sa vice, dahil nga ngayong may warrant of arrest ang vice presidente dahil sa grave threats case niya sa Quezon City Regional Trial Court. Sa ngayon din naman kasi hindi pa nagsusumite ng formal na hiling ang prosecution sa impeachment court na mapasabina si VP Duterte.
11: Sa ating Vice Presidente, I think nung first few days parang ng trial, medyo napag-usapan na yan. So it's something that I think we could have reasonably anticipated. But sa ngayon, di pa naman talaga siya ripe pag-usapan dahil nabanggit nga no, ng ating distinguished prosecutor na si Atty. Kapunan na hindi pa naman sila humihingi ng subpoena at this point. So if it comes later on, probably that's the time that we have to address that issue and file our comment sakaling mangyari yan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, labing-apat na tripulanteng Pilipino na nakaligtas naman sa pag-atake sa Strait of Hormuz sa Kataktang Muwi sa Pilipinas mamayang gabi ay po sa Department of Migrant Workers. Tali mula kay Diane Liar. Diane!
13: Yes, J. Mark, nakatakdang umuwi sa Pilipinas mamayang alas 10 ng gabi. Ang 14 na tripulanteng Pilipino na nakaligtas sa pag-atake. Isang crude oil tanker na MT Sidra sa Strait of Hormuz. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Deo Kaktak na ligtas na ang 14 na mga tripulanteng Pilipino at inaasahang makakapiling na nga nitang kanilang mga pamilya mamayang gabi. Ayon kay Kakdak, ang labi naman ng dalawang nasawing tripulanteng Pilipino sa pag-atake ay nasa Al-Kasab na sa Northern Oman at hinihintay pa yung mga dokumentasyon para ma-repatriate sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak.
14: So, sinasaayos na ngayon yung pagpapauwi ng dalawang tripulanteng nasawi. Yung 14 ay makakauwi na, and in fact, they are arriving tonight, 10 p.m. So the 14 surviving seafarers, natulungan nung sila ay nag-disembark sa Al-Kasab Command ng ating embahada at ng ating migrant workers office sa Oman, at sila ay tumawid by land to the UAE.
13: Samantala, J-Mark, magtutungo naman ang kalihim sa Dubai bukas ng gabi para makipagpulong sa ship owner. Bahagian niya ito ng investigasyon upang matukoy kung ang ship owner at manning agency ay sumunod sa rules ng Department of Migrant Workers o DMW kaugnay sa ligtas na paglayag ng mga tripulante. Sinabi rin ni Kakdak na sinusuri na rin ng DMW kasama ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at humiling na rin anya sila ng security assessment sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 240 pesos na border fee sa international travelers ipinanukala po ng Bureau of Immigration. Detalye na mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
15: Isinusulong ng Bureau of Immigration ang 240 pisong service fee sa bawat international traveler para punduhan ang panukalang modernized border security system. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, isa ito sa pinakamurang border security fees kumpara sa ibang bansa. Sa House hearing, sinabi ni Biado na umabot sa 2,600 ang singil sa Australia, 2,400 piso sa Singapore, 1,200 sa Japan at 1,500 sa Hong Kong. Iginit ni Biado na hindi buwis ang 240 piso kundi service fee para sa modernisasyon ng border control system. Kabilang sa sistema ang facial recognition, behavioral analytics at access sa Interpol databases para sa pagtukoy sa mga high-risk traveler. Samantala, 5% ng tinatayang 202 bilyong pisong koleksyon sa loob ng 20 taon ang mapupunta sa gobyerno, habang 95% naman sa pribadong proponent. Tinatayang 10.74 na bilyong piso ang halaga ng proyekto na ipatutupad sa 11 paliparan at border points. Gayunman, ilinaw niyang panukala pa lamang ang proyekto at wala pang permadong kontrata. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Oras po natin.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 4:29 ng hapon at 30 segundos.
16: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
0: Maging panatag, Pilipinas!
2: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
17: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa BARM, na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan pili isang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng BARM, partikular sa pag-alis ng Sulu sa rehiyon. Habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, 2 para sa settler communities, 2 para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim religious scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
2: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya. good news.
18: Yay!
2: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
18: Fake news.
2: Disinformation.
18: Disinformation.
2: Mark out muna yan.
3: 33 minutos makalipas po alas 4 ng hapon, mga kababayan. At ito nga po, no, nagsasagawa ng mga agarang hakbang ang Department of Energy upang patatagin ho ang grid sa Visayas kasunod na rin po ng mga pinatutupad na rotational power outage gaya ng muling pagpapagana sa mga generating unit, paghahanda ng karagdagang battery storage, pagtugon ho sa mga limitasyon sa transmission at iba pa. Atin pong alamin mula sa National Grid Corporation of the Philippines kung ano nga ba yung mga naging dahilan ng power outage sa Visayas at ano mga hakbang na ginagawa ng NGCP upang matugunan po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Makakasama po natin sa ating palatuntunan na ito ni Cynthia Alabranza, ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Atty. Mutya, J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang hapon, J. Mark.
3: Apo. Ma'am, patuloy po yung pagpapatupad ng NGCP ng manual load dropping na sabi nga nagdudulot daw ng mga sunod-sunod na rotational brownout sa ilang mga lugar, sa Visayas. Pwede nyo pong ibahagi sa amin at sa ating mga kababayan kung ano yung itong manual load dropping na ito at paano ba naka-apekto ito sa pag-distribute ng kuryente?
19: Ang manual load dropping, yan ay isang kumbaga response o tugon ng NGCP kapag nagkaroon na ng pag hindi na sapat ang supply ng kuryente na dumadaloy sa transmission system, no. So hindi nagiging dahilan ng MLD epekto ito. At ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan tayo mag-MLD o magpatupad ng rotational power interruption ay simple lang, no. Marami kasi tayo mga power plant dito sa Visayas na matagal nang hindi gumagana, no. So sa huling bilang natin sa tala natin, no, ngayong araw, September 8, nasa 30 planta ang nasa unplanned shutdown o yung bigla ang tumirik na wala sa schedule. Bukod pa ito dun sa 14 na naka-derated capacity o kulang ang ginagawang kuryente.
3: Hmm.
19: So, nanghihiram ngayon ng Visayas ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. At kapag nagkaroon rin naman ng aberya dito sa Mindanao, you know, may sarili silang problema sa planta, kukonti lalo yung maipapahiram nilang kuryente sa Visayas, kaya lumalala ang sitwasyon sa Visayas. Sa katunayan, araw-araw mula May 12, ang alert status dito sa Visayas kasi nga malaki ho talaga ang kakulangan ng kuryente sa rehiyon to.
3: Gano'n po ba kalawak o gaano po karami yung apektado nitong pinatutupad na manual load dropping?
19: Yung pag nagpatupad ang NGCP ng manual load dropping, ibig sabihin lahat ng customer o kooperatiba at distribution utilities na nakakabit sa transmission system ng NGCP kasama siya doon sa rotational power interruption. So kung ang kooperatiba nyo o ang distribution utility hindi tinatawag na isolated or island cooperative, makakaranas siya ng power interruption. So lahat ng isla apektado dito.
3: And with this, nakikipag-ugnayan po ba ang NGCP sa mga kooperatiba para sabi ngayon matulungan, no, na mapa-increase yung capacity ng kuryente sa grid?
19: Patuloy naman ang ating koordinasyon, hindi lang sa mga kooperatiba at electric distribution utilities, pati natin sa mga generating plants at sa ating ahensya ng gobyerno nakatutok sa kuryente katulad ng Department of Energy at ng ERC. Kasi nga, NGCP, tandaan lang natin, kami po yung nagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente.
3: Yes.
19: Naghahatid lang po kami ng kuryente at hindi po namin poder yung supplier or generator. So, kailangan po talagang makipag-ugnayan kami sa iba, sa ahensya ng gobyerno, pati na din po sa ibang bahagi ng energy industry para ho pangkabo ang solusyon ang makita natin.
3: And with this, ano pong mga ginagawang hakbang ng NGCP para matugunan yung kakulangan nun ng supply ng kuryente sa Visayas.
19: Yun nga, no, dahil kami ay taghatid lang ng kuryente, hindi natin maihahatid kung wala hong supply.
3: Yes.
19: So, pangunahing solusyon mo talaga, yung mga power plant na biglaan hong tumirik, makabalik sa takdang oras. Of course, long term po, mainam na magkaroon ng karagdagang supply ng kuryente. And of course, sa ilalim ho ng Department of Energy, kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, nakakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no? So, during the daytime, kung pag malakas ho at mainit ang araw, makakita ho tayo ng higit sa sapat na supply ng kuryente during the daytime. So, yung baterya po na planong ikontrata ng NCCP, makakatulong ho yan. Kasi yung kakulangan naman during night time, pwede hong matugunan nito for so long as ma-charge siya during the daytime. So yun naman ho ang short-term na ambag ng NGCP para matugunan tong problema sa Visayas. But again, ang caveat ho dyan, kailangan pa rin ho natin ng karagdagang supply. So unang-una ho, yung mga tumirik, sana makabalik. At dapat po talagang maghanap tayo ng mamumuhunan sa panibagong mga planta.
3: Ayun. Matanong ko na lang din ito ni Mutya, dahil ano bang nagiging benepisyo, halimbawa, kung meron po mga alternative source of energy yung ating mga kababayan, like yung solar, may tutulong ho ba ito para sabi nga maibsan yung pagnipis ng supply ng kuryente?
19: Sa level ho ng grid o yung sistemang pangkuryente ng Pilipinas, ng bansa, no? Ang NGCP naman ho, neutral kami kahit anong teknolohiya,
3: yes.
19: Maganda.
3: Yan.
19: Pero yung mga ho, ang makikita natin, yung solar ho, maganda siya, pero during daytime ho, meron ho siyang hinahanap, yes, na oras. So pagdating ho ng gabi, wala na ho tayong sapat na supply kung hindi tayo magtatayo ng conventional o yung traditional na mga sources ng kuryente. Makakatulang rin ho yung baterya, pero hanggang 4 na oras ho, maximum lang yung oras ng baterya, no? So, mas maganda rin ho talaga yung panatilihan natin yung tinatawag na energy mix,
3: yes,
19: o yung pagkuha natin ng supply ng kuryente sa iba't ibang teknolohiya. Meron solar, meron hong geothermal, meron hong hydro, at iba pang mga traditional sources na para ho, pag wala na ho yung araw, meron pa rin ho tayong makukunan ng supply ng kuryente maski lumubog na ho yung araw.
3: Ayun. And ang DOE nga po, may ginagawa na nga po mga hakbang, no? Para sabi nga, kasi sila yung may control, di ho ba doon sa mga generator, ano ho, sila yung nakikipag-usap. Ang NGCP, nasa middle po yan, dahil kayo ho ang tagahatid, di ho ba? May nakikita ba kayong sabi nga, developments, kung hanggang kailan mararanasan yung yellow and red alert sa Visayas grid? And I understand, pati sa Mindanao, nagkakaroon na rin ho, di ba, recently?
19: Mm-mm. Yes, tama po yun, no? Yung sa kung kailan matatapos itong yellow at red alert, talaga ho nakasalala yan dun sa mga plantang sira, no? Inaasahan, yes, ho natin sana ang pasabi ng mga power plants na biglaan tumirik na by August, end of August, makakabalik na sila. Sa kasamang palad, hindi natupad yun. So, yung inaantay natin sana na magandang balita, no? Na matatapos na sila by August, hindi ho narating. So, ako po, never ho talaga ako nagbibigay ng, kumbaga, commitment kasi hindi ho talaga natin makikita until magsabi silang, oh, ready na kami. So, right now ho, ang pagsa ganito, pagkulang ng supply, dalian lang naman ho ang solusyon yan eh. Magdagdag ng supply
3: yes.
19: o maghiktik ng sinturon at magtipid ng gamit. At since naman ho ang power plant, hindi mabilis ang pwedeng itayo, no?
3: Yes.
19: Medyo may taon rin ho ang inaabot yan, mula 3 hanggang 7 taon bago makapagtayo ng power plant.
3: Opo.
19: Kailangan ho talaga yung tinatawag nating demand side management o yung pagtitipid o mainam na paggamit ng kuryente. Pero yun nga ho, ang hirap sabihin nun sa ating mga kababayan yes. sa Visayas kasi talaga naman hong patay-sindi ang kanilang kuryente. Sa ano naman po, sa panig naman ng NGCP, bagamat kulang ho ang supply ng kuryente, hindi naman tumitigil yung pagpapalawak at pagpapalawig ng ating mga proyekto na para pagdating ho ng panibagong supply, handa na rin ho ang sistema. So yung mga proyekto ho namin, patuloy pa rin ang pagtayo namin ng mga linya, karagdagang substation, at yan nga ho, no? Makikipagkontrata ho kami ayon na rin sa utos ng Department of Energy ng karagdagang ancillary services.
3: Panguli na lamang po, Attorney, may mga naapektuhan ba tayong grid dito sa Luzon? Bagamat sabi nga matatag ho ang grid ng Luzon despite nga nung nangyari nung mga recent na mga ulan, bagyo, ano po. So far, normal po no ang Luzon grid?
19: Ay, thankfully naman po, maski malakas ang ulan at patuloy yung i-apekto ng habagat at marami tayong nababalita ang pagbaha, no? Hindi naman ho affected ang transmission system natin kasi pag nagtatayo ang NGCP ng substation at ng linya, inaaral ho nating mabuti kung flood-prone area ba yan at kung sakaling hindi talaga maiwasan na magtayo ng pasilidad sa isang lugar na bahain, eh meron naman ho tayong mga disenyo na ginagawa para hindi apektado ng tubig baha yung mga napakasensitibo nating mga equipment. In terms of supply naman po, pagamat mas maganda ang lagay ng supply ng Luzon at ng kesa kumpara sa Visayas, kailangan pa rin hong patuloy tayong maghanap ng bagong mamumuhunan at papasok na kapasidad kasi yung hindi naman talaga lumiliit ang pangangailangan ng kuryente. Bumabagal lang ho yung pagdaki at pagdami ng kinakailangan kuryente. Pero patuloy ho ang pagtaas ng kumbaga demand. So kailangan ho patuloy rin ang paghahanap natin ng bagong kapasidad.
3: Ayan. And baka may nais po kayo ipabatid sa ating mga kababayan, anunsyo o babala o sabi nga paalala. Nasa inyo po pagkakataon, Attorney.
19: Well, sa ating mga kababayan na talagang hirap na hirap mo, no, tagabit na taga-Visayas, ang NGCP ho, patuloy ho ang pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makisali ho kami sa tamang tugon para matapos na itong kalbaryong kanilang dinadanas. In terms of proyekto naman ng NGCP, gaya ng nabanggit ko kanina, basta pumasok ho yung mga power plants na yan, ay sisikapin ho natin talagang sapat ang pasilidad ng transmission na hindi naman ho maantala ang paghatid. In that respect naman po, humihingi rin po ang NGCP ng suporta sa ating mga kababayan na kung sakaling madadaanan ang kanilang bayan o ang kanilang lupain ng ating mga proyekto, eh sana po suportahan natin kasi kinakailangan din ho yung mga linya para siguraduhin maging sapat parating sapat ang supply ng kuryente. So sana ho supportahan ng ating mga kababayan ang mga proyekto ng NGCP.
3: Yan. With that, Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong oras sa pinagkaloob sa amin pagbibigay po ng update sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Salamat po.
19: Magandang hapon, J. Mark, at salamat din sa iyo.
3: Attorney Cynthia Araban sa mga kababayan ng tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines.
2: Mark in! Mark out!
3: Ang oras po natin,
0: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Alas 4.47, 13 sandali bago ang alas 5.
8: News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
3: Oo!
8: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
20: When we have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
18: Kaugnay nito, ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
21: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
18: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
21: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
18: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
2: Good news!
22: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan. Fake news.
22: Fake news.
2: Disinformation.
22: Disinformation.
2: Mark out muna yan.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Report.
3: Panibagong wage order number 28 para sa 60 pesos wage increase sa National Capital Region Marimbinatico sa mga mambabatas. Detalye niyan mula kay Kathleen Forbes. Kat!
23: Yes, sa J-Mark, narin nga itong natulaan atin naligsa ng mga labor lawmakers itong bagong wage order number 28 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Sa naging budget hearing ng ahensya, tinukoy ni Deputy Speaker at UCP Portfolio's Representative Raymond Democrito Mendoza na isa ang laking no-no itong paglalabas ng panibagong wage order gayon hindi pa nga nare-resolve yung issue sa wage order number 27. Ito yung tinatawa ng injunction ng Pasiga RTC. Kinumpirma ni Attorney Roy Buenafe, Regional Director ng DOLE NCR at nangunguna rin dito nga sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR na kagabi ay inaprubahan nila itong wage order number 28. Dito magbibigay ng 60 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Katumbasaan ito ng unang tranche dapat ng 85 pesos na wage increase sa ilalim ng wage order number 27. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Kamanggagawa Pactilist Representative Enson Fernando na lalo lamang pinaglumabol ang institusyon dahil sa naturang bagong wage order na pasikreto paan yung tinalakay. Imbis kasi anya na dagdag sweldo ay parang bawas sa ho yung mangyayari. Lugi rin anya yung mga magagawa dahil hindi ko na dun sa wage order number 27 na kumbaga retroactive ito dahil dapat epektibo ito ng July, no, ngayong taon. Itong bagong wage order, Setyembre lamang magiging epektibo kaya mawawala na yung back wages ng mga empleyado. Ang kanya pa tinatanong, sakaling maresolba na itong wage order number 27, papayag ba itong dole na idadagdag dito sa halaga ng 60 pesos yung dapat na sweldo o yung wage increase na nakapaloob nga dito sa wage order number 28 naman. Malira namang iginiit ni San Fernando na ang pinakamainam pa rin na solusyon ay dapat ang ipatupad ng dole yung wage order number 27. Wala kamera para sa Bago Pilipinas, cutting for the Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mga impormasyon patungkol sa binakanting penthouse unit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Global City sa Taguig. Patuloy na biniberipika ng National Bureau of Investigation. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ! AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, patuloy nga na biniberipika ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga impormasyon na kumakalat ukol sa binakanting mga penthouse unit ni Batangas City 1st District Representative Leandro Leviste dito nga sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kung saan nga ito'y kaugnay sa kasong isinampa, no? Laban sa naturang mambabata, single nga sa planong characterization plot laban kay Executive Secretary Ralph Barrecto. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag na inaalam na nila kung saan nagtungo ang mga gamit o saan nilagay yung mga gamit ay nilikas doon sa mga penthouse unit ni Kong Leviste dahil ito ay nasampanan ng kaso at tutuntunin na ng NBI kung saan man naglalagi ang naturang mababatas. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
3: Flood mitigation sa Marikina River, paiktingin pa ng DPWH Marikina ay tinuturing na template naman sa flood management at waste recycling. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
5: Papaiktingin ang pamalaan ng mga hakbang upang mabuwasan ang pag-apaw ng Marikina River at mabuwasan ang epekto ng pagbasa sa mga residente. Ayon sa DPWH, kabilang sa mga plano paggamit ng floating trash trap, pagdaragdag ng mga tao at kagamitan para sa paglilinis at dredging o pagtanggal ng naipumputik, basura at iba pang materyales sa ilog. Kahapon nang mag-inspeksyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina DPWH Secretary Vince Dizon, DNR Secretary Juan Miguel Cuna, Marikina City Mayor Man Chodoro at Representative Marcy Chodoro. Sa inspeksyon ni Pangulong Marcos, pinuri nito ang sistema ng lungsod sa flood management at waste recycling na anay maaaring magsilbing modelo para sa iba pang mga lungsod sa bansa. Samantala, patuloy rin ang regular na dredging ng lokal na pamalaan sa mga creek at iba pang waterways upang mapanatiling maayos ang daloy na tubig ngayong tag-ulan alinsunod na rin sa direktiba ni Mayor Chodoro. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Mga kababayan, nasa South Korea po ngayon si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. para patatagino ang ugnayan pang-depensa ng Pilipinas at ng Republika ng Korea. Doon din po ay dumalo ang kalihim sa Seoul Dialogue. Ito po yung ugnayan, no, para sa yung bilateral meeting ng dalawang bansa. At sa sidelines nga po nito ay mapanad ang Integrated State Media sa pangunguna po ng PTB4 na magkaroon po ng one-on-one interview kay Defense Secretary Gilberto Chodoro at doon po ay kanyang sinagot ang ilan sa mga mahalagang issue dito sa ating bansa. Particular na nga po yung seguridad na ibinibigay po ng Armed Forces of the Philippines kay Vice President Sara Duterte. Magugunita nga na naglabas sa kanyang sentimiento ang pangalawang pangulo Pero ito ho ang sagot ng kalihin ng kagawaran ng tanggulang pambansa na tinutukan ng ating kasama sa Integrated State Media na si Patrick De Jesus ng PTV4. Pakinggan po natin.
6: Punta na po ako sa ibang issue.
3: Mm-hmm.
6: Si Vice President Sara Duterte po, sinabi po niya na she doesn't feel safe. Pero sa context nga po ito na wala na raw po siyang tiwala kanino man. Pero di ba po may mga security detail siya and part po nun ay mga sundalo.
7: Well, pwede naman niya i-request kung ganun na totoo nga na nasabi niya na wala na siyang tiwala sa security niya. Pwede na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehyo yan, hindi karapatan. Yun lang masasabi ko, anytime may request siya, di i-withdraw.
6: Mm-hmm. Withdraw, not review of the current
7: security detail? I don't know. It depends on her request to the armed forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdraw. But as far as I know, pili niya yun.
6: Kasi di ba parang isa na rin sa naging concern niya dati, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na piliin yung security na i-assign po sa kanya.
7: Well, ako ba may pinili ako na security ko? Hindi ko naman pinili yung ina-assign sa akin. Kasi ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan, kahit sino naman sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal ang sundalo. Kasi ang laban ng sundalo para sa Pilipino, hindi naman pa-proteksyon ng kung kanino man yan, hindi naman yan ang primary responsibility Primary responsibility of the AFP is to preserve and defend the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines against all threats, internal and external. That is the primary mission. Hindi katulad ng pulis na meron na yung security group na pang VIP. Ito primary mission at peace and order ang police to include, you know, threats against individuals. Ang AFP, ang primary mission niyan is territorial integrity and sovereignty.
3: Okay. Yan po ang naging panayam ng ating ka-ISM sa PTV News na si Patrick De Jesus. One-on-one interview, exclusive ng PTV at ng Integrated State Media na makapanayam po si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang PTV po ang tanging media ng Pilipinas so na nakasama po diyan sa biyahe na ito ng Defense Secretary. At dito ho ay mapakikinggan niyo po sa Integrated State Media yung pong mga developments hinggil nga po sa pagdalo na ito ng Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dyan ho sa Republic of Korea.
2: Mark in! Mark out!
3: Ay, maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon, oo, at kay Binibining Rose Ann Erno, at syempre, maraming salamat din kina Aiza, kay Ace, ayaw ng Ace, Myla, sige. Doon tayo. Sige, para yan. Para yan. At syempre kay Isa. Parang umano pa. Parang nagdi-DJ pa. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
10: Whenever I see girls and boys
3: lumulusong sa baha. Yo, ay. Iba pala yun. Mali!
10: In the manger as he sleeps.
3: Antabayanan niyo po si John Magol.
10: Changing colors.
3: Tama ba? Ande si wala pa. Sige, sa post game. Atin doon sa inyo ng Sports Radio. Meron na lamang po tayong 109. Sa ating countdown 107. Tama.
10: Merry Christmas.
3: Sige. 107 days to go before Christmas, mga kababayan. Hindi pa sila nagka-countdown, kami nagka-countdown na. Yeah. Ayan, oh, sabi ni Isabel, 107 days, 6 hours, and 58 minutes. To be exact, and 4 seconds, and counting. Excited ka na? Ay, malapit na niya matanggap. Salamat po sa inyong pagtugay, guys. Ito po niyo nung fact checker, J. Mark Tagara. Bye! Happy Holidays!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 8 a.m. where sports is great and up to date.
4: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
8: dito sa post-game.
9: Walang mintis!
10: Walang mintis!
11: At may kasama pang update.
12: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
13: 918 a.m.
14: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Oras natin ngayon, mga kaibigan, 11 minutes after 5 p.m. Araw po ng Martes, September 8, 2026. Parang napakabilis ng mga araw ngayong September. Parang feeling ko bukas, may bonus na, papapabili na naman ako ng sapatos eh. Kinakabahan tuloy ako, I don't feel safe. Post game tayo dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol and live tayo sa inyong mga radyo, of course, 918 AM sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. At syempre, napapanood din tayo sa Capital 104.3. At this very moment, ongoing na po mga kaibigan, ang battle for third sa pagitan ng Creamline at ang PLDT sa PVL Invitational Conference. Kinuha ng PLDT yung opening set 25-20. And then of course, mamaya yung championship game sa pagitan ng NextLed at ng Escola. But earlier today, officially, 5th place finish para sa Farm Fresh Foxes. Matapos nilang talunin itong Ho Chi Minh City ng Vietnam, 25-10, 25-15, and 25-15. Trisha Tubu ang nanguna para sa Farm Fresh, 14 points. 10 ibinus niya in the opening set pa lang. 14 points din si Jess Molina, plus 8 excellent receptions and 7 excellent digs. 13 points coming from Jonah Perdido at 11 points ang iniambag nitong si Riri Meneses. Umpisa pa lang ng laban, talagang ito ng Farm Fresh ang nagdikta kung paano tatakbo yung buong laro nila. 9-8 lang yung lamang netong Farm Fresh in that opening set. Bigla silang nagbagsak ng 10-1 run. Biglang naging 19-9. And that set the tone for the rest of the match. And lahat ng mga scoring categories, lamang na lamang. Ito pong Farm Fresh, 53-30 pagdating sa attack points, 9-0 in blocks, and 4-3 advantage pagdating sa service aces dito sa kanilang straight set win laban sa Ho Chi Minh. So, 5th place finish para dito sa Farm Fresh sa PVL Invitational Conference. By the way, ito palang next led, ano? First time na maglalaro in the final ng isang PVL tournament or PVL conference. Naungusan nila yung Creamline for that number 2 spot with the victory dun sa huling araw. Kaya itong Creamline na-relegate sa battle for third kalaban itong PLDT High Speed Hitters. Now, sa iba pang balita sa volleyball, hanggang quarterfinals lang pong inabot nitong tambalan ni Kylen Progelia at saka ni Sofia Pagara sa ABC Beach Continental Cup 2026. Natalo si Progelia at saka si Pagara laban kina Taliqua Clancy and Stephanie Fehes ng Australia, 11-21 and 14-21. So, bukod sa nabigo sila na umabante sa semifinals, nabigo rin ultimately na makabingwit ng ticket si Kylen Progelia at si Sofia Pagara for the LA 2028 Olympics. Yung tumalo sa kanila, si Clancy, who already won a silver sa previous Olympics, at si Fehes, sila kasi nanalo sa tournament, so sila yung nakakuha ng qualification for the LA Olympics. Nalaglag din, nalaglag naman sa round of 16, etong si Pons, si Cici Rondina at saka Bernadette Pons, at hindi naman umabot sa knockout round. Etong men's pair ni na James Buitrago and Roniel Rosales, wala silang naipanalo in 3 matches in the preliminary round. Over the weekend, ginanap po, matagumpay na ginanap kahit na masama ang panahon, walang patid ang pag-ulan, matagumpay pa ring naganap na idaos itong 2026 Para Triathlon Asian Championship sa Subic. Dapat triathlon ito, swim, bike, run, kaso nga masama yung panahon, Unsafe yung swim area, syempre, ang daming naglutang na kung ano-ano sa dagat, di na naman nila kontrolado yan. So they had to modify it from a triathlon to a duathlon, naging bike and run, bike run yung naging karera, ano? And from the Philippines, mga Pilipinong nag-compete dito, si Alex Silverio ang pinakamakinang with a bronze medal sa men's PTS4 category. Kinumpleto niya yung 2.5 kilometer run, 20 kilometer bike, and then a 5 kilometer run in 1 hour 8 minutes and 36 seconds. Etong si Alex Silverio, matagal na hong nagko-compete yan in para triathlon. Actually, if I remember correctly, nagsisimula pa lang ako dito sa sports radio. May mga nakita na may mga nabasa na akong balita patungkol dito kay Alex Silverio na nagko-compete nga in triathlon. I think wala pa siya yata nun sa national team. Pero may nabasa na akong balita. So talagang veterano itong si Alex Silverio. And syempre, although they are classified naman according to their disabilities or according to their impairments, but si Alex Silverio is our top para triathlete. Now, bukod dun sa ulan at lamig na nilabanan netong si Alex Silverio, ano, o din tong nagdaang Sunday, abay, kinailangan din pala niyang labanan yung pulikat, partida pa, pinulikat pa etong si Alex Silverio. But nagawa pa rin niyang makuha yung bronze medal in the men's PTS4 category. Alamin pa natin kung paano tumakbo yung karera ni Alex Silverio over the weekend dito sa panayam ng Sports Radio 918.
1: Yes, kasama po natin ngayon Alex Silverio, bronze medalist ng men's PTS4 category. Yes. And first medalist din ng Pilipinas dito sa okasyon. Kamusta ang naging karera, Alex?
2: Medyo may pressure, may talagang something risky. Kasi mulan eh. Tapos, buhos mo na lahat kasi yung duathlon, tinitraining naman namin siya sa Cebu. Pero iba talaga yung triathlon na yung ina-expect talaga namin na mag-release talaga nitong Sunday. Pero nabago lang yung last minute. Versatile naman. Like, flexible tayo na maglaro pa rin ng duathlon. Mahirap lang kasi sa first run, all out na agad eh. Nag-pace ng mga 3:20, sub 3 minutes. Ganyan, pag bike na, medyo malumot na yung daan, tas umulan pa ng malakas, humidwin pa. Medyo challenging talaga itong laro na duathlon sa Asian Para Championship.
1: Kwento mo nga sa amin, yung sa first 2.5 kilometer run, di ba natapos yun going to the bike, pang apat ke, and then sa going to the final 5 kilometer run, anong nangyari na doon?
2: Pang apat ako, like, sa last 200, kinool down ko na kasi medyo mabilis talaga yung first run namin eh. Kinool down ko na last 200. Pinabayaan ko na yung third. Mauna na siya sa, pero lumabas pa rin ako mauna sa transition. Tapos in-all out ko na sa bike kahit grabe risky talaga. Yes. Dun sa may bandang Pure Gold, ang dulas ng daan, malumot, tsaka headwind pa sa may bandang dagat ng Subic. Subic yung U-turn. Tapos going back, mga last 2.5 ng bike, pinush ko na. Iniwan, kahit maiwan ko siya ng 3 minutes, sisecure ko na yung bronze medal. Hindi ko na mahabol yung first saka second eh, kasi medyo pinulikat na talaga sa bike. Pero kinaya naman ng last, yung pabalik, kinaya ko.
1: Nami-mention mo talagang risky yung naging course sa Luna, di ba? Pabugso-bugso din yung ulan.
2: Yes.
1: Ano yung tumatakbo sa isip mo nun?
2: Like, tumatakbo na lang sa isip ko yung family ko na para sa kanila to. Then, para din sa aking coach na si Roland Remolino, tsaka si Coach Joanna, tas yung sponsor namin si Sir Jeremy, para sa kanila to. Ginagalingan ko para din sa NSA namin sa Field Try ni Sir Tom Carrasco.
1: Mula noong 2024, nanalo ka ng silver, and then 2025, umang-apat, pero ngayon, nakabalik podium ka.
2: Yes,
1: ano
2: yes,
1: ang
2: yes.
1: meaning sa'yo na itong panalo na
2: to? Itong Asian Championship, talagang memorable. Kasi, aside sa kalaban ko dalawang Olympian, mga Olympian yan, di yan basta-basta. Kung nakapasok ka ng Olympian, di ka naman basta-basta. Ginawa ko na lang talaga yung hat, pinush ko na. Kahit nagpulikat na ako sa bandang third loop, pinulikat na ako, nag-side stitch na ako, pero pinush ko pa rin. Hindi ko nalang inintindi, pinush ko pa rin hanggang ma-finish. Sinecure ko na talaga yung bronze medal para sa atin.
1: Yes. Grabe yung resilience ng mga
2: para-athletes,
1: yes, no? Especially kahit na ganito yung panahon. No? Ikaw, ano yung mas napatunayan mo ngayon sa sarili mo?
2: Napatunayan ko na kaya natin. Kaya natin makipagsabayan sa mga Olympian. Kaya natin makipagsabayan sa mga top elite athletes ng Asia. Pag sumakto lang yung suporta ng NSA at may mga private sector na nagtitiwala sa'yo, yung coach na nagtitiwala sa'yo, so, yan, gagawin mo talaga lahat yung best mo. 101, 102, 100, all out na.
1: Yung Paralympics ba, nasa isip mo na yun, lalo na mga nakakaharap mo din, di ba?
2: Yes, yes.
1: Alex, no? Yung ibang mga Olympian or Paralympian.
2: Yeah, open naman tayo dyan. Ang nakakasad lang is medyo, yun nga, yung budget.
1: Yes.
2: Dapat marami tayong qualifying races sa labas ng bansa. Maraming points, mag-gather na points. Dapat yun yung qualification to play in the Olympics, Paralympics.
1: Yes. What will be next for you after this?
2: Next will be in Chiba, Japan. That's also a Asia Cup, pero sinabi sa akin, world, hindi na Asia yung magdadala, world triathlon na. Yung world triathlon talaga magdadala. Expect ko dyan, marami talaga maglaralo dyan kasi malaking points yun eh.
1: Yes.
2: Malaking points din tong championship kasi Asia Championship. Iba din yung Asia Para Cup. Iba din yung World Asia.
1: Oo.
2: Iba din yung World Cup, parang ganyan World Cup. Malaking points din yun.
1: Yung points doon, saan mapupunta? I mean, at stake for the 2028 Paralympics ba yun?
2: Yes, yes, yes. Pag na-gather mo yun, points na yun, pag nakapag-podium ka, o nakapag-participate man lang doon sa event, may points ka na. Pero bonus pag nakapag-podium ka. Kasi times 2, times 3 yung points mo eh.
1: Yes. Again, mga gustong pasalamatan na lang ni Alex?
2: Gusto ko sanang pasalamatan si Lord. Lord, thank you. Tapos yung family ko na laging natitiwala sa akin. Tapos yung coach ko, si Coach Andoy, Coach Juana, and Rimolino Coaching, and also, Sir Jeremy Go. Thank you, sir. And also, our NSA, Sir Tom Carrasco, Ma'am Sarita, Ma'am Teng, and the other NASA Federation. Maraming salamat.
1: Yes, maraming salamat. Alex Silverio, congratulations. Bronze medalist ng Asia Para Triathlon Championships.
2: Thank you.
0: Silverio po ang bronze medalist ng ating Philippine team sa ginanap na 2026 Para Triathlon Asian Championships. Akala ko sasabihin ni Alex na grocery pa siya sa Pure Gold. Matagal na akong believe dyan kay Alex eh. Pero kung sinabi niya na grocery muna ako sa Pure Gold bago ako tumawid ng finish line, mas status pa believe ko dyan. Sipin mo. Pumila ka pa sa cashier? Nakapag-bronze ka pa, di ba? Matindi yun. Very inspiring itong ating mga para-triathletes. And lahat ng ano natin, lahat ng para-athletes natin for that matter. Whenever you see them compete and overcome yung mga challenges during competition, di ba? Nakaka-inspire po talaga. Now, apart from Alex Silverio na compete din, si Jake Lacaba tsaka si Raul Anguluan, si Lacaba ay pareho sila fourth sa PTS2 at saka PTS3 category. Si Sedi Abeliana and Lonar Leonardo Acosta, 5th and 6th sa men's PTS4. So kapareho sila ng classification ni Alex Silverio. Yung Kambal, Jerome and Joshua Nelmida, 5th and 6th sa men's PTVI class, visually impaired. DNF naman, unfortunately, si Edison Badillo sa men's PTS2 category. Masaya naman pong binalita ni Triathlon Philippines Vice President Sarita Zafra na walang aksidente ang nangyayari, naging safe ang conduct ng karera despite the challenging and dangerous conditions. Siyempre, sabi nga ni Alex, yung kalsada, ilang araw ng basaya, malumot na, madulas na. Ano? So, unfortunately, yeah, magandang malaking bagay na walang aksidente nangyari. So, congratulations sa Triathlon Philippines at sa lahat ng for successful hosting nitong competition at siyempre sa lahat ng participants, yung mga tumawid ng finish line, ganun din yung mga hindi nakatawid for whatever reason. Sa mga ganitong klaseng competition, malaking bagay na yung nakapag-start kay ano, malaking bagay na yun. Siyempre may mga bagay na hindi kontrolado. And yung mga DNF, ayan, nangyayari talaga yan. The possibility yan whenever you compete. But yung unang hakbang to start etong ganitong klaseng karera, that's already a big achievement. 5:27 po ang ating oras. Natapos na kaya yung second set nitong PLDT tsaka Creamline. Bumawi ang Creamline sa set number 2, 25-20. So, tabla na to. 25-20, first set PLDT, 25-20 ang bawi ng Creamline in the second set. It's now 5:27. Magpapatuloy tayo dito po sa post-game after this quick break.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bond!
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman eh.
8: 25 lang. Sapat na! I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pag-amon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ang ating oras, Pilipinas, 5:32 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa post-game sa Sports Radio 918. Dito tayo sa FIBA Women's Basketball World Cup. As expected, wala naman sigurong nagduda rito ano, na aabot hanggang quarterfinals ang Team US of A, the defending champions. Panalo sila over Czech Republic 105-64 dun sa kanilang pinakahuling laro. Brianna Stewart, 19.7 rebounds, 6 assists. Si Angel Reese, 13.6 rebounds and 3 steals. Tig 12 puntos naman si Nafisa Collier at saka si Jackie Young. And then they had two other players na tumapos in double figures sa scoring. Now, kagaya nung naging panalo nila sa Italy, tinambakan nila maaga pa lang etong Czech Republic. Pero, unlike dun sa naging panalo nila against Italy, that was only a 3-point win, hindi na nila hinayaang makahabol etong Czech Republic. First quarter, mintis yung unang field goal attempt ng USA, but the next four, pasok lahat yan. Kasama na yung 3-point shot ni Jackie Young, abante sila 11-6. Na later on, Caitlin Clark, assist kay Ryan Howard, pasok yung 3. Next possession, Caitlin Clark, assist naman kay Stewart for the layup. Now a 10-point lead para sa US, 21-11. Si Caitlin Clark had a game-high 7 assists. Lamang ng 14 ang USA, 29-15 after the first quarter. Second period, balik trabaho itong si Nafisa Collier. 7 quick points para simulan yung second period. Akyat ang lamang ng Team USA, 39-21. Tapos si Jackie Young naman ang bumangka para dito sa US. Pasok yung kanyang pull-up jumper, meron pa yung foul. So, 3-point play. And then, off a steal ni Stewart, nakalayap si Jackie Young. Part of a 7-0 run. US up by 22, 46-24. Abante sila ng 57-33 sa halftime. So, undefeated. Ito pong USA sa Group D in 3 games. Pasok sila sa quarterfinals, ang hinihintay nila yung mananalo between Japan and Hungary. So kung sino mananalo dyan, yun ang kalaban ng US of A in the quarterfinals. Sa same group, Group D, eto namang China, binigay sa Italy ang kanilang ikalawang sunod na talo, 71-51. Han Shu, 19 points, 10 rebounds. At si Yang Shu Yu with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists. Ito pong China, nilimitahan itong Italy to only 7 points in the first quarter. Nung opening period na yon, abante kagad itong China 14-5 dun sa dalawang sunod na layup ni Han Shu. Tapos after makascore ni Costanza Verona para sa Italy, 4 minutes 32 seconds pa ang natitira doon, hindi na hulit nakascore yung mga Italiana. Samantala, yung China, paulit-ulit nilang binigay yung bola doon sa higante nila. Yung kanilang 7'4 na sentro. Imagine that, 7'4" si Zhang Ziyu. Tatlong sunod-sunod na possession, tatlong sunod-sunod na basket para dito kay Zhang. Kaya naman, baon ng China yung 23-7 na advantage papasok ng second quarter. Now, hindi kagaya nung naging laban nila sa USA, eto pong Italy, hindi na nakabawi in the second quarter. Oh, they finished the half with 21 points. 40 naman yung ibinagsak nitong China. So China ang tumapos in second place sa grupo nila. Kaya sila yung lalaro sa qualification to the quarterfinals. Kalaban ang Puerto Rico. And the winner ay makakatapat ang France in the quarterfinals. Now speaking of France, sila ngayon ang may bagong record sa 3-point shots made sa FIBA Women's Basketball World Cup after nilang talo nito ng Nigeria 111-56. 22 3-point shots para sa France. Si Gabby Williams, 6 out of 8, 25 points. Janelle Solon, 4 out of 8, 19 points. 5 out of 9 naman si Marine Johannes, 17 points. At si Minya Toure with 16 points on 4 of 5 3-point shooting. First quarter pa lang, nagpaulan na agad ng 3 itong France. Nakadalawang sunod si Janelle Solon, tapos isa galing kay Gabby Williams. Lamang sila 11-3. Same quarter, tatlo galing kay Johannes. 31-13, 18-point lead para sa France. And tuloy-tuloy na yun. They finished with 22. Nakuha nila yung record with their 21st 3-point shot made in the fourth quarter courtesy of Minya Toure. Earlier in the tournament, ilang araw lang yung pagitan eh. Japan ang unang gumawa ng record with 20. Pero hinikitan ng dalawa nitong France. So undefeated ang France sa Group B. Pasok sila in the quarterfinals. Now, bukod po sa USA tsaka sa France, pasok na rin sa quarterfinals ang Belgium at Spain. Ang Belgium inihintay yung mananalo sa Korea at Germany. Ang Spain inaabangan kung sino mananalo sa pagitan ng Italy or Australia. So may pag-asa pa rin yung Italy. Kung matatandaan nyo yung naging close loss nila sa USA, I think mas pinag-usapan yan. Mas pinag-uusapan ngayon, hindi dahil muntik na nilang matalo yung USA, kundi dahil dun sa naging eksena ni Cecilia Zandalasini dun sa pagtatapos ng laro. Remember, it was Zandalasini na nagtangkang dalhin sa overtime yung laban. Siya yung tumira ng 3 para sa Italy, kaso mintis. But before that, na-feel niyang na-foul siya ni Jackie Young. Kahit na walang physical contact na nangyari. And yung mga fans ngayon, yung mga tao ngayon sa social media, saan sinasabi, uy, manang-mana ka kay LeBron. Sinasabi nila eh. Kasi dun maraming nagpo-post ngayon ng slow-mo replay nung sequence na yon na physically, wala naman tumamang parte ng katawan si Jackie Young dito kay Cecilia Zandalasini. Eh, during that play, hinawakan ni Zandalasini yung mukha niya at sinasabi niyang may tumama sa kanya. I don't know kung yung dulo ba ng buhok ni Jackie Young yung tumama sa kanya, but after nung laro, sinigaw-sigawan niya yung referee. Talagang nagwawala siya. Eh ngayon, naglalabasan yung mga slow-mo video. Sabi nila, ante, anong pinaglalaban mo? Eh hindi ka naman na-foul. Wala namang contact. So may chance ang Italy na umabante sa quarterfinals, but they have to go through Australia. At kung pag nakalusot sila dyan, Spain naman yung makakabangga nila in the last 8. From basketball, liitan natin yung bola. Punta tayo sa tennis. US Open sa Flushing Meadows sa New York. Pasok na sa quarterfinals si Elena Rybakina ng Kazakhstan matapos talunin sa ni Naomi Osaka ng Japan 6-1-6-4. So that means dito sa US Open, isang Asian player na lang na nasa top 20 ang naglalaro kasi nalaglag na si Naomi Osaka ng Japan at natalo na earlier si Alexandra Ayala ng Pilipinas. Unang beses itong umabot sa quarterfinals ng US Open ni Rybakina, but nakaabot na siya sa quarterfinals ng lahat ng apat na Grand Slams. In the opening set, after tumabla ni Osaka at 1-1, kinuha ni Rybakina yung next 5 games. And during that stretch, she only gave up 8 points kay Osaka. Mas dikit naman yung set 2. Lumamang pa nga actually yung Osaka, 3-2 after holding. But Rybakina won the next 3 games and this time around, she only lost 3 points. Ang ganda nung tapos ng laban dito ni Rybakina, a perfect service hold, 3 forehand winners, and a service ace. Talagang ano, statement win ang ginawa niya rito. 29 winners, 17 unforced errors para kay Rybakina, and she also won 87% of her first serve points. So, ang makakalaban niya in the quarterfinals is Qinwen Zheng ng China. Ito namang si Zheng, dumaan na naman sa butas ng karayom. Tinalo niya si Iga Swiatek 7-5-6-3. Second straight match ni Qinwen Zheng na kailangan niyang burahin yung 5-0 advantage ng kanyang kalaban. One game away na lang si Iga Swiatek from a bagel in the opening set. A service hold gave her 5-0. Hold to love pa nga yun, hindi nakascore si Qinwen Zheng. But after that, nagsimula nang dumami yung unforced errors niya. Doon sa first 5 games ng first set, she only had 1 unforced error. But after the first set, she ended up with 14. So doon sa 7 game stretch na kinuha ni Qinwen Zheng, 13 unforced errors ang nagawa nitong si Iga. Meanwhile, si Zheng sa first 5 games, meron siyang 7 unforced errors. 3 na lang yung ginawa niya, yung nagawa niya in the next 7 games. Kaya nagawa niya makahabol at manalo pa in that set number 1. Ganun pa rin yung problema ni Iga Swiatek sa set number 2. Ang pinakamalala, yung 9th game. 3 sunod-sunod na unforced errors. Kaya naman, nag-3 match points agad etong si Qinwen Zheng. And although nakatabla etong si Iga Swiatek, yung last 2 points na kinailangan ni Qinwen Zheng para manalo ay galing pa rin sa errors nitong si Iga Swiatek. Etong si Zheng finished with 20 winners, 17 unforced errors. Samantala, 17 winners and 28 unforced errors para kay Iga Swiatek. Now, sa head-to-head matchup sa pagitan ni Rybakina at ni Zheng, abante po itong si Rybakina 4-1. Yung iba pang magtatapat in the quarterfinals ng women's singles ng US Open, it's going to be Arina Sabalenka laban kay Linda Noskova, Jessica Pegula versus Emma Navarro, and Mira Andreeva kalaban si Coco Gauff. Sa men's side naman, ang top-seeded player na si Alexander Zverev pasok na sa quarterfinals. Pinauwi na niya si Luciano Darderi 6-2-6-2-7-6. Si Zverev lang, o Zverev, ang nag-iisang male player na mag-qualify sa quarterfinals ng lahat ng Grand Slams ngayong 2026. Meanwhile, ikalimang beses niya na umabante sa last 8 ng US Open. Ang kanyang mga kalaban, si Botic van de Zandschulp na tinalo si Arthur Gea 3-6-6-7-7-6-7-6-6-4. Hindi ko alam kung anong butas yung pinagdaanan dito. May mas maliit pa ba sa butas ng karayom? Yun naman yung pinagdaanan dito ni Botic van de Zandschulp para umabante siya for the second time sa quarterfinals ng US Open. Because in the third set tie break, 1 point na lang ang kailangan ni Gea para manalo. He was up 6-5, but van de Zandschulp won 4 of the next 5 points. And then sa set number 4 at 5-4, 2 points na lang si Gea from advancing. Lamang sa 30-15. But again, van de Zandschulp won 4 of the next 5 points para tumabla dun sa match on his way to winning. Si Karen Khachanov makakalaban si Alexander Bloks. Francis Tiafo will be up against Alex Mickelson at Carlos Alcaraz kalaban si Ben Shelton sa quarterfinals ng US Open men's singles. Tingin ko pinakapanonoorin ko rito si Carlos Alcaraz tsaka si Ben Shelton. Kasi magiging labanan ng mga braso yan. Pareho pa namang nakasuot ng ano ng tank top ng Sando. Etong si ano si Ben Shelton, tsaka si ano si Carlos Alcaraz. Tapos parehong malaking braso niya mga yan. Tingin ko yan ang pinaka aabangan ko sa lahat ng matchups ng quarterfinals men singles. 14 minutes bago pa mag-alas 6 ng gabi. Postgame pa tayo dito sa Sports Radio 918. Remind ko lang po kayo, 11 tulog na lang. It's going to be the 2026 Asian Games na in Aichi, Nagoya sa Japan. Now, 3 years ago, sa last edition ng Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China, si El Rinando ang kaisa-isahang weightlifter na nanalo ng medalya. She got a bronze in the women's 64 kilogram division. Mas magandang result yon kumpara dun sa fourth place finish niya back in 2018. Now, kung isipin mo yung 2023, diba? Ang tagal din yan eh. Ang dami na nangyari niyan. Well, for El Rinando, it's the same thing. Between between 2023 and ngayon, ang daming nangyari sa buhay niya, highs and lows, especially in her athletic career. And it came to a point na muntik pa siyang mag-quit sa Philippine weightlifting team. Buti na lang, El Rinando found a new purpose sa kanyang athletic career and she is set to return to the Asian Games for the third straight time. So, alamin natin ang kwento ni El Rinando dito sa panayam ng Sports Radio 918.
13: Welcome na po natin our two-time Olympian, SEA Games and Asian Games medalist na si El Rinando. Hi, El Rin. Welcome to the program.
14: Good afternoon, ma'am. Hi po.
13: Yes, of course, El Rin. Papalapit na ang Asian Games. So, gano'n ka ka-excited para dito?
14: Ano po, ma'am? 100% naman po na excited na din po. Sa tagal na hindi na nagko-compete nung last SEA Games po.
13: Yes, matagal-tagal, no? December pa, yung naging last competition mo. At speaking of SEA Games, dito nga, gold medal yung nakuha mo from the women's 64 kilogram division, di ba? So, medyo matagal. Pero, when we talk about your preparation for this, sabihin natin, nasa ilang porsyento na yung kahandaan mo, El Rin?
14: Ano po, ma'am? Nasa 100% po na nag-prepare sa upcoming Asian Games po.
13: Yes. So, kumpara no, noong last weight class mo sa SEA Games, 64 kilogram, this time 61 kilogram no, yung lalahukan mo. Ano to, comfortable ka ba dito sa new weight class mo?
14: Opo, ma'am. Actually po, ma'am, yung 61 category po, ito po yung Olympic category po. So binago yung by category po. Tapos, yun po, kinuha ko yung 61 kilograms po hanggang for qualifying ng Olympics po.
13: Yes. El Rin, dito sa preparation mo, ano ngayon yung pinaka-focus mo or sabihin natin, ano din yung pinaka-na-challenge ka sa paghahanda ngayon?
14: Yung ano po, yung sa mga kalaban po. Kasi po, nandun po lahat yung mga malalakas din po. Mga bigatin na kalaban. Nandun yung mga Olympic champion po, mga world champion. Lahat ng mga kalaban ko dati na nag-Olympic champion, ma'am, nag-world champion po. Maglalaban na naman po kami ulit po.
13: So, ibig sabihin, yung mga nakaharap mo from the previous, sabihin natin, ng 2024 Paris, mga bumaba din ba sila ng 61?
14: Opo, ma'am. Yung galing nag-59, ma'am, tapos galing nag-63 po, dun po lahat bumaba sa 61. Kasi yung 61 yun talaga yung pinaka, ano na, timbang, ma'am.
13: Dito sa new weight class mo, syempre, naging no choice nga dahil isa to dun sa inintroduce no ng IWF na new body weight class no come the 2028 LA Olympics. Ano ba? Feeling mo ba stronger ka dito or comfortable ka?
14: Opo naman, ma'am. Nasa middle po siya sa last na nilaruan ko nung 59, ma'am, tapos yung 63. So, comfortable naman po, ma'am, na middle lang yung binabaan ko po.
13: Yes. Elrin, nakita natin yung lineup nyo ng ating weightlifting team, no, papunta dito sa Asian Games. Kamusta ang ating team? Makakasama mo sina Rose G. Ramos, sina Crystal Macrohon, Albert Ian De Los Santos, at saka yung isa pa nating bago, no, na lalaki. So, gaano kalakas ang ating national weightlifting team?
14: Ano po, ma'am, lahat naman kami nag-ready for preparation po namin for Asian Games po. Lahat po kami 100% na excited na sumabak sa Asian Games po. Kasi matagal din kami nag-prepare for Asian Games po.
13: Yes, matagal na preparation. Pero syempre kung babalikan natin yung 2023, no, sa Hangzhou, China, ikaw yung nag-deliver ng natatanging medalya mula sa ating Philippine weightlifting nang mapanalunan mo yung bronze medal. So ngayon, sa pagbabalik Asian Games mo, kamusta yung mindset mo? Anong pagbabago? Anong dinagdag mo sa training kumpara noong 2023?
14: Mas lalo ko pa pong sinikapan yung training, ma'am. At sana po yung last na achievements ko na nakuha sa Asian Games po, sana ma-improve pa po yung mga achievements po doon at mag-improve po sa mga performance, ma'am.
13: Yes. Elrin, syempre, hindi rin natin ikakaila, ikaw yung talagang aasahan, no, na magde-deliver dito. Paano mo tinitake yun? Nape-pressure ka ba na patunayang muli yung sarili mo? Ano yung parang motivation mo para dito sa Aichi Nagoya Asian Games?
14: For me, ma'am, ginawa lang po siyang motivation po. Parang as a leader po, masaya din ako na madami kaming magkukumpete sa Asian Games po. At saka sama-sama po kami soon na mananalo po.
13: Yes, kumbaga sabay-sabay na tutungtong ng podium, no. Pero kung babalikan natin, no, yung talagang track record nitong si Elrin, twice nang nag-Olympics, then nanalo na nga ng medalya sa Asian Games at sa Southeast Asian Games. Para sa iyo, anong pagkakaiba ng paglahok dito sa Asian Games this time? Siyempre, ang lalaking stage na, nag-World Championships, 'di ba? Asian Championships. But how about this? Paano mo siya tinitreat itong Asian Games campaign?
14: Same lang po, ma'am. Same lang po lahat ng mga competition namin na mabibigat din po. Kasi lahat ng mga kalaban namin mabibigat din kahit hindi siya Olympics po. Mahirap pa rin po. Kailangan din talaga paghahandaan yung mga laban. Kasi lahat naman, pati yung mga kalaban namin, naghahanda din. So kailangan din talaga namin maghahanda din po, ma'am.
13: Yes. Elrin, kapag ba ganito, meron ka ng sineset na magiging buhat mo pagdating dito sa Asian Games?
14: Opo, mama. May target lang po ako na pag makuha ko lang yung target ko, ma'am, for sure, makukuha ko din yung medal po. Sana po.
13: Kasi nakita ko, ang tama ba sa snatch mo, yung best snatch mo, 102 kilograms. And then, dun naman sa clean and jerk, tama ba? 130? Ito ba yung best mo?
14: Opo, mama.
13: So, kamusta? Meron na bang target? Pwede bang mention? Or ano muna? Secret muna?
14: sa ngayon, mama, mayroon. Ano po talaga, tago po yung ano namin po ngayon. Prepare lang po talaga kami.
13: Oo. Siyempre, ang dami mo nang pinagdaanan, Elrin. Tingin mo ano yung magiging push mo dito sa Asian Games na to?
14: Yung ano, ma'am, yung history po na kaka-recover ko lang po galing injury po. So, mahaba-haba din yung ano, ma'am, mahaba-haba din yung recovery. So, ngayon po, 100% naman na ready na. At saka, ito yung reason na akala ko mag-quit na ako dahil sa mga pinagdaanan ko. So, may rason pa pala si God na ibibigay sa akin yung mga goal ko po na marating po.
13: Anong pinakamabigat na pinagdaanan ni Elrin?
14: Yung ano ma'am, yung injury po. Worst injury po ma'am.
13: Saan ba tong naging injury na to, Elrin?
14: Sa ano po ma'am, sa legs po.
13: Sa legs ang naging injury ni Elrin, no? Kailan mo siya nakuha?
14: After ng ano ma'am, after ng SEA Games po.
13: Ah, okay. Talaga naman kung kaya.
14: Ano din siya ma'am, sa daming competition na nilaruan namin. So parang na-burn out po yung katawan ko din. Parang kung yung katawan na magsasalita, parang sinasabi na kailangan ko din siya magpahinga po.
13: Yes, rest ang kinailangan no, nitong si Elrin. So sabi mo, naisip mo na rin na parang katapusan na yun ng career mo nung nagkaroon ka ng injury. Pero bakit ngayon babalik itong si Elrin sa competition? Bakit sa tingin mo may chance pa, another chance for you na patunayan yung sarili mo, especially dito sa Asian Games?
14: Sa akin ma'am, malaki pa talaga yung gulang ma'am. Sa akin po, kulang po talaga na hindi talaga siya parang hindi ako kontento na mag-stop pa ako sa career ko kasi nga kulang pa talaga yung medal ko for Olympics po. Sana po. Tapos sana magdagdagan sa Asian Games pa po na ma-improve yung mga achievements ko pa.
13: Yes, ayan naman.
0: Kwento ni Elrin Ando, ang ating Filipina weightlifter, part of the 464 strong Team Philippines sa 2026 Asian Games na mag-uumpisa po of opening ceremony is going to be on September 19. Si Elrin Ando na nagsabi, ha, pag may nararamdaman ka sa katawan, matuto kang makinig. Ayan, ha. Two-time Olympian na Asian Games bronze medalist na ang nagsabi na pag meron tayong nararamdaman, matuto tayong makinig sa ating mga katawan. Kaya pag may kumikirot na sa'yo, ibaba mo na yung baso. Cheers, cheers ka pa eh. Sabi ko sa'yo eh. Tapos, kakain ka ng sisig. Yari tayo dyan, Brad. Oh, good luck kay Elrin Ando at syempre sa atin pong Philippine team to the 2026 Asian Games. And sundan nyo po ang kanilang laban sa IG Nagoya Japan sa pamamagitan ng Sports Radio 918. Syempre, meron tayong special coverage nyan. Subaybayan nyo po kami on air and online. Isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong Martes. That wraps up today's episode ng ating post-game. Up next po ang Sports 918 kasama si Ria Revolo until 8 o'clock in the evening. Bukas po muli. I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: The public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Sa mga batang manunood.
24: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa tuloy-tuloy na flood management interventions ng pamahalaan, lahat ng lanes ng NLEX malapit sa San Simon Interchange bukas na para sa mga motorista. DILG, iginiit na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang arestuhin sa kasong plunder.
25: Wala ho kaming iniilagan dito, wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, wala hong pinsan si Presidente. Ang batas, ang utos ng korte ay susundan namin.
24: Isang kinatawa ng China, may tila pamabastos na ginawa kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Ang buwelta dyan ng kalihim, tutukan sa isang eksklusibong panayam. Sa kabila ng epekto ng posibleng very strong El Nino sa bansa, Agriculture Department tiniyak na nakahanda sila para maibsan ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Usapin sa vote threshold sa impeachment trial, nakatakda ring talakayin sa impeachment court. At mga prutas mula Davao Region, dadalhin sa Central Visayas sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program ng pamahalaan.

0: Bay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Kampante si Public Works Secretary Vince Dizon na hindi na muling aapawan tubig sa paligid ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon sa may Tulaok Bridge dahil sa tuloy-tuloy ng flood management intervention sa lugar. Bukas na rin ang tatlong lane sa northbound at southbound ng expressway matapos ang isinagawang paglilinis sa kalsada dahil sa iniwan nitong putik noong bumaha. Nakahanda na rin ang flex mark sa paligid ng kalsada na nagsisilbing flood wall o harang sakaling muling tumaas ang tubig kapag umulan.
2: Natapos na natin yung initial phase, which is to protect yung Tulaok and San Simon dun sa mataas na tubig na na-experience natin last week. I think we're very confident between NREX, DPWH, DOTR, and San Miguel, I think we are quite confident na mapoproteksyon na natin ng NREX in the event na gumakas ulit yung ulan.
1: Tuloy-tuloy ang isinasagawang dredging operation sa mga waterways sa ilang lugar sa San Simon, lalo na ang Tulaok River. Ayon kasi sa DPWH, natatrapan tubig sa iisang lugar at hindi ito maayos na dumadaloy dahil ito ay barado.
2: So, ang solusyon dito is magde-dredge tayo all the ways ng Tulaok River, all the way pababa papuntang Manila Bay.
1: Inaasahan namang mahigit sa 20 equipment ang sabay-sabay na magde-dredge para matulungan itong maayos na dumaloy ang tubig. Bukod pa rito, kabilang din sa mga hakbang ng DPWH ang pagsasagawa ng ilang detention basin para mabawasan ang pagbaha sa lugar.
2: Meron na tayong identify na initially, tatlong areas for detention basins sa upstream ng Tulaok River. No, so we will have to dig detention basins in three areas dito sa bandang San Simon upstream sa may Tulaok River para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
1: Inaasahan namang ilalatag bukas ni Secretary Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano kaugnay ng flood management intervention sa lugar.
2: He will personally call the mayors and the governor here in Pampanga to tell them to cooperate with our plan. Kasi it will also require clearing the waterways of obstructions.
1: Tinitiyak naman ng NLEX Corporation at DPWH na magiging maayos na ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Samantala, makikipag-ugnayan din ang pamunuan ng NLEX sa Department of Transportation at Toll Regulatory Board kung maaari na silang muling mangolekta.
3: Hindi po pwedeng basta-basta na yung NLEX ay magsabi na back to toll, magbabayad na tayo ng toll. Kailangan po kumuha kami ng approval sa DOTR.
1: J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para ihanda mga Pilipino sa pinaka-in-demand na trabaho. Sa gitna ito ng kanyang pagbisita sa Global Technical Center of Excellence sa Batangas na hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Matapos makumpleto ang kursong Mechanical Engineering sa Bicol, sumabak naman si Julio sa halos 6,000 libreng cadetship at pagsasanay sa Global Technical Center of Excellence, isang training facility sa Batangas. Itinatag ng isang Filipino company at Japanese firm na nakatutok sa paglikha ng kuryente.
5: I would say na the GTCOE really helped me to gain confidence na magtrabaho sa isang power plant na which we know is very hazardous or dangerous.
4: Sa kumpanyang ito na rin inaasahang magtatrabaho si Julius matapos ang kanyang training.
5: I really searched for jobs para makatulong agad sa family, lalo na single parent ang mother ko and living with our grandparents ako. Kaya very important to land a job.
4: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate, iginit niya ang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
6: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
4: Batay sa Pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021,

0: Halos isa sa tatlong college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. Dalawa naman sa tatlong TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos na training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., senyales ng skills shortage.
1: Which signals a skills shortage? These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
0: Kaya hindi anya tumitigil ang gobyerno para gumawa ng mga hakbang upang mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan ito ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng Pangulo mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang nairehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Aabot na sa mayigit 3,800 ang nakapagbenepisyo sa Enterprise-Based Education and Training Program ng gobyerno kung saan nakatanggap ng aktwal na karanasan sa mga industriya at napapalaki ang chance nilang magkaroon ng trabaho.
1: And so I call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
0: Tiniyak ng Pangulo ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng technical vocational education. Kalezel Pardilia, para sa Bayan.
2: Samantala, may naging tila pambabaspos ang isang kinatawan ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Inaulat ni Patrick De Jesus.
3: In international law, unfortunately, just like...
4: Habang sumasagot sa isang tanong sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, may iniabot na papel ang moderator kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nanggaling umano sa isang Chinese delegate. Nakasaad dito ang posisyon ng China sa issue ng West Philippine Sea at ang patuloy nilang hindi pagkilala sa 2016 Arbitral Award Pabor sa Pilipinas. Kada linya, may sagot naman si Teodoro kasabay ng pagkondena sa tinawag niyang pambabastos ng Chinese delegate.
3: The so-called award is illegal, null and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. Perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
4: Sa aking eksklusibong panayam sa Kalihim, binigyang diin niya na hindi madadaan ang Pilipinas sa ganitong uri ng pambubuli.
5: Nakakaya nga sa Korean host, hindi na sila nahiya. So, attempt na naman to na akala nila mabubuli nila tayo. Eh di sinagot ko, ito yung papel, no? Ito itatago ko to. Diploma ko ito eh.
4: Hindi naman isinasawalang bahala ng pamahalaan ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa West Philippine Sea kung saan kamakailan ay na-monitor sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang isang Chinese research vessel na may kakayahang makapagbutas o drill ng sea floor.
5: Naalarma talaga kami at yung frequency of activities doon nakaka-alarma talaga. Kaya nga, pinag-iigting din namin ang mga response mechanisms namin para dyan, para ma-deter yan, no? ang ganyang klaseng behavior.
4: Ito ang ikalawang sunod na taon na dumalo si Secretary Teodoro sa Seoul Defense Dialogue. Kalahok dito ang 67 bansa at international organization. Mula Seoul, South Korea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
2: At sa ibang usapin, sa puntong ito, makakausap naman po natin sa linya ng telepono ang Officer in Charge, Director ng Bureau of Animal Industry o BAI, si Dr. Christian Dakigan. Magandang gabi po, Dr. Christian. Dayan Kerr po ito ng PTV, Ulat Bayan. Doc, magandang gabi po.
6: Magandang gabi po, ma'am. Yes po.
2: Alright. Doc, punta tayo din sa usapin sa African Swine Fever. Pwede po bang pakapaliwanag po sa amin ito, ano po itong ASF na ito at paano po ito nakaka-apekto sa mga hayop at sa sektor po ng ating agrikultura, Doc?
6: Ayun po. Ang African Swine Fever po, ang ASF, ay isang virus na tinatamaan po na hayop ay ang ating mga alagang baboy. Ito ay specific po na virus na tumatama sa ating mga alagang baboy na nagkokos po ng sakit sa kanila.
2: Ano naman po ang mga ginagawang hakbang po ng ating pamahalaan, particular na rin po ng BAI, para po makontrol po itong ASF, Doc?
6: Yes po, para ang ginagawa po nating mga hakbang para makontrol po ngayon ang ASF, ayan po, integrated po ang approach ng DA at ng Bureau of Animal Industry sa pagkontrol po ng ASF. Hindi lamang vaccination, kundi ang maigting din na biosecurity po. Kailangan po natin dyan. Then, patuloy din ang surveillance and monitoring po natin para mapabilis na malaman kung saan ang may kaso na ang ASF. Mahalaga rin po ang movement control para maiwasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pag-move ng mga live pigs at pork products ho. Kasama rin ang maigting na biosecurity ho natin, then proper sanitation and disinfection, control sa farm, at iba pa mahalagang measures po para maiwasan makapasok ang virus sa mga farm na tinuturo ho natin sa mga farmers. At syempre, mahalaga rin ang border control para maiwasan ang introduction ng ASF mula sa labas ng bansa.
2: Mm-hmm. Alright, as you speak, Doc, may mga ano po ang ating monitoring sa cases po ng ASF?
6: Ayun po, ang monitoring ho natin ngayon sa ASF, ayun po, meron as of now po sa dashboard natin, 76 provinces ang affected po, over 82 provinces. Pero makikita ho natin ngayong panahon na to na, ngayong taon na to, compared sa mga nakarang taon, mas mababa po yung case ho natin ng ASF.
2: Mm-hmm. With this po, Doc, ano po ang epekto nito sa presyo po ng ating mga pork?
6: Pa-repeat po, ma'am.
2: Ano po ang epekto po nito pagdating po sa presyuhan po?
6: Ayan po, pagdating naman po sa presyuhan po natin, lalo po ngayon, ayan nga po, yung marami tayong cases. And then, ngayon po kasi, ang nangyayari po, medyo marami po tayong alagang baboy ngayon. Medyo mababa po ang presyo ng baboy natin ngayon. Pero sabi nga po namin na habang mapaganda natin ang populasyon ng ating baboy dito sa Pilipinas, yung dependency natin para mag-import ay bababa at makuha ho natin ulit ang tamang presyo sa pag-aalaga ho ng ating mga alagang baboy.
2: Mm-hmm. Doc, ano po ang update dito sa bagong ASF vaccine? Tell us more about this po, Doc, at paano po ito makatutulong po to target po itong makontrol itong African Swine Fever, Doc?
6: Yun po, yung ating pong bagong ASF vaccine, actually ito po yung kauna-una ng ASF vaccine na binigyan natin ng Certificate of Product Registration dito sa ating bansa. Malaking dagdag po ito labang kontra sa ASF. Malaking po may tutulong nito, itong vaccine na to. Tapos sasabayan po natin ng napakagandang biosecurity measures. Ayan po, para ang alaga natin, patuloy po na dumami ang populasyon ng baboy dito sa Pilipinas.
2: Na-roll out na po itong bakuna po na ito, sir?
6: Regarding naman po sa ibang bakuna ho, ayun po, may mga nag-a-apply ho sa amin, yung iba po nag-undergo ng trial and masusing ina-assess po ng aming technical working group dito sa BAI para pag inilabas ho talaga yung mga bakuna ay talagang makakakontrol po ng sakit.
2: Ito pong newly approved po yung kanina pong nabanggit niyo po, Doc. Ito po ay na-roll out na po ito, Doc, at available na po ito sa ating po mga small farmers po, Doc, or sa small hog raisers po, Doc.
6: Ito pong vaccine ho natin, noong nagkaroon po ito ng monitored release na government procurement po, 500,000, ayun po, na-roll out po natin yon. Ngayon, pag commercial release po siya, bali ang magro-roll out na po nito is yung availability niya, depende po kung kailan po ito mapaparating nung distributor ho ng vaccine dito sa ating bansa.
2: Mm-hmm. How about po dun sa ating pong pagpondo po dito po sa bagong bakuna na ito, Doc?
6: Regarding po naman sa pondo na para sa ating mga backyard raisers, ay po, nagkakaroon po kami ngayon ng proposal na para magkaroon ho tayo na pambili ng bakuna para may pamigay naman ho natin sa ating mga backyard raisers.
2: Ano na naman po ang inaasahan po nating development ng bayi sa pagbangon po ng hog industry sa gitna na rin po nitong mga cases na ito, Doc?
6: Yun po, ang outlook ho natin dito, meron na po tayong bakuna, and then meron na po tayong mahigpit na biosecurity, then movement control. Ayun po, makakatulong po ito sa pagpapalago na at muling pagbangon ng pagbababuyan ho dito sa ating bansa.
2: Panghuli na lamang po, Dr. Christian, mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga hog raisers, at ganoon na rin po sa ating pong mga consumer.
6: Ayun po, ito po, nagkaroon na po tayo ng bakuna para sa ating mga alaga, and tingin ho natin ang lalo ang biosecurity measures ho natin para hindi po mapasok ng sakit yung mga alaga natin, at lalo pang dumami ang baboy dito sa ating Pilipinas, dito sa bansa natin, para makamit natin ulit yung dating populasyon natin at hindi tayo maging dependent sa importation. Ang pagsubo po ng sakit ay kailangan tulong-tulong ho tayo. Kung meron po kayo nakikita na unusual sa ating mga alaga, lalo sa mga alaga nating baboy, pakireport po agad sa Bureau of Animal Industry or sa ating mga LGUs, partner LGUs, mga partner ho natin sila, para ho agad natin masolusyonan at maagaram ho natin na paprotektahan ang ating mga alaga.
2: Ay, maraming salamat po sa inyo pong oras, Bureau of Animal Industry Officer in Charge, Director Christian Dakigan. Salamat po, sir. Bagamat sapat ang supply ng bigas, posible umanong tumaas ang presyo ng imported rice sa mga susunod na buwan dahil sa mararanasang very strong El Nino. Nagpahayag naman ang kahandaan ang Agriculture Department sa posibleng epekto nito. Yan ang ulit ni Clayzel Pardilla.
0: Sa kabila ng panakanakang pag-ulan, umiinit na ang temperatura sa Dagat Pasipiko na ayon sa PAGASA, senyales ng mas malakas na El Nino.
7: More than 1.8 degrees, so ibig sabihin po yan po ay nasa level na ng papuntang moderate to strong. Yung ilalim ng karagatan up to 300 meter depth, very unprecedented din po yung warming niya. So ibig sabihin talaga pong nagsusustain at posible pa pong mas lalakas or maging very strong itong El Nino.
0: Kaya ng World Meteorological Organization ng United Nations, posibleng maramdaman ang very strong El Nino sa mga susunod na buwan na magtatagal pa hanggang sa Pebrero 2027. Inaasahan ang pagdalang na pag-ulan, malinsangang panahon at tagtuyot na karaniwang tumatama sa sektor ng agrikultura. Sabi ng isang grupo ng mga magsasaka, hindi limitado ang epekto na yan sa lokal na produksyon ng palay. Damay din ang iba pang bansa kung saan nag-aangkat ng bigas ang Pilipinas. Babala ng grupo, bagaman sapat ang supply ng bigas sa ngayon, posibleng magdulot ng pagtaas sa presyo ng bigas ang banta ng El Nino.
8: Hindi lang nakabase sa ngayon, pero kung anong nakikita nila mangyayari in the next few months. So kung maramdaman nila kunyari sa Vietnam na mukhang may tama rin yung El Nino sa kanila, medyo baka sasabihin nila huwag tayo mag-export ng marami, mag-reserve tayo para sa sarili natin. So that will create parang minimum shortage, pero liliit yung available stock sa international market. Mag-aagawan yung mga bansa, lalo na yung mga maapektuhan din ng El Nino, tataas ang presyo niyan.
0: Tingin ng grupo, posibleng tumaas ang presyo ng imported rice sa huling dalawang buwan ng 2026. Sa parehong panahon din, posibleng maramdaman ang epekto ng tagtuyot sa mga sakahan.
8: We will still have a lot of supply up to the end of the year. Pero going into next year, we might have problems kasi that is the time na sasama yung El Nino. Pagdating ng October, November, December, ang projection nila, hihina na yung ulan. Mm-hmm. And then when the farmers start replanting in November, December, January, baka kakapusin sila ng irrigation water.
0: Ayon sa Department of Agriculture, hindi mapipigilan ang pinsalang posibleng idulot ng El Nino o ng tagtuyot. Pero mas handa na ang ahensya para maibsan ang epekto nito.
9: Tuloy-tuloy din yung pagsasayos ng mga canals, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management. Papasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Kung gagamit tayo continuously ng mga diesel run na pump and engine natin, malaking gastusin ng farmer. Ito pag solar, wala na siyang gagastusin sa fuel.
0: Nasa 2 billion pesos ang kasalukuyang pondo ng Department of Agriculture para sa mga solar irrigation plants. Target pa itong pataasin sa 5 bilyong piso sa susunod na taon. Hiwalay pa rito ang budget ng National Irrigation Administration. Tiniyak din ng DA ang pamamahagi ng libreng abono kasabay ng maayos sa pangangasiwa sa tubig mula sa mga dam na ngayon ay nasa mataas ang level matapos ang magkakasunod na pag-ulan.
9: All mitigation measures are already in place. Preparation natin para masigurado. Hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng losses. We are better prepared now.
0: Siniguro rin ng DA ang patuloy na pagbebenta ng benteng bigas meron na program para makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga consumer. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
10: Kasunod ng babala ng United Nations na maaaring maging malakas ang epekto ng El Nino sa loob ng ilang mga dekada. Ayon sa PAGASA, kasama sa posibleng epekto nito sa bansa ay ang pagkakaroon ng record-breaking ng mga temperatura at mas mataas na heat index. Paliwanag ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Liza Solis, magiging kalat ito, lalong-lalo na kapag warm at dry season sa susunod na taon. Kasama rin Ana dito ang malaking kabawasan ng tubig-ulan kung saan umaasa siyang magiging sapat ang dami ng tubig sa mga dam hanggang sa susunod na taon kasunod ng epekto ng habagat. Sa ngayon, nasa moderate hanggang strong El Nino ang namomonitor ng PAGASA.
7: Nandito po tayo sa habagat season. So ito po ay nag-i-interact dun sa other climate drivers po, kagaya nga nitong southwest monsoon. So medyo tumitindi yung ating habagat po ngayon dahil yan po ay isa sa characteristics, lalong-lalo na po kapag meron tayong umiiral na El Nino. Samantalang yung mga ibang areas naman po na direktang apektado ng habagat ay nakakaranas na po ng mga mas mainit na temperature at matataas na alinsangan or heat index.
10: Sa kabila ng pabago-bagong panahon, alamin kung ano nga ba ang climate change at ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
11: Hindi na bago sa atin ngayon ang malakas na ulan. Ang iba nga siguro sa atin, mas nakalimutan pa kung ano ang itsura ng araw dahil sa nararanasang masamang panahon dulot ng habagat. At habang patuloy na nananatiling alerto ang pamahalaan sa mga ulat panahon, paano nga ba tayo mas magiging handa sa mga panahong mahirap hulaan?
12: At climate change, ang bunsod nito ay tinatawag na anthropogenic activities. Ibig sabihin, ang human activities ang root cause ng climate change. So kailangan ma-realize natin na ang lahat ng nararanasan natin ngayon ay gawa ng human activity.
11: Ayon kay Secretary Robert Borge ng Climate Change Commission, isa sa mga nakadaragdag sa pagbabago ng klima ang problema sa basura. Kapag ang mga nabubulok na basura kasi ay naiipon lang sa mga landfill at nabubulok ng walang sapat na oxygen, nakalilikha ito ng methane. Ang methane ay isang uri ng greenhouse gas na nakadaragdag sa pag-init ng mundo o yung tinatawag nating global warming. Sa pinakahuling National Greenhouse Gas Inventory noong 2020, nasa 30 milyong toneladang CO2 equivalent ang naitalang emissions mula sa waste sector. Halos 39% niyan ay mula sa solid waste disposal. Sa kada araw naman, tinatayang nasa 61,000 metric tons ng basura ang nabubuo sa bansa. Kaya ang maayos na paghihiwalay ng basura ay hindi lang usapin ng kalinisan at ng pagbabawas ng epekto ng baha. Bahagi rin ito ng pagharap sa climate change.
12: Harrison, tama naman na sasabihin ng tao na hindi namin na-experience ito noong unang panahon. Pero yun nga ang nature ng climate change. More and more people will be exposed to extreme weather events na hindi nila na-experience before. Pero importante din, ma'am, yung ginagawa natin individually na ipakita din na problema yung ating solid waste management at napapakita yung kung may baha ng tubig, may baha din ng basura.
11: Kung ang pag-asa ay nakatutok sa nagbabadyang sama ng panahon at nagbibigay ng warning signal sa mga lugar na makararanas ng masamang panahon para makapaghanda, ang CCC naman tinitingnan ang magiging lagay ng klima sa mga susunod na taon sa pamamagitan ng climate projections. Batay sa Philippine National Adaptation Plan, inaasahang tataas ang average temperature ng 0.8 to 0.9 degrees Celsius sa taong 2030 at mas iinit pa pagdating ng 2050 mula 1.5 hanggang 1.7 degrees Celsius kumpara yan sa baseline temperature mula 1991 hanggang 2020. Ibig sabihin, habang lumilipas ang panahon, mas kailangan nating paghandaan ng matinding init at iba pang posibleng epekto ng nagbabagong klima.
12: Right now, hindi ibig sabihin na dahil may El Nino, wala nang habagat. At yan ang nakikita natin. Ang importanteng maintindihan ng ating mga kababayan ay dahil sa climate change, talagang mag-iiba na ang darating na katagupit ng ating panahon. And over the longer term, it's expected to make things more challenging for all of us.
11: Hindi kasi nangangahulugang ang El Nino ay pagkatuyot lamang ng pananim o simpleng init ng panahon. Nauna nang ipinaliwanag ng PAGASA na ang El Nino ay maaaring magpainit sa karagatan at makaapekto rin sa pagbabago ng panahon. Pero hindi rin ito nangangahulugang wala na tayong magagawa sa harap ng climate change. Katunayan, may mga hakbang ang pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Bukod sa pagpaplano kung paano mas gagawing climate resilient ang mga infrastruktura, kasama rin ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan. Halimbawa na lamang ang mga mangrove na nakatutulong magpahina ng mga alon at magprotekta sa mga baybayin laban sa erosion at coastal flooding. Nakatutulong din ang mga ito sa pag-iimbak ng carbon at pagpapanatili ng ecosystem. Ang National Adaptation Plan ang ginagamit na balangkas ng pamahalaan sa paghahanda at pag-aangkop sa mga epekto ng climate change. Mayroon din itong mga projection at impormasyon na maaaring gamitin sa pagpaplano ng mga ahensya at lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na lapitin ng climate hazard. Kabilang sa mga dapat paghandaan ang pagtaas ng level ng dagat, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga baybayin.
12: Base sa mga pronouncements ng ating pamahalaan, may mga proyekto ng nakalinya at mga plano na masasabi natin na kung hindi man siya nagawa decades before, ay pwede nang tutukan talaga ng ating pamahalaan. I would like to think na bayanihan is important. Bayanihan to us is really working very closely together. And working very closely together means that we have a government that anticipates what's going to happen and provides and prepares for that.
11: Ang climate change ay hamon ngayon at sa mga susunod na taon at ang pinakamahalagang hakbang ay simple. Alamin, paghandaan, at kilusan. Sheila Natividad, para sa bayan.

0: na Moro Filipino.
1: To give the facts, the best about Islam, para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. September 8, 2026. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iatid namin sa inyo iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mga usapin dahil ilan na ba? 6 days to go para sa Bangsamoro parliamentary election. At almost every media entity nakatutok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Yan po ay gaganapin sa Lunes, September 14, kaya naman, holiday! Holiday pero sa barm lang. Holiday kasi naglabas ang Pangulo ng Executive Order para sa cancellation of schools at lahat. Trabaho, both private and public, sa mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya naman, para sa mga kababayan natin dyan sa BARMM, sana ay bumoto ng maayos, bumoto ng tapat, at bumoto kung alin man ang nararapat at naayon sa iyong konsensya. Kasi 5 years yan eh. Yung maihahalal na mga miyembro or member of the parliament will be leading or will be in the parliament for 5 years. Uy, teka, yung panukalang batas din na 5 years for the barangay, na-approve na din sa Kongreso. Anyway, 5 years po yan na uupo yung mga members of the parliament. So, yung mga members of the parliament that will be sitting, occupying seats, yung 80-member parliament will have a service of 5 years. Ito po coming, ito halo-halo na, coming from the party, from the sectoral, and from the district, no? Yan po yung composition ng 80 men or 80 member of the parliament. Ako, isa sa concern ko, alam mo ko ano, yung kumbaga mapalakas yung participation of the women on the Bangsamoro Parliament. Kasi napansin natin from 1 to 10, no, from 1 to 10 on most parties that are running, out of the 13 if not 13 parties that are running, yung mga members na kababaihan ay nasa below 10. No? May ibang party naman na first nominee, babae, second nominee, di ba? Okay na 'yon. Pero it doesn't suffice pagdating sa parliamentary election na, kasi halimbawa, no, if one party yung 10 members is dominated by men, no, at let's say nakapasok 5, the members of the parliament will be at least, no, at least nasa masasabi natin na 10, 15. That would be the possible numbers of the women, which is actually dapat may panukala yan eh. Dapat na nabubuuin nila, if I'm not mistaken, yung 1/4 of the I forgot the number, pero certain number na kailangan yung bubuuin, no? Pagpalagay na natin, mas ang dami din na tumatakbo under the district representation ng mga lalaki ang karamihan. At marami din, sana nalagay na lang sa BOL, no, na yung first nominee lalaki, no, kumbaga sa electoral code, first nominee lalaki, second nominee babae, and then third nominee lalaki, and

0: then fourth nominee babae ulit, no? Para at least eh merong magandang representation, no? Kasi para pasok, no, yung mga kababaihan natin siyempre sa pagbuo din ng parliamentary government. Anyways, 6 days to go bang sa Moro parliamentary election. Abangan po natin on Monday. Narito na po ang headlines ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DepEd Region 10 nakikiisa sa International Literacy Day Program for International Students Assessment 2025 results lumabas na. Pilipinas umangat sa lahat ng larangan ng PISA o PISA 2025 assessment ayon sa DepEd. World Skills Philippine Clark 2026 binuksan gold at silver medalist, may pagkakataong kumatawan sa Pilipinas. Mga election para paraphernalia na gagamitin para sa Bangsamoro parliamentary elections sa susunod na linggo na ihatid na sa COMELEC. 800 karagdagang mga pulis mula sa Region 10 maghahatid serbisyo sa Llano del Sur para sa BARM elections. 5 taong termino ng BSK officials lusot na sa kamera. Pagtalakay sa Senado sa 16 na vote threshold, welcome sa House Prosecution Panel. Marikina Congressman Marcy Teodoro binasahan ng sakdal sa 4 na kasong rape. Actual losses sa Ilocos Region pumalo sa 838.73 milyon. 25,000 magsasaka nasa lanta. Western Mindanao Command nakikiisa sa 126th na anibersaryo ng Philippine Civil Service at Maritime Archipelagic Nation Awareness Month. Zamboanga Sibugay PNP nagdaos ng isang kapihan kasama ang opisyal ng hudikatura sa Zamboanga Sibugay. At Police Regional Office ng Region 10 at Bangsamoro Autonomous Region nakikiisa sa pagunita ng International Day of Police Cooperation 2026, sama-sama laban sa krimen.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga headlines ng ating mga balita na pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio. Para sa mga detalye,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DepEd Region 10 nakiisa sa International Literacy Program for International Student Assessment o PISA 2025 result lumabas na. Para sa detalye mula Iligan, nalaman natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
3: Nakikiisa ang kagawaran ng edukasyon ng DepEd Region 10 sa pandaigdigang komunidad sa pagdiriwang ng International Literacy Day 2026, ipinagdiriwang Setyembre 8, nagkaangla sa temang Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Pinaiigting ng kagawaran ang literacy sa pamamagitan ng programa at reforma, kabilang na ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para matulungan ang bawat mag-aaral na magbasa, maunawaan ang kanilang binabasa at matuto at madiskubre ang kanilang mga potensyal. Samantala, lumabas na ngayong araw ang resulta ng Program for International Student Assessment o PISA 2025. Malinaw ang lumabas na resulta sapagkat nakitaan ng pag-angat at progreso ng pagkatuto ang mga mag-aaral natin, bunga ng sama-samang pagsisikap ng ating mga guro, school leaders, mga mag-aaral, mga magulang, LGUs at iba pang katuwang sa edukasyon. Ayon sa DepEd, ito na ang pinakamataas na naitalang PISA performance ng bansa, mas mataas kesa sa taong 2022. Nagsimula lumahok ang bansa sa PISA taong 2018. Umangat ang performance sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa larangan ng science, mathematics at reading o pagbabasa. kaugnay ng nakamit na tagumpay ng edukasyon ng bansa, ikinagagalak at ikinararangal ito ni Education Secretary Sonny Angara, at siya mismo ang unang nagpaalam nito sa sambayanan nang lumabas ngayong araw ang resulta ng PISA 2025. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon, kaugnay din ng balitang yan. Pilipinas, umangat sa lahat ng larangan ng PISA 2025 assessment ayon sa DepEd. Para sa detalye, alamin natin kita yan, Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dayan.
4: Nakapagtala ang Pilipinas ng malaking pag-angat sa tatlong pangunahing larangan ng 2025 Program for International Student Assessment o PISA, ang Reading, Mathematics at Science. Ang PISA ay isang international assessment na sumusukat sa kakayahan ng mga 15 taong gulang ng mga mag-aaral sa tatlong larangan. Ito ay kung saan mahigit 90 bansa ang lumahok sa naturang assessment. Sa paglulunsad ng national results sa Caloocan City Science High School, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara na nakakuha ang bansa ng 373 na score sa science, 371 sa mathematics at 367 sa reading. Malaking talon-ani ito mula sa PISA 2022 kung saan nadagdagan ng 17 punto sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dito nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Tumaas din ang bilang ng mga mag-aaral na umabot sa level 2 o mas mataas ang basic level ng skills na sinusukat ng PISA. Ayon kay Angara, higit pa sa mga numero, malinaw na ebidensya ito na kayang umunlad ng mga mag-aaral sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, World Skills Philippines Clark 2026, binuksan gold at silver medalist, may pagkakataong kumatawan sa Pilipinas. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
5: Nasa Clark, Pampanga, sentro ng pambansang kompetisyon sa Technical of Vocational Skills sa opisyal na pagbubukas ng World Skills Philippines Clark 2026 kahapon, September 7. Ito ang 21st edisyon ng dating Philippine National Skills Competition na ngayon ganap ng nakaayon sa framework at standards ng World Skills International. Nasa 298 competitors mula sa 18 rehiyon ang kalahok sa kompetisyon. Sila ay ang mga nagwagi sa kani-kanilang regional Skills Olympics. Tampok sa kompetisyon ang 30 skill areas na layong itaguyod ang kahusayan sa technical and vocational education and training at tukuyin ng mga pinakamahusay na skilled individuals na maaaring kumatawan sa Pilipinas sa regional at international competitions. Magpapatuloy ang kompetisyon, exhibit at conference mula September 8 hanggang 10 bago ang closing ceremony sa September 11. Para sa Bagong Pilipinas, Marinildred Estrada Kokyang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Marami pa tayong balita ang iahatid sa inyo mamaya sa ating pagbabalik. Samantala, magbigay daan muna tayo sa Aisha Prayer Azan para sa Aisha Prayer at ilang mapalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: BARM Elections 2026.
4: BARM Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahalan ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
3: BARM Elections 2026.
4: BARM Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:26 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samantala, balitang BARM naman tayo.
9: 2026 Barn Elections.
10: 2026 Barn Elections.
9: News update.
8: Mga election paraphernalia na gagamitin para sa barn parliamentary elections sa susunod na linggo na ihatid na sa region ayon sa COMELEC. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Zarate.
11: Radyo Pilipinas. Report.
8: DK.
12: Ganong pirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakarating na sa lahat ng munisipalidad at lungsod ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mga kagamitan para sa kauna-unang parliamentary election sa September 14, 2026. Ayon kay Garcia, direktang iaati sa Treasurer's Office ang mga munisipalidad at lungsod ang balota habang ang mga makina, baterya at iba pang kagamitan ay dadalhin sa lokal na tanggapan ng COMELEC. Tiniyak ng COMELEC na bago sumapit ang September 11 ay handa na ang mga munisipyo, election officers at mga guro magsisilbing electoral board members para sa final testing and sealing sa September 12 sa mahigit 5,000 presinto sa rehiyon. Kabilang din sa ihanda ng COMELEC ang Starlink para sa mga lugar na walang internet connection sa mahigit 1,000 paaralan sa BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 2 linggo nang mas maaga ang COMELEC sa kanilang paghanda, ngunit tiniyak niyang sinusunod pa rin nila ang itinakdang election timeline. Sa usapin naman ng seguridad, sinabi ni Garcia na hindi dapat mangamba ang residente dahil lamang sa isang election-related incident kung saan tinambangan si Interim Chief Minister Abdurraup Macacao at tiniyak ng COMELEC na magiging mapayapa bago at pagkatapos ng eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: 2026 Barn Elections.
9: 2026 Barn Elections Report.
8: Samantala, 800 karagdagang mga pulis mula sa Region 10 na maghahati ng serbisyo sa Lano del Sur para sa Barn Elections. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf mula Marawi.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 2026 Barn Elections Report.
8: Johania.
13: Dumating na dito sa Lanao del Sur ang 800 karagdagang tauhan ng Philippine National Police bilang dagdag seguridad para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa darating na Lunes, September 14. Binubuo ito ng 750 na PNP personnel mula sa Police Regional Office ng Region 10 at 50 tauhan naman mula sa PNP Maritime Group na idideploy sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur bilang augmentation force ng mga lokal na police unit. Personal na tinanggap ni Lanao del Sur Police Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat ang mga tauhan sa send-off ceremony ngayong araw sa Camp Vicente Alagar sa Cagayan de Oro City. Pinangunahan naman ni Regional Director Region 10 Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang naturang seremonya. Tutulong ang karagdagang police personnel sa pagpapanatili ng peace and order at seguridad ng mga botante, election personnel at iba pang election stakeholders. Samantala, tututok ang mga tauhan ng PNP Maritime Group sa Maritime Security Patrols, law enforcement at monitoring sa mga pantalan, waterways, coastal communities at iba pang strategic maritime areas. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, bahagi ito ng paghahanda upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagsasagawa ng 2026 Barn Parliamentary Election. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Hatol ng Bayan 2026 Barn's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Johania Yusuf. Samantala, 7:30 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
7: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Okay, para pag-usapan naman natin, we'll try also para ma-connect din regarding sa Bangsamoro parliamentary election. But anyways, kamakailan ay may isang designer na kung saan ay ginamit ang fabric na inaul sa kanyang recent fashion show. At doon naman sa fashion show ay napansin ng ilan sa mga kababayan natin at ilang mga officials ng BCPCH na tila baga hindi angkop yung paggamit ng inaul doon sa nasabing fashion show at kung paano ginamit din ito ng naturang fashion designer. At kaya naman mula sa BCPCH makakasama natin ang isa sa board ang board secretary ng BCPCH si Sir Ruhula Alonto. Sir, magandang gabi.
14: Assalamualaikum and magandang gabi po sa lahat.
8: Alaykum assalam, Sir Ru. Ayan, yes. Always. Maraming salamat sa oras mo ha, at sa topic na ito na pag-uusapan natin. So, well, di umano ay isang fashion designer ang gumamit ng traditional traditional weaved hindi naman siya cloth eh, pero parang it's ano, di ba?
14: Textile.
8: Textile, yes. Textiles. Yes. Na kung saan eh, hindi para, tila baga parang hindi angkop at napansin po na inyong opisina. Ano po ang naging pahayag ninyo patungkol dito?
14: Regarding po dito sa yung controversy nung sa Inaul, di ba?
8: Mm.
14: So, apparently may kumalat na social media post regarding this, wherein, according to itong designer na ito,
8: yes,
14: ang na-mention niya, if I'm not mistaken, is may mga may statement kasi siya na nilabas or yung caption niya doon sa post,
8: mm-hmm,
14: na yung Inaul daw is parang Inaul undone and reborn. So weaponized daw niya itong hindi daw niya pin-reserve ang tradition, he weaponized it. And then, yung Inaul na ito,
8: I see.
14: Ginawa niyang parang, to be honest, mukhang bikini.
8: Oo nga, so, nakita ko yung picture din. Mm-hmm.
14: Yes, kaya nag-stern ng controversy and at that time, I was discussing yung issue kay Chair Alonto, the chairperson of the BCPCH, and sabi niya, magpalabas na tayo ng statement through the Provincial Office of Lanao del Sur. Kaya I think may post si Lanao del Sur regarding this.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
14: Tapos later on, naglabas na rin ang statement si Maguindanao. And finally, yesterday, after nung pag-release ng Maguindanao, nag-release na rin ang statement si Chair Alonto. But ang makikita po natin sa issue na ito, this is but a tip of the iceberg kasi parang naging Pandora's box siya. Na nakita
8: okay
14: natin, ano ba talaga yung mga issues regarding our traditional textiles?
8: Mm-hmm.
14: And if you read through the comments, may maraming nga nagsasabi na matagal naman ini-innovate or mino-modernize na yung Inaul, magiging irrelevant yan pag hindi natin i-adapt.
8: Mm-hmm.
14: But ang point natin is, ang Inaul, is this is our traditional textile and this is often associated with Maguindanaon and Iranun communities, and imbued in this mga textile na ito are the history, yung technique, and yung identity ng ating mga cultural bearers.
8: Mm-hmm.
14: So, kahit pa paano, kailangan pa rin ng konting respeto at cultural sensitivity when we're dealing with these types of textiles.
8: Okay. Para lang sa kabatiran na ating mga nakikinig na nanonood ngayon, nabanggit natin, Inaul is textile. No? Pero can you elaborate more kung saan ba ginagamit at ano ba itong Inaul?
14: Ang Inaul kasi is para siyang usually it's a common textile used by the Maguindanaon and the Iranun communities.
8: Mm-hmm.
14: But ang alam ko, even the term Inaul ginagamit din natin yan sa Maranao.
8: Sa Maranao, yes.
14: Yes, but it's some sort of a malog.
8: Yes.
14: And usually when we use, or yung mga kababaihan natin when they use the Inaul, andyan pa rin yung elements of yung Islamic values natin of modesty.
8: Mm-hmm.
14: So, kaya actually nung nakita yung pic nung paano nila na-redesign at kumbaga parang na-modernize yung Inaul.
8: Okay.
14: It doesn't speak of modesty as defined by our Islamic values.
8: Mm-hmm.
14: So, kaya may ganung klaseng reaction po sa ating community.
8: Yes, oo, no, kumbaga yung culturally embedded or cultural sensitivity yung pinag-uusapan when it comes to using itong mga textile na ito that are coming. I mean, it's not only in our own way. Kumbaga, if it is done also with the other indigenous people, na yung kanilang sariling textile will be, gaya nga ng using the term, weaponized or modernized in a way na ito naman ay nakakasira sa kanyang cultural identity, it would be the same reaction to them, no? But ito naman, itong mga panawagan naman ito ay umabot naman doon sa doon sa fashion designer by the name of Francis Libira na humingi nga siya ng apology. At doon nga sa kanyang apology statement ay sinabi niya na hindi naman daw niya sinasadya na maapakan yung cultural sensitivity on issue of the cultural sensitivity ng paggamit ng inaul, no? At ang sabi nga niya ay he would be even more cautious in using it sa next na paggamit niya, no? Although itong public apology, ano po ang masasabi niyo, Sir Ru?
14: Regarding that po, matagal na actually, I think it was last Friday or ano, a few days ago,
8: mm-hmm.
14: he already reached out to yung page ng BCPCH Lanao del Sur.
8: Oh, okay.
14: So he apologized, and again, yun nga, na-gets naman namin na kahit siya, parang nabigla rin siya sa reaction, he was not expecting it.
8: Mm-hmm.
14: And so far, in-accept naman natin yung apology na. But more importantly, nakita natin because of this issue na marami pa talagang problema sa ating yung aspeto ng preservation of traditional textile. That is why this morning I was talking to Chairperson Alonto and he was telling me na moving forward, kasi hindi lang dapat maglabas tayo ng statement, mag-apologize, tapos mamamatay na yung issue. Dapat meron din tayong ways forward for this. That is why, according to him, we need to review ano ba yung mga existing policies natin. And if ever, ano pa yung mga kailangan na policies that we have to lobby sa commission or kung kailangan man ng law sa Bangsamoro Parliament after the elections. So yun po yung mga ways forward. Ngayon po, at this juncture, ang tinitingnan na po natin is nangyari na yung issue, maganda nga, lumabas yung issue. Tapos apologetic naman si Mr. Francis Libiran. So ngayon, doon na tayo kung paano natin mabigyan ng solusyon itong issue na ito para hindi na ito mag-recur in the future. And yun lang po kasi inaul ang tinitingnan natin dito.
8: Yes.
14: Marami pa tayong traditional textiles around the barn.
8: Oo. Actually, it's not new that the fashion designers are using our textiles, are using our design on their fashion shows, no? Kumbaga, kakaiba lang ito na nangyari na kumbaga, hindi katanggap-tanggap kung paano nagamit itong mga textile natin. Ako for me, hindi naman kumbaga, no? Hindi naman natin na hindi naman sa sinosolo lang natin yung ating textile. It can be used by anyone as long as they would observe yung proper na paggamit nito.
14: Yes, sir. And with that, I think ang pinaka-important dito is dialogue with stakeholders. Kasi ayaw naman din natin na yung mga more importantly, ayaw natin na mapag-iwanan yung mga weavers natin.
8: Yes, so
14: especially when they engage with mga fashion designers from outside.
8: Tama. Mm-hmm.
14: So yung interest po ng weavers natin para mag-continue pa itong tradition na ito, sila po dapat yung priority. Kaya I think talagang kailangan po na extensive na consultation and of course review of policies. Medyo nakasentro doon sa interest ng mga weavers natin.
8: Okay. Napag-uusapan na din natin, no, regarding on our textiles, no? At regarding kasi just recently din may nakasama din kami dito sa ating programa na kung saan ang panawagan naman nila is to save yung industry ng inaul, yung industry ng weaving on the island provinces at saka siyempre sa mainland, all the Bangsamoro culture. Kasi ilaganap na yung mga malong na kung saan ay printed, no? Using yung mga pattern ng ukir, using yung mga pattern ng landap, using yung pattern ng pisyabit, using yung pattern ng inaul that are rampant on stores, Davao, Zamboanga, nandyan, that are printed out from China. Is this one concern also na pwede nating tingnan na baka, I don't know how we could preserve o kaya take care of our weavers kasi sila yung namamatay on instances na mga ganito na technologically na mass production nila ito, na mass produce nila taking advantage of the designs that we have.
14: Okay. So for that po, I think ang pinaka primary concern po natin is doing research.
8: Mm-hmm.
14: Yun po talaga yung pag-map out natin ano itong mga
8: tama,
14: existing.
8: No?
14: Ano yung mga naiiwan na traditional textiles natin. Kasi even for us, for example, in Lanao, marami pong endangered na dyan na iilan na lang ang nakakaalam kung paano ang pag-weave nito mga textile na ito.
8: Tama.
14: So that is very urgent. Tapos number two, paano natin, of course, dyan papasok yung program ng BCBCA na School of Living Tradition wherein
8: yes.
14: popondohan, tutulungan yung ating mga weavers na maipasa nila ito sa next generation. Tapos, pag napasa ito sa next generation, ito po yung pinag-uusapan natin, paano itong mga products na ito naman, maitulungan tayo ng MTIT or the Ministry of Trade, Investment and Tourism kasi nasa kanilang aspeto na paano ito magiging, paano ito ma-market. So, yan po yung ngayon pinag-aaralan natin. Kaya nga, because of this issue, we need to, kumbaga parang mas mapapadali yung dialogue natin kasi andyan na eh, nakita na natin kung ano talaga yung problema and hopefully we can come up with solutions na mabalance natin yung preservation of traditional textiles with itong creative industry, itong growing creative industry natin because let's face it, ano ba ang pinaka-asset natin sa BARM? Isa dito yung ating creative industry.
8: Yes.
14: People tama, go tama. To the BARM because of our creative industry.
8: Oo. I mean, people buy these textiles because of this creativity embedded on these textiles, the story within the textiles. Ang problema lang is that ganito. Actually, nakita natin that there's a demand. No? Malaki yung demand when it comes to itong mga textiles natin. But unfortunately, taking the advantage of China nga, no? Dahil sabi nga nila, some of those malongs printed with these traditional textiles are coming from from China, they took advantage of it at kasi nakita nila eh it's needed. Na minas produce nila para you and taking to consideration yung amount din kasi it's definitely in a different amount. Alam mo makakabili ka ng 1,500 for 10 pieces ng mga malong na yon that is printed out with that and it was mass produced, no? And just recently na I also found out na isa sa mga alam mo yon yung disaster packages included doon ay yung malong. Doon nila actually nakita na kailangan i-mass produce kasi wala namang even kumbaga even our weavers in the Bangsamoro areas cannot compete with the mass production that these industries are pouring in our area, no, in our area na kung saan nasasapawan yung ating mga weavers, no. Sana dumami din yung mga weavers natin para mapuna, no. But anyways, that's one of the problems that we are facing right now. Actually, nakita ko nung malong eh. Yung malong may design siya na landap and then nakalagay sa baba Bangsamoro ang tatak, no. Bangsamoro ang tatak. So, it's quite alarming. But hopefully sana ma-address nga itong issues na ito, no. Pero mabago lang tayo, maiba lang tayo, no. This coming Bangsamoro parliamentary elections, how important it is, ano yung ginagawa ng BCPH at ano ang mensahe ng BCPH on the first Bangsamoro parliamentary elections.
14: For the parliamentary elections, we are very optimistic na hopefully once pumasok na yung regular government, mabigyan nila ng pansin din yung mga legislations natin na required to support the preservation of our cultural heritage, our collective cultural heritage. Isa po dito yung sinusulong po namin is yung pagpapasa ng yung Bangsamoro Heritage Act. So isa po yun para mas mapalakas at mas mapalawak pa natin yung ating preservation laws. So isa po yun sa mga tinitignan po namin na na isusulong once makaupo po yung first regular parliament natin.
8: Ayan. And how historic is this para lang sa mga nakikinig natin itong first parliamentary elections.
14: So this will be our first parliamentary elections in the BARM and it's going to be historic kasi after this, ito na yung magde-determine ng trajectory natin for the next few years, di ba? So makikita ba natin dito if si among the political groups, sino po ba yung magde-determine ng policy direction ng Bangsamoro government, di ba? So abangan natin ang results, yun na lang po.
8: Ayan, okay. Anyways, maraming salamat. Do you have any message with regards sa topic natin kanina regarding doon sa pinapag-uusapan natin?
14: Isingit ko lang po kasi regarding yes. doon issue doon sa paano yung kasi di ba meron ng mga may mga Chinese companies na nag
8: yes.
14: mamass produce. Yes.
8: Yes,
14: I think one possible angle na titignan natin is yung paano natin ma-register as geographical indication yung mga traditional textiles.
8: Tama.
14: Yes. Mm-hmm. So parang yung hindi siya as intellectual property per se, but ito yung parang collective ownership ng isang geographic community over that certain traditional practice. So yun po yung isa sa mga I think pwede natin tignan on how to
8: prepare. Kasi in Malaysia they're doing that already, in Brunei they're doing that already. You cannot copy those traditional cloth and usage na ginagawa nila at hindi mo din niya may mass produce because you would be sanctioned, you will be criminal or ewan ko pero may sanction with regards on using those mga ginagamit nila no sa Brunei, Malaysia and also Indonesia. But anyways, maraming salamat. Our Bangsamoro Commission for Preservation and Cultural Heritage Board Secretary Sir Ru Alonto. Magandang gabi. Assalamualaikum.
14: Alaikumsalam.
15: Yo. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Si Sir Ru Alonto, Board Secretary ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage of BCPCH.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Alam niyo po, yung malong is very important. Kumbaga, masasabi natin, it's used in many ways, no? Kumbaga, it's very industrious or industrialized form na gamit, no? Na pwedeng nagamit or piece of textiles na ginagamit on almost every means and possible na pwedeng paggamitan nito, no? Pwede siyang duyan, pwede siyang damit, pwede siyang bag, ang dami, no? So unfortunately, China found out na may value to. Sila yung nag-mass produce nitong malong. And malong is originally sa Bangsamoro areas. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Limang taong termino ng barangay at SK election officials lusot na sa kamera. Para sa detalye, alam natin kay Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Report.
8: Kathleen.
17: Tuloy ang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga halal na barangay at sangguni ang kabataan officials mula 4 patungo sa 5 taon. Sa botong 211 na pabor, 13 na tutol at isang abstention pinagtibay ang House Bill 10971 na nagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at SK officials. Sa ilalim nito, mananatili yung limitasyon na hanggang 3 magkakasunod na termino para sa mga barangay official habang isang termino lamang yung maaaring pagsubihan ng isang SK official sa parehong posisyon. Itatakda naman ang susunod na regular na barangay at sangguniang kabataan ng election sa ikalawang Lunes ng November 2028 at bawat 5 taon pagkatapos ito. Itinuturing na nakatapos na ng isang termino ang mga kasalukuyang barangay official dahil sa 2 taong extension na kanilang termino kaya hindi na maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 ang mga kasalukuyang nagsisilbi na ng kanilang ikatlong magkakasunod na termino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, pagtalakay sa Senado ng 16 na vote threshold, welcome sa House Prosecution Panel. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas.
8: Melanie.
18: Welcome sa House Prosecution ng pagtalakay ng Senate Impeachment Court ukol sa 16-vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, magandang hakbang ang ginawa ng korte upang magabayan ng maayos ang mga senator judges. Gayunpaman, binigyan din ni Flores na nanatiling nakatutok ang prosecution sa kanilang pagpresenta ng mga matitibay na ebidensya. Ito ang tugon ni Flores matapos maghain ng manifestation si Senator Judge Erwin Tulfo Hingil sa kung dapat bang panatilihin ang 16 na boto para sa conviction sa kabila ng hindi pagdalo ng 4 sa 24 na miyembro ng Senado. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores.
19: Tama ganyan, no, na we call on experts who will be presenting their opinions be it for or against the changes in the numbers of threshold. Now, mas mabuti na rin yung hihingi tayo ng tulong or ng opinion ng mga experts on this particular field para mas properly guided po yung senator judges natin and how to determine the threshold. No? Kasi nga, sinasabi nila na it's a constitutional provision but there have been some circumstances which have led us to believe na dapat siguro bigyan natin ng second look. No? And by giving a second look, mas importante po na may expert opinion tayong pakinggan din.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, Marikina Congressman Marcy Teodoro binasahan ng sakdal sa 4 na kasong rape. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
21: Ray, nag-aing ng guilty plea si Marikina 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro matapos basahan ng sakdal sa 4 na bilang ng rape na isinampa laban sa kanya ng 2 babaeng pulis sa sala ni Judge Diogracias Natividad ng Marikina City Regional Trial Court Branch 272 kapwa lumitaw ang 2 complainant na nagsilbing security aid ni Teodoro sa magkaibang panahon. Batay sa kanilang mga sinumpaang salaysay, hindi umano isang beses lamang nangyari ang mga insidenteng kanilang isinumbong. Ayon sa unang policewoman, nagsimula umano ang sexual advances ni Teodoro ilang araw matapos siyang maitalaga bilang security aid nito. Samantala, inakusahan din ng 2 policewoman si Teodoro ng non-consensual sexual touching at sexual assault habang naka-duty bilang security aid. Itinakda ng korte ang susunod na pagdinig ngayong buwan kaugnay ng 4 na bilang ng rape laban sa kongresista. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kabilang sa naimbitahan na local chief executive sa International Disaster Resilience Forum sa South Korea, ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Korea. Para sa detalye, alamin natin kay AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. AJ!
22: Yes, Sir Norge, nagbigay nga ng karangalan sa Pilipinas si Iloilo City Mayor Raisa Treñas bilang tanging Filipino Local Chief Executive na lumahok sa International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 na ginanap sa Incheon Republic of Korea nitong nagdaang Lunes at Martes. Ayon niya kay Treñas, isang makabuluhang pagkakataon ang naturang forum upang makapagpalitan ng mga kalaman at ideya tungkol sa disaster resilience kasama ang iba pa mga leader mula sa iba't ibang mga bansa. Ibinahagi ni Treñas na ang Iloilo City Action and Resilience o ICER Setters sa City Networking Event kasama ang iba pang presenter mula sa Bangladesh, India, Indonesia, South Korea at Thailand. Ibinida naman ito, Nords, ng Embahada ng Pilipinas sa Korea dahil sa angking galing ng ating mga kababayan, kabilang na mga taga-Iloilo na napabilang sa isa sa pinakamalaking forum sa South Korea at sa Asia. Nords, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Agricultural losses sa Ilocos Region pumalo na sa mahigit 800 milyong piso. 25,000 magsasaka apektado. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mildred.
23: Umabot na sa 838.73 milyon pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dahil sa bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 DRRM Operations Center, nasa 26,000 na magsasaka na ang naapektuhan habang mahigit 17,000 hectares ng sakahan ang nasira. Tinatayang 17,685.19 metric tons ang production loss. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 431.52 million pesos. Sinundan ng high value crops 286.55 million at irrigasyon 75.01 million. May 24.41 million pinsala sa mais, 15.31 million sa infrastructure, 3.69 million sa livestock and poultry, 2.16 million sa agricultural machineries at 63,000 sa kasava. Pinakamarami na apektuhan sa sektor ng palay na nasa 19,000 ng mga magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng kalamidad upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga magsasaka at iba pang bahagi ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Ay, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, sa Zamboanga naman, Zamboanga Sibugay PNP, nagdaos ng isang kapehan kasama ang opisyal ng hudikatura sa Zamboanga Sibugay. Para sa detalye, live ibihatid sa atin ni Lesti Cobol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti.
1: Yes, sir. Nagdaos ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa paumuno ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo ng isang kapihan na kasama ang mga opisyal ng hudikatura sa lalawigan ng Zamboanga Sibugay. Aktibidad ay dinaluhan ng mga Chief of Police, Force Commander at mga opisyal ng Maritime at CIDG bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na mapatibay ang koordinasyon at linangin ang makabuluhang pagipagtulungan sa sektor ng katarungan. Ang makabuluhang ugnayan ay binigyan din sa pagdalo ni na Honorable Orwin Lloyd Pamor, Pangunong Hukom ng Family Court, at Honorable Anthony Isao, Punong Hukom ng RTC Branch 24, kasama ang iba pang mga miyembro ng hudikatura. Ang kapihan ay nagbigay ng isang lugar para sa bukas na dialogo, palitan ng mga pananaw, at talakayang nakatulong tungkol sa mga bagay na may kapwa kinalaman, partikular ang mga kaugnayan, may mga kaugnayan sa pangasiwa ng katarungan, mga proseso sa korte, kapayapaan at kayusan, at ang epektibong paghahatid ng pampublikong serbisyo. Pinag-ibayo rin dito ang kalagahan ng malinaw na komunikasyon at mahigpit na ugnayan sa pagitan ng mga opisyal ng pulisya at mga miyembro ng hudikatura upang matiyak na maayos na mahahawakan ang mga kaso at napapanatili ang paghahari ng batas sa pamamagitan ng patuloy na pagkipagtulungan at professional na pagkipag-ugnayan. Ang dalawang institusyon ay nananatiling nakatuon sa pagtugon sa mga hamon, pagpapabuti sa ng koordinasyon at pagtiyak na ang komunidad ay nakatatanggap ng mabilis at mahusay na mga serbisyong pangkatarungan. Para sa Bagong Pilipinas, Lasti Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
8: Mula Zamboanga Sibugay, maraming salamat, Lasti Kubul. Samantala, sa Zamboanga pa rin, Western Mindanao Command, nakikiisa sa ika-126 na anibersaryo ng Philippine Civil Service at Maritime Archaeologic Nation Awareness Month. Para sa detalye mula sa Zamboanga City, alamin naman natin kay Justine Bolanon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Justin.
2: Nakiisa ang Western Mindanao Command o West Mencom sa pagdiriwang na ika-126 na anibersaryo ng Philippine Civil Service at ang Maritime and Archaeologic Nation Awareness Month o MANAMO sa ginanap na flag raising ceremony sa Camp Don Basilio Navarro, Kalarian, lungsod ng Zamboanga. Lumagda ang mga kawaniang West Mencom sa lingkod bayani commitment wall bilang bahagi ng panunumpa para sa kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Itinampok sa selebrasyon ng 126th Philippine Civil Service Anniversary ang dedikasyon ng mga sundalo at civilian personnel ng Command sa katapatan, profesionalismo at kahusayan sa serbisyo publiko. Samantala, pinibigyang din naman sa pagdiriwang ng MANAMO ang kahalagahan ng kolektibong responsibilidad sa pagprotekta ng mga yamang dagat, pambansang soberanya at interes ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat, Justin Bulanon. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa nakasama natin ngayong gabi si Sir Ru Alonto mula BCPCH At syempre maraming salamat din sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kakiba at Engineer Rosan Erno, Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at syempre ang ating mga producers, si Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Aviva sa Rip Paudang, kakupo niyo lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Wednesday, dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Sa inyong hipilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras ito, Juan. Magandang gabi.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Cola.
24: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radyo Mag 1278.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3
40: AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
45: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
48: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
49: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
50: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
49: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
51: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
52: Maganda bang takbo?
51: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
49: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaasin,

0: Para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, PBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
5: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Oras po natin ay 8:07 na ng gabi.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: At magandang gabi po, mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po kami sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ngayon po ay September 8, araw ng Martes. O, bago po tayo magsimula, syempre alam naman natin pag September 8 ay ginugunita po nating mga Katoliko ang kaarawan po ni Inang Maria. Kaya happy birthday po, Mama Mary. At ako po, ang inyong lingkod, si Stephen Lee, ay makakasama ngayong gabi ang Lakers fan na isa sa mga pinakamagaling na vloggers o political vloggers ng bansa, ang aking partner na si Takeru Miyamoto. Partner, kamusta ka?
8: Isang magandang overwhelming na pagbati sa akin mula sa iyo. At syempre po sa mga makakasama po natin dito po sa Radyo Pilipinas, no, sa ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: And syempre, bago tayo magpatuloy ay nais lang nating ipaalam sa ating mga manonood na ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa Colab Station na 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTB at Radyo Pilipinas na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At syempre, susundan niyo po kami, ha, sa aming mga social media pages, lalong-lalo na sa Facebook, kung saan meron na kaming 2 million followers. Dahil po yan sa inyong gabi-gabing pagtutok sa aming mga balita dito sa Radyo Pilipinas. Partner, paiinitin natin ngayon itong gabi. Alam mo naman,
8: Maraming balita ngayon.
7: Alam mo naman, pag Bermans, medyo malamig na ang panahon, di ba? So, paiinitin natin yan ngayong gabi. Kaya simulan na natin ang ating unang topic for tonight. At ito ay isang PBBM good news. Oh, di ba? Sinabi ko kanina, ikaw ay Lakers fans. Ako naman ay Chicago Bulls fans. Pero syempre, dapat tangkilikin natin ang sariling atin, no? Ang kampyon na sariling atin. Kaya ngayon, ang ating balita, ano yan?
8: Chicago.
7: Chicago Bulls ka rin pala. Siyempre, dapat tangkilikin din natin ang mga sarili nating kampyon. Katulad na lang ni Miss Alexa Ayala, di ba, na ngayon hot na hot ang kanyang mga partisipasyon sa tennis court, kung saan ay patuloy siya nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero siyempre, ang topic natin for tonight ay arguably, wala na argument, the greatest Filipino sportsman of all time. Walang iba kundi si pambansang kamao, Manny Pacquiao. At ito yung magandang balita, partner, ha. Inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si People's Champ Manny Pacquiao.

0: Pacquiao bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI na may ranggong cabinet secretary. Papalitan niya si Lopez Santos III at mamumuno sa koordinasyon ng mga programa ng gobyerno laban sa kahirapan at sa partisipasyon ng marginalized sectors sa paggawa ng polisiya. Inilipat din ni Pangulong Marcos sa Office of the President ang oversight sa NAPCI at PCUP sa ilalim ng Executive Order number 123. Dating senador, dating congressman, at naging presidential candidate si People's Champ Manny Pacquiao noong 2022.
1: Dati ring mahirap.
0: Yes, yan ang pinakamahalaga dyan. Ngayon, muli siyang nagsisilbi sa gobyerno bilang cabinet rank official na mangunguna sa laban kontra kahirapan. Partner, naaalala mo na months ago, di ba lagi kong sinasabi sa inyo to pag nagkukwentuhan tayo na si former Senator Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao, dapat talaga bumalik sa paglilingkod sa ating gobyerno. Oh, at ito nga yung nakita ko rin eh. Hindi ko lang siya natukoy noon na ito yung posisyon na gusto kong balikan o makuha ni sa former Senator Manny Pacquiao. Basta ang gusto ko kasi talaga yung may kinalaman sa kahirapan. Kasi alam naman natin na si People's Champ Manny Pacquiao ay talagang legit na nanggaling sa kahirapan. Ano masasabi mo, partner?
1: Yun, so ano ah, makakasama niya dito mukhang sila, ano, Secretary Darriga doon. Mukhang silang dalawa magta-tag team dito kasi nagbigay na siya ng statement si Attorney Darriga doon, no, na tinatanggap niya raw, no, si Manny Pacquiao ng buong buo. Kasi para sila ng trabaho dito eh.
0: Yes, diba? To alleviate the poor.
1: Oo, tsaka alam naman natin kung saan ang galing yan si Manny Pacquiao, no. Galing sa hirap yan. At tsaka, ang malupit dito, no, may pagkakataon kasi ito nabalitaan ko lang to, no. Grabe yung tinulong niyan sa ano, sa sports ng Pilipinas. Hindi lang sa boxing, pati sa basketball, pati sa volleyball. 'Di ba yung MPBL?
0: Yes.
1: No, ano 'yan? Mabigat 'yan nung unang mga taon ng MPBL. As in lugi talaga 'yan. Lugi talaga. Pero nilaban niya 'yan, sarili niyang pera. Kasi mas iniisip ni Senator Manny Pacquiao yung mga basketball players saan mapupunta 'yan. 'Di ba? Syempre wala namang pwede magtrabaho, pero at least ito kasi at least dagdag employment din kasi ito eh, basketball eh, 'di ba? May sweldo diyan. So doon natin makikita yung ano niya eh, yung concern niya eh, na ay pag nawala yung PBL paano yung mga basketball player, ang dami nito, mga ilan niya, madami yan. Malagpas 300 ata yan sa mga tapos ang malupit pa, hindi na nga kumikita dati, gumawa pa ng liga ng volleyball. No? So ganoon siya, pero ang alam ko ngayon mukhang nakabawi ng MPBL eh. So yan. So well, sa totoo lang nung ano, kapag kasi may mga pagkakataon na nakausap ko siya personally, madali naman siya ma-reach eh. Ano talaga yan? Utak talaga niya, bro, mahirap. Ay, talaga yung utak niya para sa mahirap, kaya bagay sa kanya yan. Yang posisyon na yan. So good job kay PBBM, gandang magandang desisyon niya kay PBBM, no?
0: Yes.
1: Good job yan.
0: Former Senator Manny Pacquiao is a great addition to the cabinet. At saka yun na nga, partner, legit talaga na si People's Champ ay mahirap dati. Kumbaga sa kanyang pagpupursige sa kanyang sports na napili, which is boxing, eh doon umangat ang kanyang buhay. Actually may mga nabasa akong kritiko eh, pero hindi ko na lang papangalanan. Sabi, mali daw yung pag talaga ni yeah, yung ano, hindi ko na lang papangalanan, wag mo rin pangalanan, pero ano yun eh. Sa kabilang
1: kusino.
0: Sa kabilang kampo, task crush mo. Wag mo nang pangalanan ha. Crush mo. Sa kabilang kampo. Wag mo nang pangalanan ha. For God's sake. Oh. Ganito ha, parang hindi daw bagay kasi lavish daw yung lifestyle.
1: Ha?
0: Huh? Oh, lavish daw kasi yung lifestyle nila. Well, ako kasi
1: hindi, pero ano, Stephen, totoo naman.
0: Totoo naman yun.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Hindi natin tinatanggi
0: yun, pero kung ano man yung natamasa ni People's Champ Manny Pacquiao at ibinibigay niya sa kanyang pamilya, deserve niya yon dahil talagang, di ba, blood, sweat, and tears ang kanyang naging puhunan sa boxing para maabot yung rurok ng tagumpay.
1: Naduling na nga sa boxing 'yan.
0: Oo, pero ang mahalaga kung ang karangyaan man ay binibigay niya sa kanyang pamilya, he never forgets to give back. Doon sa mga katulad niya kanina nung sinabi mo, 'di ba? Yung liga para lang mapagpatuloy kasi may mga hindi naman kasi porket basketball player ang nasa isip kagad mayaman, maraming pera. Siyempre pag nagsisimula ka pa lang wala ka masyadong kinikita, 'di ba? Sa kahit anong larangan naman, oh. Parang ako, 'di ba? Sa vlogging 2002 wala akong kinikita. Ngayon may kinikita na ako ng konti kasi ganoon talaga pag nagsisimula.
1: Pambigas, no? Pambigas. Mm.
0: So kahit sa ang larangan ganoon, ang mahalaga ay kayang gampanan ito ni People's Champ Manny Pacquiao. Itong pag-alibate, no? O katuwang ni Pangulong Marcos Jr., i-oversee nila kasi sila yung oversight eh nung development para sa mga mahihirap. Actually, kung ako lang tatanungin, ha, dapat mag-focus to bandang Mindanao. Para, kasi sa Mindanao, kumakalat dyan eh. May mga elemento dyan na nagpapakalat na ang gobyerno natin na hindi tumutulong. Pero, ilang beses na ako nagtungo sa Mindanao, kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr., na talagang ang daming binibigay na tulong sa mga taga Mindanao at sa buong Pilipinas.
1: Kaya, hindi na-appreciate.
0: No? Yes, hindi na-appreciate. Pinagtatakpan ng mga fake news and misinformation.
1: Binigyan na nga siniraan pa.
0: Eh, ganun talaga ang usapin ng politika eh. So ngayon, maganda na nandito si Senator Manny Pacquiao, di ba? Former Senator Manny Pacquiao. Para talagang siya ang maghahatid ng tulong sa mga kapwa niya mahirap. Kumbaga, mas madali kasi yan, ano eh, partner, kung siya yung magsasalita doon. Kumbaga, mas makaka-relate yung mga makakapakinig sa kanya kasi siya, talagang isa siyang ehemplo ng isang tao o isang Pilipino na nanggaling sa kahirapan pero umangat dahil sa kanyang pagpupursige. Ngayon, ang gobyerno magpupursige na kahit papano tulungan itong mga kababayan natin na nasa laylayan talaga na maiangat, no? Kaya nga si Papasek Larigadon eh makakatuwang yun kasi alleviation din ng poverty.
1: So, pala sila,
0: diba? Pareho yun eh. Kailangan nilang paangatin yung antas unti-unti para maramdaman ng ating mga kababayan na kumikilos sa pamahalaan.
1: Pero step no, ano eh, ang malupit ngayon, sinasabi nila 'di ba, na ay mahirap ang Pilipino, marami naghihirap. Pero kung titingnan mo yung data, 2018 ang nakalagay doon 18% yung mahihirap. Tapos umangat ito nung pandemic. No? Ngayon 9.7% na lang. No, mas mababa kumpara nung bago mag-pandemic. So ngayon malaki yung matutulong ni ano dito ni Senator Manny Pacquiao. Kasi 'di ba yung sinabi nga kanina, babakat siya diyan, lavish yung lifestyle. Bakit hindi niya ba nakita yung kahawang gawa? Habang lavish yung lifestyle niya.
0: Kaya nga eh.
1: Napagsabay niya 'yan ah.
0: Pinagsasabay niya. Oh, pinagsasabay niya.
1: Oo. Kaya ayan, yung 9.7% na 'yan. Mas lalong bababa pa yan sa tingin ko, no? Kapag na dyan.
0: Partner, ganito kasi yan eh. When it comes to poverty, no? Tsaka sa mga, sa economy natin, may mga datos din na, halimbawa, nakikita natin, nababasa natin, na parang, uy, medyo tagilid ang bansa natin, ah, bumababa tayo sa ganitong aspeto. Pero may mga ibang datos din kasi na doon naman paangat tayo. Pero katulad niya, no, isang araw, di ba? Pag sa social media, ang daming nagre-reklamo na sobrang hirap na ron ang bansa natin, wala na makain. Pero mainit yung ulo ko. Mainit yung ulo ko dun sa grocery kasi ang haba ng pila. Mainit na yung ulo ko dahil yun nga, naiinip ako at may gagawin ako sa bahay. Pero hindi naman sweldo eh. Hindi naman sweldo nung time na yun. Pero bakit ang daming nag-grocery?
1: Bro, ibig sabihin, may pera. Pumunta ka ng mall, ang daming nagsusunog ng pera sa mall.
0: Diba? Grabe naman yung nagsusunog ng pera. Parang may naaalala ka.
1: Oo, naalala ko yun. Hindi. Kasi ano eh, tinan mo kapag weekend, ang daming pera ng mga Pilipino na, kasi kung naghihirap talaga, dapat wala nang nagmumol eh.
0: Dapat ghost town, no?
1: Yung establishment, ang daming establishment pa rin na tinatayo. So, ibig sabihin nun, may opportunities pa rin.
0: Tama.
1: Doon mo lang makikita yan. Well, kung kukumpara mo sa bansa, medyo mabagal.
0: Oo.
1: Pero yung sinasabi ng kabilang kampo na naghihirap ang Pilipinas, wala yun. Niloloko lang kayo ng mga yun.
0: Ano lang, pinapalala nila. Yes, there are challenges economically na nararanasan naman ang buong mundo. Pero inaano nila eh, sinesensationalize nila. Kaya
1: nakakarating tayo sa ano. Ah. Bigyan natin isang example, alam daw, bumagsak daw yung piso.
0: Mm.
1: Oh. Pero yun naman yung nagre-reklamo naman, middle class lang naman. So hindi ka apektado doon kung tumaso bumagsak yung piso. Kasi hindi naman ikaw nagtitrade eh. Mm. Hindi naman ikaw negosyante yung bumibili ng produkto galing labas papunta dito eh.
0: Tapos sa kabilang bandan din, partner, kung halimbawa may mga pamilya ng OFW na mataas na yung palitan, matutuwa sila, o, diba?
1: Yan.
0: Minsan kasi, kumbaga, ano eh, there is, ano ba yun, ano? There's always a silver lining, diba? Katulad yan, o. Eh, tayo, kung hindi tayo nakakatanggap ng dolyar, malamang malulungkot tayo sa palitan. Pero kung tayo naman yung nasa pamilya ng mga OFW ang bumubuhay sa atin, ang tumutulong sa atin, o di matutuwa tayo.
1: Masaya yung mga OFW ngayon tsaka yung mga vlogger. No?
0: yung mga katulad mo na sumusweldo ng ano, dolyar sa platforms. diba? Pero yun na nga eh, ang punto natin, kumbaga may ano yan, may iba't ibang paliwanag yan. Dapat hindi lang nila tinatapos sa ano, sa iisang angulo.
1: Mm.
0: Kaya ako naniniwala ako.
1: Ganun yung ano, ganun yung economy.
0: Yes,
1: ano, 'di ba? May ano yan eh, parang siso ba?
0: Mm. Para ano yan? May time na bubulusok, may time na aangat. Pero pag naaangat kasi, umaangat. Hindi naman nila na-appreciate. O kaya hindi nila sinishare. Aabangan nila talaga kung kailan medyo may hindi magandang balita. 'Yun ang problema kasi ng mga Pilipino, partner. Oftentimes Filipinos or some of our fellow Filipinos becomes pessimistic. Kaya parang hindi na sila nakakagawa ng ano, ng maganda.
1: Madali lang kasing magreklamo kung tutuusin eh. Sobrang dali magreklamo na naghihirap ka. Pero kung titingnan mo kung ano ba talagang totoong nangyayari, kailangan mong isip ano 'yun eh. Para sinusubo mo sa kanila.
0: Mm.
1: Para maintindihan nila yung nangyayari.
0: Correct.
1: So, madali magreklamo pero mahirap intindihin.
0: Yes.
1: Kasi kailangan mong spoon feeding.
0: Yes. Ito. Tama.
1: Ganyan, no?
0: Kaya bago tayo mag-break, masasabi ko lang ay aasa tayo kay People's Champ bilang bagong katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At dahil siya ay titingnan niya na yung kapakanan ng ating mga kababayang mahirap, naniniwala ako na dahil ano naman eh, kaya niyang communicate sa kanila, di ba?
1: Mm. Hindi siya mamimigay ng pera, ha? Baka isipin ng mga mahihirap na mamimigay siya ng pera.
0: Well, tama yon. Pero knowing, ano naman eh, People's Champ Manny Pacquiao, kung may pagkakataon yan, talagang out of his own pocket, ibibigay niya.
1: Pero yung trabaho niya talaga, iba yung trabaho niya.
0: Iba yung trabaho niya. Baka mamaya pag nakita, no, hihingi kagad ng pera, yun na naiisip ng mga kababayan natin.
1: Di ba anti-poverty ka, pahingi pera? Baka nagsipin nila.
0: Hindi ganun yan.
1: Kasi yung trabaho kasi niya, makikipag-ugnayan siya sa LGU.
0: Yes.
1: Di ba? Binago eh. Mm-mm. Siyempre, so ibig sabihin, baka pumunta siya sa mga barabarangay.
0: Bababa talaga. He will be dealing with the grassroots talaga, partner. Yan talaga yung mandato na ibinigay kay People's Champ Manny Pacquiao ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, bago tayo mag-commercial break, ayun lang, sasabihin lang po namin na congratulations, People's Champ Manny Pacquiao, at umaasa po kami na kayo po ay makakatulong ng husto upang ang ating mga kababayan ay lalong malinawan sa mga programa at proyekto ng gobyerno na nagpapaangat ng antas ng kanilang pamumuhay. Ayan, partner, gaano po kami ha, magpapaalala po, may mga munti lang po kaming paalala, magbabalik po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Imagine ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
3: Farm Elections 2026.
4: Farm Elections 2026.
3: Bumoto, makilahok, magpasya.
6: Kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kaya napakahalaga po ang gaganaping BARM Parliamentary Elections dahil ito ay bahagi ng nagpapatuloy na peace process. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga kapatid nating Moro na pamunuan ang kanilang sariling lupain batay sa kanilang paniniwala at kultura. Ayaw na po nila sa giyera. Pagkatiwalaan po sana natin sila. Ako po'y naniniwala na kung uunlad ang BARM, uunlad ang buong Mindanao at ang buong Pilipinas.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
8: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
7: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
9: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
7: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
9: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
7: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund, solid kabang.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Oras natin ay 8:31 na ng gabi. Ayan, at nagbabalik po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Partner! Ayan.
1: Ron, balita.
0: Matapos yung good news natin, ito, not so good news, pero kailangan natin ibalita ito for awareness ng ating mga kababayan. At ang topic natin ay tungkol pa rin syempre sa West Philippine Sea. Kamakailan kasi may pattern ng aktibidad ng Chinese military at research vessels malapit sa mga estratehikong katubigan ng Pilipinas na dapat bantayan. Noong Agosto 31, apat na Chinese warships, ang Shigasi, Baotou, Xuanwei at Yixing, ang namataan sa Hilibaan, Eastern Samar. Kinabukasan, isa pang PLA Navy vessel ang namonitor malapit sa Burgos, Ilocos Norte. Humigit kumulang 75.40 nautical miles mula sa baybayin. Binibigyan din na ang mga barkong ito ay may kakayahang air defense, long range strike at anti-submarine warfare. Kaya mahalagang matukoy ang kanilang layunin. Itinuturing na sensitibo ang mga lugar dahil ang Eastern Samar ay nakaharap sa Philippine Sea, habang ang Ilocos Norte ay malapit sa Luzon Strait. Muling nabanggit ang Hayang DC Xixiao, isang Chinese marine research vessels na namataan sa Panatag Shoal. Ayon sa artikulo, may intelligence assessment na posibleng nailipat ang nakalap nitong digital mapping data at subsurface core samples sa isang Chinese-occupied feature sa Kalayaan Island Group. Hindi ito ipinakitang kumpirmadong katotohanan sa artikulo. Wala umanong diplomatic clearance ang mga barkong sangkot sa pagpasok at paglabas sa karagatan ng Pilipinas. Panawagan ni Dr. Jose Antonio Goycha maging mapagbatyag, mag-monitor at mag-dokumento. Ngunit hindi ito dapat mauwi sa hindi kinakailangang konfrontasyon. Ang pangunahing mensahe, maaaring magkakaiba ang mga Pilipino sa politika, pero dapat nagkakaisa pagdating sa pagtatanggol sa teritoryo at karagatan ng Pilipinas. Pinakasentro ng artikulo, hindi sapat na malaman na may mga banyagang barko sa paligid. Mahalagang subaybayan ang kanilang galaw, tukuyin ang posibleng layunin at manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. So ayan partner, no? May apat na barko na may warfare capability. Bro, ang nandun sa area natin, ha?
1: Kasi merong umabot na sa Samar, so ibig sabihin kabilang side na?
0: Yes, o kabilang side na.
1: Oh, di ba?
0: Tapos nandun din yung yung research vessel na may pinag-aaralan din na kung ano. Eh wala ang problema pa nito, partner. Wala silang diplomatic clearance. Kumbaga kung ano man yung isinasagawa nila doon ay maituturing nating illegal. Di ba? Oh, ikaw partner, ano masasabi mo tungkol diyan?
1: Hindi ko alam kung paano ipagtatanggol ng mga pro-China 'yan. Hindi ko talaga maiisip, kunwari ko ako pro-China, kung paano pagtatanggol yung mga ganyang klaseng gawain ng China na sa mismong, malayo ba? Malayo sa atin?
0: Malapit na. Easy na. 75.40 nautical miles. Pasok sa EEZ. 200 nautical miles yun eh. Lagpas kalahati.
1: Alam ko na sabi ng mga ng mga pro-China. Yan? EEZ naman yan. Hindi naman teritoryo natin yan eh.
0: Ha?
1: Pero nililito kasi nila yung mga tao doon. Ngayon linawi natin yan. Merong merong territory na 200 nautical miles sa atin, no? Tama ba? 200. And pag lumapas ka doon ng easy yun. So yung malapit sa atin, territory talaga natin.
0: Territory natin yun.
1: Pero pag easy na, hindi naman ibig sabihin na pwede silang pumasok.
0: Oo, yes.
1: Nung walang pahintulot.
0: Mm-hmm. Dapat sila magbigay ng ano, courtesy sa atin.
1: Eh, tayo kaya pumasok sa EEZ nila?
0: Eh, hindi mangyari yun. Hindi mangyari yun. Kasi, mismong sa atin nga, sila yung nagtutungo eh. Sila yung may force entry dito sa atin eh.
1: Kasi nililito nila yung mga tao eh, na hindi naman natin teritoryo yan, EEZ lang yan. Anong klaseng paliwanag yun? No? Pero, matagal na kasing ginagawa ng China yan eh. Pero ngayon, nakita naman natin na iba talaga yung ano eh, iba yung approach ni Presidente Bongbong Marcos dito.
0: Yes.
1: Kumpara sa mga dati.
0: Mm.
1: Ang nakakapangamba lang talaga dito, sinasabi ko naman palagi, well, 2 years na lang si Presidente, di ba? Minimum natin, o hindi, ganun talaga.
0: Mm-hmm.
1: Paano kung magkaroon tayo ng Presidente na katulad ng, di ba, na hindi, iba sa ano, iba yung pananaw dyan. Hindi sila nasayang lang. Di ba, yung ginawa ni Presidente.
0: Patunay kasi partner na ang kampanya talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating dito sa ating paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea ay epektibo at epesyente kasi nakikita natin eh talagang lalong nagagalit itong China. Ibig sabihin
1: sila eh.
0: Ibig sabihin naiinis sila sa ginagawa ng ating mahal na pangulo dahil talagang siya ay naninindigan at nakikipaglaban.
1: Kita mo brother no. So, sobrang inis ng China, nag-hire pa sila ng troll para sirain lang yung administration na to.
0: Mm-hmm. Dito meron.
1: Pati social media, 'di ba? Ginalaw nila.
0: Yes.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Kaya mahalaga din na meron tayong mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha na Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo. Katulad na lang ng kinabibilangan natin na Filipinos Do Not Yield Movement. Kasi sa pamamagitan ng kanyang advokasya sa ating paninindigan at pakikipaglaban sa West Philippine Sea ay nagkakaroon ng malawak na talakayan tungkol dito sa mga nangyayari sa ating teritoryo. Kasi kung walang mga ganitong information drive na binibigay si CAPEP, no? Eh hindi masyado mapag-uusapan to partner eh. Baka magtagumpay yung mga ibang grupo na puro ingay na lang sa politika. Puro na lang doon tayo sa flood control projects, puro na lang sa corruption, puro na lang sa awayan sa politika. Eh, involved din naman sila doon. Karamihan sa kanila, involved din doon, di ba? Pag nakukulong sila, pag nakakasuhan sila, nagiging double standard lang yung kanila mga taga-suporta. Pero tayo, while we are also tackling the issue of corruption in our country, we are also dealing in our social media platforms about the flood control anomalies. We are never letting our guard down when it comes to the West Philippine Sea. Di ba? Talagang sinasama pa rin natin ito sa ating pagko-content. Kasi yun lang maitutulong natin partner eh. Hindi naman tayo Philippine Coast Guard. Hindi naman tayo mangingisda. Hindi naman tayo Philippine Navy. So, ang matutulong natin ay yung platforms natin para ipakalat natin no, for information dissemination na kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea ngayon. Paano ba ang ginagawang patuloy na harassment ng China sa atin, di ba? Kaya ako ay nagpapasalamat sa katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha, no, kay CAPEP na talagang hindi niya binibitawan itong issue ng West Philippine Sea. Ito ay magiging pamana hindi lamang sa atin ngayon kundi sa mga susunod pa na henerasyon na talagang may mga Pilipinong katulad niya na naninindigan, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea.
1: Mm-hmm. So, ito, nag-search ako ngayon eh. Hindi pa pala tapos tong kaso ni Cusi dyan sa Malampaya.
0: Hindi pa. Kasi
1: West Philippine Sea yan eh.
0: Hindi pa.
1: Parang binabasok.
0: Partner, isa pa pala pag-usapan natin ha. Diba may parang summit si DND Secretary Gibo. Hindi ko lang masyado nabasa yung ano yung article pa eh kasi kanina nung packet ako. Alam mo ba na inabutan siya ng papel ng delegation ng China dun sa summit nila sa Korea? Parang ano lang informal na papel lang eh. Ang nakasado doon, hindi daw nila kinikilala yung 2016 arbitral ruling. 'Di ba? Napakabastos partner eh. Oh, 'di ba? Napakabastos, nagbigay lang ng parang sulat kamay lang na ano, na papel na wala yung mga seal nila, wala yung mga logo. Wala lang talaga parang sulat kamay partner, parang ano, parang love letter. Ano mo na ba? Nabasa mo na ba yan kanina?
1: Oo, hindi. Ngayon ko lang nalaman. Mm. Pero alam mo kung ano nakakatawa dyan sa China?
0: Mm.
1: Nagsagutan sila dyan sa ano eh, sa UNCLOS eh.
0: Mm.
1: Di ba nag-demand yung Pilipinas?
0: Mm.
1: Ngayon, bigyan ng parang subpoena, no? Ewan ko lang kung anong tawag sa kanila, pero parang subpoena.
0: 36 o 39 kayo. Democratic protest na tayo eh.
1: Oh.
0: Sa kanila eh.
1: Pero nakakatawa nga, 'di ba? Dinimanda natin sila ng panahon ni Pinoy.
0: Hmm.
1: Para tapos yung pinapasagot sila, sumagot naman sila.
0: Hmm.
1: So, ibig sabihin, kinikilala nila yung UNCLOS. Kasi lumaban sila eh. Kasi kung in the first place na hindi pa
0: nee, sila naniniwala. Sila yung sumagot sila na hindi sila naniniwala. Pero the mere fact na kinonsider na lang sagutin yun, ibig sabihin, naniniwala sila ngayon, na dapat sagutin yun.
1: Ngayon sila hindi naniniwala kasi talo sila.
0: Oo. Oh.
1: Oo, pero dati nung nilalaban sa UNCLOS yan, sumasagot sila na ito ang aming ano, ang
0: stand.
1: Ang pinapanalaban nila ano eh, history.
0: History, yes, historical claim.
1: History, oh. Mm. Historical claim.
0: Mm.
1: Pero talo pa rin sila doon.
0: Oh, so, talo yung, sila kasi tingnan mo naman yung itsura ng kiniklaim natin na West Philippine Sea.
1: Oh, pero
0: ang lapit talaga kasi, sa atin, partner.
1: Napaka ano noon eh, napakapangit na ugali noon no, na lumaban ka sa korte. Tapos
0: nung talo ka, hindi mo kinalala. Okay. Hindi mo kinalala.
1: So, biglang hindi mo kinalala nung natalo ka.
0: Oo. Kaya nga, diba? Tama. Ganun.
1: Para may kilala akong ganyan eh. Na sa RTV.
0: Huwag mo na pagpatuloy yan ha. Baka kung saan pa pumunta.
1: pero ayaw ko dyan sa China na. Pero kita mo no. Pero ang malungkot na kasi dito, ano yung naging epekto nung hindi pagsunod ng China sa UNCLOS sa buong mundo?
0: Mm.
1: Well, honestly, para sa akin, parang wala eh. Diba? Parang wala. Ayun ang ano eh. Well, yung ibang mga bansa, medyo nabatrip sa China kasi nga, bakit di kayo sumusunod?
0: Yun! Actually, yun ang pinakamalaking ano dyan, partner. Yun ang pinakamalaking nangyari dyan na ano, na nakita ng buong mundo na ang China ang bully, hindi ang Pinas.
1: Oo, yun. Pero walang ano eh, walang sanctions, walang, well, yung US tumutulong sa atin indirectly, pero indirectly, di mo malaman, di ba?
0: Mm. Pero ano kasi partner eh, ayan ay yung issue na yan, at least kahit pa paano, we are not, ano eh, yielding.
1: Oo.
0: Di ba? We are not yielding sa gustong mangyari ng China. Yun ang mahalaga dyan, partner. Kung baga, ginigit natin kasi yan. Makapangyarihan bansa man sila, hindi tayo nangingimi na ipaglaban natin yung karapatan natin. And yan ay napakalaking bagay.
1: Kasi totoo yan, Stephen, no? Kasi ginamit ni Presidente Bongbong Marcos yung ano yung resources eh.
0: Mm.
1: Kahit na alam naman natin na may, kung labanan lang ng gera, talo tayo dyan.
0: Mm.
1: Pero ang ginawa ni PBBM, resources.
0: Yes.
1: At saka influensya.
0: Influensya.
1: Mm. Diba? Grabe yan. Isipin mo, pati Australia, nutulungan tayo.
0: Mm.
1: Diba? Hindi lang US, Australia, US,
0: Japan, Korea.
1: Korea.
0: Yes.
1: Diba? Iba. Yung India, medyo alanganin pa, pero nagpautan ng helicopter, di ba? Ng mura.
0: So, kasi meron din silang dispute eh. May dispute din sila eh with China.
1: Doon ang matindi sa yung dispute noon, China tsaka India.
0: I overheard nagkakapukukan nga sila doon eh.
1: Nagkakapisikalan
0: talaga sila. Dito naman, may mga pisikalan din pero hindi ganoon kagrabe. I think ano lang yan eh. Ang China kasi sinusubukan lang talaga din nila no, kung magba-back down tayo. But we will never back down.
1: Importante tayo. Yun. Importante talaga yung Stephen, especially. Dapat talaga, isa ito sa mga priority ng mga kababayan natin.
0: Mm.
1: Itong knowledge about West PDPC.
0: Yes.
1: Mahirap naman kasi no, na wala tayong alam dyan.
0: Mm. Kaya lagi tayong nandito, partner. No? Bago natin isarado itong topic na to, dahil may topic pa tayo, makakaasa po kayo, mga kabagong Pilipinas, na ako, si partner Takeru Miyamoto at lahat ng mga kasama namin na hindi lamang mga political blogger kundi mga WPS advocates na rin. Makakaasa po kayo na lagi po kami nandito para magbigay ng impormasyon tungkol sa ating patuloy na paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Kumbaga sa likod po kami, nasa likod po kami ni Kapep Goycha na patuloy na magbibigay po ng kaalaman. Hindi po kami magsasawa. hanggat kung ang China ay hindi nagsasawa na atin ang karapatan pero nangaharas pa rin sila, hindi rin kami magsasawa na magsasabi na atin ang West Philippine Sea. At gagawa po kami ng paraan sa abot na aming makakaya na mas makarating sa mas maraming Pilipino ang katotohanan na atin ng West Philippine Sea. Ayan, partner, hindi na tayo magbe-break ha. Diretso na tayo sa topic number 3 natin. Ito naman ay sa PNP. Ito ay yung magkaibang kaso, magkaibang dahilan, pero parehong batas. May mahalagang pagkakaiba sa mga warrant na ipinatupad laban kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Vice President Sara Duterte. Si dating Speaker Martin Romualdez ay inaresto kaugnay ng 7.4 billion plunder case na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan tungkol sa mga aligasyon ng kickbacks at flood control at iba pang proyekto ng gobyerno. Samantala, ang warrant laban kay VP Sara Duterte ay kaugnay ng 3 counts of grave threats na nagugat sa kanyang mga pahayag noong 2024 tungkol sa umano'y pag-uutos na patayin sina President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Magkaiba ang kaso, magkaiba ang aligasyon, magkaiba ang legal na pinagmulan. Pero may isang bagay na pareho. Warrant ng korte ang ipinatupad. Hindi PNP ang nagdesisyon kung sino ang may kaso. Hindi PNP ang nagtakda ng probable cause. Hindi PNP ang nagabol ng pagkakasala. Trabaho ng PNP na ipatupad ang warrant na legal na inilabas ng korte. At iyon ang dapat nating suportahan. Kung si dating Speaker Romualdez ay kailangang harapin ang kaso, harapin niya. Kung si VP Sara ay kailangang harapin ang kaso, harapin din niya. Hindi dapat nagbabago ang pagpapatupad ng batas dahil sa apelyido, posisyon o political affiliation. Kaya sa halip na batikusin ng pulis dahil lamang sa taong kanilang inaresto, tingnan natin ang mas mahalagang prinsipyo. Ang PNP ay dapat sumunod sa batas, hindi sa politika. At kung talagang gusto natin ang patas na ustisya, dapat pareho ang ating paninindigan. Walang pinapanigan, walang pinaprotektahan, walang kinatatakutan. Court orders, rule of law, due process. Suportahan ng PNP sa patas at profesional na pagpapatupad ng batas. Ayan, partner ha. Sa social media kasi marami tayong nababasa na kung ano-ano dyan eh. Nandun yung... Ito, magiging ano tayo ha. Magiging balance talaga tayo kung ano talaga yung ano, yung tunay na nangyari. Kaya may pagkakaiba dun sa proseso ng PNP kay former Speaker Martin Romualdez and kay VP Sara Duterte kasi magkaiba din yung manner ng pag-deal nila dun sa warrant of arrest. Si VP Sara Duterte, hindi kasi siya pinayagan eh. As per DILG Secretary John Bicrimulla na siyang nasa taas ng Philippine National Police, no? Hindi siya pinayagan dun sa mga demands niya. Ayon niya na kay SILG, John Bicrimulla, kasi gusto niya raw makulong dun sa Camp Crame, gusto niya raw mapicturean siya ng nakaposas, kung ano man yung dahilan niya, eh hindi pinayagan. Oo.
1: Baka yung dahilan niya, ano, yung mga picture na yun, maging banta ng rally. Baka
0: yung posible.
1: Tingin ko lang.
0: Posible. Talakayin natin yan sa, ano, sa ano natin, social media accounts. Ngayon, si former Speaker Martin Romualdez naman, he wasn't able to surrender. Kasi, nasa ospital siya.
1: Baka mahulog sa hagdan yun. Pinilit mo.
0: Ha?
1: Si? Baka mahulog sa hagdanan.
0: Sino, sino?
1: Speaker Martin.
0: Hindi, ano kasi, yun naman ang sinabi ng kanyang mga doktor na meron siyang mga sakit talaga. And I think naman, given the age of the former speaker, tsaka maging totoo tayo, partner. Kahit sino naman na dadaan sa ganitong predicament eh, kakasuhan ka, pwede kang makulong. Malamang magtataas talaga yung ano mo, 'di ba? Yung dugo mo.
1: Pakiramdam mo talagang iniipit ka. Ay napakiramdam niya, 'di ba? Base kay Attorney
0: Adi Pajardo, diba? Yun ang nararamdaman ng kanyang kliyente. So, pwede talaga 'yon. Kahit tsaka ang PNP naman naging patas. Sino ba ang huling nahuli, 'di ba, na politiko? Si former Bunuhan. Senator ano? Hindi, politiko muna. Si Senator Rodante Marcoleta, hindi ba pinagbigyan din naman siya na hindi siya agad makulong? Di ba? Natatanda mo yon. Hindi rin man siya agad dinerecho eh. Binigyan siya ng pagsusuri, pagsusuring medikal.
1: At saka, Steph, ano yan eh? Ano ng doktor yan eh? Pananaw ng doktor yan eh?
0: Mm.
1: Kahit police, hindi pwedeng gibain niya.
0: Yes,
1: hindi pwede. Hindi pwedeng gawin ng police. Yung pwede lang gawin ng police, kung talagang matibay siya, ha, maghahalungkat lang. Patingin ng ano ng
0: naginawa nila. Naginawa naman nila partner.
1: Naginawa rin nila.
0: Yes, pinost nila eh. Pinost nila yung details eh. Kung ano yung mga sakit ni former Speaker Martin Romualdez. Yung nilagay ginawa nila and at the same time, pahayag ni SLG Remulla, John Vic Remulla, dahil nga daw flight risk. So may mga nakabantay dun sa labas ng kwarto ni former Speaker Martin Romualdez. Ito po ang pinapaliwanag lang po namin dito, yung estado po ng kalagayan ngayon nitong kaso. By the book.
1: By the book kasi.
0: Yan, by the book. Kung paano nagdi-deal ang Philippine National Police under the leadership of PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Kami po, wala po kaming ano dyan, na opinion dyan na political. Kasi una sa lahat, di naman po kami mga abogado. Ang ano po, ang kaso po na ito ni former Speaker Martin Romualdez ay tutukuyin pa po ng ating mga korte, no, ng Sandigan Bayan. So sila po may karapatan tungkol dyan. Ang atin lang pong binabalita dito ay ang Philippine National Police po ay ginagawa po ang kanilang mandato, ang kanilang tungkulin na tiyakin, no? Tiyakin na si former Speaker Martin Romualdez ay mababasahan ng kanyang karapatan, which is the Miranda Rights, and bantayan siya habang nandun. Eh, may request na nga si ano eh, kung pwede daw, kung papayagan ng Sandigan Bayan na dalin sa Camp Crame Hospital si former speaker, Martin Romualdez. So may effort talaga ang PNP na ang haharap sa ano, partner.
1: Hindi ko alam, ah. Saan ba siya ngayon naka
0: Cardinal Santos.
1: Cardinal Santos, private. Private. Oh. So kung paglipat niya ng Camp Crame Hospital, public.
0: Public, run by Camp Crame, by the Philippine National Police Hospital.
1: So doon natin makikita na ano rin, na gusto talagang mag-submit ni dating Speaker Romualdez. No, kasi papalipat siya ng public hospital eh.
0: Oo, I think naman susundin niya 'yan kapag 'yun ay talagang napagdesisyonan din ng kanya mga medical experts na nagbabantay sa kanya na siya'y lumipat. Na siya ay pwedeng ilipat.
1: Kasi ano, kasi Step, wala naman tayong issue dyan pag sinabi ng doktor eh. Kasi nung kay Marpoleta nga, wala naman tayong binanggit din eh. Nasabi ng doktor eh, wala kang magagawa dyan.
0: Oo, ang katotohanan dyan, dahil ito'y usapin pa rin ng politika, meron lang talagang may mga ingay lang talaga sa social media na kapag yung hindi nila sinusuportahan yung nakaranas ng ganito, eh double standard sila, babatikusin na naman nila yung pamalad.
1: Ah, gets ko na.
0: Pero kung yung ano naman nila ay nakaranas, wala silang sasabihin.
1: Oo, ito para example lang to, ha. Baka ano, dati sinasabi nila, bakit di pa nakakasuhan yan si speaker, dating speaker, ganun yung mga yan. Tapos nung nakasuhan naman, bakit ganun kinasuhan niya, ang hina naman ng kaso. Wala mapaglagyan, di ba?
0: Wala mapaglagyan. Iba sinasabi, palabas pa. Kitang-kita nyo na nga yung itsura ni former speaker, di ba? Halatang he's not, in a good mood. Ako, nakikita ko naman na, yun na nga, according to his attending physicians, na yun na nga, yun yung mga sakit niya. Normal lang naman yun talaga, partner. Alam mo, partner, dapat ako ha, pakiusap ko sa mga kababayan natin. Alam ko, naging meme na talaga yan eh, pag na-hospital ang isang politiko dahil sa kaso o ano. Alam ko na nangyayari talaga yan na ano. Sabi nila, ito daw yung ginagawa para mapagtaguan yung pananagutan.
1: Drama.
0: Drama. Pero kayo, lumagay sa ano, sa sitwasyon nila. Baka nga kahit barangay lang magpatawag sa inyo, hindi na magiging magandang pakiramdam nyo eh.
1: Baka di na kayo makatulog eh.
0: Baka di na kayo makatulog, di ba?
1: Tsaka ano eh, yung malaking ebidensya dyan talaga, yung pagbagsak ng timbang ni dating speaker. Bumagsak talaga yung timbang niya.
0: Ibig sabihin, na ipag-iisipan niya rin itong naranasan niya ngayon.
1: Kaya nga sabi mo nga kanina, baka mamaya pag pinilit, baka mahulog sa hagdanan, hospital.
0: Pwedeng ganun.
1: Nangihina na nga, pipilit mo pa, di ba?
0: Pwedeng ganun. Ang nais natin kasi talaga, malaman ang katotohanan. So, mas maganda rin na si former Speaker Martin Romualdez ay ma-attend siya ng kanyang mga physicians.
1: ang importante diyan, hindi siya katulad ni Lasaldi ko na tumakas at least inarap niya 'yan. Mm. No, bigyan natin yung credit na kasi kung gusto niya tumakas, tatakas ng daming pera niya 'ni. Eh.
13: Mm.
1: 'Di ba?
13: Kaya nga.
1: Mm. Kaya bigyan natin yung credit na ganun. Mm. No, pero syempre, ang sa atin, kung may kasalanan siya, kulong.
13: Oo, ganun talaga mangyayari. Kung yun ang itutungo ng kaso, ha? Kung yun ang roadmap ng kanyang kaso, ano na lang natin, iwanan na lang natin yan sa mga otoridad dahil sila makaka-determine yan. Ngayon, tapos na tayo dahil malapit na talaga tayo magtapos. Kailangan na lang natin bumati. No? Pero bago yan,
1: 5 minutes pa eh.
13: 5 minutes pa ba? Ito, 4 lang dito eh. Ito, bali ganito. Yung PNP kasi, ay yung PNP para sa bagong Pilipinas, patas at ang bawat galaw niyan na ayon sa batas. Dapat ganun naman talaga. So,
1: walang ano.
13: Wala silang kinikilingan. Walang drama.
1: Walang pabida.
13: Oo. Kumbaga kung ano yung nangyari. Katulad yan, yung sinabi ko kanina, may pagkakaiba.
1: Tatanungin kita. Tatanungin kita. Sa tingin mo ba yung attitude ni General Nartates na hindi pabida, maganda ba sa imahe niya yun?
13: Yes. Maganda sa kanyang imahe. Tingnan mo. Ang Philippine National Police, under his leadership, eh generally tahimik, hindi nasasangkot sa maraming issue.
1: Walang kontrobersyal.
13: Hindi siya kasi tahimik kasi si PNP Chief Nartates, parang si Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Totoo yan.
13: Pangulo, marami talagang issue, siyempre siya yung pinaka pinuno ng ating bansa eh, kaya normal 'yon. Pero si PNP Chief Nartates, kita mo, 'di ba? Hindi siya nasasangkot sa kung ano-anong mga issue. Dahil nga, under his leadership, ang PNP maingay sa galaw, maingay sa resulta, hindi maingay sa politika, hindi maingay sa kung ano-ano mga bagay.
1: Kita mo nga, Step, mas maraming droga na uhuli ngayon, pero hindi nababalitan ng mainstream media. Mm. Samantalang dati, nung dating-dating may ano, konti lang yun.
13: Oo.
1: Kumpara mo kayo.
13: Kaya nga, hindi, kasi na... Na-shushugi. Sige na. Bumati na tayo. Pasan pa tayo mapunta eh. At mga kababayan, dahil magtatapos na kami, syempre, batian portion na. Ako po muna, batiin ko po ang aking pamilya na nanonood ngayon dyan sa aming tahanan. Maya-maya, nandyan na si Papa nyo, ha? At babatiin ko rin ang aming, itong ating team, no? Na talagang walang sawang sumusuporta sa atin, ang ating production team dito sa gilid, technical team ng Radyo Pilipinas, na gabi-gabi tuwing nandito mga vloggers ng Bagong Pilipinas ay talagang inaasikaso nila kahit na mga pasaway minsan. Kumbaga wala silang sawa na tumutulong sa atin. At sa inyo mga kabagong Pilipinas na tumututok sa amin araw-araw dito sa Radyo Pilipinas, maraming salamat po. Okay ka naman, partner?
1: Uy, araw-araw na pala tayo dito.
13: Araw-araw tayo. Yung ibang team lang minsan, pero tayo, may tatlong appearance tayo per week.
1: So, kaya yun. So, syempre, binabati ko yung unang-unang anak ko, katabi ko ngayon nag-aaral. So, syempre, sa asawa ko, sa anak kong panganay, sa mga kapatid ko, tsaka yung parents ko sa Iloilo, tsaka syempre, dun po sa sumusuporta sa ating gobyerno ngayon na gumagamit ng ng pag-unawa. Kung ano yung nangyayari sa bansa natin, hindi nadadala sa mga paninira, no, na nakabase sa datos yung paniniwala. So ayun na kailangan natin dito eh. Hindi lang dapat sa gobyerno talaga magsimula yung pagbabago, pati na rin sa attitude ng mga tao.
13: Yes,
1: na i-analyze natin lahat ng mga bagay.
13: Tama,
1: so ayan ang bagong Pilipinas.
13: Yan, tayo. Diba? Dahil kaya sinabi nga...
1: Sa susunod.
13: At magbabalik po kami sa susunod, ha. At ito lang po iiwanan ko mensahe sa inyo. Patuloy niyo pong ipagdasal ang ating bayan na sana hindi na po tayo magwatak-watak, lalo na sa usapin ng politika. Sana dumating ang panahon na bawat Pilipino ay merong pagmamalasakit sa isa't isa. Maraming salamat po mga kabagong Pilipinas at magandang gabi po sa inyo. Hanggang sa susunod.
1: Namat.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
21: Radyo Pilipinas World Service.

0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo dito sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya pinag-uusapan nung natin yung naging kaganapan kapon. Yung warrant of arrest o arrest warrant laban dito kay dating House Speaker Martin Valdez, gayon na rin kay former Representative Zaldico at ilan pa tungkol dito sa mahigit 7 bilyong piso na mula sa flood control anomalies. Ngayon, kunin natin ang pananaw dito sa mga pantas patungkol po dito sa mga ganitong klase ng mga usapin. Walang iba kasi kasama po natin ngayon muli dito sa ating programa si Professor Froilan Kalilong, ang ating political analyst. Maganda umaga po, Professor Kalilong. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na tayo.
3: Yes, good morning kasamang Ray. Good morning din po sa lahat ng ating mga tagasubaybay ngayong umaga na to. Thank you po for having me again in your show.
2: Thank you very much po muli, Professor Kalilong, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Global na tayo. Alright, Professor Kalilong, kaganapan kahapon, warrant of arrest laban kay former House Speaker Martin Valdez, Zaldico at ilan pang individual hinggil dito sa 7 billion pesos na plunder case o perang na ano na nadambong nila mula dito sa flood control anomalies. Sabihin natin pwedeng senyales nitong pagkakaaresto kay dating House Speaker? Bagamat alam natin na kamag-anak ito ng Pangulo Marcos Jr. What signals this? Ano may significance ba ito at gaano to kahalaga kung meron man sa laban sa korupsyon?
3: Well, very, very significant, no, Kasamang Ray, lalo na kung titingnan nga natin yung naging huling pahayag ng ating Pangulo nung kanyang huling sona na siya ay Pangulo ng Sambayanan at hindi lamang ng kanyang pamilya. I think kung itong pag-aresto na to ay titingnan natin doon sa ganung angulo, no, I think

0: two things. No, one is that the president is trying to fulfill, you know, whatever promise that he has made, even if medyo masasabi natin na medyo natagalan actually, kasi nga supposedly dapat last year pa, no, when people were already pointing fingers at Martin Romualdez. The arrest should have been done a lot earlier, pero nga, there was also this mounting pressure right now, no, particularly doon sa mga nasalanta at naapektuhan ng mga pagbaha, no, and then the least that the administration could do siguro is to make them feel somewhat comforted, no, na merong hustisya at merong mga malalaking isda, no, kagaya nga nito ni Martin Romualdez na finally, no, ay masasampahan na ng kaso. I think this is very, very important development, and sana lang ang sentimiento at saka yung hangarin ng ating mga kababayan is gumulong ng tama yung proseso, magpatuloy yung mga pagsasampa ng mga matitibay na ebidensya, at yun nga, siguro I think many of our countrymen would really want to see him behind bars, no, dahil nga dito sa nangyaring pagkakadawit niya dito sa multi-billion peso flood control scandal. And I know, I think many of our countrymen also would want to hear more from him, particularly kung sino-sino pa ba yung mga maaari niyang idawit or ikanta dito sa napakalaking katiwalaan na naganap sa ating bayan.
1: All right, Professor Kalilang, would you think, ano bang sa tingin niyo, how will this help the administration politically? Kasi paano po? Kasi siyempre, nag-iniisip ng ating mga kababayan, ay, ano yan, parang baka palabas lang yan, pinsan naman niya yan, tutulungan din niya yan. Pero sabi niyo nga, this is a very, very, sabi na natin, significant development. Dahil sabi niyo nga, ang Pangulo, sabi niya doon sa kanyang son, na hindi siya Pangulo ng pamilya niya, kundi Pangulo ng sambayanan. Pero how will this help him politically? Alam naman natin, itong mga nakalipas na buwan, eh, mababa ang rating ng Pangulo.
0: Well, hindi natin kasi may addition kasamang rain, no? Particularly nakita natin kasi in the past few months, no, na kung saan yung mga pag-aresto na nagawa at pagpapakulong na nangyari ay nakatuon lamang doon sa mga supposedly mga lumalaban dito sa flood control, kagaya nga ni Senator Dante Marcoleta, ganun din naman si Mike Defensor, no, na nakakulong na ngayon, when in fact, no, ang talagang mga masasabi nating malalaking isda dito sa flood control eh patuloy na nakalaya, no. So I think hindi natin may alis yung ganong sentiment, ano, particularly may mga sinasabi rin yung ombudsman dati na may mga hinugdan na kaso, no, labang kila Joel Villanueva, ganun ni Jesus Cordero, and then all of a sudden when they went to the majority block sa Senado, biglang nawala ng ingay yung mga kaso na yun, no. So I think the sentiment coming from the public is to some extent, no, becoming substantiated nung mga previously, no, mga nangyari in the past. Pero siguro ang kailangan ditong ipakita ng gobyerno, no, particularly ng administrasyon, number one, is a sincerity na i-file yung kaso, walang preferential or VIP treatment na gagawin, at yun nga, kinakailangan talaga, no, na maglatag pa ng mas mga matitibay na ebidensya para talaga masigurado yung pagkaka convict nito ni former speaker Martin Romualdez. And I think then and only then, no, maaring magbago yung perception ng ating mga kababayan regarding the possibility na ito ay isang staged act lamang, yung nga binabanggit ng marami na parang sarsuela or moro-moro, na alam din naman ng gobyerno kung saan ito patungo, asan alam saan papunta, kundi parang lumalabas ay appeasement lamang, no. I think kung ito ay appeasement lamang, mukhang hindi naman to bibili ng ating mga kababayan, because madali naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, no. And I think in this ancient time of social media, hindi ito basta-basta maikukumbli, no. So ang maganda sana talaga rito is yun nga, dapat yung follow through mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases not only against Martin Romualdez but also against Aldico and yung mga nakinabang talaga, no, kasi hodang ito ay mga kaalyado ng pangulo kung talagang nakinabang lalo-lalo na dito sa Kongreso, no, kasi madalas nababanggit natin sa Senado pero paano naman yung mga nasa Congress na talagang nakinabang nagpasasa, especially those na talagang nakapalibot during those times kay Martin Romualdez. Lahat ito for sure eh meron at meron pagkakadawit. So sana tignan din natin 'yon, ano? Kasi the only way by which we could say na wala tayong selective justice at saka talaga yung accountability natin eh sumasaklaw sa pangkalahatan eh kung lahat talaga ng nagkasala eh talaga mapaparusahan or at the very least masampahan ng kaso para gumulong yung hustisya. Kasi kung hindi eh mananatili yung ganong perception sa ating mga kababayan na may kinikilingan at may tinitingnan ang ating hustisya.
1: Hindi ko na rin maiwasang masabi to, Professor Kalilong. Bakit yung mga ordinaryong mamamayan na naaaresto na isyu ng warrant of arrest diretso sa kulungan, pinkipit, mugshot, pero pag nasa kapangyarihan ka at may pera ka, pupuntahan ka pa ng pulis sa ospital. Doon yung mugshot. Anyway, so that yung bang demographics natin, nakikita tuloy yung mas larger disparity between the rich and the poor. Tama ba ako doon?
0: Tama po sa mga Ray, no? Ito nga, kagaya nito, no? Feeling ko baka magtuloy-tuloy ito sa isang hospital arrest, no? Although syempre kailangan talagang ibangga pa rin yung private records ng Cardinal Santos doon sa government doctor na titingin din kay Martin Romualdez at kung tutugma nga ito, no, at maaring maging dahilan pa, no, ng pagkaka-aresto niya sa ospital, no.
1: Okay.
0: Again, this is something na many of our countrymen will definitely from upon, no? Kasi nga syempre ikaw na nga na kinikilala, isa sa pinaka-arkitekto ng napakalawak na pagnanakaw tapos bibigyan nga pa ng ganong treatment, no? So I think many of our countrymen will not take this lightly and baka hindi nila tanggapin yun, ano?
1: With that, Professor Kalilong, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. As usual, thank you very much for your time and your professional insights on the matters being discussed.
0: Salamat po. Salamat po at mabuhay po kayo.
1: Si Professor Froilan Kalilong, ating political analyst. Samantala, sa puntong ito, ito pa isang mahalaga nating makakapanayam ngayong umagang ito. Kasama po natin ang ating mismong kalihim ng Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Dizon. Maganda umaga po, Secretary Vince. Si Ray Sampang po ito at welcome back at glad to hear your voice again dito po sa ating programa. Good morning.
2: Ray, magandang umaga po.
1: Good morning.
2: Pasensya na po, hindi ko nasagot kagad kanina. Ako'y nasa MX po. Pasensya.
1: Opo, we understand, Sec. Sec, napatawag ako kasi, well, ito na. Nag-warrant of arrest na. Dito technically under arrest na itong si former House Speaker Martin Romualdez involving 7 billion pesos of funds na nanggaling ayon sa investigation nanggaling sa mga anomalous flood control projects. Kayo po ngayon bilang kalihim ng DPWH at nakikita naman po namin yung dedikasyon ninyo para maitama yung mga maling proyekto na ito. Ano po reaction niyo dito, Secretary Vince?
2: Dito po, kitang-kita po natin, no, na kung ano yung sinabi po ng ating Pangulo sa maraming pagkakataon, kasama na ang SONA nitong nakaraang July, eh talagang pinatotohanan po ng gobyerno, no, na kung saan po papunta ang ebidensya, doon tayo tutungo, at kung sino po talaga dapat managot, eh mananagot. No, kahit na sinabi nga ng Pangulo ng SONA, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, kundi pangulo siya ng buong bansa. At pangulo natin siyang lahat. Kaya tingin ko po, ito na ang klarong-klarong pinakita po ng pangulo natin. Na seryoso tayong lahat, na panagutin ang lahat ng dapat managot. At yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez, ay ang pinaka-klarong katunayan ito. At hindi pa po tayo ihinto dyan. Sabi ka po ni Pangulo at sabi ni po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating. Kaya alam ko po, medyo naiinip at nagagalit ang mga kababayan natin dahil sa tagal ng panahong dumaan. Pero tingin ko po ito ay sunod-sunod na tuloy-tuloy.
1: Alright. Now, having discussed ito pong flood control anomalies, ito ngayon yung mga nagpapahirap sa ating mga kababayan, itong mga proyektong ito na substandard, ghost projects, at kung ano-ano pa, na nagpapahirap ngayon sa malaking bahagi, ano po, na segments dito sa ating mga kababayan, sanhinang habagat, pagbaha, dito sa Central Luzon, sa NCR, maging sa ibang bahagi. So, sa ngayon po, kamusta ang ano po, kamusta po ang monitoring ninyo, lalo-lalo na dito sa may bahagi ng Region 3, segments?
2: Alam nyo, nangyayin niya mga ko din sa NX, no? Itong NX, normalized na tayo dito. Mm. Pero ang malaking problema natin, yung baha sa komunidad dito sa bandang San Simon, Minalin, Santo Tomas, mm-hmm. Makabebe, Masantol, hindi pa rin bumababa ng tuluyan mm-hmm. ng tubig. Mm-hmm. No? So, itong pinag-usapan namin ngayon, itong mga partners natin, kasama ang MVP Group at ang
1: mm-hmm.
2: na kailangan talaga magtulong-tulong na tayo
1: yes.
2: para mapababa na natin yung tubig.
1: Mm-hmm.
2: Di talaga bumababa.
1: Opo.
2: No, at ang MacArthur Highway nga hanggang ngayon, baha pa rin. So, after nitong maayos natin itong NREX, kailangan tulungan naman natin itong komunidad na mapahupa na natin ang mga tubig baha dito. At yun ang gagawin natin.
1: At alam ko po, nakikipag-ugnayan kayo sa mga LGUs para makahanap na malalawak ng mga catch basin para po ikaga. How is that going, Secretary Binz?
2: Hihingi po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, lalo-lalo na sa governor natin ng Pampanga. Kasi meron na tayong mga na-identify nitong mga nakaraang araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa.
1: Mm-hmm.
2: Pero syempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Kaya tulungan tayo ng probinsya ng Pampanga at ng mm-hmm. gobyerno
1: mm-hmm.
2: at ng LGU para makausap to. In fact, sa mga susunod na araw, ang pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating governor at sa ating mga mayor para i-direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
1: Follow up ko na rin po ito dito sa Agana and Aquino Bridge segments. Kamusta po ang development dito?
2: Tuloy-tuloy po ang trabaho natin sa Agana Bridge, pero challenging lang siya, Kari, no? Kasi malaki pa rin ang tubig, hindi pa tayo makapulbla sa pagtatayo ng mga pundasyon. Pero tingin ko, by the end of this week, at least pedestrian, makakaraan na po yung mga kababayan natin sa Tarlac City. Yun ang Aquino Bridge, susunod rin natin yan mm-hmm. kapag bumaba na ang tubig sa ilog sa Tarlac City.
1: Alright. Now, siguro po, samantalahin ko na ito, Sec. Vince, ano ho, kasi since we're talking about itong flood control issue, yung mga hindi natapos, yung mga ghost projects na tinututukan nyo talaga, ang budget po ba ngayon ng DPWH, well, ang alam ko kasi, pinondohan ulit itong mga infrastructure projects, mga flood control projects. Do you think we have enough funds to address itong mga issue na ito, lalo-lalo na kung babalikan po natin yung mga...
2: Ang commitment po ng Pangulo, Kari, is lahat ng kailangang pondo magiging available mm. para sa mga kababayan natin ngayong grabe itong dinaranas nating ulan.
1: Opo, lalo na. Naku, yung Makabebe, Masantol, di ba? Maski na apalit, Sec. Binz. Alam ko, taga-Pampanga ka din, pero ibig sabihin, maski na itong Apalit, Makabebe, Masantol, San Simon, halos napakalaking porsyento ng Pampanga lubog pa rin sa tubig baha.
2: Oo. Kailangan mo talaga, ang problema na nakita na namin, hindi bumababa ng mabilis ang tubig mula sa mga ilog, lalo na yung Pampanga River, Tulaok River, at iba pang mga ilog dito sa Pampanga at Bulacan, hindi bumababa ng mabilis papuntang Manila Bay. Yun ang malaking problema. Kaya kailangan talaga, ma-dredge natin ang tuloy-tuluyan to. Dekada nang hindi na-dredge to, Kare.
1: Mm, opo.
2: No, so, ang layo na nakahabulin natin dito. Pero, wala tayong magagawa. Hindi nagawa ng mga nakaraang tao. Kailangan gawin na natin ngayon.
1: Alright.
2: Yun ang kabingin-bili na ng Pangulo natin.
1: With that, Sec. Vince, maraming salamat po. Meron pa ho ba kayong ibang gustong iparating sa ating mga kababayan? Go ahead po, Sec.
2: Opo, sa lahat ng kababayan po natin, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, lalo-lalo na dito sa Central Luzon at sa Northern Luzon, para po talaga matulungan, lalo na yung mga kababayan nating nabaha, yung mga kababayan po nating na-isolate dahil dito sa mga landslide, lalo na sa Northern Luzon at sa CAR. So ano po talaga, no? Tuloy-tuloy po tayo sa pagtatrabaho natin at hindi tayo titigil, hindi po natin maidsan ang dinaranas ng mga kababayan natin.
1: With that, thank you very much po, Secretary Vince Dizon, sa oras po. Thank you so much.
2: Salamat po, Kari. God bless po.
1: God bless din po. And more power. Yan po ang ating butihing kalihim ng Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Dizon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito pa rin sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, medyo ano naman po tayo ngayon, dadako naman tayo sa iba pang usapin. Ano po, ito naman ay may kaugnayan sa labas ng ating bansa. Yan, sapagkat makakasama po natin ngayon sa mga oras nito, live and direct from Seoul, South Korea, si Ms. Charmaine Mignon Esyalong. Siya po ang ating commercial counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Seoul. Dahil nagkaroon po kasi ng business na Philippines-Korea Business Forum sa Seoul. At sa Seoul, South Korea. At mukhang may maganda pong mga naging resulta ang nasabing forum na ito, kasama ang mga hindi mabilang na mga South Korean business leaders tungkol po dito. So alamin natin kung ano naman ang magandang balita hatid sa atin itong Philippines-Korea Business Forum. Magandang umaga po Ms. Charmaine Mignon Esyalong, ang ating commercial counselor, Trade, Philippine Trade and Investment Center sa Seoul. Good morning, Ms. Yalong.
7: Yes, good morning, Kare. Good morning po sa mga nakikinig sa inyo.
1: All right, sige. Well, nabanggit ko kanina, nagkaroon ng Philippines-Korea Business Forum nitong, I think, last week of August, kung tama po yung, if my memory serves me right. Ano po yung layunin ng Philippines-Korea Business Forum, Ms. Yalong?
7: Well, ang pangunahing layunin po ng Philippines-Korea Business Forum ay ipakita sa Korean business community dito sa Pilipinas na ang Pilipinas ay isang competitive at strategic investment destination sa ASEAN. Sa pamamagitan din po ng forum, nagbigay tayo ng mga praktikal na impormasyon para sa mga kumpanya na interesado o kasalukuyan ng nag-ooperate o balak pang mag-expand sa Pilipinas. So tinalakay po natin sa forum ang mga usual topics like investment opportunities, fiscal and non-fiscal incentives, tax policy reforms, financial and banking considerations, overseas investment requirements for Korean companies at iba pang regulatory considerations sa pagtatayo at pagpapalawak ng mga negosyo nila sa Pilipinas. Sa kahigit po sa investment promotion, layunin din po ng forum na yon na makinig tayo sa concerns, no, either existing or potential concerns ng ating mga Korean investors para magkaroon ng direktang pag-uusap at makaisip din tayo ng konkretong oportunidad para sa kanila sa paggawa nila ng negosyo sa Pilipinas.
1: Alright. Ngayon, babalikan ko later mamaya, Ms. Yalong, yung mga regulatory policies and procedures natin dito sa Pilipinas. And of course, yung making it easier for foreign investors to invest. Pero tanungin ko muna to kasi alam ko katuwang din ninyo ang Philippine Embassy sa South Korea sa pagtataguyod ng Korea Business Forum. Paano para nakatulong ang Philippine Embassy sa South Korea sa inyo?
7: Well, katulong po namin ang Philippine Embassy. Kami po yung nag-organisa at nag-facilitate ng forum. Ito pong forum na to ay isa ring bahagi ng mas malawak pa na Philippine Investment Mission to Korea noong huling linggo ng Agosto. So bukod po doon sa forum, nagsagawa rin ho kami ng one-on-one meetings with Korean companies at iba pang investment engagement. Lahat po to ay iginanap din sa loob ng embahada.
1: So sa loob po mismo ng embassy? Okay.
7: Sige. Yes.
1: Mga ilang, Councilor Yalong, matanong ko lang po, ilang South Korean companies po ang lumahok sa nasabing forum at anong mga sektor ng industriya sila involved?
7: Mayroon po tayong higit na 60 representative mula sa mahigit 40 na companies na lumahok po doon sa ating forum. So iba-iba po yung sector na nire-represent nila, pero yung main sector ay electronics and semiconductor manufacturing at supply chain. Syempre po yan ang numero uno nating investment mula dito sa South Korea. Meron din po tayong mga winelcome na mga investors on tourism, investment and development. Meron din on industrial packaging, chemical processing at iba pa pong sector. Nag-welcome din po tayo ng mga katuwang natin, no, sa pag-promote ng investment to ASEAN. So nandiyan din po yung ASEAN Korea Center na parating laging ano sa atin, buong pusong suporta sa lahat ng mga proyekto natin sa embahada.
1: Eh, sa panig naman po ng Pilipinas, sino po dumalo at nag-represent para sa mga South Korean business group?
7: Ang forum po na to at investment mission ay of course pinangunahan po ni PEZA Director General Tereso Pangga, Philippine Economic Zone Authority. Kasama rin ho natin sa mission na ito ang private sector partners natin. So private sector partners din sila ng PEZA. So kasama po natin ang BDO Unibank, ang Asian Consulting Group at Aboitiz Economic Estates. Dito po sa South Korea, nakipagtulungan din po kami sa Industrial Bank of Korea kasi gusto naming mabigyan ng impormasyon yung mga kliyente ng mga bangkong ito. Actually po sa ating investment promotion, hindi lang sa Korea pero maging sa ibang bansa, madalas ho nakikipagtulungan tayo sa mga banks kasi meron silang mga kumpanya na mga kliyente na naghahanap ng oportunidad. So nakikipagtulungan tayo sa kanila para hindi naman yung usual lang na kumpanya ang natatarget natin, pero mas malawak yung ating matatarget na network.
1: Ayun. Of course, itong Philippines Korea Business Forum, ito ba ay masasabi po ba nating related na rin o may kaugnayan dito sa Philippines sa Republic of Korea Free Trade Agreement, and how, kung meron man ito?
7: Nako, yes po, napakalaki po ng papel ng Philippines-Korea Free Trade Agreement, no. So every time po na pag-uusapan natin yung free trade agreement, lagi nating iniisip pagpapababa ng taripa. Syempre yun ang number one. Pero lagi po namin sinasabi, itong Philippines-Korea Free Trade Agreement ay bahagi ito ng mas malawak pa na economic framework na nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa pagpapalalim ng trade investment tsaka industrial cooperation between dun sa ating mga bansa. So hindi lamang tayo nakatuon doon sa pagpapababa ng taripa, kundi dahil sa free trade agreement na to, napapag-usapan natin yung mga iba pang issue sa tulad ng market access, incentives, so kung meron mga economic zones or workforce requirements, at of course yung ecosystem ng both ng industriya sa Pilipinas at saka sa South Korea. So without itong free trade agreement, maaaring mas mahirap yung diskusyon. Pero dahil meron na po tayong ganito, yung mekanismo para pag-usapan ng mga isyong ito ay nandiyan at matibay. As an example po, noon mula noong na-implement ang Philippines-Korea Free Trade Agreement noong 2024, tumaas ang investments natin sa Pilipinas mula sa South Korea. Actually, South Korea ang number one source ng locators or investing companies po sa PEZA noong taon na yon. So ngayon po, nasa top 5 pa rin, paiba-iba syempre kasama ng ibang bansa. Pero definitely nakita natin agad immediately yung result ng enforcement po ng Philippines-Korea Free Trade Agreement.
1: Alright, sige. Pero ma'am, matanong ko lang po, syempre kanina nababanggit ninyo na diniscuss ninyo sa mga, you know, Korean na business leaders dyan yung mga paraan para mapagaan ang kanilang pagpapa-invest dito sa Pilipinas. Kasama na po dito yung mga regulatory procedures. Mas dapat mas madali. Paano? How were you able to entice them to invest dito sa Pilipinas, especially para maging mas suabe, mas mabilis ang kanilang investment, yung masasabi natin yung mga overhead nila, yung mga gagastos nila? At ito bang mga Korean business leaders na ito, ilang porsyento rito ang willing na magtayo mismo, yung tinatawag na foreign direct investments, Councilor Yalong?
7: Yes, salamat po. Doon po sa forum na to, siguro yung pinakamaganda namin ginawa dahil nakipagtulungan po tayo sa private sector as well, no? Pinakita natin iba't ibang angulo ng pag-invest ng Korean sa Pilipinas. So unang-una, of course, pinakita ng PEZA na ang economic zones ay isang strategic na lokasyon para sa Korean companies na gustong mag-establish o mag-expand ng kanilang manufacturing at export-oriented operations sa Southeast Asia. Pinakamalinaw na mensahe ng PEZA during this forum, ang PEZA ay isang one-stop, non-stop shop. So lahat ng kailangan nila, isa lang ang kausap nila, at 24/7 meron silang taga-PEZA na kayang kausapin. So napakadali ng pagnenegosyo kapag nasa isang economic zone. Ang pangalawa, through the Asian Consulting Group at BDO Unibank na na-focus natin, ano ba yung mga kailangan nila for fiscal and non-fiscal incentives. Syempre ang Create More Act po ay bidang-bida at gustong-gusto yan ng mga Korean investors dahil nakita nila how competitive yung ating incentives, especially compared dun sa ating mga neighboring countries dito sa Southeast Asia.
1: Yes,
7: sa pagtutulungan din natin sa mga banko nating kapartner, BDO at Industrial Bank of Korea, natalakay din natin yung mga financial and banking system requirements. Minsan nakakalimutan yan kasi expert niyan sila kasi negosyo na sila. Pero minsan hindi natin naisip kapag bagong isang kumpanya, especially sa Pilipinas, baka hindi sila aware sa mga requirements. So, binigay din po natin yung mga requirements nila, even yung requirements ng Korea sa mga gustong mag-invest overseas. So, kompletong-kompleto. At finally, nandiyan din po yung Aboitiz Economic Estates. Nagbigay rin sila ng impormasyon sa kanilang mga location. So, lahat naman ho ng Aboitiz Economic Estates na industrial zones ay lahat PEZA registered. So, part din po sila ng PEZA ecosystem. Sa masasabi ko po doon sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Kaya at sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location.
1: Wow.
7: Decided silang pumasok sa Pilipinas.
1: So ano yan, Councilor Yalong, foreign direct investment diretso sa PEZA? Tama ba yun? Okay.
7: Yes.
1: E sa ngayon ba, gano'n ba karami ngayon ang mga Korean companies na nakalocate sa PEZA?
7: Sa ngayon po, merong halos 200 na Korean companies ang already existing sa PEZA. So, from in the past 30 years na po yan. Ano? So, I think 180-something. So, almost 200. And nagbibigay yan ng trabaho sa over 44,000 Filipinos. Ang kagandahan po dyan, during the forum, inano rin po yan ni Director General Panga. Yan ay ang kanyang proof of concept na successful ang mag-invest sa Philippines at pinapatunayan niya ng 200 Korean companies na already present. Ang isa pa po na lagi namin fino-focus at fino-focus din ni ng PEZA ay ang presence po ng Samsung sa Pilipinas. Syempre po maraming kumpanya ang nagsusupply sa Samsung Korean company. So where Samsung goes, everyone follows. So I think malaking malaking proof of concept din na halos 30 taon very successful na po ang Samsung sa atin na nagma-manufacturing na electronic and semiconductor products.
1: Okay. Where Samsung goes, everyone follows. Tama ba? Okay.
7: Para so, po sa Koreans. Yes.
1: Para sa mga Koreans. Alright. Pero ito pong mga Koreans na ito, tulad nung nakipag-ugnayan kayo sa kanila, more on semiconductors, technology, ang gusto nilang ilagak dito sa Pilipinas. Tama po ba ako doon?
7: Yes po, yun pa rin ho ang primary. Actually po, 60% talaga na ating exports dito sa South Korea ay electronics at semiconductor. Mm-hmm. Yan din naman po ang industriya na napakahusay po ng Korea. So talagang nagkakatugma yung interest at yung kagalingan both ng Pilipinas at ng Korea.
1: How does the South Korean business community look at Philippine labor force? Kasi mas digital sila, more, di ba, sa mga technology, semiconductors. And it takes a highly skilled workforce to handle those merchandise or, you know, sa pagbubuo. So how do they look at the Philippine labor force, Councilor Yalong?
7: Nako, napaka-positibo po, no? Actually, lagi sinasabi sa amin ng mga Koreans, ang mga Pilipino, kaunting training lang, mataas ang understanding. Mm-hmm. So, napaka-positibo po. Actually, dito rin sa Korea, ang factory workers ay isa rin sa pinakamalaking sektor ng mga Pilipino na nakatira dito. Mm-hmm. So, in the same way, ganyan din po sa Pilipinas. Pangalawa, very proud din po tayong sabihin, no? Ang ating kasing mga PEZA at also si Aboitiz, yung ating mga kumpanya also na present in the Philippines, meron po tayong partner with universities. Mm-hmm. So kadalasan po nagsisimula tayo ng mga programs with universities, especially po yung surrounding yung mga economic zones ng PEZA, para yung mga technical trainings, lalo po ngayon sa senior high school, applicable po. So hindi na po siya, so of course sa senior high school alam natin may STEM, pero mas pinapalawak natin yung training on electronics, you know, welding, all other related trainings and subjects. At of course, very proud din po tayo to say, malaki po yung graduates natin ng engineering and other related courses, college graduates. So, hindi po kahit kailan at hindi namin nakikita na magkakaroon ng problema ang kahit sinong Korean company na kailangan ng tao, dahil we have plenty of manpower, talented, yes, educated, highly proficient in English. Kahit ang Koreans ay Korean speaking, pero dahil sa exports, mas nakikinabang sila sa English. At pinaka-importante po sa lahat, lagi itong sinasabi ng ano natin, mga partner countries, ang mga Pilipino kasi masipag, loyal. yung pagpoprotesta sobrang almost zero. So yan ang advantage natin po kumpara sa ibang bansa.
1: Yes, young, vibrant, knowledgeable, tech, highly skilled Philippine labor workforce talaga naman ang isa sa may pagmamalaki natin bukod sa mga lugar ng PESA na pwedeng i-locate yung kanilang mga negosyo. So when can we expect to see additional locators sa mga PESA natin, Councilor Yalong?
7: Bilang nasabi ko po kanina, no, bukod kasi doon sa business forum, meron din ho kaming one-on-one meetings na ginanap sa embahada. 8 or 9 na kumpanya yon. Lahat ng yon po ay ready na pumasok. So, very positive po kami within the year or in 2 years maximum, makakapasok na sila.
1: Wow.
7: Dahil talagang ready na sila. At talagang naghahanap na lang sila ng location, minimake sure na lang nila yung kanilang mga registration. So, we are sure na they will come in the next years. And then, dun sa forum naman ho, dahil ang mga umatin doon ay talaga mga enderesado. So, hindi man natin agad-agaran na, you know, maituloy yung kanilang investment, dahil syempre marami hong konsiderasyon, mag-feasibility study yan sila, maghanap ng location, magsa-setup ng company. Pero ang pinakamahalaga po, nandun na sila sa investment pipeline. So hindi sila yung parang random na umattend lang ng forum,
1: yes,
7: at ay pag-iisipan ko muna. Itong mga sa base po doon sa aming pakikipag-usap sa kanila, talagang decided na sila. Even before they attended the forum, they already know that they're interested and decided to invest in the Philippines. Philippines. Siguro po kalahati din ng aming mga minit ay mga supplier din po kasi sila ng existing locators in PEZA. Yun po isa pang napaka-importante. So, meron po tayong malalaking kumpanya ng Korea sa PEZA zones. Like, nabanggit ko ngayon, Samsung, meron yung SFA Semicon, Han Philippines. So, meron hong mga supplier yan na mas maliliit na Korean companies. Hindi naman maliit, pero not as big as them. So, like we said, dahil sinusundan din nila yung kanilang kliyente. So, kaya meron na ho tayong pipeline of investments na siguradong papasok.
1: Congratulations din, Councilor Yalong, for ikang having a successful Korea Business Philippines Korea Business Forum and making sure na ikang madagdagan pa ang mga investments dito sa Pilipinas, of course through the Philippines Republic of Korea Free Trade Agreement dito sa Pilipinas. Thank you very much for your time, Councilor Yalong, and again, congratulations and more power sa inyo.
7: Salamat po, Kari. Magandang umaga.
1: Good morning. Ang ating pong Councilor Yalong, ano po sa DTI ng diyan po sa South Korea sa pagdaraos po ng Philippine Republic of Korea Business Forum. Samantala, tayo po ay magpapatuloy pa rin dito sa ating programa. Nasa linya naman po natin ngayon ang ating butihing senador. Ano po? Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po, Senator Tulfo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
8: Parin Ray, magandang umaga.
1: Good morning po. Thank you very much, Senator, for taking our call. Senator, kunin ko lamang po ang inyong reaksyon tungkol dito since kayo po ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung naging pag-aresto kay former House Speaker Martin Romualdez na sa Cardinal Santos Hospital siya ngayon. Pero may warrant of arrest na technically under custody na siya ng gobyerno, ng kapulisan natin. Any reaction on this, Senator Tulfo?
8: Well, dyan mo makikita pa rin, Ray, na gumagana naman ang ating legal system. Yung simula dito sa Blue Ribbon, na actually it was the recommendation of the Blue Ribbon under Senator Ping Lacson, yung flood control na yan, and bagamat may mga kasamang kami hindi pumirma dyan, pero isinumiti pa rin ni Senator Lacson yung recommendation ng filing charges. So, pagkatapos inimbestigahan ng ombudsman at may mga nakita sa probable cause, kaya po inakyat sa Sandigan Bayan yung kaso. Pero let us not forget, paring Ray, na bagamat arestado, ay ang isang akusado ay still proven guilty and innocent until proven guilty, di ba? Kahit na may warrant of arrest ka dyan, maging yung mga ibang kasamahan namin na nasa kulungan ngayon, hanggang di talaga napapatunayan at ang korte ay sabi ikaw ay guilty, sila po lahat ay ikang innocente until proven guilty nga, paring Ray. So, this will give everybody the time to ikang explain themselves in court, at yun po kasi ang proper forum para magpaliwanag po sila. Hindi po sa social media, hindi po sa Kongreso, sa Senado, kundi mismo doon po sa korte, maririnig natin ang kanilang paliwanag.
1: Alright. Senator, ano po, Senator Tulfo, sa tingin nyo ang epekto nito sa political atmosphere, especially sa political standing ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
8: Well, I guess siguro kasi nagdududa po yung mga tao dito sa Pangulong Marcos, kasi nga magkamag-anak po sila, ay pinabayaan po ng Pangulo at hindi po nakialam, hinayaan nga po kami sa Senado na mag-imbestiga at ma-imbestigahan po ang kanyang pinsan. At ayan o, hindi rin nakialam po at siya sa investigasyon ng ombudsman. Kaya naisampa po yung kaso sa Sandigan Bayan.
1: And ito na ba yung sinasabi ni Pangulo, Senator Tulfo, na hindi siya Pangulo ng pamilya niya, kundi Pangulo siya ng sambayan ng Pilipinas?
8: Dapat naman po, tama po yun. At dapat po lahat na po ang Pangulo ay hindi po Pangulo lang ng pamilya mo, kundi isang bayanan. It doesn't matter po kung ikaw ay binoto o hindi. Ang pananaw ko po dyan, kahit ako, senador, ako ay senador na lahat. Senador po ako ng ika nga ng BBM supporter, senador po ako ng Duterte supporters, senador po ako ng Lenin supporters, senador po ako ng mga walang pakialam sa politika. Kasi po, hanggat ikaw ay Pilipino, so you have to serve. At hindi lang po yung bumoto ang iyong pagsisilbihan. Pati po yung hindi bumoto, dapat pa all the more na ipakita mo sa kanila na nakarapat-dapat kang butuhin nila sa susunod. Mm-hmm. Dahil ikaw ay mambabatas at wala kang kinikilingan. Hindi yung pinipili mo lang, selective ang pagtulong mo mm-hmm. o paggawa ng batas. Dapat po, bilang mambabatas tulad po namin, bilang po leader, tignan niyo po lahat, Luzon, mm-hmm. Visayas, Mindanao. Kung hindi ka nanalo ng Mindanao, mas dapat nga pong tutukan mo yung mm-hmm. lugar na mm-hmm. hindi ka binoto dahil ibig sabihin, wala silang naramdaman mm-hmm. na ika nga tulong mm-hmm. mula sa'yo o sa iyong partido. So, dapat po, iyon ang pagtuunan ng pansin. And that's what politicians should remember, maglalo na po yung mga national politics. Alright. Wag lang ho yung bumoto sa'yo, pati yung mga, lalo na yung hindi bumoto sa'yo, patikmin mo din ng ika nga ng biyaya na galing sa gobyerno, hindi lang po yung mga supporters.
1: Ngayong nangyari po itong arrest kay former House Speaker Martin Romualdez, hindi ko tuloy maiwasang itanong sa iyo to, Senator Tulfo. Yun namang kay VP Sara, yung arrest warrant naman niya na inisyo ng Quezon City RTC at yung mga nangyari doon. Alam ko nakamonitor ka dito, kahit papano may nakarating din sa iyo mga nangyari doon. Ano ngayon ang reaction niyo dito doon naman kay VP Sara doon sa arrest warrant niya issued by the RTC Quezon City?
8: Magkaiba naman po kasi yun. Ito pong kay arrest warrant po ni VP Sara ay medyo grave threat lang naman po. Mm-hmm. So medyo iba ho ito. Mm-hmm. At meron naman pong kasi kung titignan ho natin ang Vice President ay may immunity din pag mga kaso is 6 years and below lamang. Mm-hmm. Eh dapat nga po at hindi naman sinasabing absuelto pero may immunity sila. Mm-hmm. Pero pwede pong ipursue yan after ng pagbaba nila sa ikang pwesto. So mm-hmm. a grave threat naman po eh 6 years and below lang po yung ikang penalty sa pagkakulong. So I don't see any reason po. Eh, nakita rin natin na talaga pong gumugulong po yung justisya natin. Hindi lang po tinatarget si VP Sara, pati po mga kaalyado ng administration like Martin Romualdez, talagang nasampo lang po. At siya po inaantay ng taong bayan. So, I guess our justice system is working right now.
1: Mm-hmm. Eh, umaasa pa ho ba kayo na mailalagay sa witness stand si Colonel La Chica?
8: Ay, kahapon nga po, na-erase po natin yan, pero sabi nga po ni Senator Chief ng ating presiding officer, eh, pag hindi po pinasinalang ng prosecution o ng defense, kami po ang sasalang, ang korte po ang tatawag. Kasi kami po, Senator Judges, marami pong katanungan, parang mm-hmm. Ray, mm-hmm. na kailangang sagutin. Kasi siya po eh, parang walang iniwan yan na lahat po yan, daliri na katuro po sa kanya. Sa kanya, siya po nag-gasta, binigay po namin sa kanya. So, marapat lamang, natanungin natin, saan mo dinala yung pera?
1: Yes.
8: Diba?
1: Mm-hmm.
8: O, mga katanungan po na tulad po ng, may kinalaman ba talaga yung boss mo, which is mm-hmm. Bipizar, o ikaw lang ang gumasta nito, ginasta mo lang ito, diba? Mm-hmm. Ginamit-gamit mo lang ang pangalan ng Vice Presidente. So, we want to find out. And it's only proper na kailangan nating marinig yung si Colonel Lachica at yung Colonel Nolasco sa DepEd.
1: Alright. Just to let you know po, Senator Tulfo, nakatutok kami sa impeachment trial, sa impeachment court. And of course, nakatutok din kami sa mga every letter ng inyong mga pahayag at question dito sa both sa prosecution at saka sa defense. Maraming salamat po, Senator Tulfo.
8: Maraming salamat din po at asahan niyo po na tuloy-tuloy lang po ang ating trabaho. Gagawin po natin yung mga ikang mandato sa atin ng mga taong bayan. Hindi lang po yung mga bumoto po sa atin, pati yung mga hindi po bumoto. Gagawin ko po yung mandato dahil lahat naman po kayo na, ma'am, na bumoto sa akin are all Filipinos po. So I have to work. I am the senator po, hindi lang po senador ng bumoto sa akin, kundi senador po na lahat. Mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao po. Maraming salamat, paring Ray. Thank
1: Maraming salamat din po. Ang ating pong Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Tayo po ay nagkasama-sama na naman sa loob ng isang oras ano po dito sa episode na ito. And kasama po namin naglingkod, siyempre sa ating production side ng ating executive producer Miss Jam Season, sa ating master control kasama natin si Hero Lucero, and of course sa ating wirecast kasama naman natin si JP Lumuntad. Ulitin ko po, tayo ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radio Pilipinas World Service. Gaya na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At sa ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, ano po. So maraming salamat. Paki-follow, paki-like, and follow na lamang po ang ating Radio Pilipinas World Service Facebook page, and subscribe to our Radio Pilipinas YouTube channel. Muli po, ako nyo lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Good morning nga pala kay Miss Betty Atinan, listening and watching all the way from nasa na siya ngayon? Good morning Philippines. O, nasaan yata si Betty? Nasaan ba si Betty ngayon? Singapore? Bumalik na ba ng Singapore si Betty? Okay. O nasa Nueva Ecija? Alright, good morning Betty. Thank you very much for watching and listening. Muli po, ito ang lingkod, Ray Sampang. Ingat po tayong lahat and God bless.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, patunay na walang sasantuhin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon sa flood control anomaly.
2: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways magtatayo ng catch basin at malawak na canal system sa Pampanga para mapahupa ang baha sa mga komunidad.
2: Headlines.
3: Halos 200 bilyong pisong railway infrastructure isinusulong ng Malacañang para sa susunod na taon.
2: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr., pinatitiyak na akma ang edukasyon at kasanayan ng mga Pilipino sa trabahong kailangan ngayon ng industriya.
2: Headlines.
3: Red alert sa Visayas at Mindanao, inaasahang maiibsan na ngayong buwan ayon sa Department of Energy.
2: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, hinamon ng Malacañang na patunayan ang umunoy banta sa kanyang seguridad. Vice Presidente, posibleng maharap sa bagong paglabag dahil sa mga alyas sa acknowledgement receipts.
2: Headlines.
3: At Philippine Army, nagtalaga ng 2 batalyong augmentation force para matiyak ang payapang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sa mga kapatid nating himpilang Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At para sa detalye ng ating mga balita, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan nito na panagutin ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects makaraang maaresto si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na seryoso ang Pangulo sa pahayag nito noon na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya kundi ng mga Pilipino. Asahan niya na mas marami pang personalidad ang pananagutin kaugnay sa flood control scandal.
6: Klarong-klarong pinakita po ng Pangulo natin na seryoso tayong lahat. Napanagutin ang lahat ng dapat panagot. Yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez ay ang pinakaklarong katunayan. Hindi pa po tayo ihinto dyan. Sabi ka po ni Pangulo at sa atin ni po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating.
4: Radyo Pilipinas.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez, itinuturing na flight risk ng Department of Interior and Local Government. PNP General Hospital inihahanda na para doon dalhin ang mambabatas sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Si J. Mark Dagala sa detalye.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Itinuturing ang Itinuturing ang flight risk ng Department of the Interior and Local Government, DILG, si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan sa Kapo Krami ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Victimulla, nagmamayari si Romualdez ng dalawang private jet, tatlong helicopter at tatlong yate. Kasunod dito, nakadagdag maghain ng motion sa Sandigan Bayan ng PNP para mailipat sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na ipapasa nila ang motion ngayong araw o bukas. Paliwanag niya, hindi sila pumapayag na sa Cardinal Santos Medical Center manatili ang mamabatas dahil kaya naman gawin sa Kame ang mga pagsusuri sa kalusugan nito. Nabatid na sa ngayon ay dumaranas ang cardiovascular ailment, may unstable blood pressure at tumaranas ng anxiety attack ang dating House Speaker. Bukod dito ay tinamaan din siya ng stroke o ischemic attack noong Hulyo. Samantala ay ginitaman ni Rimulya na nakahanda na rin ang payatas ng kwarto ni Romualdez sakali pag-utos ng korte na dito siya dalhin. Gayunman, dahil nagkaroon ito ng issue sa kalusugan, kung kaya't sa ospital muna ito dinala para magpagaling. Matatandaan na ito si Romualdez ay naharap sa kasong plunder kaugnay sa manumalang flood control projects. Pakinggan natin ang bagay ng pahayag.
8: Boy, magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame.
7: Ang tinig ni DILG Secretary John Victimulla. Para sa Bago Pilipinas, Imay Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iba pa ang kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez, patuloy na tinutunton ng pulisya ayon sa DILG. Si Meren Bastasa sa ulan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nanatiling at large ang ilan sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may kaugnayan sa kasong plunder na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kabilang dito, si dating Congressman Zaldico na nasa abroad, ang staff ni Romualdez na si Jocelyn Sereño at isang Felicito Guevara na presidente ng isang money changer corporation. Ayon kay PNPCAVGNCR Chief Police Colonel John Giyagi, batay sa kanilang inisyal na impormasyon, ay wala na sa kanilang mga rehistradong address ang mga akusado. Tiniyak naman ito na gagawin nila ang kanilang mandato para mahanap ang mga ito at maiharap sa korte. Kaugnay niya, ni Leon Dinigyagi na nadatnan na nila sa ospital si Romualdez kagabi nang silbihan ito ng warrant of arrest at hindi ito isinugod sa ospital matapos malaman na aarestuhin siya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place ito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Rimulya, kabilang sa mga nasa France ngayon, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Senador Loren Legarda. Git ni Rimulya, nais niyang iparating sa French authorities na hindi sila dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng nakaw na yaman. Wala pa anya impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Ako at Legarda.
11: So we'll talk to the Justice Ministry and to the other agencies.

0: si Ombudsman Jesus Crespin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan bilisan ng gobyerno ang follow-through sa mga hakbang nito, hindi lang kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi sa iba pang sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Ito ay para mabago ang pananaw ng publiko na palabas lang ang pag-aresto sa dating mambabatas na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na kailangang maging seryoso at patuloy na sampahan ng kaso ang iba pang nakinabang sa anomalya.
2: Hindi naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, ano, and I think in this age and time of social media, hindi ito basta-basta maikukumli. No? So ang maganda sana talaga rito is, nga, dapat yung follow-through. Mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases, not only against Martin Romualdez, but also against Aldico, and yung mga nakinabang talaga, no, kasi hodang ito ay mga kaalyado ng Pangulo, kung talagang nakinabang, lalo-lalo na dito sa Kongreso.
0: Si political analyst, Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng catch basin sa Pampanga para humupa ang baha sa mga komunidad. Ito ay kahit balik normal na ang sitwasyon sa NLEX na binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng pulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal sa Pampanga para maisakatuparan ang nasabing plano.
3: Hindi po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, lalo-lalo na sa governor natin ng Pampanga, kasi meron na tayong mga na-identify nito mga nakaraang araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa. Pero siyempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Sa mga susunod na araw, ang Pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating governor at sa ating mga mayor para direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Agriculture o DA na gawing large-scale canal systems ang Candaba Swamp sa Pampanga para maibsa ng pagbaha sa lugar. Para matukoy kung pwedeng gawing water storage, irrigation at agricultural transport network ang proyekto, may 150 million peso study ukol dito, katuwang ang Vietnamese University at engineering contractors. Sa katapusan ng taon, matatapos ang pag-aaral at aalamin ang pinal na disenyo, presyo at funding structure ng proyekto. Ang panukalang waterway sa may 100 meters na lawak at 7 metrong lalim ay magsisilbing malaking holding area ng sobrang tubig tuwing may malakas na ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 197 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure isinusulong ng Malacanang para sa susunod na taon. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinusulong ng Marcos Administration ng 197.3 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program upang pabilisin ang mga pangunahing rail projects sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa North-South Commuter Railway. Nagkakahalaga ito ng 123.84 billion pesos. Ayon sa opisyal, kasama rin sa panukalang budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pondo para sa LRT 1 Cavite Expansion at MRT 3 Rehabilitation. Pagbibigay din ni Castro, layunin ng administrasyon na mapagaan ang trapiko, mapabilis ang biyahe ng mga commuter at masuportahan ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng mas maayos na railway system.
5: Ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok at ng Habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabuang 99,663 na magkasaka at mangingisda ang apektado sa walong rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Puminsala sa 102,791 na metriko tonelada ng produktong pansakahan ang pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo. Tiniyak ng Department of Agriculture na naglatag sila ng iba't ibang hakbang para matulungan ang mga apektado magkasaka at mangingisda. Kabilang anila rito ang pamamahagi ng higit 600 milyong pisong agricultural inputs gaya ng bigas, mais, binhi at kagamitan sa pagsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pasok pa rin sa tinatawag na expected rice losses ang bilang na napinsalang bigas, bunsod ng serye ng mga bagyo at matinding habagat. Ito ang naging pahayag ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa sa panayab ng Mark In, Mark Out. Ayon kay De Mesa, sumampa na sa mayigit 60,000 metric tons ang bilang ng nasirang bigas bagay na pasok pa sa expected losses threshold na karaniwang umaabot sa 500 hanggang 600,000 metric tons. Malayo rin ito sa annual harvest volume na bansa sa bigas na 20 million metric tons. Kaya siguradong hindi ito makakaapekto sa presyuhan ng bigas.
6: Ang losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat, this is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses na ito, napakaliit, kaya hindi ito magkakos ng problema doon sa national inventory natin plus doon sa inventory ng NFA.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinanawagan ni Abra Lone District Representative JP Bernos sa Kamara na aprubahan ng 1 bilyong pisong African Swine Flu o ASF vaccine subsidy. Anya malaking tulong ang hinihinging pondo ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na hog grazers. Umaasa naman ang mambabatas na magiging matagumpay ang Animal Vaccine Development Program ng DA sa pagbuo ng sariling bakuna na gawa ng Filipino researchers at scientists.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na magkakaroon ng pagbabago sa hog industry matapos payagan ng Bureau of Animal Industry ang commercial sale ng African Swine Flu o ASF vaccine. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., minamadali ng hog raisers na ibenta ang kanilang baboy bago ang tag-ulan sa pangambang muling magkaroon ng ASF outbreak. Nakita na kasi noon na tumataas ang ASF infections tuwing tag-ulan. Giit ni Laurel, sa halip na mas mataas na imports, ang fast break move ang siyang dahilan sa pagbaba ng farm gate prices. Umaasa ang kalihim na sa pamamagitan ng ASF vaccine, mahihikayat ang mga hog raiser na palawakin ang produksyon sa mga susunod na buwan para mapatatag ang domestic supply at unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imports.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Office of Civil Defense o OCD sa pagpapaabot ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito na mahigpit ang ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at maging ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. hinggil sa pagpapaabot ng relief assistance ng OCD. Sa katunayan, panibagong batch na ng relief assistance ang pinagulong ng OCD, dala ang 10 trucks ng relief items sa may lamang bigas, inuming tubig at hygiene kits na papunta sa mga binahang lugar sa Bulacan. Partikular itong tutungo sa Marilao, Bukawe, Balagtas at Giginto sa Bulacan.
7: This is a part of a series of atid tulong sa sambayanan or the relief caravan. Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Agonay at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kung din po, ang ating pong maibahagi ko lang po na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din sir ang kanilang relief operation sa mga flooded areas kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan.
0: Si OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Centralized Material Recovery Facility na Marikina na malaking tulong sa pamamahala ng basura sa lungsod. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang nasabing pasilidad upang hindi na umapaw ang tubig sa Marikina River na nagpapabaha sa mga karatig lugar. Dahil dito, nais si Pangulong Marcos na gawing halimbawa ang sistema ng Marikina sa iba pang mga lugar sa buong bansa upang maibsan ang problema sa basura at pagbaha.
8: Maalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, aambol lang ng konti. Makita na natin, magpataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na mangyayari yan dahil nga dito sa proyekto nito. Kaya, congratulations sa Marikina at ito'y dapat gawing halimbawa para sa lahat ng iba't ibang mga settlement, lahat ng bayan, lahat ng lungsod upang mabawasan nga natin at yung problema natin sa basura.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seryoso ang lungsod ng Marikina sa pagbabawas ng volume ng kanilang basura sa pamamagitan ng maayos na segregation ng basura at pagdala sa mga ito sa Centralized Materials Recovery Facility. Ayon kay Marikina City Environment and Management Office, Assistant Department Head Oliver Villamena, matagal ng direktiba sa bawat lungsod sa buong bansa ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility upang mas maisaayos ang pamamahala sa basura. Kabilang sa mga pangunahing makina ng pasilidad, ang sarili nitong composite machine, composter bioreactor para sa pag-recycle para gawing compost ang mga biodegradable na basura. Habang ang mga plastic at iba pang non-biodegradable na basura naman ay diretso sa plastic to school chair factory para muli itong mapakinabangan bilang upuan sa mga paaralan.
9: Yung na-segregate nilang mga paper, metal, glass o yung mga recyclable na bibenta sa junk shop is nadadala namin sa MRF for dry. Na kung saan yun? Yun naman, dadali namin sa recycling plant sa Valenzuela, saka sa Caloocan. Yung mga sachet naman na naipon ng mga residente, nadadali rito para gawin namin manaming school chairs. Yun. O yung eco pads o eco bricks. Yung mga na-segregate naman halimbawa ng mga gulay sa palengke o sa mga restaurant na food waste dahil na-segregate, dito rin siya dinadala. So, ginagawa namin sa mga compost.
0: Yan ang pahayag ni Marikina City Environment and Management Office Assistant Department Head Oliver Villamena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang isinasagawang kontrabaha measures ng Marikina matapos man o magpatuloy ang maulang panahong dulot ng habagat at mga bagyo. Binigyan din ni Marikina City Mayor Maan Chodoro na walang humpay ang dredging operations nila sa Marikina River kung saan isang partikular na interagency task force na ang binuo nila para tumutok dito. Ibinida rin ni Mayor Chodoro na bukod sa mga ibinibigay na tulong ng pamahalang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagkakasana rin ng sariling inisyatiba ang Marikina LGU tulad ng improvement ng drainage system nito. Umaasa rin ng lungsod na agad na rin matatapos ang Japan International Cooperation Agency o JICA ang multi-year project nito sa Marikina na isang 24-meter retaining wall.
10: Para matapos na ng JICA yung multi-year project natin dito, yung retaining wall na as high as I think 24 meters, no, yung undoy level na nangyari sa amin ano way back. As along with that, kailangan yung mga drainage systems namin talaga ini-improve din. Siyempre, alam natin na ang national government, tinutulungan tayo sa mga big projects. Pero yung mga maliliit na drainage systems na kailangan iayos, kinakaya namang pondohan ng ating lungsod.
0: Ang pahayag ni Marikina City Mayor Maan Chodoro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT humingi ng suporta sa Kamara para mapanatili ang eGov Super App. Si Katin Forbes ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Piniling ng DICT ang suporta ng Kamara upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng eGov Super App kahit magpalit ang administrasyon. Ito ang naging usapin sa budget hearing matapos questionin ni House Appropriations Vice Chair Brian Po kung paano masisiguro ang continuity ng programa. Ang DICT Undersecretary for E-Government Dave Almirol, in-house na dinidevelop at pinatatakbo ng DICT yung eGov Super App at wala itong contractors. Kaya isa sa mga pangunahing hamon ay yung pagpapanatili ng sapat na bilang ng IT personnel. Sa kasalukuyan, ani Almirol, nasa salary grade 19 at 20 ang karamihan sa kanilang programmers na kumikita lamang tinatay ang 50,000 hanggang 60,000 kada buwan, habang umaabot naman sa salary grade 22 yung pinakamataas na IT position sa kanilang departamento. Ayon sa DICT, nahihirapan sila makipagkompetensya sa pribadong sektor sa sweldo, kaya may pangamba sa pagpapanatili ng mga developer at iba pang IT professionals na kailangan para sa eGov. Samantala, humiling naman ni DICT Secretary Henry Agudo sa Kongreso yung pagpasa ng Magna Carta para sa IT professionals upang mapataas ang compensation at benefits at mapanatili sa gobyerno yung mga eksperto sa information technology. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bigandaan muna natin itong isang kapapasok na balita. Prosecution pansamantalang itinigil ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Sa detalye mula kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pansamantalang nga itinigil na muna ng prosekusyon ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment o aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa day 23 ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte ngayong Martes pinahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila itutuloy ang pagsalang sa mga una ng testigo binatawag nila ngayong araw, kabilang sila Police Major Jocelyn Magay, Deputy Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda at Constitutional Audit o COA Ikfaw Head Presilio Sabaldan. Sa halip, sa susunod na linggo o sa simula sa Lunes ay yung Article 2 o yung usapin na tungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente ang ipipresenta ng prosekusyon. Gayun pa man, nililaw ni Capunan na hindi pa nila tuloy ang isinasara ang pagtalakay sa Article 1 dahil babalikan nila ang usapin ito kapag ipinasabi na o ipinatawag na nila si Vice President Sara Duterte at itatanong ito tungkol sa iba pang mga aligasyon labal sa kanya. Kinumpirma naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na prerogative o desisyon ng prosekusyon magiging ayos ng presentasyon ng kanilang kaso. Pero dahil kailangan ng 5-day notice para ipaalam sa depensa ang mga testigo at ebidensya ang ihaharap ng prosekusyon, walang magiging trial bukas at binibigyan ang prosekusyon ng hanggang bukas para isumiterin yung mga pangalan na ipapasabina nila para sa trial sa Lunes. Bukas ang magiging aktibidad lang ng impeachment court ng magkabilang panig ay yung marking ng evidence para nga dun sa pagsisimula na ng pagtalakay sa Article 2 o yung doon sa unexplained wealth. Samantala, inilatag naman na rin ni Escudero yung mga magiging schedule o calendar nitong impeachment trial sa mga susunod na araw sa gitna na rin ng pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ayon sa kanya, sa simula September 8 hanggang 30 ay regular na schedule yung magiging schedule o itong nagiging 10 a.m. hanggang 2:30 p.m. na schedule simula sa September October 1 at 2 at October 5 to 9 at October 12 to 15, magiging full day ang impeachment trial. October 16 hanggang November 8, suspended ang trial para magbigay daan sa pagtalakay sa panukalang budget ng Senado. At sa November 9 ay magsisimula na yung floor for deliberations para sa panukalang 2027 national budget. At 2 weeks yan, pero ang sabi ni Escudero, isisingit nila at least one day, ang isang one day na trial, pero hindi pa yan tukoy kung alin dun sa 2 weeks noon, simula ng November 9, isisingit yung impeachment trial. Pero simula November 17 o 18 ay ibabalik na yung normal na schedule nitong impeachment trial. Sa ngayon ay naka-recess itong mga senador dahil dun sa inilatag na question ni Senator Judge Irvin Tulfo tungkol sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, sa kapapasok na balitang yan. Sa pagpapatuloy ng iba pa nating balita, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon naniniwala na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa NLEX. Si Lawrence Sanhoko sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Magandang araw, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Tuklaw Bridge dito sa San Simon, Pampanga.
14: Kumpiyansa si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi na ulit babaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ginawa kasing pagbisita ng kalihim sa lugar, ay naglatag ito ng tatlong pamamaraan para hindi na maulit ang problema. Ayon kay Dizon, una dito ay ang pagprotekta sa Tulaok River para hindi na umabot sa NLEX ang tubig.
15: So, nagawa na natin yung first phase, which is to protect Tulaok and San Simon. Naglagay tayo ng mga sheet pile doon para hindi napapasok yung tubig kung mag-overflow man ulit at sobrang lakas ng ulan at sasabayan pa ng high tide, mapoproteksyon na natin yung NLEX. So,
14: pangalawa ay ang nagpapatuloy na dredging para naman hindi na matrap ang tubig sa nasabing ilog.
15: So, na-pinpoint na ang problem. Ang tubig natatrap dito sa area na to. Hindi siya gumagalaw. No? Yung nag-iisang waterway na dito sa area na to na nagpapasok sa Pampanga River, yung Tulaok River, baradong

0: hanggang sa Manila Bay. Bagamat walang maibigay na timeline si Dizon sa nasabing dredging activity, ay mahigit isang dosenang floating backhoe naman ang magsasagawa nito ng sabay-sabay. Layo nito na hindi na maulit ang nangyaring pagbaha sa nasabing lugar at ang pagka-stranded ng publiko.
1: Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Available na sa susunod na buwan ang mahigit 3 milyong doses ng flu vaccines. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, bibili ngayong taon ng 3,054,600 doses ng flu vaccines na inaasahang darating sa Oktubre o Nobyembre. Sa susunod na taon naman, inaasahan na ikalawang batch na binubuo ng 4.4 million doses ng flu vaccines. Prioridad ng mga tuturukan ng mga senior citizen at health workers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eskwelahan at negosyo na akma ang edukasyon at training program sa mga Pilipino para sa mga trabaho na kailangan ngayon sa industriya. Sa kanyang pagdalo sa first anniversary ng JERA Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence o GTCOE, ipinanawagan ng Pangulo na gawing mas accessible ang mga pag-asanay para makatugon sa hinahanap ng nagbabagong labor market. Ayon sa Pangulo, dapat magkaroon ng mga Pilipino ng kakayahan para makahanap ng disenteng trabaho, umasenso at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang GTCOE na resulta ng kolaborasyon sa pagitan ng JERA Company Incorporated at Aboitiz Power ay isang technical training facility para sa mga engineer at technical professional sa power sector.
4: Call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May kakayahan ng Pilipinas na bayaran ang utang nito habang sinusuportahan ang economic activity ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Tony Claire Castro, makatutulong dito ang panukalang Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability o Progress Bill at iba pang tax reform measures. Layo ng panukala na makapagbigay ng makabuluhang tax relief habang napapalakas ang revenue capacity ng pamahalaan upang masuportahan ang mga serbisyo at long-term development objectives ng bansa.
5: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas Grid ngayong Martes. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Iiral naman ang yellow alert mula alas 2 ng hapon mamaya hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis sa supply at reserba ng kuryente dahil sa pagpalya ng mga pangunahing planta sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang maiibsan na ngayong buwan ang madalas na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maraming malalaking planta sa rehiyon ang magbabalik operasyon na ngayong Setyembre at sa Oktubre. Inaasahang mag-ooperate na ang Unit 1 ng Thermo Visayas sa Setyembre at 15. Habang sa Oktubre at 3 naman, anya, ay balik operasyon na rin ang Panay Energy Development Corporation. Una nang nagbalik operasyon ang Cebu Energy Development Corporation noong Sabado, Setyembre at 5. Para naman sa Mindanao Grid, mag-ooperate na uli ang Unit 2 ng Thermo South sa September 8, habang Unit 1 naman ay sa September 19. Balik operasyon na rin anya ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation sa October 3.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture o DA sa presyo ng abono o fertilizer, particular ang urea. Bunsod ng hindi pa rin umiiging sitwasyon sa gitnang silangan, dahilan para mapanatiling o manatiling mataas ang presyo nito. Sa panahon ng mark-in, mark-out kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa,

0: Sinabi nito na mula sa dating presyo na 1,500, pumalo na ngayon sa 2,300 pesos ang presyo ng fertilizer dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na pondo para sa kagawaran sa ilalim ng uplift program para matulungan ang mga mag-asaka sa pamamagitan ng fertilizer assistance.
1: Salamat tayo sa DBM, sa ating kongreso, nadagdagan tayo ng additional na budget under uplift para sa ating fertilizer requirements kasi kailangan talaga natin ang fertilizer, lalo na in preparation for El Nino, na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinamo na Malacañang si Vice President Sara Duterte na patunayan niyang hindi siya ligtas. Makaraang sabihin niya ito habang naghahain ng piyansa para sa kasong grave threats. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang records, reports o reklamo kaugnay sa sinasabing banta sa buhay ng presidente. Gate pa nito, patuloy anyang nagbibigay ng seguridad ang gobyerno, hindi lang sa Vice President, kundi sa lahat ng Pilipino.
3: Sisiguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon. Lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihin hindi safe ang Vice Presidente.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, seryosong tinitingnan ng sanatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi ni Padilla na mag-asagawaan niya ng kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ni Padilla na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaang ang AFP pangunahing nagbibigay ng seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng Security and Protection Group nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte posibleng maharap sa panibagong paglabag dahil sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi madagdagan ang kaso ni Vice President Sara Duterte matapos umamin ang kanyang defense team na gumamit sila ng aliases sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, hayag itong paglabag sa anti-alias law kung saan pinapayagan lamang ang paggamit ng ibang pangalan sa pelikula, telebisyon o sa pamamagitan ng utos ng korte. Maituturing anya itong culpable violation of the Constitution ang hakbang kung hindi ito papasok sa mga provisyon ng batas, isang direktang pagsuway sa sinumpaan itong tungkulin na igalang ang sarigang batas. Dagdag pa ng kinatawan na ang ganitong gawain ay hayag na paglabag sa oath of office ni Duterte bilang ikalawang pangulo na igalang at ipatutupad ang lahat ng umiiral na batas sa bansa kabilang ang sarigang batas. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
5: Well, kung ganoon ang stand nila, hindi ito pumapasok sa mga isa sa mga exemption ng anti-alias law. So, panibagong dagdag kaso na naman ito or violation laban sa kanila. At dito maliwanag na sa ang vice-presidente nung siya ay nanumpa ng kasakanyang tungkulin na nakapaloob sa ating saligang batas, nasusundin niya lahat ang ating batas. So, this is again, culpable violation of the Constitution.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nananatiling buo ang tiwala ng Pilipinas sa bansang South Korea bilang defense supplier nito. Ito ang binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral meeting niya kay South Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak. bukod sa pagpapatibay pa ng ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at South Korea, natalakay din sa pulo ang posibilidad ng co-producing ng dalawang bansa sa defense assets. Git ni Teodoro na hindi rin natitinag ang posisyon ng South Korea, kung saan binanggit nito na preferred defense partner din ng South Korea ang Pilipinas.
6: Ay isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga tulong na ibinibigay nila sa atin, ano? Kahit na ganun, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin. Tayo ay preferred partner din nila. At napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtalaga ng dalawang batalyon ng Philippine Army Augmentation Force para tumulong sa pagbibigay seguridad sa 15 bayan sa Maguindanao del Sur at 3 bayan sa Maguindanao del Norte. Ito ang nabatid kay 601st Infantry Unifier Brigade Commander Brigadier General Grimel Brual. Ay kay Brual, kabilang sa deployment ang 75th Infantry Battalion mula sa 4th Infantry Division at ang 67th Infantry Battalion mula sa 10th Infantry Division. Binigyan niya ng otoridad ng Commission on Elections ang kanilang brigada para tumulong sa pagtiyak na magiging payapa ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM September 14.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento tiwala na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa September 14, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, Chad, tiwala si OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections Chad sa darating na September 14. Ito ang naging pahayag ng kalihim matapos nga ang isinagawang red laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw sa kabilangan ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ayon nga kay Secretary Sarmiento, nabuo ang tiwala niya sa COMELEC maging sa Armed Forces of the Philippines at iba pa mga otoridad na nagbabantay ng seguridad sa isinasagawang campaign period para nga sa BARM elections. Dagdag pa nga ng kalihim, Ched, na patuloy ang kanilang pakikipag-coordinate sa mga kinauukulan. Ched, pakinggan natin ang pahayag ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Narito.
8: Kami, yes, at kasama din po yung close coordination ng pag-sensitive sa sitwasyon. At tuloy-tuloy po yung ating pagparating sa kanila na masyadong ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ang isang credible, honest, transparent na kung saan bawat botante ay makapili ng kanilang nararapat tender na hindi itadaan sa panakot, hindi itadaan sa bantok ng parit.
7: Yan ang tinig, Ched, ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Sa uli nga, Ched, nanawagan nga no, si Secretary Mel Sarmiento sa mga boboto sa darating na BARM elections na piliin ng bukal sa kanilang puso ang mga susunod na leader sa BARM. Mula pa rin dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alex Ayala sasalang muna sa Singapore Tennis Open bago irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
9: Lalahok muna sa Singapore Tennis Open si Alex Ayala bago niya muling irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Ito ang kinumpirma ng Filipina tennis star matapos ang kanyang pagkatalo kay Iva Jovic sa third round ng US Open noong Linggo. Ilan sa mga top 10 players na sasali rin sa naturang WTA 500 event sa OCBC Arena mula September 21 hanggang 27 ay sina Mira Andriva, Amanda Anisimova at Jessica Pegula. Samantala, kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Sports Radio na humiling sila sa WTA na huwag pagmultahin si Ayala dahil sa pagsali nito sa Asian Games dahil Olympic qualifier naman din ito. Imbes kasi na maglaro sa China kung saan automatic qualified bilang world number 18, mas pinili ni Ayala ang Asian Games. Mandatory para sa mga WTA players na may mataas na rankings na maglaro sa 1,000 events. Kaya nahaharap si Ayala sa $10,000 na penalty at 0 ranking points bunsod ng kanyang desisyon. Kung mananalo si Ayala sa Asian Games, makakasiguro siya ng pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya.
11: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa Pambansang Kita? Ang BARM ay may taunang black grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin nito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na pondohan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
2: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Simulan natin sa Luzon, mahigit 8,000 benepisaryo sa Kalinga tumanggap ng Bayanihan SIM card. Sa detalye, mula kay Estrella Loke ng Radyo Pilipinas, Tabo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mahigit 8,000 mag-aaral at magkoronal sa Kalingang nabigyan ng Bayanihan SIM cards ayon kay Provincial Officer Mona Lisa Vizcarra ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga. Ayon kay Vizcarra, mayroon pa silang humigit kumulang 9,000 target sa ilalim ng Bayanihan SIM program. Ipiniliwanag ni Vizcarra, ang Bayanihan SIM program ay programa ng Department of Education. Subalit katuwang sa implementasyon ng DICT sa layuning matugunan ang internet connectivity needs na maguro at magkaaral sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kasabay na rin anya nito ang pagtuturo sa mga benepisyaryo ng responsable paggamit ng SIM cards at pag-iingat sa pang-aabuso o scam, gayon din ang paggabay sa mga ito para samantalahin ang eGovPH at iba pang mapagkakatiwalang digital platforms. Umaasa ang DICT na makakatugon ang 300 GB data na laman ng Bayanihan SIM card sa research at communication needs ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Liba tayo sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May gagawin pag-uulat si Sara Kayabyab. Ilang paaralan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, isinailalim sa larvicidal treatment kontra dengue kasunod ng mga pagbaha.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ang Municipal Health Office Sanitary Inspectors ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw dito sa lalawigan ng Pangasinan ng larvicidal treatment sa ilang sakop na eskulahan bilang bahagi na mahakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue virus kasunod ng naranasang pagbaha. Tinutukan ng mga sanitary inspectors ang mga lugar na may naipong tubig, mga kanal at iba pang posibleng pamugaran ng mga insekto na maaring maging sanhi ng pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Layunin ang isinagawang hakbang na mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran ng mga paaralan at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng dengue sa mga mag-aaral, guro, kawani at komunidad. Kinikayat naman ang lahat na patuloy na panatilihing malinis ang paligid at agad na alisin ang mga bagay o lugar na maaring pang-ipunan ng tubig lalo na matapos ang pagbaha. Ayon sa Municipal Health Office, magpapatuloy ang pagsasagawa ng larvicidal treatment sa mga susunod pang araw sa iba pang sakop na paaralan upang mas mapalawak ang mahakbang laban sa pagdami ng lamok at makatulong sa pag-iwas sa sakit na dengue. Sa ngayon, marami pang paaralan sa nasabing bayan ang nakakaranas pa ng pagbaha kaya tiniyak ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang naturang hakbang sa iba pang sakop na eskwelahan sa pakikipagtulungan ng mga health workers at ng komunidad upang maprotekta ng kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Bicol, Naga City sa Camarines Sur at Taiwan. Nagsanib puwersa para paigtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated agriculture at solusyon sa pagbaha. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagsanib puwersa ang LGU Naga at Taiwan para paigtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated technology-driven agriculture at food management o solusyon sa pagbabaha. Nanguna sa aktividad si Mayor Lenny Robredo at Taiwan Ambassador His Excellency Wallace Min Gan Chow kasama ang kanyang delegation. Nagpresenta naman ng dalawang flagship initiative ang Taiwan Technical Mission. Ito ang Resilient Farm and Food System and Intelligent Flood Management. Ang ibang agriculture initiatives ay Protective Cultivation Structure, Water Efficient Drip Irrigation at ang AI-assisted Plant Doctor Diagnostic Platform para mabawasan ang paggalugi sa pananim, maipromote ang food safety at maragdagan ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayro Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ang ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Daisy, go ahead. Daisy. Daisy, go ahead. Okay, balikan na lang natin ang report na yan ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuwa na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. COMELEC nagpalit ng Provisional Election Supervisors sa Lano del Sur at Maguindanao del Norte. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Dalawang Provisional Election Supervisors sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARMM ang nire-assign ng Commission on Elections o COMELEC mahigit isang linggo bago ang kaunona ng parliamentary election sa rehiyon. Inilipat si Atty. Rinald Macarambon, dating Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur sa Maguindanao del Norte. Samantala si Atty. Muhammad Nabil Motia, dating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, ang pumalit sa kaniyang pwesto sa Lanao del Sur. Ang reassignment ay inyuto si COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang bahagi ng paghahanda ng full body para sa halalan sa September 14 na 2026. Samantala, 21 bayan sa Lanao del Sur ang naunamang inilagay ng COMELEC sa red category o pinakamataas na threat classification sa Bangsamoro Region. Sa kabila nito, tiniyak ng mga security sectors ang kanilang kahandaan upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa panahon ng halalan. Muling pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng kaming administrasyon sa makasisiyang parliamentary election sa BARMIM. Ang halalan sa September 14 ang magiging unang parliamentary election ng rehiyon at mahalagang hakbang sa pagkatatag ng Bansang Roo Parliament. Para sa Bagong Pilipinas, Malikmang Buhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balikan natin yung report ng ating kasama si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Mariing kinundina ng 11 electric cooperative sa Eastern Visayas sa ilalim ng Free Core 8 kabilang ang Isumelco ang patuloy na manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdudulot ng sunod-sunod na rotational brownout sa rehiyon. Dahil dito, formal na sumulat ang grupo kay NGCP President Anthony Almeida upang humingi ng paliwanag at magpatawag ng isang urgent press conference. Nais ng federasyon na direktang maipaliwanag sa mga consumers sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran ang tunay na dahilan ng malawakang kawalan ng kuryente. Ayon kay Isumelco General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio, buo ang suporta ng kanilang kooperatiba sa panawagan para sa transparent na komunikasyon upang malaman ang totoong estado ng grid stability at ang mga konkretong hakbang para matuldukan ang krisis. Nag-ugat ang galit ng publiko matapos umabot sa mahigit 3 linggo na ang sunod-sunod na red at yellow alert sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, School Sports Caravan, maging ang pagkakaibigan, pagkakaisa at pagpapaulan sa sports, pinalakas ng Department of Education. Si Reggie Tanare ng Radyo Pilipinas Butuan sa Balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinatatag sa Nasipit, Agusan del Norte ang School Sports Club Caravan na nagtipon sa mga batang mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng DepEd Agusan del Norte. Isang inisyatiba ng DepEd upang higit na mapalakas ang pagpapaunlad sa sports, pagkakaibigan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga kabataan. Pinangunahan ito ng Bureau of Learner Support Services School Sports Division ng DepEd Central Office. Ipinamalas ng mga learners ang kanilang talento, kakayahan at teamwork sa pamamagitan ng inter-school fun games tulad ng kids athletics, modified volleyball at patintero. Hindi lamang kompetisyon ang tampok sa aktibidad, kundi pagkakataon din para sa mga kabataan na matuto ng disiplina, respeto at pagtutulungan. Dagdag pa rito na mahagi ng mga sports equipment at IEC materials upang suportahan ang tuloy-tuloy na training at sports activities sa mga paaralan. Gayun din ang social night na nagpatibay sa fellowship at pagkakaibigan ng mga kalahok. Pinatibay ng School Sports Club Caravan ang patuloy na pagsisikap ng DepEd na mapaunlad ang kabataan hindi lamang sa akademiko kundi maging sa sports, karakter at pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, patuloy na lumilikha ang DepEd ng mga oportunidad para sa mga learners na maipakita ang kanilang potensyal, mapaunlad ang kanilang talento at mahubog bilang disiplinado, matulungin at responsabling mga kabataan. Susunod na isasagawa ang caravan sa Santa Rosa, Laguna sa September 11 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Sana natin kasama si John Mogol. Ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balita ang probinsya. Pamahalaang panglungsod ng Batak tutulong upang mapanatili ang kalinisan sa pagsasagawa ng merkato ni Nanay Ses sa Marcos Day Celebration. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Luwag.
20: Gundawayan, dagiti micro, small and medium enterprises ti talungal daw a paraglako da kagadan ti Marcos Day Celebration. Segon kini Batak City Mayor Mark Ichua, agpuesto dagiti MSMEs iti akin abagatan na pa sa ti Ilocanja Cultural Center iti nasa unga syudad. Mangnamnama ti mayor a makapan aggatang dagiti umili iti Ilocos Norte kaputalbay sa detoy kadagiti katakilan ken kaaduan nga aglaklako ti Makmakan. Iti merkato ni Nanay Ses ni Governor Cecilia Araneta Marcos inpatalgad pa ni Mayor Chua ti counterpart ti LGU Batak iti panakausar ti elektrisidad ken iti panakibulang dagiti basura a maparnuay bayat ti nasa unga aktibidad. Inayon ni Chua at ti merkato ni Nanay Ses ket itantandudo na ti paragusar kadagiti biodegradable ken iti saan unay a paragusar iti plastic. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Barangay Health Workers sa lalawigan ng La Union, pinarangalan sa Barangay Health Workers Summit 2026. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Binigbig ti gobyerno provincial ti La Union tinapateg nga akam dagiti Barangay Health Workers uno BHWs iti panangipay ti serbisyo ti salunat kadagiti komunidad. Iti naisayangka ta BHW Summit 2026 anatiman iti Leading with Heart Navigating to Wellness intampok na dagiti kontribusyon dagiti BHW iti pananglapad iti sakit panangaywan iti inakanubing edukasyon iti salunat ken panangmonitor iti salunat dagiti umili. Sangapulo nga outstanding BHWs tinabigbig iti babayan ti sangapulo ana isang sangayan a Barangay Health Workers ti La Union Awards kas panang bigbig iti dedikasyon ken mapagulidanan a serbisyo da. Nakaot met dagiti BHW manipud baknotan luna ken bagulin iti na isang sangayan a pamigbig gapo iti kolektibo a panagregat da ken nagtultuloy a kontribusyon da iti salunat dagiti komunidad da. Malaksid iti pammadayaw impakita pay dagiti health workers iti talento da babayan iti musical ken dance performances. Kabayatan na impanamnama ti Provincial Health Office, tiagtultuloy suporta kadagiti BHW, babayan iti panangpapigsa kadagiti polisiya, panagsanay ken benepisyo. Sigon kini Gobernador Mario Eduardo Ortega, naskante akam, dagiti BHW iti panangitandudod ti caring governance ken serbisyo adumano iti grassroots. Iti espiritu ti agkaisa agtultuloy iti panakabigbig dagiti BHW kas napatega kakadwa iti panakabangon iti nasalunat ken napigpigsa a La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Eastern Samar nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Pen Pumida mula Radyo Pilipinas Borongan.
21: Padayon nga nangungunan Eastern Samar, implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity MRC Eastern Visayas, nga may 35,613 nga kabataan nga nabakunahan, sumalha pinakabago nga datos sa Department of Health Eastern Visayas. Base sa UH-8 Measles Rubella Vaccination Report, ang Eastern Samar may 32,412 nga actual population nga nakatala, 109.88% nga actual population vaccination rate. Ha projected population naman, ang vaccination rate ng probinsya in 80.10%. Hauna nga datos nga ginhatag ni Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, 29,078 nga kabataan na bakunahan, tikang 44,461 nga target population nga ekwivalentihin 65.40% nga accomplishment. Sumalakan Rodriguez, padayon nga nangungunan Eastern Samar Region 8, HMRC accomplishment, samtanggin pahilawigan kampanya, base mas damo pa nga kabataan maabot ngan mabakunahan. Ha mga bungtuan Eastern Samar, hipapad ang may pinakataas nga accomplishment rate, ha datos nga ginhatag ni Rodriguez nga 93.39% o may da 721 nga nabakunahan, tika nga 772 nga target population. Ginsundan inihan Arteche, may da 79.60% samtang sulat ang ikatulong nga may 75.29%. Ginaghat ni Rodriguez ang mga kaganak nga pabakunahan ang ira mga anak nga sakop han MRCA tungod kay ang measles mahimo magresulta in seryoso nga komplikasyon, sugad han pneumonia, paghubaghan utok, pagkabutang ang kamatayon. Ginpahinumdum liwat niya nga importante ang pagbabakuna hapaghatag hindugang nga proteksyon kontra measles ngan rubella ngan libre ini. Hailarum han National Immunization Program han Department of Health. Ginaghat ang mga kag-anak nga ira mga anak nga waray pa mabakunahi kumadtop kinakaharaning health center o makig-coordinate ha barangay health workers, BNS, ngan barangay officials. Tikang di siyudad han Borongan, ini hi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat, Pen. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Philippine Statistics Authority, Southern Leyte, nagsagawa ng audit sa mga civil registry office sa mga bayan ng Tomas Opus at Bontok. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
3: Nagpahigayon og random check og audit ang Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office sa mga local civil registry office sa Tomas Opus ug Bontok kanitong September 1 tuig 2026. Tumong sa mga aktibidad nga masiguro ang kahusto, kakumpleto ug sakto nga pagtipig sa mga records sa civil nga rehistrasyon sa tibuok lalawigan. Gipanguluhan ni Registration Officer 2 Faith Genovania ang audit team kauban sila si Statistical Analyst Cirilo Banal Jr., Information Systems Analyst Peter Lois Acero og National ID Registration Officer 2, Raylin Ricarte. Gipahigayon ng mga operasyon pinagi sa pakigalayon sa matag LGU ubos sa pagpanguna ni OIC Municipal Civil Registrar Megan Matute sa Tomas Opus og Municipal Civil Registrar Ruby Grace Nidoy sa Buntok. Gawa sa pag-inspeksyon sa mga dokumento aron nga masiguro nga nisunod kini. Sa mga sumbanan sa rehistrasyon, naghatag-usab ang PSA og technical nga giya og tambag aron nga mas mapalambo ug mapadali ang pagproseso sa pagpanerbisyo sa maong mga buhatan. Pinaagi ni nga paningkamot, gipaningkamutan sa PSA Southern Leyte nga magpadayon ang paghatag og kasaligan nga mga dokumento alang sa nagkanilaing legal, panggobyerno og edukasyonal nga panginabuhian sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Ruel mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Regional Office 10 ipinagpatuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Lanao del Norte. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Teza Uwano mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
4: Gipadayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pag-apod-apod sa pinansyal nga tabang ubos kana sa Presidential Assistant for Farmers and Fisher Folks Program sa mga lungsod sa Matunggaw ug Kalambugan ug alakip na usab ang Magsaysay ug Lanao del Norte. Kini aron mahupay ang epekto sa nagkataas na gasto sa produksyon ug uban pang galastuhon sa pagpananom. Diin mukabat ngadto sa 2,000 ka mga mag-uuma ug mangingisda ang nakadawat ug mubalor ngadto sa 2,325 matag usa. Ang tabang gilauman nga makatabang kanila sa pagpadayon sa ilang produksyon ug makatampo sa kasiguraduhan sa pagkaon sa rehiyon. Ang mga benepisyaryo naglangkob sa 1,326 gikan sa Matunggaw, 124 gikan sa Kulambugan, 552 gikan sa Magsaysay. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, ginasita sa Oralgana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Teza, mula Lanao Cambio naman tayo sa Zamboanga. Kapasidad ng Indigenous Peoples Organization pinagtibay sa isinagawang pagsasanay ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project Regional Project Coordination Office Region 9 at Philippine Coconut Authority sa lungsod ng Pagadian sa Zamboanga del Sur. Para sa detalye, narito si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
5: Yaman Junto El Ancestral Domain Agri-Fisheries Production and Enterprise Development o ADNTREP Component del Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP Regional Project Coordination Office 9 ng Philippine Coconut Authority para kundusi el entrenamiento acerca el produksyon ni Insect Pest and Disease Management na siyudad de Pagadian, Zamboanga del Sur. Ya participa na 4 dia aktividad el mga empleyado del gobyerno lokal, el representante del Local Project Management and Implementation Unit, Indigenous Peoples Organization o IPO kit na implementa kon el mga Coconut Enterprise Sub-Projects. Parte del mga sesyon na aktividad el Coconut Skill Insect o Kokolisap Integrated Pest and Disease Management y el Good Agricultural Practices na produksyon de coco. Objeto del aktividad kapasita idales saber kon el mga participante idales suporta para na mga IPO na rehiyon. El inisyatiba ay parte del mga esfuerzo del ADNTREP para ase mas buena el busca la vida del mga komunidad del IPs na entero Zamboanga Peninsula. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este es Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong napapakinggan at sabayang napapanood sa Facebook live streaming po ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo dito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para po sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At balik shortwave na rin tayo, Steph, ano? Yes. Dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong two services, no? Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. At para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers, meron tayong Filipino program tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Oras dito yan sa Pilipinas, pero syempre dahil nararating natin ang mga ibang bansa, no? Time will adjust accordingly. Yes. So ito ang mga sumusunod na shortwave frequencies para sa Filipino program: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Para sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart Steph, eto na naman ang trending topic. Ngayon papalapit ang bagong taon. Sige nga, ibahagi mo sa atin sa ating mga tagapakinig, Steph. Ito ating magiging paksa ngayong araw at ipakilala mo na rin ang ating makakapanayam.
1: Ayan, kasi syempre alam naman natin na New Year na. Malapit na mag-New Year this week. No? So, syempre, bukod sa mga New Year's resolution, na alam naman natin, hindi naman natutupad talaga yan eh.
0: Pero meron tayong expert kung paano malalaman natin sa kanya.
1: Dahil lang ating pag-uusapan for today's episode ng Warm Heart ay paano ba natin ma-re-reinvent ang ating sarili para sa paparating na New Year, no? Kahit yun na sabi ko nga kanina ay minsan nababali yung mga natin.
0: Totoo yun.
1: pero ang goal natin syempre ay kahit paano may matupad sa mga goals natin, no? Para syempre ma-check na yan. Bago mag, kasi ito 2026, baka naman 2027, eh, ganun pa din, no? Syempre, babaguhin natin lahat yan. At para magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito sa ating napiling paksa, ay makakasama nating muli, no? Pero ito ata first time na live na to.
0: No, nag-upgrade na tayo. Thank you, Lord.
1: Yun, nag-upgrade na kasi tayo. So, matindihang ano to, pagpapakilala, no? Bongga mas bongga kung natin, no?
0: Yes, kasi grateful tayo na kahit nung hindi pa tayo nakakapag-live streaming, pinauunlakan tayo ni Coach, no?
1: Yes, so very grateful yan. No? Parang nag-attitude of gratitude na tayo.
0: Agad.
1: Kaya ipapakilala natin, ito isa po siyang neurodivergent life and mental health coach kung saan kinukombine niya yung lived experience, creative expression, at gentle structure upang matulungan ang mga client na kumbaga ay ma-feel nila na sila ay seen, syempre makapag-heal at mahanap din nila yung clarity. At dahil isa po siyang neurodivergent, ito pong ating guest for today ay kanya pong minimita mga client without translation cost. Sessions invite authentic expression and pair it with clear tools for regulating emotions, rebuilding self-worth, and choosing the next right step. Clients often say they finally feel understood. Yan ay mahalagang-mahalaga yan, no? And safe enough to practice small wins. Keep promises to themselves, Ayan, sakto sa topic natin, no?
0: Yes.
1: And grow a better quality of life than before.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman, nagbabalik dito sa Warm Heart, walang iba, kundi si Coach Candy Teng ng Life Coach Philippines International. Coach Candy, welcome ulit sa Warm Heart!
2: Hello, hello. Magandang umaga, Bea and Steph. Di ba? Long time.
0: Oh,
2: and of course, sobrang I'm blessed and grateful na dito ko ngayon, no? At live na tayo ngayon, dati recording lang. So, Merry, Merry Christmas to you and to everyone, to our viewers.
0: Yes. Merry Christmas po, Coach Candy. And maraming salamat po. Alam nyo ho, si Coach Candy, nung nagsisimula pa lang po ang Warm Heart, isa na po siya sa mga pumapayag na maging guest namin.
1: Mm-hmm.
0: So, natutuwa kami na ngayon ay meron tayong chance and opportunity na makapagsalita naman siya at maibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang kanyang insights na ngayon ay naka-Facebook. Facebook live streaming na,
1: yes.
0: At balik shortwave na rin tayo.
1: Oh,
0: so,
1: oh.
0: Mas pinalakas na po at mas pinalawak ang Radyo Pilipinas World Service. So, yung ating buong mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan na rin si Coach Candy. So, happy kami to share this platform with you. Maraming salamat, Coach. Nako, napaka-grateful talaga natin kay Coach kasi kahit wala pa talagang FB Live noon, pumapayag si Coach. So, thank you. Eto na, sabi nga ni Steph, Coach, uso ngayon ang mga New Year, New Me na drama o trending. Paano ba i-reinvent ang sarili para sa taong 2026? Una muna, Coach, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano po ang self-reinvention?
2: Ayan. So, si self-reinvention, syempre di ko na masyadong i-dive in yung like meaning niya, no? Kasi mag-google naman natin to.
0: Mm-hmm.
2: Naka madaming sinasabi yung Google dito. So, what I can give you, syempre, dahil Christmas na Christmas, at mag-New Year,
0: yes,
2: is something na hindi mo basta-basta mag-google. Pero intindihin muna natin yung reinvent na word. Kasi often, no, people miss the re,
0: mm-hmm,
2: bago mag-invent. Kasi yung re, pagtitingnan mo siya, it's a Latin word that means again.
0: Okay.
2: So again or again and again. So backward siya. So inuulit-ulit mo siya. Pero hindi mo siya inuulit-ulit para maging parehas ka, pero nagbabago ka. So pagtitingnan mo si reinvention, it is not a standard process. So wala talaga siyang ano, no, specific na textbook or hindi talaga yan na mag-google mo siya at ibibigay niya sa iyo kung ano talaga ang reinvention process. Kasi ang tao ay may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang goal, okay?
0: Mm-hmm.
2: May kanya-kanyang mga experiences, may kanya-kanyang personalities. So reinvention for one person will look like different for another person.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan na makita natin dito na si reinvention is actually part of self-discovery. It's part of self-discovery process. And it's not a decision. Ayan.
0: Yes.
2: So, kung yung may alam dito na I will reinvent myself, kaya siya nakakabit sa resolution. Kasi oftentimes, people think na decision siya. Hindi po siya decision. Okay? So, reinvention is a learning process.
0: Okay.
2: And most people treat reinvention as single moment. Kaya, nakakabit sa resolution. Ang resolution, 3 months yan at most. Tumatagal at nawawala. May study din po ito. Pwede nyo pong i-research.
0: Mm-hmm.
2: So, oftentimes, dahil mag-New Year, ang sinasabi ay New Year, new start. Starting fresh. Yan yung, mm-hmm, diba, yung alam natin. Pero ang successful reinvention is actually pagtitingnan mo, no, hundreds of small experiments that compound over time.
0: Mm.
2: So, one time, big time. Continuous to na maliliit, na madami kang ginagawa, nag-i-experiment ka, nag-discover ka, and then you apply it. Pag hindi tama, may failure, sino po yung guilty dito pag nag-failure? Ayaw na, bibitawan na. Natawa si ano, di ba?
0: Sa
2: si
0: true
2: Gaya.
0: Lang tayo, wala nang pagkukunyari.
2: Oo, di ba? Yun yung totoo, binibitawan mo. Kasi nga, yung inyong perspektibo ng reinvention ay Mali. So, kailangan tingnan mo ngayon at i-replace mo yung reinvention plan into learning system that generates new data weekly, monthly, quarterly. And itong learning system na to is about you.
0: Mm-hmm.
2: Not about other people, pero ikaw talaga. At ang kasama dito, importante, ay ang behavior mo.
0: Mm-hmm.
2: Diba? So you want to, yung identity, kailangan mong, kailangan mong tingnan yung identity mo muna. Kasi ang oftentimes na nakikita ng tao is the behavior. Diba? Ano yung babaguhin kong hindi magandang ugali? Ano yung babaguhin kong kailangan na mas maging okay ako?
0: Mm-hmm.
2: Yan yung mga pinitingnan ng tao. Pero hindi nila nakikita na it's part of identity. You're reinventing your identity. So pag titingnan mo siya in identity level, kung sino ka, paano ka pinanganak, diba? Sinasabi natin, bago naman yung mga experience na masasama, meron kang identity.
0: Mm-hmm.
2: Kung gusto mo ikabit, diba, sinasabi nila, you are created in the image and likeness of God. Pero hindi natin nakikita yon na pwede tayo maging compassionate, pwede tayo maging loving, pwede tayo maging mabuting tao. Diba? Kasi madami ibang tao na kapaligid sa atin na medyo hindi mas mabuti. Tapos nananakit. Diba? Pero pag tinitingnan mo kasi yung sarili mo in a identity level, kung sino ka, ano yung design mo, then you can successfully reinvent yourself. Kasi pag behavior, dahil nga ang behavior ay matagal nang ingrained sa atin, okay, oftentimes we will encounter our natural behavior. Kaya dinadaan natin sa willpower, nawawalan tayo ng willpower.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi siya sustainable. So, you have to change who you think you are, paano mo nakikita yung sarili mo,
0: mm-hmm.
2: so that yung behaviors eventually will naturally change. So, technically, when you talk about reinvention, it's about changing your identity first.
0: Mm.
2: And the behaviors will follow.
0: Okay. Magkaiba pala yun, no, Steph? All this time, akala natin pwedeng i-change lang ang behavior, pero hindi po pala siya nangyayari until kalkalin mo kung sino ka talaga,
1: no?
0: So medyo malalim pala yung hugot natin. Kaya minsan hindi pala daw nagsasucceed according to coach is nakafocus lang tayo sa yung mga habits or routine, yung mga ginagawa natin karaniwan sa araw-araw, gusto lang nating baguhin, pero hindi tayo nagkakaroon ng self-discovery na tinatawag niya, yung bang inaaral mo kung sino ka talaga, bakit ka ganyan, bakit ko ba to ginagawa, ba't mas madali sa akin tong gawin kaysa sa yung isa, until you understand pala na ganoon at kung sino ka, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, hindi ka magkakaroon ng sapat na willpower para baguhin siya.
1: Ito naman po, coach, bakit po ginagawa kaya nga trend, no? Itong new year, new me na mindset, no? Need ba talaga na, kasi minsan inaano natin siya, pinupost.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga New Year's resolution, yung mga plans to reinvent oneself, may need ba na i-flex pa ito, no, sa mga kung hindi man sa verbal, no, sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak, kundi maging sa social media, may need pa po ba na ganun?
2: Actually, pagtitingnan nyo, no, si reinvention is a natural part of life and evolution. So possibly, no, nag-i-invent ka na, nag-re-reinvent ka na ng sarili mo, hindi ka lang aware and hindi ka lang intentional. So pagtitingnan mo dito, kasi nga associated siya sa new year, new you. Diba sasabi natin, bagong taon, magbabago ka din. Okay, so sa word association, meron siya. Okay, so dahil na-associate natin yung new. At saka gusto natin yung feeling ng fresh start.
0: Mm-hmm.
2: Di ba pag January, feeling mo, it's a really, really fresh start. Kasi start ng taon, start ng year, start ng anything.
0: Mm-hmm.
2: Right? Yun siya, nakakabit natin siya. Pero pag titingnan mo siya, no, sa totoong buhay, we all evolve as mm-hmm. people. Kasi natural yan, mag-evolve ka sa ayaw mo at sa hindi. Mag-evolve ka. So ang evolution lang, hindi pala evolve, no? Kasi pag-evolve na sinasabi mo, higher ka eh. So palitan natin, nagbabago ka. Nagbabago ka ng hindi mo alam. Because life is continuous, kahit wala kang gawin, magde-decline ka pag hindi ka nag-evolve. You're continuously reinventing and evolving, yon nagiging maayos ka, nagiging mas mabuti ka. So, hindi po totoo yung I have no choice. Meron po. Pag hindi ka gumalaw, okay, nagde-decline ka. So, wala pong, there's no such thing as stagnant. In life, kasi gumagalaw yung buhay. So pag umaabante yung buhay, naiiwan ka pag hindi ka gumagalaw. Hindi ka nagre-reinvent. So it's a natural process in life. But in reinvention kasi yung focus niya is towards an outcome.
0: Okay. Na gusto mo.
2: Yun yung oftentimes na iniisip ng tao. Kailangan gusto mo siya. So pag hindi ka naman intentional, pwedeng nagre-reinvent ka pero towards something that you don't want. Kasi na intentional. And of course, di ba lahat tayo gusto natin ng opportunity. Kaya din na iisip ng tao na mag-reinvent because the biggest opportunities require reinvention.
0: Okay.
2: So pag hindi ka nag-reinvent, hindi din gumaganda yung quality ng life mo.
0: Mm-hmm.
2: Yun siya. And of course, isa pang common mistake is pag sinabing reinvention is doing something totally new.
0: Oo, hindi totoo.
2: Kasi when we transcend, we don't abandon. Kasi nga identity, meron kang binabago pero hindi mo binibitawan. Kasi R-E, re. Wala naman sinabing invent. So pag gumawa ka ng something totally new, na wala siyang anchoring sa identity mo, sa ginagawa mo, kung paano ka, sino ka, then it's not reinvention.
0: Okay.
2: Kailangan ang habit stacking. So, stacking tayo, hindi bitaw.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang default ng tao, bitaw. Pag may nakitang mas maganda, kukunin mo yung mas maganda, bibitawan mo kung ano yung meron ka.
0: Okay. Maganda yun. Ulitin ko lang, bigyan diin ko lang, ang pag-re-reinvent sa sarili, kapag nagta-transcend tayo, hindi tayo nag-a-abandon. Napakagandang idea, no? Kasi yun nga, kay Coach Candy, ang tanong ko kasi dyan, necessarily ba na kapag binabago ang sarili, talagang kakalimutan mo yung mga natutunan mo in the past at kumbaga, totally bagong-bago. Makakalikha tayo ng bagong identidad, bagong mga gusto, ayaw, ganon. Hindi pala siya ganon,

0: natural design natin bilang anak ng Diyos, bilang tao ay maayos, mabait, lahat po yan. Kaso lang, may nangyayaring experiences, kaya may healing, kailangan ng healing, kailangan na iintindihan yung mental health para lumabas yung potential mo as a person. So, yun yung ginagawa ng reinvention. Tinatanggal kasi niya. At dahil nagtatanggal siya ng hindi naman talaga part ng identity mo, original identity mo, or design mo bilang anak ng Diyos, then nakikita ng tao, uy, nagbago. Yun yung nakikita.
1: Yes. Coach, sabi niyo, ang nature ng tao ay mag-change. At parang fini-filter niya kung ano yung mga hindi makabubuti sa atin na ugali natin. Sa ayaw at sa hindi mo, sa ayaw, sa gusto at sa ayaw mo, nag-change tayo. Sabi niyo kanina, kung hindi intentional ang change, maaari kang magbago sa hindi mo gustong katauhan or pagkatao, identidad. Kumbaga, hindi ka aware na you are becoming someone na hindi mo gusto kung hindi ka intentional sa pagbabago na ia-apply mo sa sarili mo. Ngayon, ang tanong ko po, meron pong tinatawag ang mga tao na nare-reach nila ang rock bottom, kumbaga yung sukdulang pagkababa ng sarili, na parte po ba ito ng pag-reinvent sa sarili? Kasi ang tanong natin, bakit sa New Year lang nagiging trend na baguhin ang sarili, 'di ba? Pero ang sagot niyo po doon, hindi naman necessarily kasi nature ng tao ay magbago talaga. So ang naisip ko ngayon is may mga pagkakataon kasi na kahit hindi New Year na pupunta ka talaga doon sa sinasabi nilang pinaka challenging na part ng buhay mo, which is yung term nila minsan is rock bottom, na reach mo na, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi there's no way but up, sabi nila. Part po ba iyon ng pag-reinvent sa sarili?
0: Actually, yan yung mas acceptable yung tao magbago. Kasi rock bottom, ibig sabihin nothing is working in your life. So dahil nothing is already working in your life, bitaw ka, wala na. Kumbaga wala na, wala ka ng pinangahawakan. So mas accepting yung tao na magbago, na mag-change. Pero kasi ayaw mo naman siguro dumating ng rock bottom ka.
1: Yun
0: kasi
1: nga, bakit natin hinihintay yun para
0: bakit mo
1: para
0: aantayin?
1: Mag-submit tayo sa change?
0: Correct, 'di ba? Pwede ka mag-submit, pwede ka naman mag-surrender, na reinvent mo ni agad 'yung sarili mo, 'di mo kailangan 'yung daanan 'yung sakit. Well, interestingly enough, kasi ang default ng tao ay ayaw nilang i-let go kung ano 'yung belief nila. So even if reality is telling you it's not working, pwede mo kasing paniwalaan 'yung sarili mo na it's going to work. And you keep repeating the same pattern over and over again. It will not work. Ang tawag nga ni Einstein dyan is insanity. Kabaliwan po yung sinasabi mong mag-work ngayon. It will be different if you're not doing something new. Kaya siya reinvention. Pwede naman, pero you do something new. Meron ka ba kasing binago? Ang often kasi ang ginagawa ng tao, they're not doing something new. Ipupush ng ipupush nila, ito yung belief ko, ito yung idea ko, this is how I'm going to live life. Wala kang binabago. Tama. So dahil wala kang binabago, o hindi okay na yung sitwasyon mo, or may problem ka sa buhay, it's not generating the solution, instead of finding new ways, instead of finding new solutions, ang ginagawa mo, pinipress mo, pinupush mo, kasi yun ang alam mo. At ayaw mong makinig, di ba? Ayoko. Naniniwala ka talaga doon sa, ano, sa gusto mo. Pwede naman paninindigan mo, yun lang. Bab, naka, until rock bottom.
1: May naisip ako dyan. Sabi nila, there's a fine line between ano stubbornness and perseverance, no? Iba yung nagpa-persevere ka, makulit ka kasi gusto mo mag-succeed sa dun sa matigas lang ang ulo mo talaga.
0: Yes, correct yan. Kasi ang yung reinvention, ito yung na hindi namimiss nga ng tao, yung word na re, again. So hindi siya again na same.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Go!
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na servisyo para sa Pinoy sa bagong
2: Radyo.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na pinababalangkas o binabalangkas na ng administrasyon.
4: Headlines.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital mula sa 2027 National Budget. Sinusulong ng Administrasyong Marcos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga magsasaka at mangingisdang naapekto ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Farm gate price ng baboy bumaba dahil sa nagmadaling pagbebenta ng mga hog raiser bago ang tagulan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines pinag-iingat ang publiko sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin ito sa mga teritoryo ng Pilipinas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na binabalangkas na ng administrasyon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Pahayag ng kahandaan ng palasyo na buksan sa publiko ang binubuo na ngayong National Flood Control Master Plan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang administrasyon na ilantad sa publiko ang anumang magiging development kaugnay ng sinisimula ng pambansang plano para maibsan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang hakbang ani Castro ay bahagi ng transparency na ani ay lagi namang inoobserba ng pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pati ang plano sa climate change ayon sa PCO official ay maaari din nilang isapubliko na isa din anya sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na't nababanggit din ang pagbabago ng klima sa contributory factor sa lumalalang suliranin sa baha. Una nang iginait ng Pangulo at ng Palasyo na matagal lang may master plan dangan lang at hindi naman ikinasa ang pagpapatupad kaya't ikakasanaan niya ito habang nagsasagawa na din ng pag-update sa plano. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakit namin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital ang sinusulong ng Marcos Administration sa panukalang 2027 National Budget. Sa ilalim ng panukalang budget, 107.29 billion pesos ang nilaan para sa operasyon ng 72 Department of Health Regional Hospitals at iba pang health facilities. Mas mataas ito ng 1.3 billion pesos kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa Department of Budget and Management, malaking bahagi ng dagdag sa pondo ay mapupunta sa maintenance and other operating expenses o MOOE. Gagamitin ito para sa libreng essential medicines, basic health services at pagpapalakas ng kalidad at accessibility ng tertiary care, kabilang ang zero balance billing para mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman sa 14 na DOH hospitals sa Metro Manila, 28.19 billion pesos ang panukalang pondo para sa 2027. May 74.45 billion pesos ang nilaan para sa PhilHealth. Mahigit naman sa 25 billion pesos ang para sa National Health Workforce Support System upang palakasin ang deployment ng mga doktor, nurse at iba pang mga health professionals. Malaki rin ang dagdag sa Cancer Assistance Fund na umabot sa 3.75 billion pesos o 150% na mas mataas kaysa sa 2026 GAA. Target nitong magbigay ng hanggang 150,000 pesos na financial assistance sa bawat isa sa 25,000 cancer patients sa 36 na designated cancer care access sites sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang 2027 budget ng Department of Social Welfare and Development, people-centered ayon sa kagawaran. Narito ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Cotillano na nakatuon sa people-centered investments ang panukalang 241.2 bilyong budget ng DSWD para sa taong 2027, particular dyan sa social protection at social development. Sa pag-alap ng kalihim sa House Appropriations Committee, binigyang din ito na kabilang sa tututukan ang human capital development, community-driven development at ang agarang disaster response. Punto nito, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat agad nakatutugon ng gobyerno at patuloy na umaalalay sa mga pamilyang nangangailangan hanggang sa makabangon ang mga ito. Kaugnay nito ay hinihayag din ng kalihim ang mas mababang budget ng NEP, kabilang na ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Anya, dahil demand-driven ng AICS, maaaring hindi sapat ang nakalaang pondo para mapanatili ang parehong antas ng serbisyo sa nakalipas na 2 taon. Sa kabila naman ng pagbabawas sa ilang programa, pinanatili naman ng DSWD ang GA budget levels para sa ilang flagship programs, kabilang ng Tarabasa at ang Pag-abot Program. Ibinida rin na kalihim ang fiscal discipline ng kagawaran matapos makamit ang halos 100% utilization rate sa 25.5 budget ng DSWD. Mula sa DSWD para sa mag-

0: sa assistance to individuals in crisis situations, so AIC, sa 2027. Sa budget hearing, sinabi ni Gatchalian na mahalagang maibalik man lang sa kasalukuyang antas ang pondo ng AIC mula sa 63 billion pesos ngayon 2026 na sa 33 billion lamang. Yun ang ipasok na pondo sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Paliwanag ni Gatchalian na mabilis nang nauubos yung kasalukuyang pondo dahil sa mga hindi inaasahang krisis kabilang na yung energy emergency, mga kalamidad at iba pang state of calamity sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 70% na noong 63.4 billion na AIC allocation ang nagamit. Hiwalay pa ito dun sa 10 billion pesos na inilaan para sa transport assistance dahil sa energy emergency. Tinatayo ng DSWD na abot sa 70 hanggang 75 billion pesos yung kabuang pangangailangan para sa AIC ngayong taon. Ni Inikatsalyan na kung mananatili sa 33 billion pesos yung AIC budget sa 2027 at hindi maaprubahan yung hinihingi na augmentation, tinatayang 4.08 million na individual na nasa krisis ang maaring hindi mapagkalooban ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang nilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingislang na apekto ng habagat at ng mga nakaraang bagyo. Kabilang sa mga pinamamahaging tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang mga planting materials. Naglaan din ang National Food Authority ng 9,260 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Umabot naman sa 187 million pesos ang indemnification para sa umabot sa 25,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Maaari rin silang makinabang sa Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na nag-aalok naman ng hanggang 25,000 pesos na loan payable sa loob ng 3 taon at walang interest. Naghahanda na rin ang Department of Agriculture ng komprehensibong rehabilitation at recovery plan para sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lugar na matinding na apektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bumaba ang presyo ng baboy sa farm gate level dahil sa nagmamadaling pagbebenta ng mga hog raisers bago ang tagulan. Dahil ito sa pangambang muling magkaroon ng outbreak ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., minabuti ng ilang hog raisers na ibenta ng mas maaga ang kanilang alagang baboy upang maiwasang maapektuhan ng ASF. Sinabi rin niya na dumami ang supply ng baboy matapos na palakasin ng mga raiser ang kanilang produksyon dahil sa mataas na presyo ng pork products noong nakarang taon. Pinaliwanag naman ng kalihim na ito na rin ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng farm gate price ng baboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.6% ang pork production sa second quarter na umabot sa 412,280 metric tons. Bumaba naman ang halos 19% ang average farm gate price sa 172 pesos and 44 centavos kada kilo mula sa 211 pesos and 91 centavos noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang pagbaba ng presyo ay pangunahing dulot ng mabilisang pagbebenta ng mga lokal na hog raiser at hindi ng pagdami ng imported na karneng baboy. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, inaasahang bababa nang umaabot sa 50,000 metric tons ang pork imports ngayong taon kumpara sa nakaraang taong 2025.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinalawak ng Administrasyong Marcos ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, tinaas sa 12 pesos kada litrong fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinasimple rin ang proseso ng pagkuha ng fuel subsidy. Ang mga kwalipikadong PUV ay maaaring makatanggap ng benepisyo nang hindi na kinakailangang magsumite ng mga dokumento o pumila para mag-avail nito sa pamamagitan ng mas mataas na fuel discount at mas pinadaling proseso

0: Ayunin ang programa na maibsan ang gastusin ng mga PUV drivers at may paramdam ang direktang suporta ng pamahalaan sa transport sector.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science mula sa pag-aaral ng Program for International Students tumaas. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ipinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kung saan tumaas ang marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa ilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan. Panawagan ni Pangulo Marcos sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili. Gayon rin ang lalo pang pagpapaigting sa mga programa upang mas gumanda pa ang edukasyon at kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino.
3: Ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems."
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang lalalim ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas sa Norway at South Korea. Kasunod ito ng pagtanggap ng Pangulo sa credentials ng mga bagong ambassador ng dalawang bansa sa magkahiwalay na seremonya sa Malacañang. Kabilang dito sina Norwegian Ambassador Christian Netland at South Korean Ambassador Lee Dong-gi. Sa kanyang pagkikipagpulong kay Netland, nilarawan ni Pangulong Marcos ang mainit na at produktibo ang relasyon ng Pilipinas at Norway. Ayon na rin kay Netland, nakabantay naman ang ugnayan ng dalawang bansa sa tiwala, respeto sa isa't isa at kapwa commitment sa kapayapaan at international cooperation. Samantala, tinanggap din ni Pangulong Marcos si Lee Dong-gi bilang bagong South Korean Ambassador sa Pilipinas. Nagpahayag ang Pangulo ng kumpiyansa na lalo pang mapapalakas ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa panahon ng panunungkulan ng bagong envoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with
4: Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang magtulungan ang mga bansa gamit ang mga patas na batas upang protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat tao. Sa kanyang pagsasalita sa unang plenary session ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, giniit ni Teodoro na kailangang patas at epektibong may patupad ang paggalang sa international law at paninindigan ng United Nations o panindigan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling pinagtibay ng kalihim ang commitment ng Pilipinas sa napangalagaan ng territorial integrity at sovereignty ng bansa. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng defense modernization at resilient capabilities ng Pilipinas. Giniit din ni Chodorong kahalagahan ng pakikipag-alyansa at pagbuo ng koalisyon kasama ang mga bansang may kaparehong paninindigan sa usapin ng seguridad at international order.
9: Actually, the root cause of these conflicts is aggression. And what fuels aggression is a motive and an opportunity. Several states have the might in order to enforce aggression, to resort to aggression for political or whatever aspirations, oftentimes at the expense of smaller and archipelagic states who have been forced to resort to alternative measures in order to guarantee, number one, their territorial integrity and sovereignty, which are guaranteed by international norms, and number two, the survival of their future generations.
0: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Publiko pinag-iingat ng Armed Forces of the Philippines sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Narito ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbabala ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa mga mas tumitindi pang propaganda ng Chinese Communist Party kaugnay sa usapin ng pag-angkin ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay makaraang umikot sa social media ang mga naratibo ng China hinggil sa pag-angkin nito sa isla ng Batanes, pagsulpot ng Chinese research vessel sa Bajo de Masinloc, gayon din ang mapanganib na hakbang ng mga eroplano ng People's Liberation Army Air Force sa mga air asset ng Pilipinas kamakailan. Sa purong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na masyado ng lantaran ng mga pinakakawalang naratibo ng China. Ito ang dahilan kaya't kailangan palakasin panglaro ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaisang diwa ng mga bansa para igit ang soberanya at karapatan sa nasabing karagatan.
11: Yung ganitong activity which we consider as foreign malign influence ay hindi nagpapahina sa loob ng ating mga tauhan sa AFP. Bagkus pinapatibay nila ang ating loob sa pag-perform ng ating mandato. And we have been calling out to the public to be very careful that these foreign malign influence activities have been on the rise and will continue to escalate until 2028.
10: Ang tinig ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Magandang Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaigding ng Bangsamoro government at mga national government agencies ang pag-aanda sa seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Layunin ng magkasanib na hakbang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Commission on Elections, BARMM Government, at iba pang peace and security stakeholders na maprotektahan ng mga botante at election personnel sa isa sa gawang eleksyon. Ayon kay Kamalak Chairman George Irwin Garcia, kailangan ng peace and security upang malayang makaboto ang mga Bangsamoro. Binigyan din niyang kailangang mapangalagaan ang integridad ng halalan habang ginagalang ang karapatan ng bawat botante. Tinuturing ang unang parliamentary election sa Bangsamoro na mahalagang milestone sa transition ng rehiyon sa ilalim ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 12,000 na sundalo at CAFGU members ang tinalaga para sa seguridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dimaala, nasa 11,900 soldiers at CAFGU active auxiliary members mula sa 1st, 6th at 11th Infantry Divisions ang mga naka-deploy. Bukod pa sa nasabing mga tauhan, nagpakalat din ang Philippine Army ng mga armored units at field artillery units para sa mobility at fire support. Dagdag din ang puwersang 10th Infantry Division upang makatulong sa security operation sa halalan. Tiniyak naman ni Dimaala na magiging non-partisan, professional at impartial ang mga sundalong itatalaga sa election security.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy ang paggamit ng solar energy sa mga bagong lugar, kabilang mga sakahan at mga katubigan sa bansa. Kabilang sa mga sinusulong na teknolohiya ang agri-solar, kung saan maaaring magsabay ang produksyon ng solar energy at mga gawaing pang-agrikultura sa isang lugar. Kasama rin dito ang floating solar na gumagamit ng mga anyong tubig para sa pagbuo ng renewable energy nang hindi kailangang gumamit ng karagdagang lupa para sa mga solar facilities. Ayon sa DOE, makakatulong ang mga bagong aplikasyon ng solar energy sa mas sustainable na paggamit ng mga available na espasyo. May tuturing naman na panibago itong oportunidad para sa renewable energy development. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalawak ang renewable energy resources at suporta ng transition ng bansa tungo sa mas diversified, secure at sustainable na enerhiya para sa mga susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimok ng Department of Energy ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa ilegal na koneksyon ng kuryente. Paalala ni Energy Secretary Sharon Garin sa publiko, agad i-report ang mga nakikitang jumper at iba pang electrical safety hazards sa tamang paraan nang hindi nilalagay sa panganib ang kanilang sarili. Anya, maaaring gamitin ang eGovPH app para mas ligtas at madaling maiulat sa mga otoridad ng mga ilegal na koneksyon at iba pang kahinahinalang electrical installation. Ayon sa kalihim, hindi dapat lapitan o hawakan ang mga nakikitang jumper o ilegal na koneksyon dahil maaari itong magdulot ng aksidente kabilang ang pagkakuryente at sunog.
12: Electricity theft is not a victimless act. Illegal connections and meter tampering contribute to losses in the electricity system, and legitimate customers may ultimately bear part of that cost. Through eGovPH, the public can now report illegal connections or jumpers, tampered meters, and electrical safety hazards. Huwag hayaang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. I-report po natin. But please do not approach, touch, or attempt to repair an illegal or dangerous electrical connection yourself. Report it and allow authorized personnel to handle it safely.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ginagawa nila ang manual load dropping kapag hindi na sapat ang supply ng kuryente na dumadaloy sa transmission system. Sa parehim ng mark in mark out, binahagi ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza na kinakailangan nilang magpatupad ng rotational power interruption dahil maraming power plant sa Visayas na matagal lang hindi gumagana. Sa huling tala na sa 30 planta ang nagkaroon ng unplanned shutdown o biglaang tumirik ng wala sa schedule, paliwanag niya. Bukod pa ito sa 14 na nasa derated capacity o kulang ang nagagawang kuryente, dahil anya sa mga ito, kinakailangang manghiram ng supply ng kuryente ang Visayas mula sa Luzon at Mindanao.
13: Hiram ngayon ng Visayas ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. At kapag nagkaroon rin naman ng aberya dito sa Mindanao, yun, may sarili silang problema sa planta, kukonti lalo yung maipapahiram nilang kuryente sa Visayas. Kaya lumalala ang sitwasyon sa Visayas. Sa katunayan, araw-araw mula May 12, ang alert status dito sa Visayas kasi nga malaki ho talaga ang kakulangan ng kuryente sa rehiyon to.
0: Samantala, tiniyak pa rin ni spokesperson Alabanza na patuloy ang ugnayan nila hindi lamang sa mga kooperatiba at distribution utilities, kundi maging sa mga generating plants at mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa supply ng kuryente, kabilang ng Department of Energy o DOE. Anya, Pangunahing solusyon na nakikita nila sa kakulangan ng kuryente sa Visayas ay ang agarang makabalik sa operasyon ng mga tumirik na power plant. Sa pangmatagalang solusyon naman, kinakailangan na niya ng karagdagang mapagkukunan ng supply ng kuryente at makaharap ng o makahanap ng mga bagong mamumuhunan sa pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Sa ngayon, anya, naatasan sila ng Department of Energy na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants para gawing imbakan ng mga excess o sobrang kuryente na karaniwang mula sa solar power.
13: Ano naman ho ang short-term na ambag ng NGCP para matunggunan itong problema sa Visayas. But again, ang caveat ho dyan, kailangan pa rin ho natin ang karagdagang supply. So, unang-una ho, yung mga tumirik, sana makabalik at dapat ho talagang maghanap tayo ng mamumuhunan sa panibagong mga planta.
0: Si NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, hindi siya safe sa korte at otoridad. Nakakabahala bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Narito ang balitang hatid naman ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakakaalarma ang mga kamakailang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kawalan umano nito ng tiwala sa hukuman at sa pag-aangking hindi siya safe kapag humaharap sa korte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakakabahala ang mga salitang binitiwan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, lalo't nahaharap ito sa usapin ng paglabag sa sariling batas. Idinagdag pa ni Tolosa na dapat suriin ng impeachment court kung ang mga pahayag ng Vice Presidente ay lumalabas bag sa sub judice rule. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa.
15: To me, what's very concerning yung statements niya that she can't trust the courts anymore. So, considering the topic of the impeachment proceedings, which is in violation of the Constitution, she is the second highest official of the land. So statements like that coming from her are very concerning. It might erode the people's trust in our institutions, important institutions such as the judiciary. So,
14: samantala, tinawag naman ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na ironic ang statement ni VP Sara kung lumilibot ito sa iba't ibang lugar na hindi naman nakokompromiso ang kanyang safety. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor Jonathan Keith Flores.
16: We've seen the Vice President all over the Philippines. I've been going to places. But safe naman siya doon. All those places, no? Kahit na maliliit na places, abroad, that she's always felt safe. Parang ironic lang na when she goes to the court or to the QCRTC court, that's where she felt very unsafe, no? Or if kung pupunta rin sa Senate na, you think she might feel also unsafe, no?
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Council for the Welfare of Children nagpaalala sa kahalagahan ng magandang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa kasalukuyang panahon na bahagi na ang paggamit ng internet sa paglaki ng mga bata, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC na mahalagang mapanatili ang positibong relasyon at koneksyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayon kay CWC Executive Director Angelo Tapales, hindi naman dapat pagmawala ng mga bata na gumamit ng internet, ngunit kinakailangan ng paggamay ng mga magulang upang masigurong ligtas sa iba't ibang banta online.
18: Mahalaga rin pong matutunan ng mga bata na hindi lahat ng nagpapakita ng pagiging friendly o yung acceptance o yung pagkabilong niya online ay ligtas at talagang mapagkakatiwalaan.
17: Mayon ng CWC na mahalaga ang oras kasama ang anak, kabilang na ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya at pagkakaroon ng bonding moments tulad ng paglalaro para sa mabuting paglaki ng mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagkakaroon ng control ng social media users sa content na kanilang makikita. Sinusulong sa Australia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
19: Report. Sinusulong ngayon sa Australia ang isang batas na layong bigyan ng control ang social media users sa content na nais nilang makita sa kanilang feeds. Sa ilalim ng draft legislation, bibigyan ng social media platforms ang mga user ng kakayahang mamili sa pagitan ng personalized algorithmic recommendation o mga content na isinaayos ng algorithm base sa personal preferences ng user at sa mga posts mula sa friends at creator na naisundan ng user. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, ang panukala na bahagi ng kanilang My Feed, My Way initiative ay upang bigyan ng karagdagang opsyon ang mga user at papanagutin ang malalaking technology companies. Ang mga platformang hindi makasusunod sa batas ay mapapatawan ng aabot sa 109.2 million Australian dollars. Nagugat ang panukala mula sa mga pagsusuring ginagamit na ang algorithm upang gawing addictive ang pagbabad sa platform mula sa mga rekomendasyong may pare-parehong content. Target ng pamahalaan ng Australia na maihain sa Parliament ang nasabing bill ngayong taon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine boxing team target na makapag-uwi ng kahit isang ginto sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Sa naging main briefing sa Philippine Sports Writers Association Forum kahapon, inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo na sapat na ang isang gintong medalya sa nalalapit na boxing competition ng Asian Games 2026 na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Nabanggit ni Ginoong Manalo ang benchmark para sa ating mga boksingero at boksingera matapos na hindi makapag-uwi ng ginto ang Pilipinas sa boxing noong Chengdu Asian Games na ginanap noong 2023. 2010 pa huling nagginto ang Pilipinas sa boxing ng Asian Games. Susumbag para sa bayan sina Carlo Paalam, Nesty Petesio, Ira Villegas at Yumir Marshall. Ganyan din sina Junmilardo Ogaire, Norland Petesio at Riza Pasuwi. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
22: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Makakatulong po yung BARM election para sa mga taong bayan kasi yan yung opportunity nila makapag-select ng leader na nararapat para sa pagpaunlad ng bansa. Especially sa pag-focus ng mga major problems na meron yung bansa ngayon, especially sa agriculture, sa fishing. Yan yung sectors na dapat talaga ipaunlad. Especially, andyan yung mga specialties ng Pilipinas sa agriculture, sa rice farming, and other, sa ube, and other farm-related products, and especially sa fishing sector din. And there are also other parts na pwede din i-target ng government na especially yung Philippines ngayon, yung bansa, may hinaharap ng mga, ang daming problema na hinaharap ngayon. So, I guess, dun yung mga, sa BARM election, dyan yung mga taong bahay makakapag-select ng leaders or ng leaders para sa bansa.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 1,000 silid aralan sa Cordillera nasira dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Murar.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Jong.
3: Iniulat ng Department of Education Cordillera na umabot na sa mahigit 1,000 ang mga silid aralan ng naapektuhan at nasira dahil sa mga nagdang bagyo at patuloy na pag-uulan dulot na habagat. Batay sa datos ng kagawaran, mula buwan ng Agosto hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ng 1,106 na silid aralan ng napaulat na nasira, kung saan 94 na po ang nagtamo ng major damages, 105 ang minor damage at 8 ang totally damage. Karamihan sa mga nasirang classrooms ay naitala sa mga lalawigan ng Abra, Benguet at lungsod ng Baguio, kung saan dito nanalasa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, Obet at Pilandok at Abagat. Maliban nito, mayroon ding naitalang 7,000 damaged learning materials, habang 200 information and communications technology equipment at 753 mga upuan ang nasira. Nailista din ng mga pag-uwan ng lupa o soil erosion sa 24 na paaralan sa Benguet, 7 sa Mountain Province, 3 sa Abra, 2 sa Kalinga at 1 sa Ifugao. Isa sa pinakamatinding mga nasirang paaralan ay sa Camilo Locaben Elementary School sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet, na may 3 silid aralan na apektado, kabilang ang Information Communications Technology Room at School Library. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 2,000 runners makikisa sa 126 na Civil Service Anniversary Fun Run for a Cause sa Ubinggan, Pangasinan sa September 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Darito ang balitang atid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Grace.
5: Aabol sa 2,700 runners ay nasa makikibahagi sa nakatakdang Fun Run for a Cause ng Civil Service Commission Eastern Pangasinan Field Office sa Umingan, Pangasinan sa September 13 ng kasalukuyang taon bilang bahagi ng kick-off activity ng kanilang pagdiriwang. Ang kay Angel Figuracion, ang Senior Human Resource Specialist na CSC, Eastern Pangasinan Field Office. Nagkakahalaga ng 600 pesos ang registration fee para sa 5K category at 350 pesos naman para sa 3K category. Kasama na sa registration a race bib, finisher's medal at t-shirt. May nakalaang premyo para sa top 3 finishers sa 5K at 3K categories. Magkakaroon din ng special prizes para sa oldest runner, youngest runner at top 3 biggest delegations. Sa kasalukuyan, nangunguna niya sa pinakamalaking delegasyon ang DepEd Pangasinan 2. Ang malilikom na proceeds mula sa Fun Run for a Cause ay lalaan sa scholarship program para sa mga pamilyang naiwan ng mga namayapang kawani ng pamahalaan. Samantala, susundan ito ng isang medical and dental mission outreach na isasagawa sa Balungaw, Pangasinan sa September 24 ng kasalukuyang taon. Target na aktibidad na mabigyan na libreng servisyong medical at dental ang tinatayang 800 senior citizens at mga bata. Natuwang na CSC sa outreach program ang LGU Balungaw, habang ang Region 1 Medical Center naman ang partner hospital para sa naturang medical at dental mission. Ang mga aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng War 26 Philippine Civil Service Anniversary na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing para sa Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DICT nanguna sa pagpapalakas ng trabahong digital sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: J.M.
6: Upang direktang mapalakas ang regional digital economy at matugunan ang mga pangailangan ng mga digital workers sa Bicol Region, isinagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pamamagitan ng ICT Industry Development Bureau ang ika-anin na leg ng Freelance Stakeholders Enablement Activity sa ilalim ng Trabahong Digital Initiative sa Summit Hotel sa Negas City. Sa ulat ng DICT at ICT, CTIDB, layunin na makabulhang pagtitipon na ito, natipunin ng mga digital agency owners, experienced freelancers at rookie digital professionals mula sa buong rehiyon upang bukas na talakayin ang mga pangunahing oportunidad at mga hamon na kinakaharap ng lokal na freelancing ecosystem. Ginamit sa naturang aktividad ang Rose-Thorne-Budd Framework Mapping kung saan nagbahagi mga kalahok ng kanilang mga karanasan tungkol sa mga usapin tulad ng internet connectivity, industry recognition, customer acquisition, at kakulangan sa suporta mula sa mga local government unit. Binigyan din ng IIDB Director Carmina C. Reyes na ang mga nakalap na batayang impormasyon mula sa mga Bicolanang digital workers ay direktang gagamitan ng pamahalaan upang bumuo ng isang digital readiness scorecard, magdesenyo ng angkop na upskilling programs at gabayan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng mga sustained support systems. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pangkalahatang direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ng inclusive access sa mga digital livelihood opportunities upang matiyak na ang bawat talentong Pilipino sa mga probinsya ay kabilang sa pagsulong ng pambansang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong e-bus idinagdag sa libreng sakay program ng Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jillian.
9: Bumili ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ng tatlong e-bus upang maghatid ng libre, mas malinis, komportable at maaasahang pampublikong transportasyon sa mga residente. Ayon kay Attorney Liza Vicente Moncatar, City Information Officer, ang tatlong e-bus ay may halagang 13.38 million pesos o 4.4 million pesos bawat unit. Bahagian niya ito ng pangmatagalang hakbang ng lungsod tungo sa mas sustenableng transportasyon at hindi lamang tugon sa tumataas na presyo ng gasolina. May 21 upuan ng bawat e-bus at kaya magsakay ng hanggang 30 pasahero bukod pa sa GPS tracker, 4 na CCTV at espesyal na upuan para sa senior citizen, PWD at buntis. Patuloy pang isinasagawa ang test run upang matukoy ang magiging ruta, bilang ng sasakay at mga itatalagang pick-up up at drop off point. Kabilang sa mga paunang rutang sinusuri, ang biyaheng lungsod patungong Santa Lourdes sa Hilaga at Irawan sa Timog, gayon din ang mga rutang dadaan sa Malvar Street at Rizal Avenue. Posible ring isama ang airport bilang pick up o drop off point dahil sa mataas anyang foot traffic dito. Kung kailangan pang pagtibayin bago ang 14 ng Setyembre kung magiging mataas ang ridership at malaki ang benepisyo sa publiko, sinabi ni Moncatar na nakahanda ang lungsod na magdagdag pa ng 17 e-bus. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng Army Reserve Force tinalakay sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ruel.
24: Nagsagawa ng opisyal na courtesy call at coordination meeting ang 805th Community Defense Center ng Reserve Command ng Philippine Army sa pamumuno ng direktor nitong si Major Ruel Tagala kasama si Governor Damian Mercado noong September 7 ng taong kasalukuyan sa Office of the Provincial Governor ng Southern Leyte. Nakasentro ang naturang pagpupulong sa pagtalakay sa pangunahing mandato tungkol at mga operational duty ng Community Defense Center sa buong lalawigan. Binigyang diin sa dialogo ang mga strategiya sa pagpapaunlad, pamamahala, pagsasanay at pagpapakilos sa Army Reserve Force upang mas maging handa ang mga reservists sa paglilingkod sa komunidad. Isinagawa rin ang pakikipag-ugnayang ito upang lalong mapatibay ang mga dangsamahan at suporta sa pagitan ng 805th CDC at ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte. Sa pamamagitan ng koordinasyong ito, inaasahan ang mas maayos at epektibong pagpapatupad tupad ng mga programa para sa Reserve Force, kabilang na ang mga inisyatibo sa disaster response, seguridad at iba pang gawaing nagsusulong sa kaunlaran ng lalawigan para sa bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Limang Pamana Livelihood Association sa Negros Occidental tumanggap ng ikalawang tranche ng livelihood aid. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marian.
25: Tumanggap ng livelihood aid ang limang payapa at masaganang pamayanan o Pamana Livelihood Association sa Calatrava, Negros Occidental ng second tranche ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, Pamana Local Government Unit-led program. Itinurn over ang 300,000 pesos sa bawat asosasyon o kabuuang 1.5 million pesos sa isinagawang ceremonial check turnover sa Mayor's Office kamakailan. Layunin ng karagdagang kapital na matulungan ang mga benepisyaryo na mapalakas at mapalawak pa ang kanilang kasalukuyang kabuhayan, mapahusay ang kanilang akses sa mga kinakailang kagamitan at materyales, madagdagan ang kanilang kita at mapalakas ang kanilang kapasidad tungo sa higit na sariling kakayahan at mas maayos na kalagayang pang-ekonomiya. Naroon sa ceremonial turnover sina Municipal Mayor Marilyn Era kasama ang mga opisyal ng LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Apat na barangay sa Bacoag, Surigao del Norte, sumailalim sa risk assessment. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
25: Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pamagitan ng KPDC laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services ng participatory risk and vulnerability assessment sa apat na barangay sa Bacuag, Surigao del Norte. Sinagawa ang aktibidad sa barangay Kabugao, Pautao, Poblasyon at Pungtod upang mapatunayan ang mga impormasyon at makalikom ng datos tungkol sa mga panganib at kahinaan ng mga komunidad. Kabilang sa mga aktibidad ang pagsusuri ng barangay profiles, community walkthrough risk mapping, focus group discussions at paghahanda para sa barangay risk and vulnerability assessment workshop. Lumahok dito ang mga membro ng barangay development council at barangay resilience team, municipal coordinating team at Kalahisid's regional program management office. Gagamitin din ang mga nakalap na datos bilang batayan sa pagtukoy ng mga prioridad na panganib at sa pagplano ng mga susunod na programa at intervensyon para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Mahigit sa 2,000 tupad workers sa Zamboanga City nakibahagi sa dengue cleanup drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
14: Nagkaisa ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsasagwa ng mga cleanup drives sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa Cabo ang 2,421 benepisyaryo mula sa 58 barangay sa lungsod ang nagtulong-tulong upang itaguyod ang taob, taktak, tuyo, takip na hakbang upang masug po ang banta ng naturang sakit. Inilunsad ng DOLE Region 9 ang intervensyon sa hani ng mga komunidad bilang tugon matapos ideklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang epidemya ng dengue sa lungsod noong nakarang buwan. Nagsilbi rin itong suporta sa kampanya ng pamahalang lokal na giyera kontra dengue kung saan pinaigting ang mga cleanup drive, declogging sa mga kanal at daluyan ng tubig at iba pang mga aktibidad na naglalayong masugpo ang mga lugar na pinangingitugan ng lamok. Sa pamagitan ng tupad, ipinapakita ng inisyatiba kung paano nagiging kaagapay ang programa sa pagtugon sa kinakaharap na krisis sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Mga estudyante sa Quezon, Bukidnon nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, Sagin. Darito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
15: Umabot sa 155 mga magtatapos sa kolehiyo mula sa 31 mga barangay ng bayan ng Quezon, Bukidnon ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilalim sa kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Ricto ang isinagawang Orientation of the Presidential Scholars na ginanap sa Libertad Quezon, Bukidnon. Ayon kay E.S. Ricto, nalayunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos na ang bawat barangay sa buong bansa na mayroong mga estudyante na magtatapos ng kolehiyo ay matulungan upang makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at makatulong sa kanilang pamilya at sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Ang bawat barangay ay may 5 beneficiaryo at ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 20,000 pisong cash assistance para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Nagpaabot naman ng kanyang taos-pusong pasalamat si Darwin Mulihon, isang working student mula sa barangay Minungan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil napakalaking tulong ito para sa kanya ang nasabing programa upang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Pilipinas!
1: News Nationwide!
13: Nationwide!
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
18: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
20: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda bang takbo?
20: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
18: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
26: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
18: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
27: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
4: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
8: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, midweek, Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasayin yung radyo. Mali, kanina pa yun. Muli pong sumasayin yung programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
7: Dito po sa Quezon City, mga kaibigan, malakas ang ulan, ingat-ingat ho. At yung mga bibiyahe, mga papasok sa opisina, at yung mga papasok sa eskwelahan, yung mga may pasok, ha? Ingat po. Gaya ng paalala ng Department of Health, ingat tayo palagi, umiwas hanggat maaari na lumusong sa tubig baha. Okay, pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
8: Radyo Pilipinas.

0: makakaranas na rin tayo ng moderately moving at ito ay magtutuloy-tuloy ng konting pagbilis. Pagdating ng Boni, southbound Guadalupe to Ayala, moderately moving na rin po tayo. At sa Magallanes, makakaranas po tayo ng mga moderate hanggang tuloy-tuloy na dali ng trapiko. Hanggang makarating po tayo ng EDSA top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po hanggang makarating po tayo ng Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderately moving. Northbound lane po natin ng EDSA Magallanes hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ayala, magkakaroon pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng trapiko. EDSA Ortigas po natin, makakaranas tayo ng mabagal hanggang tuloy-tuloy na dalay ng trapiko at makarating tayo ng Connecticut. Northbound lane po natin ng dyan sa may gate Trinity hanggang makarating po tayo ng EDSA Santolan Pacquiao, makakaranas po tayo ng moderately moving hanggang makarating po tayo ng Cubao area. Ngayon pong araw ay araw ng Miyerkules. Bawal po lumabas ang may plaka ng nagtatapos sa number 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may mga katanungan po tayo or may emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po sa MMDA Metro Peace, ako po si Jam Satira. Good morning.
1: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, meron tayong update mula sa NLEX. Ito ha, naalala nyo yung pinag-uusapan natin with the TRB, Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus na magkakaloob ng toll rebates dyan sa NLEX. So babawasin yung singil sa portion from Pulilan, Bulacan ba yun? Hanggang San Fernando, Pampanga. Diba? Pinatupad yun. Ito ho, may paanunsyo mula sa Toll Regulatory Board. Dahil na rin sa pagbabalik na ng normal na daloy ng mga sasakyan, diyan po sa NLEX, yung toll rebates diyan sa NLEX sa Pampanga-Pulilan stretch ay aalisin na po mamayang tanghali.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
3: Yes, Alan, dahil bukas na nga ang lahat ng tatlong lane sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon Interchange at Tulaok Section ay nag-abiso na rin ang pamunuan ng expressway na aalisin na itong toll rebate sa bahagi nga ng San Fernando at Pulilan Stretch. Epektibo yan mamayang alas 12:01 ng tanghali ngayong Miyerkules, kung saan hindi na ipatutupad ang toll rebate para sa mga biyaherong dadaan sa naturang bahagi ng NLEX. Gayunman, mananatili pa rin ang pansamantalang toll exemption para sa mga provincial bus. Matatanda ang kahapon ng alas 8 ng umaga ay muling binuksan ang magkabilang direksyon ng San Simon Interchange at Tulaok Section. Kasunod ito ng tuloy-tuloy na flood mitigation at clearing operations ng NLEX Corporation, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at pati na ang pribadong sektor. Kabilang sa mga naging hakbang ang dredging sa Tulaok River at clearing at improvement works sa NLEX embankment para mapabilis ang daloy ng tubig at makatulong para mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa ngayon naman, Alan, as of 7 a.m. ay light traffic ang umiiral pagdating sa Balintawak, Mindanao, sa Bukawi Toll Plaza at maging dito nga sa San Simon northbound at southbound. Kasama na rin dyan yung San Fernando northbound at southbound. Meron lamang approximately 5 to 10 kilometers per hour na running speed. Medyo mabagal lang ang daloy ng trapiko sa bahagi naman ng Torres Bugalyon Bridge patungo ng Libis sa southbound dahil po sa sasakyan na natigil dyan sa may middle lane ng expressway. At Alan, dito naman sa bahagi ng North Avenue sa Quezon City ay nakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at madulas pa rin ang kalsada, kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. So yan po, reminder mula sa NLEX, yung toll rebates hanggang mamayang tanghali na lang. Kasunod po ito,

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: 25 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng update mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA. Mula po sa chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
4: Yes, good morning Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po.
3: Yes, ma'am. Good morning. Una, mangungumusta kami ang ang level ng El Nino na dito sa ating bansa. Maulan na El Nino. Ika nga, Ma'am Annalisa.
4: Sir Alan, nagpalabas po ang DOST Pag-asa ng El Nino Advisory Number 4. So, a moderate to strong El Nino po is present in the tropical Pacific. So, ngayon po ay painit na nga po ng painit yung sea surface temperature ng tropical Pacific. Ito po yung naghihigyat na still strengthening po yung tinatawag nating El Nino. Kaya, napakainit ng dagat, still nag-fuel po for potential na mga development ng mga convective activity ng mga bagyo and also nagpapa-enhance ng ating habagat sa ngayon sa panahon po